0: Maong G-Load na sa GCash.
1: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: GCash, G-Load.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mga eksyon, dahil ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba, pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo, apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta, pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente, ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
5: Oras, alas 8:06.
10: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum 45.
1: Sa mga nagrakbitan, Northern Mindanao Top Cup Challenge 2026 sa Ipegayon sa PNP Region 10. Niaspikas din niya si Major Joan Navarro, ang spokesperson sa PNP Region 10. Major, may buntag, ma'am. Hello, Major, may buntag, ma'am. Major Joan Navarro, may buntag, ma'am. Atong balikan mga eksoon kay Ninot ni Magdumali na. Northern Mindanao Top Cup Challenge 2026 sa World Top Cup. Murag... Diba? Sa may bilisan na ito ng Top Cup?
2: Murag shooting competition Magdum June.
1: Ah, shooting competition ni D.I. Di na ni... ako pag ito, top... top Cup. Top shooter lugar, but pasabot.
2: Murag inana Magdum June.
1: Top Shooter Cup Challenge 2026. Okay, na-speakers ninyo sa Medyo Joan Navarro. Okay na? Medyo, may buntag, ma'am? Hello, ma'am? Dali, ha? Kay, excited kayo maghinabi kay Medyo Joan Navarro, kay...
2: Nangutan na ba siya magdumzon o ikaw ba daw ka? Apil ba daw ka shooting competition? Okay.
1: Kining, kanyan to apil-apil ko magdumaili, no? Pero karon mag di na ko maka... Kuan na, kandagandagan ba?
2: Okay, nagandagan mo na.
1: Simba ko noon, huwag panulita ng nagandagan bito, mga maigo, kato ng instructor. Kaya mapilo lang kalitang tuhod bito. Ito, bata-bata pa ko, apil-apil ko kanyan to, ano, nagandagan, ano, nagandagan. Ano yan na yun? Malagi na, kuya, simba ko malintuan ng gamay, niya mo pa ingin ito sa instructor. Dikyo ka dikyo. Ang dikyo ko noon, anamang lang, disqualified. Dikyo, dikyo! Wah, igun ang instructor. Balikan tas Major Joan Navarro. Major ma'am, nanak ka ma'am? Madikyo, taning karon kayo, nanak karon. So, nanay, mga terminology na, dikyo, disqualified. Okay, so, nga dito ko nagkakataon nga ng istorya. Kanya ito pa yung ganig, warning shot ko no.
2: Mm-mm.
1: Ang atong magkahibawan ganito, warning shot pasaka gina sa hangi ganito sa ibabaw. Oo, so mao ko na ang warning dapat. Mm-hmm. Pero dapat ko na mag-warning shot ka ayaw sa ibabaw kaya ang pag-anawag sa bala na maygo. Dito ko na siyuta, bang. Ano ano? Unya mag-check sa gamo sa mga armas nga ug naabay sulod pa bala, di lang iyan no lugar nimo. Di lang nimo kay iyan imong i-unload ang magazine. Imo pa gyud susihon. Pagkak ni mo ana tanawon pag ni mo dito mismo ang sa sulod na pa may bala. And then pag nakita mo na bala i kablito ni mo pero dito pa yun sa yuta. Mana ko nakatunan lugar mo diba. Anyway, nara speakers din niya kamarag na gumud. Niya gumud. Medyo may buntag ma'am, nana ba ka?
3: Yes, may buntag Magdum June and Magdum Eileen. Daghang salamat sa kahigayon na yung gihapag sa Police Regional Office then.
1: Ma'am, unsa bay konsepto aning Northern Mindanao Top Cup Challenge 2026 shooting gyapon eh pabuto sa armas.
3: Yes, tinuod ka na Magnum Juno. Ato ang gi-invite ang ato ang mga practical shooters enthusiast nga karong umaabot nga May 9 and 10 this Saturday and Sunday atong ipahigayon ang Northern Mindanao Top Cup Challenge 2026. This is a partnership kani sa Police Regional Office 10 sa Malaybalay Gun Club Incorporated, Four Star Diamond, and of course, ato ang OLCFI, or kaning Officers Ladies Club Foundation Incorporated, diin under kini sa advisory no ni Mrs. Mary Rose Nartates. Magdum June, nga mauusab ang mamahimong beneficiary because this is a shoot for a cause. So, aside nga nakapabuto, nag-enjoy kita, no, labi na sa ato ang mga kaning practical shooter enthusiast makatabang food kita no sa OLCFI.
1: Okay. So di lang kay mga police ang ma-appeal ani. Appeal gapon ang mga civilian, ma'am?
3: Yes, tinuod ka na Magnum June. Appeal ang mga civilian. Actually aduna kini siyay category Magnum June.
1: Okay.
3: No, every division katuluman kini ka division. Aduna kitay kaning handgun, no? Adunay PCC or kaning pistol caliber carbine.
1: Okay.
3: Then aduna po yung mini rifle, no, nga division. Digin kining ang maong mga division adunay category Magnum June, adunay executive nga category, adunay regular, lawman, super junior. Pwede siya magdumjun, pwede bata, ano, 13 years old below, and 14 to 17 years old. Mm. Then, doon na po yung super senior nga category magdumjun.
1: Okay. Apil mga civilian, pero dili mga illegal gun handler.
3: Tama, exactly. Oh. Dili pwede, no, ang kaning mga paggamit sa armas na walay lisensya, walay, dapat, aduna git kani mga lisensya magdumjun. And, okay. Kung wala may PTC for, but kani nga mga armas ni ini magdumjun, adunay mga permit to transport, no, from their houses to the firing range. Ah, actually, okay. Magdumjun, ako lang i-emphasize, kini mahitabo di ay paghimon ang maong shoot for ako sa NMPSA firing range and Hawon, Bulwa, Cagayan de Oro City.
1: Okay, karon Sabado Domingo.
3: Yes.
1: Okay. Inyong bala? Inyong, mahal kayong bala karon eh. Bisang repair.
3: Mahal. Dun, oh. No? Pero sa atong mga practical shooter enthusiasts, murag, dili kay sila, never mind, ang presyo magnum dun.
1: Oo, oh, oh, kay mga kasagaras mga nagbatunog armas, mga sapian eh. Oo, oh, kanang bala nga, one time nakapangutan ako, 100 ka rounds, 5,000 man. 5,000. 100 ka rounds.
3: Mahal
1: na, oo. Oh, oh. Anyway, so, klaro nga, kantong ma-join, kinanglan nga, lisensyado yung armas, doon na siya LTAP, doon na siya registration siyang armas, o niya at the same time doon ay PTC. Kung wala'y PTC, doon ay permit to transport.
3: Yes, tinawag ka na magkuntun.
1: Kay kung magdalag armas, paingon sabihin nyo, o niya wala niya ng maong mga papeles, o siya buhatan? May pauli?
3: Of course, magdumjun, dilikit ka na pwede nga maka-join. And that is already a violation. No? Nahibalo na po na nga to ang mga gun owners na magdumjun before ka na sila nagkuha sa ilang lisensya. Kabalo na sila kung what will be their accountability, no, once nga ilahang i-violate ang maong balaod that is against, no, sa ato ang Republic Act 10591.
1: What about mo yung ma'am nga, ma'am, lisensyado man yung akong armas. Ma'am, na, papilo, walang ko'y PTC. Pero lisensyado ning akong armas. Wa magkukabalo di ay nga kuan kinalang PTC. O niya, o ka, permit to transport. Ma'am, nga, ko diri. Ipapaulit na lang ko, ay na lang ko nagpabi.
3: Actually, magdumjun ato na silang before registration, no, na doon na po kita yung mga guidelines na ginhatag na ito kanila.
1: Ah, okay. Sige ma'am, imbita ha ang ato mga kaigsuunan nga gusto mo lang bigit sa nasgutan nga kalihukan. Kaya naman yung championship gapon, di ba?
3: Ato na, magdumjun.
1: May premium eh.
3: Yes, magdumjun.
1: May registration fee.
3: May registration fee, magdumjun.
1: Kay pura cost man eh, di ba? So naagi registration fee, registration ma'am.
3: Yes, ang registration, no, depende sa category. Doon na kita ay 1,650 for the executive, for the regular. And for the lawman, 1,150. Apil niya na ang super junior, junior, super senior nga category magdumjun.
1: Okay. Ma'am, i-appel ko na lang, kumusta ang inyong 4Ms? Maagap, marunong, magalang, maayos? Na police, kumusta ang sa'yo kalambuan to karon?
3: Yes, magdumjun. Kung atong madunggan magdumjun, wala kita'y madunggan ng mga balita. Nga doon na kita'y mga members of the PNP Pro-10, no, nga nagpabadlong, nga doon ay sangkot sa mga illegal nga kalihukan. Pasabot ni Ana magdumjun, we are implementing 4Ms din sa Police Regional Office 10.
1: Ma'am, sa upat ka M, maagap, marunong, magalang, maayos, naaba din ang upat ang matapang?
3: Magdumjun. Then, sa maagap, magdumjun.
1: Sa maagap.
3: Na dirha. Sa maagap.
1: Maagap. Kung sa'yo mo respond, both pas both,
3: doon ay ginay...
1: dalang kaisog.
3: Doon na ginay dalang kaisog.
1: Walay pagduwa-duwa.
3: Walay pagduwa. Decisive.
1: Tama sa magdumaili, no? Dili kay mutago. Di mo respond. Okay. Di ba?
3: Pasabot kung dili mo respond, di magdumjun. Walay tapang.
1: Mo,
3: no?
1: May kahadlok, may pagduwa-duwa. Pero ang usa ka taong muagap mo respond, duwa na siya pagduwa-duwa. Kay meaning, maagap man siya mo respond. So, naasay kaisog, walay pagduwa-duwa. Isip usa ka police officer.
3: Yes, magdungjun.
1: Lutsut gihapon da. Di na kilang dugangan magdumay din
3: dugangan. Padungagan gin magdungjun.
1: Di na kilang dugangan da matapang magdumay din. Himo ang 5 km kundi 4 km gihapon kay tuwa dito ni sulod sa maagap.
3: Yes.
1: Medyo may pagkabagudohon sa ni si ma'am. Ma'am Jo.
2: Taknan.
1: Salamat medyo, ma'am. Thank you, ma'am.
3: Thank you, salamat, Magnum Jun and Magnum Aileen and more power to Magnum Radio.
1: Inyo nabati mga action si Major Joanna Baro ang tigpa ba sa PNP Radio. Dito to sa maga, Magnum Aileen, no?
2: Oh.
1: Medyo makasulod gamay dito. Pero medyo gamay.
2: Oh.
1: Medyo gamay gamay para sa ako, ha? Medyo gamay gamay, pero makasulod dito. Mas guwapo gito yung pasas ko, matapang. Oo, kaya mo ganyan uban permanentis polis ang katapangan, ang pagkaisog. Standby sa magbalik, penumno muna. Oras sa alas 8:17.

0: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Neustar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Neustar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Magnum 45.
3: Naspikas din niya mga aksyon si Atty. Tony Soriano. May tungkol lang sa 4th with Magnum Island. Kay naipatik sa atong Batagang Balaod, Article 11, Section 4, nagkanayon, in case the verified complaint of resolution of impeachment is filed by at least one-third of all members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. So, ang kaulugan kuno sa forthwith, Magnum Island, naman po'y gilagi nga instantly, immediately, without delay, yun na. Pero naman po'y kaulugan lagi kuno ang forthwith nga nagkanayon, nga matod pa sa lugar Korte Suprema, within the reasonable time, ugo niya dayon, kinanglan daw nga makaprepare sab ang lugar magprepare. Pero yun na lugar ang dagat sa istorya. Manang buta ito may nabi sa Atty. Soriano, ugo sige kaulugan sa fourth wind. Atty., may buntag, sir.
4: May buntag, June. May buntag, Aileen.
3: Before support with attorney, sir, ikaw ba duha ka bugado kung gihinabi? Duha ka bugado kung gihinabi? Naging yun nga kaluga sila mismo kumbinsido nga ma-impeach gayon ang vice-presidente. Ikaw siya mong bahin? Ma-impeach gayon?
4: Yun, kung karong adlaw ka, Martis man karon, posible ma-impeach. Pero base rog ma, lain na po. Miyerkulis man rog ma.
3: Okay. So, assuming na wala na yung mga kausaban pa ng mga senaryo ning musunod ng mga adlaw, sa tanaw ni mo, base sa mga kalambuan, kunisgutan natong liok sa Justice Committee, attorney, ang mga ebidensya, ang mga isyong gibatbat ni Congresswoman Jerby Luisto, sa tanaw mo, na ay chance agyot nga ma-impeach.
4: Yun, 53 kadtong nagbutar sa Committee on Justice. That's actually unanimous. Kasi si Marcoleta, toldo to adito, congressman, dili man siya member, so wala siya makabutar. Kung itanaw ni mo ang 53, which is unanimous gayon, unanimous, murag posible sad makakuha sila another 53. Kay 126 man ang kinanglan. That's one-third of the members sa Kongreso. So, murag makuha na June, makuha.
3: Okay.
4: Another 53.
3: Okay. Sir, ang fourth wind ba, o sa mas gikagubdan ang matungod sa fourth wind nga polong? Kamong mga abogado, kasagar magkakanungan na ako ng mga abogado, fourth wind, ano, no? O sige, klaro kay usang abogado ang ginabi ni siya nga wa siya makauyon sa desisyon sa Supreme Court nga murag iusab ko ng kaulugan sa word nga fourth wind, attorney?
4: Jud, ang basihan sa among mga kami sa law practice, ang fourth wind gani as early as possible.

0: Kung ma-impeach lugar si Vice President Sara sa lower house o ready na for endorsement sa Senate, once ma-receive ka na sa Senate Secretary or Secretary General or kinsa ba'y receiving authorized representative sa Senate, they have to act immediately, meaning to say, i-inform na nila ang Senate President, etc., etc. And another thing, as early as possible within the reasonable period of time, mag-convene na sila to pass a resolution convening ang impeachment court and appointing themselves through a resolution na sila na lugar ang impeachment judges. So kana diyon, nagtukar na lugar at nagsugod na ang impeachment process sa Senado. Dili man both pasabton lugar dahil pagka-receive lugar sa Senado, diya dahil mag-convene sila. Dili pa man diyon. But at least, gadaga na ang sakyanan, paingon na lugar sa impeachment hearing. So kanang word forthwith, na-define na kana sa Supreme Court, reasonable period of time. Within a week, within 2 days, within 3 days, from receipt of the records sa impeachment from the lower house.
1: Kanang subot pasabot nga dili langanon sa so, nga without delay agad-agad immediately attorney
0: Yes.
1: kana kon ang pagkalangan intentional pero kon naay rason balidong rason nga malangan siya walay problema attorney.
0: Yes. Kung fortuitous event, John, panalitan, linog, sunog sa Senado, etc., of course, malangan gid ka na. But then, kung ang ilang rason, ayaw lang sa kay magbakasyon ni tanan, ulang kami og senador, walay problema, aya na lang dayon pag-abot sa uban, dili na pwede yun. That's delaying na sa proseso, and then that will be against the resolution sa Supreme Court.
1: Kanang gingon nga within the reasonable time and unya dayon para nga makapreparar para kuno sa necessary preparation. Kisa ba igbut pasabot ana nga preparasyon? Attorney, ang nanumbong, ang gisumbong, or both?
0: No, ang Senado gayud
1: Ang
0: kay the
1: Senado.
0: first thing to do is i-inform ang Senate President nga naka-receive na sila officially.
1: Okay.
0: And then the Senate President will inform the senators na naa na kana lugar and then the staff will review all the documents
1: Okay.
0: kung na-receive bagay kompleto. Kung doon na pa'y kulang yun na wala mapadala sa lower house, ang senador, ang Senate lugar, mo inform na kulang man na inyong mga padala. Once ready na yun, complete and intact ang documents, and that will be the time that the Senate President has to be informed as soon as possible, forthwith.
1: Bahalagwa pa magkapreparar ang prosecution o ang defense, attorney?
0: Nili pa man yun. Kaya ang defense, ana, wala pa may buhaton, kaya wala pa man ma-notice gikan sa Senado. Kaya mag-convene magin sila yun as impeachment court and then mag-take out pagin sila as impeachment judges. Now, different sa Manny Jones, karon sa pagkakaron, politiko kini sila, mga senador. Wala problema. Now, once maka-take out sila, makagamit na sila og ilang mga robe as judges, then dili na gid sila makapagawa sa ilang mga political lugar na comment. Dili na gid yon kay mahimo naman dayon silang partial sa maong kaso. Now, ayha da ni sila magpasar og mga order, resolution as impeachment court, informing na dayon ang maong defense na mag-ready na sila because they will be submitting the records of impeachment and for them to make their necessary answer or reply sa maong impeach complaint gagipasaka sa lower house.
1: Ang word nga forthwith, wala pa magsugod niya sa pag-convene sa Senate. Ang
0: No.
1: gitumbok nga magsugod na ang sa
0: ang pagproseso.
1: Ang gitumbok nga sa forthwith mao ang pagsugod na sa trial, attorney.
0: No, pagsugod na sa proseso.
1: But nakabutang diri attorney sa Section 4, Article 11, ang trial by the Senate shall forthwith proceed.
0: Yes. Yun. Ang trial, that will include the preparation.
1: Okay.
0: Dili man pwede nga mag-trial ka, walay preparation, di ba? So, ang trial is forthwith gani. Kay, kung muna atong pagsabot sa forthwith, sa trial lang, di unsa may lang buhaton, wala

0: o man mag-trial, di dahil lang siya ng record. Dili na na fourth with.
1: So mo nag ipasabot sa mo nag ipasabot sa Supreme Court. Nga yes. Pagmintag fourth with dito magsugod bisan sa pag-convene pa lang.
0: Atene. Yes, de, pag-receive tayo diyan, pag-receive again sa records, fourth with din i-process ang papers until the trial, until its determination, a termination sa trial. O ba nagitawag nga fourth with? Kaya kung ato nang i-trial literally yun, kung sa may pasabotana, literally, pag-receive Secretary General, dili pa man ang trial. Ila ka na pasagdan kay trial raman ang fourth with.
1: Katong naanagidito ang sinumbong, naanang mananumbong. Maulugar na ang kansanan ang stage pa na?
0: No, John. Ang process is upon receipt officially sa record of impeachment.
1: Okay. Senate.
0: Ang Secretary General or Secretary Lugar, diligid niya lang anon. Iyagin nang i-inform dayon ang Senate President nga officially niya na sa atong puder ang maong impeachment complaint. Kung open na ang papers, John, the Senate President has to inform mga senador na niya na din, we will now convene ourselves as impeachment court and we will take our oath as impeachment judges. Kana manggad yun. Dili pwede nga trial ratang forthwith. Kaya kung daw bi madili nila ang convene, wala ko man mag-trial, we are now justified from delaying the process because according to the Supreme Court, kunuhay sa muna ato ng petition, sa trial raman, dili na maudyun. Exactly, magsugod dagit ang forthwith once receipt sa maong record sa impeachment complaint.
1: Okay. Attorney Soriano, sir, thank you so much, sir, sa mong panahon.
0: Salamat, Jim.
1: Inyo nabati mga usas sa mga political analyst sa atong nagbayan, Attorney Soriano. Sa atong pagpadayon, prayer group sa Santo Padre Pio, dunay Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo, ning tuiga, sa lemkit kaya trom niya speaker sa linya, si Father John Balsamo. Father, may buntag.
2: Hello, may buntag. Magnum John, may buntag. Magnum Island.
1: Father, unsay lugar tumong sa nasgutan nga Visayas Mindanao Conference sa Santo Padre Pio Prayer Groups?
2: Salamat, Magnum John. Ini pangutan natin. Actually, ikapito na niya nga panagtapok nga sa mga devotees sa Padre Pio sa tibuok Mindanao o Visayas. Ug ang tumong ini Padre nga panagtapok sa Padre Pio mao ang pag-promote sa debosyon kang Padre Pio nga ang iyang pagkatao naputos pag-ayo sa pag-ampo. Ug ang atong tema niini Magnum John, what the world needs now is prayer more than ever. Tubag ni sa hagit sa tagdaghang mga krisis sa atong panahon karon, prayer, Magnum John.
1: Kinsa mga mulang bigit ani, Father?
2: Hello, Magnum John.
1: Kinsa mga mulang bigit ani nga mga lugar, mga prayer groups sa Padre Pio?
2: Imbitar tanan, Magnum John, dili lamang ang mga debutis ni Padre Pio. Actually, tanan nga mga magtutuo.
1: Okay.
2: Daghan na nanay nakaparehistro laing-laing probinsya o dakbayan sa Visayas Mindanao. Apan dinhi sa Cagayan de Oro atong gi-massive ang panawagan ay gusto nato nga mas daghan unta maka-appeal tungod kay mga di kalibre ang atong mga mamumulong aron maka gakos gayod sa hiya sa pagkamampuon unta ang atong mga katawhan Magnum John.
1: Okay. Now, kinsa mga gi-imbitar ng mga speaker ani kay of course mag-imbitar magyud mo ani mga speaker nga lugar magkapatup sub sa kasing-kasing ang ilang mga pulong Father.
2: Lagi tulo ka mga dagtong mamumulong nato niini gawas sa mga individual sharers. Atong gi-imbitar si Father Jerry Orbos tungod sa iyang kasinatian sa pag-ampo sa iyang sakit nga kanser. Onya karon nagpadayon sa pagkapari pagkamatinud anon tungod sa gahom sa pagampo. Onya giimbitar pod nato si Father Dave Concepcion taga Manila ni siya Magnum June. Personality ni siya diha sa atong YouTube kanunay nga ga-promote gayud sa pag-ampo. Giimbitar pod nato si Bishop Jose Rapadas, ang obispo sa Iligan. Giimbitar pod nato si June Lusada, katutang starring kani adto sa NBNCTE deal.
1: Oo.
2: Kani adto nga iskandalo. O yan, napriso man to siya.
1: Napari na siya?
2: O, napriso man to siya, napriso.
1: Oh, so unsa man siya?
2: Pagkagawas niya, grabe iyang testimony may tungod sa pag-ampo.
1: Okay.
2: Nga maugid nakapapadayon niya Magnum June.
1: Father, finally, unsay duna ba ay expenses anit po ang sa matag participante?
2: Yes, oo. Mga igsuon, pa ako lang ipaybalo, ongoing na ang atong registration. O niya, kada registration nato kada ulo, 2,500. Mahitabo ni ang konferensiya karong July 18 and 19, Sabado o Domingo. O niya, ang atong registration fee, 2,500, nga mo cover sa ato ang venue, nga mao ang Limkit Kay Atrium. Mo cover usab sa atong mga speakers, sa ilang accommodation o pamasahe, o sa atong pahalipay nila, o ingon man usab mo cover sa atong pagkaon sa duha ka adlaw Magnum June. O niya, hapon, kada first Tuesday of the month, karon kay May 5, first Tuesday man, magtapok ang mga Padre Pio dito sa Our Lady of Manawag Simbahan Chapel. Dagan naman nimba dito, dito ga-accept ang registration o registration fee. Kada first Friday, first Tuesday of the month, Magnum June. Sama ni ining adlawa.
1: Okay, Father, pag-imbitar sa mga deboto, bisan ka doon dili mga deboto.
2: Okay. Daghang salamat mga igsuon akong gipanawagan nga tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok ug ang isgutan pag-ampo. Kay tungkay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Matupan ni Padre Pio, prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mapuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayers, Magnum June. Taliwala sa ka, alingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon, Magnum June.
1: Father June Balsamo, salamat Father sa mong panahon. Thank you, Father.
2: Salamat.
1: Mga igsoon, parenta sa atong mga balita. Karon sa ato Magnum National Kumpiyansa si Bicol Sauro Partiris Kungisman Terry Ridon nga may impeach na sa Kamara sunod simana si VP Sar Duterte. Kinuman na aprobay sa House Justice Committee pinagi sa unanimous decision ang committee report sa mga komitiba kaghapong adlaw.
3: We're expecting the Vice President to be impeached next week. So yung 106 is all but certain. It's just a question of how many more votes we will get. And yung in-expect mo namin, at the very best, mapantayin mo yung 215 votes in last year's impeachment. It's not the worst case because the Vice President will be impeached. It is certain. By next week, we will get the votes to impeach the Vice President.
1: Ang pamahayag ni Bicol Sauro Partidist Congressman Terry Ridon.
4: Gipamugos sa Senate President Tito Soto III nga gilang mag-convene ang Senado kung galing marawat na ang articles of impeachment gikan sa Kamara. Mato ni Soto nga subay nila ang tataw nga nakalatid sa batangang balaod nga gilang magtuki sa bisan unsang impeachment complaint nga maabot nga to sa ilang buhatan.
5: Eh, sundin natin ang konstitusyon, ganun kasimple ang which is to convene. Once we receive the articles of impeachment, we must convene as an impeachment court. That is part of our work. That is part of our job. Automatic yun eh. We'll bring it into the plenary and therefore it will be the action of the Senate as a whole. I will merely be the catalyst. I will be the initiative to bring it to the floor. Kasi sa aming padadala yan eh. Pag pinadala sa Senate yan, it's the Senate President that receives it. Based on the Constitution, automatic yun. Trabaho namin yun. Kahit na anong sabihin ng iba, ang importante rin na sinasabi ng Constitution ay kami pag natanggap ang articles of impeachment, we convene into an impeachment court. Pero na sinasabi. So whatever kangay thinking others have, we'll just have to wait.
4: Ang pamahayag ni Senate President Tito Soto III.
1: Supak si Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga sa impeachment case bato kang VP San Duterte. Matod Barsaga nga dun ay mas daghan o mas bililon ng mga butang nga nga itutukan ang gobyerno inaay ang impeachment.
6: Obviously, no to impeachment ako. We have so many other things to focus on. And impeachment kasi niyan, it's the same as the 2025 impeachment. There's nothing new. So if they plan on doing this every year, it's just going to be a waste of government resources. Not really. Okay lang naman, even if I lose my job in Congress, I'm pretty sure I'll be fine since I have plenty of other opportunities in life.
1: Pamahayag ka doon ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga.
4: Nagtuo si kanhi presidential spokesman Attorney Harry Roque nga mabasura gihapon susama kaniadto ang impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Roque nga gawas nga wala igong basihan ang mga akusasyon batok sa Vice Presidente dili usab makakuha og igong boto sa Senado among reklamo ug mas daghan gihapon musupak niini.
7: Wala naman tayong pananakot na yung complaint na yan ay madidismiss kaagad sa Senado. Una-una, nagbilangan na kami na talaga pong mahigit sa 10 ang tututol sa impeachment ni VP Sara. At dahil po dyan, wala nang kahit anong pag-asa na mapatanggal siya sa pwesto. Kinakailangan po kasi nila ng 16 votes o kaya hindi hihigit sa 8 ang tututol. Pag siya man tumutol, hindi na po pwedeng mapaalis si VP Sara. Sa tingin ko po, wala po talagang merito yung mga paratang kay VP Sara. Yung sinasabi nilang graft corruption, confidential funds, eh nagkaroon naman po na ang qualified opinion. Ang COA para doon sa taon na sinasabi nila na linustay yung 125 million.
4: Ang pamahayag ni kanhi presidential spokesman Attorney Harry Roque.
1: Kumpiyansa si ML Party List Congresswoman Lara Drima nga ligon ang ilang mga basihan sa impeachment case bato kang VP Sara Duterte. Mato ni Drima nga di basta-bastang mabasura among reklamo tungod kay kini nakaangkla sa masaligan ng mga ebidensya.
8: Well, secure and secure po kasi supported by evidence, supported by facts and circumstances as well as evidence. Kung mahaba po yung mga discussion sa committee report and dun sa resolution setting forth the articles of impeachment, yung articles of impeachment, naka-attach mismo yan sa resolution because the resolution is entitled Resolution Setting Forth the Articles of Impeachment. And we believe, kaya nga po ganyan ang resulta ng botohan, unanimous vote of 55 members all present, all 55 members present na approve po. Ibig sabihin, malakas talaga yung kaso, malakas yung mga articles of impeachment.
1: Ang pamahayag ni ML Party List Congresswoman Laila Drima, karon sa Tumagdum International. Sa Iran, nagparing Iran nga takiw ng mga barko sa Amerika nga musulod sa Strait of Hormuz. Kinuman, unang miingon si US President Donald Trump nga giyahan nila ang mga barko musulod sa Hormuz aron mapalipdan batok sa mga pagpangatake. Matod sa Iran nga di sila magdadua nga targeton ang bisan unsang barko sa Amerika nga makitang musubay sa mga agianan. Iklaro sab sa Iran nga atakyo nila ang tanan ng mga langyaw o garbadong barko nga musulod sa Hormuz nga gingong sakop sa ilang teritoryo.
4: Sa Vatican, gitakdang magkahimamat sila Pope Leo XIV taog si U.S. Secretary of State Marco Rubio karong Mayo 7 ni Tuiga sa Apostolate Palace sa Vatican. Kinuman batikusa sa Santo Papa si U.S. President Donald Trump tungo siyang pakigubata sa Iran. Subay sa report nga tumong sa mga panagtagbo ang pinag-uli sa relasyon na tali sa Amerika o sa Holy See nga naputos sa tensyon na human ni ulbo ang gubat ni adtong Pebrero ni Tuiga samtang gilaman usab nga mahinabi sa Santo Papa si Poland Prime Minister Donald Tusk sa susamang adlaw isaran nga sukad nagsugod ang gubat sa Middle East na himong prangka ang pinakaunang Amerikanong Santo Papa sa pagbatikos sa mga aksyon ni Trump kundi mitubag usab ang presidente og miingong giisip sa Santo Papa nga tiaw-tiaw lamang ang pagbaton og nuclear weapon sa Iran.
1: Sa tumagdong business, gibutyag sa ni DOE Secretary Sharon Garin nga doon ay pagsaka sa presyo sa liquefied petroleum gas kung LPG sugod karong adlaw nga mulungtad sa tibok buwan sa Mayo. Mato ni Garin nga laumang musaka nga to sa 1 peso o 22 centavos ang matag kilo sa LPG kung 13 pesos o 42 centavos ang matag kilo nga tangke.
9: the increase has been minimal, let's say, compared to last week. However, the changes in the peso exchange rate has also added to the increase ng price.
1: Iklaro naman yun nga 36 pesos o 42 centavos ang increase sa matag 11 kilos nga tangke sa LPG. Pamayag kadto ni Energy Secretary Sharon Garin.
4: Buksan sa gudog karong adlaw Mayo 5 ning tuiga sugod sa alas 8 sa buntag ang diskwento caravan sa City Hall Mini Park ning Surat. Kini ni mong posible tungod sa koordinasyon sa Department of Trade and Industry kun DTI Region 10 ug lokal nga kagamhanan sa dakbayan mapalit sa mga konsumante ang nagkaniya ang produktong lakip sa basic necessities ug prime commodities sa ubos lang mga presyo. Dugtong ini gagat ang tanang mangitag baratong palaliton sa pagdalikyat sa mga venue sugod karong adlaw hangtod sa Mayo 7 ning tuiga adlaw Huwebes. Samtang sa itong foreign exchange rate, may sakag 4 centavos ang dollar sa US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 54 centavos sa pagsira sa trading kaghapon kung itandi sa 61 pesos o 50 centavos sa pagsira sa trading na itong malabay simana at long Huwebes. Nanotusap sa nagpanang tensyon sa tungatungang sidakan, tungod din ang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa 100.86 US dollar per barrel. Kini miubos og 4.58% kung itandi sa daanin ng presyo nga nasa 105.70 US dollar per barrel. Sa atusap nga pagmonitor sa mga presyo sa lana sa mga gasoline station din sa Cagayan de Oro, dahil sa may Shell kasuwagan nilang diesel 81.50 per liter, regular gasoline 87.40 per liter. Jetty Carmen na ilang diesel 81.50 per liter, regular gasoline 80.10 per liter. Blue Energy Osmeña diesel 81.50 per liter, regular gasoline 79.40 per liter. O sa Caltex Carmen, ilang diesel 84.30 per liter, regular gasoline 84.01 per liter.
1: Karon sa ito Magnum Sports, gitagdang ikatbang ni Pinay Tennis Star Alex Iala si Polish player Magdalena Pearl sa nang round sa Italian Open. Giyong ang kasamtangang world number 45 nga si Pearl, doon ay 10-11 nga win-loss record alang sa 2026 season kundiin nahimo siyang world number 22 niya itong October 2024. Sa itong si Iala kasamtangan na sa number 42 nga ranggo subay sa bagong gipagawas nga datos sa Women's Tennis Association kun WTA. Gilawang himo ng match sa Durua sa makasasayanong puro Italico apan wa pag-anunsyo ang pinal nga pitcha nini. Saran nga ang mudaog sa mga match ikatbang ang Chinese player nga si Wang Xinyu.
4: Hingpit ang gibuksan sa Cagayan de Oro City Jail Female Dormitory konsidyo CJFD ang Summer League 2026 na nagbaton sa temang Reform in Action, Strength and Discipline, Growth through Sports. Gibuksan among liga pinagi sa seremonya gipangulungan ni Jail Warden Senior Inspector Mary Rose Bacana sa mga basketball ng Pilipinas Regional Director Stephen Dacuco o ganasap ang presensya sa mga player, personay, referee o mga persons deprived of liberty kon PDL. Gingong ubay-ubay ka mga matang sa sports ang gitanyag sa mong liga sama sa basketball, volleyball, chess, table tennis, badminton o laro nga lahing managsamang nagproog mga dula nga managsamang nagpromote sa teamwork o kahimsog sa pisikal nga panglawas. Hisaran nga kini kabahin lamang sa tingwa sa kabuhatan nga mapromote ang kahimsog aron dunay reforma, disiplina o panag-iusa sulod sa bilangguan.
1: Sa itong Magnum Opinion, uban sa balita opinion, kagapon daw agi sa group o giaprobado na gayon sa House Justice Committee ang report uban ang pataban ng resolution nga naglatid sa articles of impeachment batok ang BP sa Duterte. Hawa ng agianan, payon nga ito sa plenaryo para nga kini pagabutuhan. Si Justice Committee Chairperson Congresswoman Jervy Luisto sayang pagbatbat sa mga rason kung nganong angay impeach ang Vice Presidente.
10: At noong mga nakaraang pagdinig, we have seen the evidence. Ito ang mga nakita at narinig natin. Una, ang testimonya ni Ramil Madriaga na base sa ebidensya, mas kilala sa pangalang Sir Ram. Pangalawa, ang mga misteryosong envelopes at ang mga questionableng resibo. Pangatlo, ang paliwanag ng NBI tungkol sa magkakaibang pangalan, ngunit iisa ang pirma. Pang-apat, ang sertipikasyon ng PSA na walang record ang mga pangalang katulad ng Mary Grace Piatos. Panglima, ang COA findings na naguutos ng refund na 73 million at 375 million. Pang-anim, ang ulat ng AMLC patungkol sa 6.7 billion na mga transaksyon. Napakalaking halaga na dumaloy sa mga account ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Pang-pito, ang mga natuklasan ni former Senator Antonio Trillanes IV na ang malaking bahagi ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa illegal drugs. At ang mas nakakagulat, ang pahayag na ito ay tumutugma sa record ng AMLC. Pang-walo, ang mga dokumento mula sa SEC na nagpapatunay na walang kinikita ang mga kumpanya ng Vice Presidente kahit na natili siyang aktibo sa isa sa mga kumpanyang ito, nang ibig sabihin ay pinagsabay niya ang pagiging Vice Presidente at pagpapatakbo ng negosyo. Let it be placed on the record that 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
1: Sa pikas ba yun sa wak mabala ka ugwa matod pa magbaso lang kampo ni VP Sar Duterte? So pagtungan nini sa mga hearing sa House Justice Committee ay panlipdan yung kaugalingon. Matod ni Defense Team Spokesman Attorney Michael Pua nga may kaugalingon silang estratehiya sa pagdepensa sa Vice Presidente nga di pa niya mabutyag ning panahuna.
11: No, we do not regret what we did precisely because our objections were fundamental and constitutional. So there's always been this notion that if the Vice President showed up, she could have defended herself, etc. We filed a petition before the Supreme Court. We had to be consistent with our position. We have a strategy on that matter. We cannot really fully disclose it.
1: Igsoon tingog pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page mag-live. Timani, ayaw kalimti, nga sa kagawas ng katilingban katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
4: Managlahi managatong baruganan sa matag-hisgutanan, simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Akurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo,
4: Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhin lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
13: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
14: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Usa na sad ka health condition ang atong pagaisgutan karong adlaw? Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabok kung ang parse imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital Israel sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
16: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
14: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
16: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
17: Aiza Olog, taga-Libaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Kung saan hindi mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang asakit, kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod, diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
21: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
22: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
23: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
27: In 5 meters, turn around.
28: Ha? Asa ko no?
29: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
30: GCash G-load!
31: Mensahe alang sa maayong panglawas.
32: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S.E.T.R.I. sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Genitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, ni regular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices, og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa paninilang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ako si Tresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ako ang kalaksik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Centrum Silver Advance, my nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, my healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
34: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?

0: meatiest or tastiest?
1: Our meatiest and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
4: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Unsaon ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
3: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
4: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
5: Oras alas 9:07.
6: Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients suggested for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, my healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
8: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
9: Kini, maoy gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
5: Alas 9:09. Igala, kumusta mayong nga buntag kanyang tanana? Welcome sa Tumaragoban sa itong programa, ang itong Magnum Rapido.
9: Magnum Rapido, Rapido.
5: Adlong Martes, nasab kita may gala o gapit sa 5 na mga igsoon sa bulan sa Mayo, 2026. May buntag kanyang tanan, mga suging tigpabinaw. Adlaw kramay gala nga Martes, 5 na may gala. Therefore, tingswildo sab karon sa pipilag ka mga pribadong mga buhatan. Mayong kabuntag inyong tanan, mga suging tigpaminaw, labi na sa inyong mga kaigsunan nga nakaroon sa inyong tratag sa mga lugar. Nagahulat o sa may gala sa alang hugda sa itong programa, karamang taktas kabuntagon. May naman kalimot may gala, nagkadool ng adlaw ha. Mayo 17 na may gala, adlaw ka na Domingo. Magkita-kita na may gala, dinapita sa may limkit kay Itrium para may gala sa atong ipaygan o sa galay hugda sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission. Himoon na ito may gala ka na, adlaw Domingo, pizza 17. So sa ato mag-exonan nga gusto mo dunar og dugo, may gala, pwede ka mo magparehesyo ng daan. Pwede siya may galang mudalikat ka mo direkta doon na pita, may gala, sa may vinyo, sa may limkit kay Itrium. So sa tanan, og alang niya ito mapakuhag dugo, may gala, kining ato may galang bloodletting mga ekson, kayuhan ni sa itong kaugalingong lawas, makahatag sa ito may gala, og dugtong, og dugang kinabuhi sa tao may galang nagkakinahanglan. So ato nang diyugan may gala kay pares kayuhan sa tanan mga igsoon. Ang ato may galang ipahigayon may galang bayaning Magnum Share Blood Give Life karong mabot may gala Mayo 17. Anyway, sa talatang mga suging tigpaminaw, mayong nga buntag na usab, may gala, ilabi na sa itong mga kaigsunan nga nakaroon, may gala, naghimo na usab sa pagmonitor. Dini karon may gala sa itong programa, mga igsunan, ni Mataknaas Kabuntagon. Matun pa nga grabe ka kusugig Magnum Radio sa dunsal nga bas. Ako ka ng mga dunsal gini noon, pulos gyud ang monitor sa Magnum Radio kay mismo ang ilang agalon, ang ilang tag-iya na amo pud nakatutok 24 oras Magnum Radio. Si Dunsal, so nganong dito ka man sa dili mapuslan ng mga lugar dial nga naaman ang Magnum na music na, may mga komentaryong nasyonal nga naguna, may mga balita una sa tanang balita. So dinhi na gyud ta mga igsoon. Ilabi na diya sa ato sa acknowledge kaya ato mga igsunan diya sa taguluan. Grabe sa kakusog sa gana. May gala ka ng ukay-ukayan niya. Pagliko pala ni mo diya sa barangay may gala Padulos Mercado diya sa Villamanga. Kusog and trumpa diya may gala. Dako kay ga back sound system. Pagabot sa sulod, tuway na kong ikatrumpa. Galanog-lanog ang mga room radio diya na pita. Busa kanyang tanan diya sa Mercado sa taguluan ha. Mayong buntag mga sukintik paminaw. Anyway, sa mga kaigsunan nga nakakaroon may gala, sila tatag sa mga panimalay. Mayong buntag may gala sa mga kaigsunan. Ilabi na sa tanan nga nakakaroon may gala. Nagahimo sa mga kaigsunan sa paghimo, sa pagmonitor ni mga takna may gala sa Kabuntagon. Anyway, sa mga suking tigpaminaw nga nakakaroon may gala via live streaming, nagkabuntor ka nato ni mga takna karoon may gala sa Kabuntagon. Mayong buntag. Sa tarantag mga kaigsunan, nga nakakaroon may gala sa lang tagatag sa mga panibalay. Mayong buntag mga kaigsunan, salamat usab, labi na sa itong mga OFWs. Sa tarantag nga nakakaroon may gala, gamitin ka na ito mga igsoon, sa gawa sa nasod, basta kay mga internet connection ka, pwede kang maminaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Salamat sa itong mga nagamitin ka na ito mga gala, pinagay sa itong streaming live. Samantala, mayong buntag sab, sa itong mga viewers, di matagtas kamuntagon karoon may gala. Nakahimo sa pagmonitor ka nato mga igsoon pinagi sa atong Magnum Live sa Facebook. Even sa Facebook video magkaita mga maminaw may kalas Magnum Radio. Labi na sa atong may galang programa sa Magnum Rapido. Sa taran nga naan nakamonitor ka nato kalamatagtas kabuntagon may kalas sa atong Magnum Live sa Facebook. Mayong buntag mga sungeng tigpaminaw. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio. Dini sa ato sa Nakbas Kagandioro may kalas. Salamat like home. Murik matunay barakato mapia mapita may buntag ang inyong tanan mga igsoon taga mga Muslim. Mahag sa yaldo ang iyong tanan sa tarantang mga kaigsunan nga nakaros kabukiran. Maupay na buntag sa iyong tanan di na pita sa may provincias kabigin. Maupay nun joan sa iyong tanan di mga kabigin noon ha. O balik ta din sa itong nakbayas kagandioro o niya niyong gihulat ng kahimtang sa itong lakaw sa panahon karuandawa. O kakinigabahin sa itong programa hatong kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ni Sudan.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
5: Niya niyong gipaabot may gala nga kahimtang sa itong lakaw sa panahon karong adlaw may gala. Sa pagkakaroon, padayon pagid gihapon may gala ang epekto sa gitawag mga igsoon nga easterless. Ang usa ka mainit kahangin gikas Pacific Ocean. Nya tubigan ning adlaw hantod kag hapon advance katong gihatag kaninyo may gala ang usa ka weather disturbance. Kay sa ato lang giingon kanyo advance sa miaging adlaw na ay duha ka low pressure area naglakag ni may gala. Ang naglakag nga low pressure area mga igsoon maog kini may galang unang low pressure area nga naakaroon may gala sa iyang gilay o na mga igsoon nga mabot gato sa 1,100 kilometers at bang may gala sa northern Mindanao o din sa ato sa Easting Bayan sa Mindanao. Expected na may gala karong adlaw Tuesday muga busulod sa Philippine Area of Responsibility may gala kining naiskutan mga igsoon nga usa ka LPA. LPA number 1 posible may gala musulod karong adlaw Martes o hinahinay kining mga ginod padulong may gala din sa ato sa pulo sa Mindanao. O posible matuma may gala magpaduol siya makaipikto siya sa mga pag-uwan kung magpaduol na karun wala pa direktang ipikto pa. Kung magpaduol na siya may gala sa Mindanao o Visayas apiktado ni sa mga pag-uwan-uwan. But kung dili mag-usab kini may gala nga iya mga igsong lakaw posible may gala di na ni siya makalanfall tungod kay posible malusaw rasab ni siya. Pero magdepende pagyapon kalayo pa man God. Advance pa bang kaining ato may galang pag-forecast kaninyo. So LPA number 1 posibleng musulod karong adlaw or karong adlaw Martes may gala. Paduol-paduol siya paduding-duding sa Mindanao nga makapiktos mga pag-uwan dayon. Visayas ug Mindanao may gala. Og Tuesday man, posible may gala sa Thursday. Webes may gala, Tuesday man takaroon. Sa Thursday, makaipikto na niya mga pag-uwan. May gala sa Mindanao ug Visayas. Pero kung di mag-usab, posible malusaw rosab ni siya. LPA number 1, dinita may gala sa LPA number 2. Ang LPA number 2 may gala, anaan ni siya karon mga igsyon, layo pagid ni siya, layo-layo. Naasya may gala ang LPA number 2 sa Gilayon, may gala gabukabat kanto sa 2,700 kilometers. Gikan may gala sa may isting bahin, sa ato may gala sa pulo sa Mindanao. 2,000 pa, mga igsyon. Kilometers ang Gilayon. Pero, kining irkanduha may galang LPA na galakag sa naguna, posible may gala mga Friday or Saturday. Friday or Saturday, musulod ni siya sa Philippine Area Responsibility. O sa iyang pagsulod may gala, posible mahimo ni siyang usa ka bagyo. Ang bagyo may gala, posible nganlan siya kung makasulod na Friday or Saturday. Karong si Manaha, Rugal Sabton, karong sibana, duwa ka LPA ang manulod may gala sa Philippine Area Responsibility. So, kaling kaduwa, Friday or Saturday, musulod na siya sa parline. Posible may muna siyang bagyo. Pagsulod niya may gala sa atong parline, nganlan siyang local name, nganlan ta og bagyong Kaloy. Si Kaloy, ang ngalan ani may gala sa iyang pagsulod, kundi mag-usab. Now, ang iyang direction ani is, sa pagsulod niya may gala sa Philippine Area Responsibility, sa Friday or Saturday, hinay-hinay po ni siyang musaka, pasaka siya may gala. Kung dili ni mag-usab nga forecast karon may gala base sa itong ipangbasihan ng mga models, posible may gala dili ni siya mulanpol. Ni ara ni siya, mga igsos kanagatan magsubay, pasaka may gala, paingon doon na pita mga igsos sa may Taiwan or Laos sa may nasun sa Japan. Kani ang ikaduha, pag dili mag-usab, kundi mag-usab may gala kaya kuman ni siya, long term man may gala nga forecast nga itong gihimog karon may gala, ato lang gi-advance bisan gula pa sa pag-asa aron makaibalo kamo mga sukintik paminaw nga dahil taliabot mga igsoon nga weather disturbance. So lauman nato nga pagsulod ani may galang ikaduha nga LPA nga mahimong bagyo karong hinapos may gala sa semana, makaipikto gyapon ni sa mga pag-uwan mga igsoon, makaapekto ni sa mga pag-uwan may gala, but saya magong pagsulod din sa Mindanao, automatic siya pasaka Pengos Visayas o panulong siya mga igsoon dito na pita sa may Bicol region. Okay, so kung doon may direktang maapiktuhan sa kalabang direktang yun, epekto sa ulan niya sa mong bagyo may gala ang Visayas o Bicol region may gala, but balikon ako ha, kung di mag-usab kini nga bagyo, dili na ni siya may gala mulanfall, kana ang maka good news pod. Duha man ka weather disturbance may gala gamusulod karong si Manaha. Kining unang LPA, di na ni siya may gala makalanfol sa yuta, malusaw. Kana, kundi mag-usab, ikaduhang LPA, musulod man siya, mahimong bagyo, pero di na po ni siya mulanfol. Pasakara siya, niyara siya magsubay may gala sa kadagatan sa Pilipinas. So, mauna may gala ang intuto nga kahimtang sa atong lakaw sa panahon, mga gala. But take note, i-take note sa nato ni may gala. Ang bulan sa June, July, August, mga igsoon, mauni ang unang epekto sa gitawag El Nino. But moderate pa ni. Moderate pang epekto na may gala. Sa musunod na yun, gikan sa June, July, August, from August, September, October, muna ni siyang moderate may gala. Kanibang kuwan na siya? Kanaabang medyo mapakusog na, mag-intense na ang yang gikusgon may gala sa El Nino. Then October padulong sa first quarter sa 2027 mo ni ang strong na niya may galang epekto. Muna ni gitawag may galang super El Nino na from October pasaka mo na ni. But take note pagyod mga igsoon ha nga dapat ato dumdumon. Bulan sa Mayo kini na naman ta sa transition period karon. Nga gikan may galang amihan Sterlis nga hangin nga naagikan karon sa isting bahin sa atong nasod. From May, June o July, mao na ni siya dayon may gala nga itong itawag habagat. Ang hangin, ni anasab din sa Westie, gitawag na may gala sa pag-asa o habagat. Karon, kining Easterless mo man gitawag sa kanaraan nga term may gala dumagsa. Okay? Dumagsa. more familiar ta aning term. Pag ang hangin ni anagani sa Westing Bain sa Pilipinas, nganlan na may galas pag-asa o kinibang habagat. Ang habagat, ulanon na siya, may galang period, ulanon. Now, tungod kay naa may El Nino, wala magpasabot may gala, nga pungga ni El Nino, kini may galang maulanon niya ni nga period. Unsay mahitabo, di niya mapunggan, hinunua, iyang pang ma-enhance. Sa pag-enhance niya, magresulta na nga si hanging amihan nga magpaulan, iyang pakusgon pag-ayo ang pag-ulan. Pakusgon niya. Muna may galang epekto sa El Nino plus habagat. Habagat plus El Nino, ang result, grabing kusog sa mga ulan. Mga igsoon, kana may tumbantayan, itiknot na ito na, mga igala. Yaning buwan, mga igsoon, hinapos sa Mayo, June o July. Ting habagat na siya. O ting habagat, ting ulan na. Pero tungod kay may El Nino, iyang suyupon, may gala. Pakusgon niya ang deskutan, mga igsoon, nga weather system. So kana, ato nang bantayan, may gala. Kay wala magpasabot, nga dai El Nino, nga di nakasulod ang ulan. Tungod kay naa si habagat during may galang nga period plus ang El Nino, iya panin pakusgon pagyud hinuon kaayo may gala ang neskutan mga igsoon nga kiniabang mga pag-uwan. Og muna itong bantayan may gala. Okay? But from gikan may gala from June, July, August, pag iwas aning mga bulana kay naa na mag-El Nino aninya but moderate pa lamang. Pag abot ana mga igsoon, pagsaka niya na, muna na siya ang panulong na sa strong. Strong na siya ang El Nino, may gala. In fact, wala pa gani karon may gala makadulot. Wala pa man ta sa El Nino karon. Pag wala pa gata sa El Nino, na natas kainit pa, but umay-ubay na ka mga lugar di sa atong nasod sa Pilipinas, ang medyo, kuha na, grabe ng drought, may gala. Ipikto sa grabing init. Okay? So, mga mag-uma, ayaw sagin mo pagpahinayak sa pagpananom. Labi na nining mga mananumay mga mais. Ako kanyad to kay mag-uuma mangyapon ta. Kanyad to, gatanom tag mais. Kining mais may gala 3 to 4 months gikas pagtanom ang harvest ana. So sa pagtanom nimo sa mais, like karon gaulan, madani ka gid pagpananom ana pagpugas kay gaulan gud. Na remember may galas pagtubo niya na after mga igsoon sa 1 month niya sa gikas pagtanom, gikinahanglan na siyang maulanan. Now, sa pagtubo sa mais, kanabang sa among term na, muraga, nanay mga pakaw niya, mga pakaw niya ba, ga-action na siyang unod. Pag-action unod na, dapat sa gina siya, maulanan sa ginagkadyot. Kay kundili gani, kanang pakaw ba, nagatunga na may galang nga unod, nanay bungot-bungot niya kunbaga, dili gani na maulanan, mga igsoon, patay ang resulta na. Patyo na siya, di na siya kabuswak, may galang nga unod. Rugar, medyo sweet to tagamay kay muman yung atong panginabuhi kanya to pag umasad may gala, mais. Mais po ng atong pag uma may gala kanya to. So, kana, delikado sa mais. Kay karon gaulan, what if may gala, kundili ni siya masundan sa laing ulan, patay, failure ang imo may galang pananom, delikado may gala, failure sab ang imo mga igsoong kapital. Okay, so kung lang ta, kanabang hulat sinyas lang sa ta, hulat sinyas, okay? Sa mga farmers, hulat ng sinyas sa pag-asa. Kung ang nga ba'y pananom, naaba kay maulan nga ninyo bangsod ng mga bulan, kay kundili, patyo na may gala imong mais.
1: Magnum, rapido, rapido.
5: Muna may gala ang rugar cycle, ano may galang pagpananom sa mais, mga igsoon. Kinala, inantigo ka dia, timing ka dia, kay kundili, kaya mabisbisan may gala. Mura sa nagbabay, mga igsoon, kaya mabisbisan, medyo init ang ulo. Mga igsoon sa ato may galang mga karabang mga kababayanan. Nakamatikod ka na Magnum Siegfried. Dili ka mabisbisan, init kay kulo ang asawa.
1: Magnum, rapido, rapido.
5: Kinalan imo gud siyang bisbisan, ginagmay. Kay kung mabisbisan, ayahay.
1: Magnum, rapido, rapido.
5: Bitaw, piratiyaw, may gala mo na ito. Limtang sa lakas panahon, karong adlaw.

0: nga miabot sila kagahapon og 44 degrees Celsius ang ilang kainit. Karong adlaw may gala ang mga lugar nga naa usab may gala level na sa gitawag danger zone. Mao ni mga igsoon ang makasinati og 44 degrees Celsius ang Dagupan City, ang Mambusaw sa may probinsya Capiz, unya 43 degrees Celsius sab dayon. Ang dito dapita may gala sa may Aburlan Palawan, sa may Burungan City, sa may Dumangas Iloilo City, kini may gala sila makasinati og 43 degrees Celsius. Balik na ako, dinis ato may gala sa Polo sa Mindanao, dinis ato sa Dakbas Cagandioro, Bisamis Oriental, mag-range ta may gala og 38 to 39 degrees Celsius ang atong heat index. Init gid siya kay gayo may gala. So, kinahanglan yun nga medyo dili kahit na magpa-expose sa grabe may gala yun kayo nga kainit. Sige, so far ka na may gala ng atong intoto may gala nga kahimtang sa lakaw sa panahon, tutok lang kanunay may gala sa buhatan sa pag-asa, bisan ni Magnum Radio, para ma-inform ta may gala advance sa kahimtang sa lakaw sa panahon. So sabang higayon, ganit ka po niyong alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dita maglangan may gala sa itong maraguban, karong butaga niya, karong may gala ito mga top stories, mga hidanos, unahod ta may gala ng uluhan sa itong mga dagko, mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Kini nga bahin sa itong programa, hato ka nato ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ng Siyudad. Sa uluhan sa itong mga dagko, mga balitang lokal, lalaking nga suspect paglugos sa usa ka 15 anyos nga minor de edad na konsensya siya ang gibuhat, naghikog, nagbitay, biktimang suspect ang waswerte, patay. Pabutan detalye niya na. Duga mga dagko mga balitang lokal, may gala, Mayor Rolando Clarixoy, mimando na siya mga kauban di mismo sa City Hall sa pagpangandam sa posibleng epekto sa gitawag nga strong El Nino. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balitang nasunon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balitang nasunon, mga igsoon, warrant of arrest nga i-issue untas mga otoridad sa subject may gala dinapita sa Lanao Sur, may abot naman inong Pinusilay. Human manukol may gala ang mao mga igsoong responsable sa Pinusilay. Duha ka pulis, patay. Duga mga dagko mga balitang nasunon, mga igsoon, mga congressmen, nga giingon may gala nga kana bang giganlan nga nakadawat og mga malita-malita nga kwarta nga kawat gikan sa katawhan ngadto kanila, medyo excited na aron mapalagpot may gala ang sagabal sa ilang plano pang pagpangawat pinagi sa impeachment batok ngadto kang Vice President Sara Duterte. Og karon may gala sa itong mga dagko mga balita, balita may gala nga international mga missiles nga gipalupad na usab sa Israeli forces dito may gala sa may mga sibilyang bahin sa Gaza, laing 12 na sab ka Palestinians patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan may gala sa itong programa itong Magnum Rapido. Ayaw kalimot di ay mga igsoon og mga adlaw Merkules. Unsa may nas Merkules? Kay Merkules People's Day og mga adlaw may gala sa City Hall. Kay ang mayor makigatubang sa katawhan sa dakbayan sa sentro sa City Hall sa matag unang Merkules sa matag bulan. Kay sa tanang mga semana tuwa man siya may gala sa mga kabaryuhan nga maminaw sa mga problema sa mga kabarangayan. Og after ni ana, himuon dayon ang People's Day sa matag barangay kada Lunes. So diha sa City Hall kausa lang sa usa ka bulan. So diyaning bulan na ugmang adlaw Merkules. Ugmang adlaw may gala Merkules mga igsoon ang Rugal People's Day diha sa City Hall. So of course na gyapon ang gitawag first come first serve. Kung ikaw una nga mo ana sa City Hall kay makikatubang sa mayor aron buklaran mo ang mayor sa iyang sa imong problema, ikaw una ma-entertain. Kung ikaw ikaduha ka nga mo anag City Hall nga nagpasan og sinako nga problema, ihanyag mo sa mayor, ikaduha ka nga entertainon niya. So busa magsayo ta aron may gala sayo nga maatubang sa mayor tungod kay tanang problema nimo. Bisan unsa nga matang sa problema, imong dalhon sa iya at tubangon kanya. Og kinirasab mga igsoon nga opisyal nga matang simana.

0: makikatubang sa tao sa nagkadayang problema. Kasagara biya gyud mangigsona pero lang agto may galang kinsa baka. Dili bayad nimo matubang may gala kining atong mga opisyal. Ignon ka sa secretary busy. Kun dili man busy, duha ra gito magana, busy or nay meeting. Mura gina. Na ikatulo dayon nay bisita. Muna nga di kini mo matubang. But kini maatubang mo siya may gala kada semana. Mag-aghat pa sa tao nga hatbi kong problema kay sulayan atong sulbaron. Kay na, may gala mo nito gikinhanglan. Kay kung tanan palang officials Pilipinas, ingon ani lang unta, may gala, di siguro maglison. Kada bang magsigi kag may mahay kay wa kay mga pang mintinan si Muntambal, sigi kag may mahay kay na kay Beronon sa ospital, di magkakabayaran, sigi kag may mahay tungod kay na kay problema nga gustong ipasulod ang imong anak kay para makatrabaho, para unta nga makasapar-sapar sa pamilya, kana mga eksyon, problema na. But kung dinay na sa City Hall, kana nga problema, ma-address na nga to sa atong mayor. Usapay mo sa inyo ni Ogbaka Dawa. Kung wala kay bugas sa imong balay, chance na ni. Kay number one, itong problema may gala. Bugas biya yun. Sa atong pagmatas buntag, kung ang ato may galang kaldirin, huwag sulod bugas, takilin po itong kaldiro. Huwag siya sulod. Muna giingon bitaw gani, mga gala, nga init, kanunay atong ulo, pag huwag sulod ang atong kaldiro. Disimbre gihapon na nga pag ang misis mabisbisan gani may gala, muna gitawag nga pag-ayahay sa isbuntag. Matinga ka may gala sa isbuntag, namuipoy na. Nambisbis na stanom sa isbuntag, naniligsilhig na, puy pa.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, kana nga problema mga gala, bisag unsa pa nimo nga problema kana, imo na mga isong dalhon dito ugma, kamirkules ugma. Bugas man gid nga tong number one problema sa isbuntag may gala. Bugas. So kung moingon kas mayor nga mayor, wala koy bugas. Aw sulbaron ta nang bugas ana. Moingon nga mayor, medyo dili biya kayo tandas murag musangit gamay sa atong tutunlan ba. Kung bugas ra walay pangpatulak niya nga sudan. Aw sulbaron ta na. So man til ogon inon-onon or atong sabawon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Na! So, asa makakakitag opisyal niya na may gala nga moanaan ni mo kay mangayog kag bugas, tagaan kag bugas. Kung magmanya kapag yun kay para doon ay pangsudan, tagaan kapag yun pangsudan. Wala siguro tayo makita, madukong siguro na din sa atong palibot may gala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ang importante lang sa inyong pagdalikyat ha, arunita magbalik-balik mga suking tigtabinaos, pagdalikyat niya mismo sa pagatubang sa mayor, kinanglan magdala na tadaan mga eksyon sa gitawag nga Certificate of Indigency. Pangayo mo sa mga kapitanes. Kap, mangayo kong Certificate of Indigency. Kap, kay pobre, may kakabalo, kabagyon. Or, kung kay mangayo, may amig bugas nga tos mayor. Nagawas kong moingon ka kap nga, ako nalit tumagana. O, wadi namin magtong City Hall kap. Di namin mangayo siya mo. Na, kinsa may kapitan mong pasalig. So, kung di ka muhatag kap o pangbugas o pagsunaan kap, atagay kami yung Certificate of Indigency. Kamo na siya ang requirements dito sa City Hall. Mga igsoon, matod pa, alang sa pag-abel aning pagpangayog bugas. Tambal, tanan-tanan, wheelchair, kay di ka makakalakaw, kay medyo nabaldado baka ka, di ka kalakaw, mga ikag, kana ba nga wheelchair, naah, tagaan ka. Kuming ka nga, murag tarak-tarak, namin ko pananaw na ako, myor. Murag nga kung tanaw ni mo, murag mo magkag 30 anyos, imbes kay 70 anyos ka naman. Adi, na namao ay mong pananaw yung insakto. Ah, kung sige, kinahanglan ni mo, problema nimo antipara o na antipara aron mutin o pagbalik kay imo pananaw. So pahimud sinyo ni may gala kay sa matag bulan kausara ni dia City Hall kausara. Okay? Kausara siya. So kay ang matag People's Day sa kabaranggayan naman dayon. So ugmang adlaw mo na gitawag sa mayor, first come first serve lang. Ambot kon basin siguro ni awin noon ang mayor dia panahon sa udto mukuan man ni siya kanabang mutindog siya kay mangihi baka mga igsoon, alam punggal mo ni mong ihi diya, busahon ka na. So tindog, ihi, balik na sa blingkod. Pagkabusting panyod to, aw kadyot, manyod to sa ta. Pero ay mong kabalaka sa iyo mo mga igsoon, nga mudalikyat nga, medyo, miyor, wala para may surat tuntian, ay kabalaka. May sapar-sapar niya. Naa diya mga igsoon, arus kaldo diya. Naa ikapi din ha. Ayaw tong kapi nga kapangitao ni Butoy Baltasar. Aw, Butoy Baltasar, ayah. Katao ni Mando Pumar. Lain tos mando pumura kay di gyud magsunod-sunod na to mulangid gyud ba. Sa makado sige magagsunod-sunod do. Kato ba kato. Sana. katong kape ba? Ay, pastilan, gigiging tao, mga gisoon. Lagid-lagid, lagid-lagid, sunod-sunod, sunod-sunod, kaya mga ayong kape, may kala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Asa nilang, as long as napay ikapangapi, ayaw lang tong gitawag nga coffee black. Kato lang medyo may pagka-timplado ba sa gitawag nga cream, mga gisoon. Para creamy, sab siya kayo, ang yung timplada. Okay? So, kada, mga gisoon, kung ikaw walay... Kung ikaw walay sapar-sapar pastian paghawa si Mumbalay, kagasayo ka lagi, ikaw malaka. May arus kaldo niya, nagipreparar sa mayor. So, muna mga galang, kinahanglan yun nato, may soon nga, ugar magsayo, mangyuta, kay, dili, kay ikaw rin ka pa ngayong tabang sa mayor, daghan ba ya? Daghan ba ya? Busa nga, kung na, nakasayo ka nakalutos si Mumbalay, pamahaw daan. Pero mingo ka, dili, kayo mamahaw, kay magsayo, giko, ay, ikaw malaka. Na ay panghapin-hapin justian mga gala kagi preparar sa mayor sa City Hall. Importante mga igsoon nga kanabang sa imong paghulat sa imong turno na ay sa kanabang imo may gala nga panghanig-hanig. Matupad ni Presid nga ayaw ng arus kaldo sir, sampurado. Sampurado lang lagi pero gihugaw-hugawan nun saan may gala saan sa gikunis-kunis kamanok na bisaya. Mora sa kulirit gihapon may gala. Nala, so ugma kadlawan na ha. Alang yang tundo na ituyo, problema bakang ipabot ka ito sa mayor, ugma ang gitawag People's Day diya sa City Hall Quadrangle. So sige, anak mga igsoon. Pero matapos mayor, klaruhon na ito ni. Nga kaningge panghatag gabugas, basing birahan na sa kuskontra ni. Dili, amo ni pamilya ni nga personal na mo ni. Kaya nga mong negosyo, ginagmay, bugas-bugas. Na naman po ginagmay po nga ginansya. So iya, tagtagbalik ka ito sa tao. So, iyan na sa mayor nga budget, mga igsoon personal, kanang ipanghatag kanyo nga bugas upang sunan may gala. Kanang uban din na, of course, kwarta mga tao may gala nga abot sa inyong buhis, muna may gala kanang gibalik niya sa inyo. Kanabang mga nagkadiyang problema nga kaya lang po ma-afford sa syudad. So, ugmang adlaw na, mga gala. Sa ato pagbalik, bulyadas ta. Sa unsay ato mga butang hiskutanan, karga butaga. Okay? Istipot ay pagbiya para sa ato mga butang hiskutanan. Exclusive ang uban niya ni may gala. Oras! Alas 9:37.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: i-DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog but trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
8: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Exxon ang Detex 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag Detex 500 na ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpaminod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag Detex 500.
4: Epektibo sa pagpamubos
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag Detex 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: Detex 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
7: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Bukidnon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station.
8: In 5 meters, turn to right.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: GCash G-load!
12: Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa Manukan. Maka-ing! Kasakalami! Swak sa timpla, barato na ang parking space, luag pa! Kamayan sa Manukan. Nahimutang sa Corrales Extension. Adunaw sa Silay Branch sa Quirino Yacapin Street, Sirio. Kamayan sa Manukan. Ang paborito manok sa Cagayan.
1: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang hukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-mitesin na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitesin, muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-450463 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo Cebu.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
13: Basta Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store.
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kaninay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: pizza ng mga mababae.
1: Hi, ako si Angeline 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, digid malikayan ng kapuyog stress. Tinuod gyud maski ako mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayin pud ninyo.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple process. Consult doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
4: Alas 9.47.
3: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik na may kalpragoban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Now stand by, may gala sa itong mga dagkong mga butang at iskutan karagabuntaga, may gala. Hindi nga itong papragoban nga karumatagda sa kabuntagon. Pabuta may galak kaya itong unahon mga eksyon sa pagpaluap. Kining naitabo may galak nga kiniabang dunay usaka 15 anyos. Usaka 15 anyos nga dalagita. Gilugos. Gilugos may galak sa iyang kuya-kuya ba? Sa usaka suspitsado mga galak. Unya sa dihang nga kining suspect mga eksyon nga gitumbok sa biktima nga may milugos kanto kaniya. Siguro na konsensya siya or basin siguro og unsa makay nasulod sa ulo niya. Wa na niya pabuta may gala nga rugar arestohon siya or pailan siya kaso. Naghikog patay. Naghikog siya may gala, na konsensya siya sa iya mga igsoong gibuhat. Isip siya ang suspek may gala kun siya gyud ang suspitsado nga mihimo sa pagpadamastama sa usa may gala ka 15 anyos. Naghikog siya may gala patay. So, ang hinungdan bagyod, mao may gala ang nakonsensya siya tungod sa iyang paglugos, paghilabot sa usa ka 15 anyos. Pabuta ka tumahinabi may gala ang hipi sa itong kapulisan, kalabot niya ni may gala nga insidente. Nga ang usa may gala kasuspek sa kasong rape sa usa ka 15 anyos, naghikog, pinaagi may gala sa pagbitay ang mao nga biktima may gala, haskang pataya ang naiskutan mga eksyon nga gitubok nga akusado.
5: Magnum, rapido, rapido!
4: Na-standby kalabutan ni may gala kaya tumainabi ang atong hipis kapulisan kalabutan ni sa suspect may gala gabilogos naghikog, nagbitay, patay. Samtang sa pikas kabayo sa pabuta atong kauban sa atong ipaluwap ni napita may gala sa laing sunog na isab na itabo. Bisag unsao ginato may galag pugong kung mahimog yun mapungkad ta ang laing sunog. Na siya sunog kagabi kagahapon may gala. Og this time diagin na itabo may galang sunog sa maya Maple Street sa maya Bakahan ginganlab lang sityo bata. Anong sityo bata ba na? Tungod kay grabing binuha tayo sa bata niya. Tagaan kay bata sa palibot, may gala. Muna gingandlan lang sityo bata. Pero ang insakto yun na mga eksyon nga lugar is Maple Street sa may Bakahan. Bakahan Carmen. Bakahan Carmen, may gala. Okay? So pabuta niya kay ubay-ubay ka mga panimalay niya ang nangasunog, may gala siya. Mga pinobre ragod na balay god. Nangasunog, may gala. O niya na yun, ubay-usab kini. Ang intawon nga apektado may gala ng mga pamilya o ng mga individuals. Na nakakaroon, gipahilo na may gala ang naiskutan ng mga biktima intawon sa sunog. Sa panayon may gala ng pag-asikaso sa ilang temporaryo may gala ng shelter o mismo may gala si Kapitan Cupcake Kikangoy. Mugi ng unay niya may gala sukad pagintang hapon. Nga mugi ng unay may gala sa pagdalikit niya sa nitabuan sa sunog. Labi na may gala sa pag-asikaso sa mga biktima nga nakaroon may gala sa ilang temporaryo mga eksyon nga shelter gipahibutang. Ipaplastaran may gala sa ilang mga pagkaon sa ilang may gala nga temporaryo una may gala nga kapahimutangan kay sulbaron sa nisa kapitan kung asa ni may gala i-relocate kaning mga tawhana tungod kay kanamagod nga area niya, pribado manggod ni. In fact, may gala ito nakalabay pag mga adlaw, nagduol ng tag-iya gato sa kapitan Dias Carmen may gala ni Kapitan Kapke kung saan baka nga gusto nilang gamiton ang yuta nila diha nga gipampuyan sa tao. Na karon may gala ka nga sunog man o gamuri sulbaron may gala sa kapitan niya kung asa ni i-plastar. Although naaman siya may gala karon gapangunay yun sa pag-asikaso sa mga biktima. Salamat niya na Kapitan Cupcake sa imong pagtabang ng mga tao nga ubay-ubay rabag yun may gala. O dugtong mga ganyan eh. Kami usab sa Magnum Radio. Diretso kami may gala nga mihimos pag-respondi pinagi sa itong Magnum Operation Tabang. Gani kagabi ipa. Gipang preparar ko na itong may gala itong akong mga sanina dito o mga karsunis may gala ganit magamit ba problema sa naabasay mo sakto sa sukod na ito, may gala, kay medyo kiniabang busok man sa mga tao. Busok. Ayun na, ingon nga, tambok. Busok ba? Kaya di man sa tatambok ta mga gisaon. Busokon lagi siya. Busok ba? Ah! So natin dito yung mga kasunis, may galang ipang preparan nga wala na ito magamit mga gisaon, na iuban niya kalagin magamit na ito sukad. Napoy nagamit na, pero tungod lagi kay mihilti man ta, wala rin siya magamit itong insakto. Pero okay pa, branded pa. Nasa tayo niya ipang preparadaan dito sa itong panimalay, may galang mga polo shirt, itong mga kiniabang mga t-shirts. Actually, di mong kumahilig og polo shirts. That's why, daghang kitang mga polo shirt niya, may galang wa pa na ito, mga gamit, mga igsoon. Huwag yung sukan siya magamit man, napay mga tagan eh. Gipreparar na ito, may gala, aron nga mahatag mga igsoon siya sa mga biktima in town. At itong gipang-preparar kagabi, may gala, para madala po, mahatag. Ay, may na lang mga igsoon, makatabang ta sa itong isigataw sa ginagmay mga butang. Mga igsoon, importante kayo, busa nga, kamudya may galang ang mga namoy katunol, pwede nyong idirekta dito sa mga biktima, pwede nyong ihapit ni kanamo, pwede nyong himuin minyong tulay, taytayan aron mabot ninyo mga tabang, ngadto in town sa mga nangasunugan, looy kayo may gala, pubrigig kayo in town mga igsoon. O sa ilang kapubrihon may gala, sa pila katuig nilang paningkamot, ka makamuntar sila sa ilang mga butang o ilang gipong puyan, ay nangasunog na mahinoontanan may gala. So low in town kayo sila, busa sa atong Magnum Operation Tabang, kung doon na may katunol may gala, pwede nyo i-hapit ni Magnum Radio. Kami na'y bahala dito pagkatun kanila may gala. O makasiguro kamo, nga kanatanan, makabot ganito kanila. Lugangan pag-anin na muna, tungod kay nami kaugalingon yun may gala para sa Magnum Radio, para sa mong Operation Tabang, mga igsoon. Okay? So, kamo niya may galang nabinaw, kung doon na may ikatabang, ikaluoy ganito kanila, palihog may gala sa mga nangabiktima in town sa sunog na napita. Karong adlaw mga igsoon, aduna may galay lain asang increase, tuloy-tuloy na sad ga increase. Wala pagani mang rollback may gala kining mga tambaloslos nga mga negosyante nga nanag-iya gas station sa atong syudad. Di nung tanan kinamay mga pipila may gala dito magbalaod, pero kasagara wala gyud. Gikan dia sa may barangay Puerto nga gas station, then hey may gala sa may agusan, kining agusan gyud kahi gikan isla mutuman og rollback may gala, di gyud mutuman. Now, panulo ni Sato sa sentro na wala pagani isla karulbak nitong miagi may galang ng semana, karon nag-increase na, aganahan kay sila. Wa mag isla matandog may gala, kaya wa mag ibalaon na kadulot nila. Ang magnum, kutob na mag-iis pagtagawtaw may gala, wa maka-action nito kanila. Ang ato may galang mga gipang tahasan sa balaon, nag-ilom-ilom lang siya, kaya siguro nakadawat sa envelopmental siguro. Nakabit-bit sa siguro gikan sa pag-agtod sa ila may gala, nakabit-bit lip and right, antian may gala, pwede na saan nimong irokan ang kuto.
5: Magnum, rapido,
4: so, rapido. Huwagin makadulot sa ila ang balaod, mga eksyon. That's why huwagin sila mag-rollback. Na silang wala pag-rollback, dugangan na sa increase karon, pagkaayahay kay may gala. Muni negosyo, mga eksyon, nga kundi lang ka manut lang kauaw, pabaga lang kas dagway nimo, madato kagyon pag-ayo. Madato kagyon. Kaya kung mag-increase, kadlaon pa man. Wala na, patong na may gala sa increase. Pero rollback, abang magsingkita ka pa sa. De, sa pusan magsingkita, de, yun mo rollback. Na karon, gitamok na siya sa increase, ayahay kay may gala. Instead, unta nakatila tag rollback sa miyagi, wa magin sila man rollback may gala. So, karon, increase, nangadlaon ang mga balbal may gala pag karaw-karaw dito sa ilang may galang butangan na presyohan. So, muni na itabo may gala. So, increase na siya karon, hapit mag 3 pesos. Dos ka pinapit mag 3 pesos, lipay ni mga buaya may galang mga nanagiya gas stations ka mga dagweg kwarta may gala. Kay ang wala lang pag-rollback ka nito, gipatong na sab karon ng increase, dagko agi kas ginansya may gala.
5: Magnum, rapido, rapido.
4: Oras ang mga congressmen may galang nga nakadawat sa malita-malita sab, paldo-paldo sab. Muro nag-ingon, paldo-paldo sab. So muna may gala, karon ang mga gas stations may gala, lipay gisa kayo. Ang ilang wala pag-rollback ka na ito, gipatungan na sab karon sa increase, pagkaayahay may gala. Di lang, saan tamang yun? Namagin sila may gala, ang kwarta, pwede mo lang, kining kwarta, magamit mong guni pagpadapal may gala sa mga ipa-om-om ni mo ba, ngadto sa tigpatumas balaod, or even sa tigbuhat sa balaod. Magka-om-om na gani na may gala, di na ginakatingog may gala ng um-uma yun, mga igsoon. Tuwan na gina may gala, nakalamoy na nakagi-om-om naman. Pagkaayahay.
5: Magnum, rapido, rapido.
4: Standby na na, tungod kay kiniabang dunay increase na sab karon may gala sa presyo sa mga produktong petrolyo. Increase sad Bengala onya napay pipila ka mga gas station sa Bengala nga pangdugangan pangtubig koy. Dahil pangdugangan tubig usa kos biktima na kanya to Bengala. Di kun langan lan ang mga gas station sa mga igsoon gisagulag tubig. Pag andar sa tong taxi Bengala pas nagburot-burot ang age. Abot unahan Bengala. Tiurok. Guba Bengala mga injector. Pasti lang sa kini Bengala. Bende ba ito din nagpabot ka na ito, nagutan na sab nga kiniabang nga ang iyang sakyanan, Starex na ba yun? Kaning Starex, may gala, talawan ka niya sa usahay, may gala, sa dili mao yun, di mao ang itubil. Di mao, na ay nakabart ka na yun dito, may gala, tubilanan nga diesel, ah, gigasulina. Gitubila, gigasulina, may gala. Unsa ni tabo, ni tiurok ang iyang sakyanan. Now, alam niya itong nagpangutana ka na ito, kung unsa ba'y action niya buhaton, actually, dako kay nang asala may gala ang pagtubil sa dili mao mga igsoon. Base may gala sa atong balaod, no? Kanunay ra magita ga basis balaod. Basis balaod may gala under sa article 2180. Bag ubos may gala sa atong new civil code. Ang pagtubil og sayop may gala sa imong sakyanan, ang manubag niya na may gala ang employer anang gasboy, ang tag-iya sa gas station. Og ang gas boy na ginatawag mga igsoon sa atong balaod may galang vicarious liability. Usabot pasabot ana. Ibot pasabot nga ang kasalanan, ang sala sa gas boy, sala usab sa tag-iya sa gas station. Now, duha silang madubag. Now, usabay kasong pwedeng ipasakang ato kanila? Oh, of course. Base may gala sa atong balaod, pwedeng kasuhan ang tag-iya o gas station o ang gas boy labi na sa gas station, pwede niyo mo siyang kasuhan may gala nga damages. Under may gala sa atong new civil code, kinsa ba ang pwedeng pasakaan o kaso? Okay, Andrew, ang gas boy o ang tag-iya sa gas station. Kana may gala, alang niya itong mga kaigsunan nga namugin nagutana na ito by the way ito kaganina ba itong sa buntag kamulutang preparar sa atong program. So kamodya nga sayop ang gitubil sa inyong gas station sa inyong sakyanan, basihin ninyo ang nalatid sa atong balaod mga gala under sa atong article 2180 the new civil code mga gala. Ang tag-iya pwedeng pailagkaso o ang gas boy, ang kaso nga pasaka kanila mga igsoon, pwedes lang kasuan may gala og damages. Alangala karon gugubay mong sakyanan. Gubay mong sakyanan may gala, kung imong sakyanan diesel gigasuan, imong gigasulina, imong gigasan og gitubilan imong gasolina, guba. Guba, so damages. So pwedes lang mapailag kaso may gala. Alam to nga pangutan na di ka nato. Buna ang haom nga pwede niyong ipasaka nga kaso base may gala sa atong balaod. Under sa Article 2180, the new civil code, mga igsoon, kasong civil or kasong damages ang ipasaka nga kaso ngadto sa tag-iya o gas boy. Okay, so para mahumantara na nga istorya. Now, laing butang at isgutan karong butaga day mga igsoon, oy, wapagin mahuman ang problema sa itong mga kaigsoonan diya sa may area sa may kwano, Bugo. Kamong mga taga-barangay Bugo, taga-Taguluan, Bidanuiba, sa kagalungsod sa Este, kung hayblaron ka nga tao, kung di ka importante mo pag-anis kagayan, ay nalang yun. Kada adlaw, may gala, sa isbuntag, padulong to as gabi, mga igsoon, ang traffic niya sa Bugo, may gala. Upat ko na kalain, mga igsoon, nga linyas mga sakyanan, paing o dinapitas ka singlot, pritos taguluan. Wiley ho ka na. Unsay rason? Kanang talapungo nga kontraktor nga nagguba na natundalan niya napitas sa may barangay, kanabang barangay Bugo, mga igsoon, kay ang dalan giguba kay buhatag tulay. Ang problema 2 years na usa pagikalin ang trabaho. Unsa gibuhat? Gibi butangag sin ang tunga. Gihimong parkinganan may gala sa ila mga igsoon nga bakho nga karaan og karaan pon nga crane. Ah dito gibamutang ang ilang mga materials. Ang sakyanan dili may gala maglisod pag-agi nga naman. Ang ilang usa ka lane nga maumaod lang naabot sulod sa duha ka tuig. Ang naitabo, may gala, na rap road, bangag-bangag karon kung yung altuon. Kaya unsaon, masyab ka na, may gala nga, ambot, asa bang mata sa kontraktor, ano, may gala, imbes kay tulay, mangkono ilang buhaton niya, kahabog mo sa kayo may galaga mo, mga mo sa itong mga sakyanan. So reklamo man mga mo ang sakyanan. Gibutangan, may gala og mga bato-bato. Gibutangan, yuta-yuta, balas-balas. Ang resulta, nangagbangag-bangag. Karon bangag-bangag. Aw, ang sakyanan, may gala, kiay. Kalami, bagay kayo, may gala, dagpasas, katalapong, unang klases, kontraktor, may gala. Base nakuha na siguro sa komisyon, ang komisyon na nang tigpang-umisyon di may galas project, wala na magbali-bali. Wala, bali-bali ha, di pinabulit, so bali-bali. Kinsa may galay, under asa na siya mga galan nga panding ka na, wala na sa magbali-bali. Ang barangay Bugosan nga council di may galan nga mo'y tigdayo, anilang kanang kontraktor niya, wala na sa magbali-bali. Resulta may galang kanadlaw, grabe kataas, kikin traffic, wali yuka, may galan. Basta kay hayblaron kagyo diya. Tungod anang ambot nga nung nahimo man ang kontraktor sa kadaghan kay kontraktor sa dakbayan nga mga karabang dunay kapasma like paing saon kaning mga tulay-tulay buhaton kaning karabang UKC gawas nga high-tech kay mga gamit mga gala paspas kayo ang trabaho dili pa makaabot mga igsoon sa kinibang timetable kung pilay na kabutang di ang adlaw may gala trabahoon pero dagi na nagyan mga igsoong tabi-tabi nga kontraktor. Tanawa. Naalay ga tiltig-tiltig diha. Naala may galating sus-sus purok anang espalto diha. Anda yun. Pila na nakabuan tuig may gala. Huwag iabot. Traffic ang gidulot mga igsoon. Kamodya barangay councils Bugo kay inyo maginagadayo-dayoon ka ng kontraktor diha. Ang inyong buhaton tudluan tamo. Aron nga medyo muluag-luag ng dalan. Kanang sin nagipatunga just tunga kagimong parkinganan anang inyong mga ihibi equipment. Paluag-luag yung gamay. Kamu diya, mga barangay official des ka, kaningkuan, barangay Dias Bugo. Paluag-luag yung gamay. Ikadua, kanang inyong gibamutang ng mga balas-balas, bato-bato, mga yuta, ng bangag-bangag ka ng highway, kuhaan ninyo na, aron nga hanotoy ang flow sa sakyanan diya, i-espalto na ninyo, apasa ba, apasa ka ng, kanang kahabog, anang, wabag ka diba, o nga pagkatrabaho, apasa na sa espalto, aron nga hanotoy ang trabaho ang daga sa kanan di na magkiay-kiay dia pag-abot anang inyong gitrabaho tuduan ta na lang mo aron nga makataro mo ninyo trabaho kamo mga hanaw kini mga galaga payo mo ni may pagpakog mga ulo ni mga tawa na ambot kanu na himo baning kontraktor mga igsoon siguro dako kay gihatag commission siguro instead nga ang commission 20% ra basi gimong 25
5: magnum rapido rapido
4: grabing sakripisyos mga tawo dia. Kung doon ay kaanakon nga dalaw ni sa hospital, aw, makaanak ka gina. Wa ba kailangang agian mga igsoon sa i-counterplo ni mo ni isa kalinya nga mo papauli? Disimbre mga yapon, usa na mga yapon kabok, taas kayo pangiling niya. Katalapong mo, magiging nga kontraktor mga igsoon. Giyon sa pala pagtrabaho niya may gala? Pastil ang kalami, magiging kayo mga igsoon og ibitan ng krin nga karaan nga nagibutang nito nga.
5: Magnum, rapido, rapido.
4: Standby, kalabot na may gala. Samtang sa pikas kabahin, mga igsoon sa mga nasyonal ng mga issues, wala na. Medyo panilap-tilap na manigala ang mga congressmen nga nakadawat og malita-malita kay ang ila is kini, kwarta na sabne. Kay dalho naman is plenaryo may gala kay ang 55 mga igsoon ka mga members committee, matod pa may gala ni kiniabang pulong o baton pa may gala sa igsoon sa presidente nga sima-sima nasabni sima-sima ha sima-sima kanyan to tong unang impeachment dagang itong ipanghatag nila may gala nga mga giingon to may gala tagaan kwarta rumupirma tagaan may gala paldo-paldo nga mga projects appeal na may gala tong ayuda nga tag 150 million nga tag 10 mil ang hatag sa ayuda pero ang gihatag 3 mil ra paldo-paldo yun karon kwarta nasabni. Kwarta na sab. Tungod kay pag-abot sa plenaryo, aw sure na sab ni. Bahala kang magsingita mong mga tao diya nga ayaw. Asay ayaw, kwarta na kini nga pirma. Muingo kapag ayaw.
5: Magnum, rapido, rapido.
4: Malita na sab ni nga kwarta may gala. Muli na kayahay pag mag-congressman ka. Ikaw karon na minaw pag-congressman. Aron malita sa imong kwarta. Pwera lang sa mga tarong. Now, ang balaod dagingon yan ang sabing balaod ang balaod dagingon atol sa plenaryo nila may gala aron ila kining butuhan aron isangat dito sa senado ang balaod dagingon sa ginaganon nga mga congressmen dia nga 300 kapin. Kinahanglan mo kuha lang sila og 1/3 votes. Aron may isang at kaning articles of impeachment dito sa Senado. Kaya kayo. Ngayon bingo kaya. Sa House Committee on Justice pa lang, 53 na gun eh. 53 ang namirma. Tanan sila. Kwarta, di ba? Na, i-plus na to ang another 53 para mahimong matuman ang balaod nga 1/3. Pila din kinanglan? 106. So do you think lisod para kanila ang another 53? Sa iyo doon na eh. Kwarta may agipaliyo kani allegedly. O niya, matod pa mga Igsoon, matod pa ni Igsoon sa presidente nga si Senator Aimee Marcos nga duha man ang kwan ani karon nga impeachment kang Sara. Una, shaman, kining projects ninyo nga paldo-paldo, i-atras ni, dili, busa pirma. Pahimim ka, i-sacrifice ko na lang ito, total, naka-billions-billions mga utong malita. Okay. Kung muna decision mo, remember, ipangayuan ka mag-salin tanan, nabi ay ombudsman kahulat ninyo. Unsa man, i-ombudsman mo or bupirma na lang mo. Pirma na lang ta. Kwarta na bitaw ni.
5: Magnum! Rapido! Rapido!
4: Pero ang alanganin ani sa mga congressmen tungod kay unang-una ang INC may gala Iglesia ni Cristo nag-inguna. Inyo ganing pamirmahan kining impeachment sa vice presidente, wala nyo unaha ka ng inyong billion-billion trillions nga kawat ninyo sa kwartas tao. Kay giuna gid ninyo ang vice presidente kay hulga lagi kuno sa presidente at the same time 150 million nga confidential fund. Sige, matod pa sa INC. Pila raman may kamilyon? Pila kamilyon ka ng mga membro may gala. Mabitaw gani mga Igsoon kining INC. Panahon sa eleksyon, daghan politiko mga agto may gala sa simbahan sa INC. Kay mga yung blessing. Karon sa inyo pag-agto karon ana. Nga nagbahad ba ng IC? Sigon sa mupirma ng mga buaya sa impeachment. Blacklisted mo sa Wong Rileon. Hangtod sa ikaupat nga andana sa inyong kaliwat ni kalibutan. Na remember kining INC may gala ng mga grupo. Usara mga Igsoon ka istorya sa ilang leader nga muna tumbutaran. Mungin na ilang tuhuan. Napila may kabilyon kini sila may gala. So, wala na mga buaya nga moagtog INC nga INC. Suporta imi. Di lagi may mga wat. Nakaroon, unsao man mo nakaroon may gala, gani pirma ka man. Pag pirma niya na, blacklisted ka na sa INC. Napaisa ka rin gani, mga Igsoon gihapon, disim gihapon. Pero, kung ako po siguro, kwarta naman po gid ni, kada pirma. May naman lang ni, kay kwarta naman eh. Pirma na lang tayo, bahala na. Kaning mga tao bitaw, pag abos eleksyon na ni, malimot naman ni kung tagaan nagkwarta.
5: Magnum! Rapido! Rapido!
4: Batang tao nagdumot ni karon may gala sa kaduang higayon. Kung naisahan ninyo ang katauhan niya at nakalabayang eleksyon sa gibuhat ninyo sa impeachment, karon nahimo magunding may galang abuso ba? Abuso nga gibuhat nila. Although, useless magyapon eh. Kaya pag-abot may gala dito sa Senado, mga Igsoon, tuwagahulat dito mga Igsoon ang mga senador. Dini magun sa lower house, sa kamara, sa Congress, wala na magun nila kredibilidad. Diha, pero lang starong. Wala na kredibilidad di may gala. Kanyan to, hangad ang tao kitang congressman. Karon medyo muyamid ba? Yan nasa ning buaya o.
5: Oh. Magnum! Rapido!
4: Murang muyamid ba? Pwede lang lugar sa tarong. But dito sa Senado, taas kayo may gala ilang kredibilidad niya. Taas kayo. Grabing respetos tao niya may gala pa yung kang Senado. Na, ang balaod na siya, balaod na po. Ang balaod na gingon, aron i-convict ni mo si Sara Duterte, nga inyong gustong i-impeach baka kay aron wala sa gabal sa inyong pagpangawat na sab sa kwarta sa tao, buhi sa tao. Kinahanglan nga mo secure kamog 2/3 votes sa katibok ang membro sa Senado. Pila ba kamog membro sa Senado? 24. So sa 24, pila ba na 2/3 niya na ang tubag? 16. Kung doon ay 16 ka mga senador nga mo mubutar nga i-convict ang vice presidente, tagak, ang question, kaya ba ninyo makakuha og 16? Ang tubag dili, layo oras tinood. Nga naman, kanilang daan may gala ang mga minority black ng mga diehard yun sa mga Duterte may gala. Senator Marcolita, Senator Bongo, Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Senator Jingo Estrada, Senator Alan Cayetano, kining siyam, ka mga minority, siyam. Kaning siyam, may gala, wala lay, mutaliwag, ane. Dili na makonvict si Sara Duterte aning gibganlan ko. Nadawbe, kay dito sa mga majority, naapaman gihapoy mga diehard sa mga Duterte dia, siyam na kundidaan. Na, do you think, may gala, kining mga naakaroon dia, like, sa majority, like mga igsoon si Mig Subiri. Kada si Mig Subiri, alang-alang di asa na bubutar yun na nga dili i-convict may gala si Sara Duterte. Oh. So, napulo na sila. Di na gininoon yun may gala. Kini si Mark Villar. Si Mark Villar, Duterte mo ni. Kay bumanig gibuhat sa nga sekretary sa iyang amahan ka nito ni Digong, isip kalihay magas ni Pinabulits. So, unsi na. Nagkalayo na gino, unsi na. Nadabi kini iyang igsoon nga si Camille. Na magdepende na kalmo ingos Camille nga pastilan ba ah aron nga dili ko ma pro convicted convict or anti convict abang abstain lang ko at samot ang imong votes nga abstention mo count na dito sa dili i-convict so dosina ka senador na kinsa pa may lain what about may gala ngadto mga igsoon kang kiniabang GB Ejercito. Si GB Ejercito, igsoon ni Jingoy. Duterte nga po na eh. Mingos Jingoy. O ni Ingos Duterte, o si GB nga. Matay, mura na ba may iring og iro ni akong igsoon nga si Jingoy. Nga pro kayo na ka Duterte, amang abstain na lang sa ako. O abstain. Pag abstain na ni, count ni dito kang Sara. So, 3 na sila. 3 na, mga igsoon. So, kinsa pa? Lorin Ligarda. Si Lorin Ligarda, digong man eh. Duterte man eh kayo. Yang anak ko, di kay katingog may galtos kongres kay pambulkaron man yun sila sa iyang mga igsoon nga mga anomalia. Di patingogon, pagingon nga privilege speech, dismiss, adjourn dito ang sesyon. Na, kinis Lorin Ligarda, digong man eh. Duterte man eh. So pila na, 14 na. 8 lang ang ikinahang lang senador. 8. Karon 14 na sila. Appeals Ligarda, mga igsoon. Appeals Ligarda, 14 na. So, kinsa pa ba'y lain nga masima-sima niya na dita kasiguro aning mga tulpo. Kaning mga tulpo, kanya to, isong kunuhay ni Israel. Basta naman ba, kabit-kabit nag-ihistoryahan mga igsoon. Muna ilang may galang paborito. Karon hilom pa sa nanikop may galang sa corruption. Oh, ibutan na ito mga tulpo, mag-abstain na lang eh. Kay para di kahalata ka asam eh. Asamot na. So, pila na lang yun. Kinsa naging klaro yun nga mga senador nga i-convict may gala si Sara Duterte. Of course, klarong-klaro. Walang lain. Tito Soto. Si Tito Sin. Gani kinis Tito Sin may gala. Anytime pwede din kunitahan. Nga naman, nabali naman karon ang minority may gala. Daghan naman kayong minority karon kasi majority. Na, gabang sipet ani ni Tito Sin. Tang-tang ni pagkasinit president may gala. So, anyway, dili mo na mo yung issue yung pagkatang-tang, lahi na siya ang subject. So, ang mubutar, i-convict si Sara Duterte, ang klaro yun is si Tito Sin, Tito Soto, kinsa pa, Ping Lacson, akin eh, kay gamaskara man si Lacson may gala, pakunuhay, anti-corruption, to ang galaban siya galon. Okay, number one, Tito Sin, number two, Ping Lacson, kinsa pa, of course, wala na yung pagduwa-duwa. Senator Risa Antumiro, Hispiros. Oh, kada, ika-upat, ang bata-bata may gala sa mga, kinsan eh, Kiko Pangilinan. Si Kiko, ilang upat. Kining upat may gala, bugi ni klarong-klaro yun. Ay, butanta, 5, Bam Aquino. Si Bam Aquino, ika-5. So, kining 5, bugi ni klaro may gala, nga mga mukonbik ang Sara. Na, kung klaro kay mong 5, unsaon nyo pag-abot sa 16? Ang balaod nag-ingon, 2/3 sa katibok ang butos sa 24 kasidador. Na, mingon ka nga, Dili. Kay naa may mga senador nga di kabutar ani. Like for example, Senator Bato. Pastilan ang balaod nagingon. Ayaw pagtuo nga si Bato dili makabutar sa during sa mutation nila nga kiniabang nga nagingon magingon na ka nga maminusa na kadi kabutar si Bato, no? Ilalom sa itong balaod. Balaod na sab. Ubo sa itong balaod. Ang usa ka senador nga dunay arrest warrant, technically magpabilin pagihapon ang iyang rights, ang iyang sets, unless aduna na siya'y conviction. Wala may conviction pa. So, dapat aduna'y conviction with finality. O siya, nag-resign baka ang senador? Kana, or na-expel baka siya? Mga igsoon. So, sa two-third votes, mga igsoon sa karon ang senador, ang Senate, nagpabilin intact. Intact pag yun siya 24. So, sa 24, kinanglan kwaon mo dia ang 16. Question, makuha ba nila ang 16? Na. Halapas na nikop ka nang agarigadon, kwaon may galang i-convict si Sara Duterte. So, bantay-bantay, kay eleksyon na raba. Eleksyon na. So, isip-isip. Kay remember, mga igsoon, dinis ato may gala sa Mindanao? Ang butos dinis sa Mindanao may gala? Ni kantidad ni may gala og 35% mga igsoon, ng mga Mindanaoans, ng mga butante. Na, kung saan di ba pagkuha na karon kung ang mga Duterte o Visayas o Mindanao, mga loyal kasi mga Duterte. Kana, may hunahunaon ganyan mga higala. Anyway, bubalik na mga igsoon sa itong mga discussion, sa itong bulyada, sa itong magbalik. Oras, mga ginikanan, alas 10, 19 sa buntag.
3: That time check was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
6: TJX 500.
7: Ako sa Jubilee.
8: Sobra kataas akong blood sugar.
7: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
8: Sunod sa isa ka bulan.
7: Normal na jud akong blood sugar.
8: 95 na lang.
6: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee
6: Mix. TJX Coffee Mix.
4: Mabasa ang butika. Exxon ang DTX 500 at doon ay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na paglugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro ang Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.
10: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acot Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.

0: Bobby Cadabaso.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Back to school or office grind? Say no to mahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto o presyo barato. Cagayan Educational Supply, located at Naumar, Mordula Street, Sitio. You pay less for more.
6: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Mari, ngano na ginuktok man ka?
10: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
9: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
10: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
9: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
11: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market. Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
12: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
5: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Ato na sa Crown Paper and Stationery Supply. Ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. For your construction and repair needs, Gogomac General Merchandise nga nahimutang sa Masterson's Avenue, Uptown City. Quality materials, sulit kaayo. Tawag na 0917-712-5505. Gogomac General Merchandise na.
13: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
14: Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe. New leaf breads, always freshly baked every day. Jespera Water Refilling Station. Jonas Tailoring. Gogo Mac General Merchandise Corporation. SRK Advertising and Integrated Services. Kusina ni Giselle and Catering Services. J Drop Water.

0: travel in style and confidence with Rassini Bags and Luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rassini Bags and Luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, Sitio. Rassini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
1: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
3: Oras alas sa Jess sa 28.
4: Time check was brought to you by TH Cagayan Puerto.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido!
3: Balita magnum pag-uban sa tuga programa may gala tuga Magnum Rapido. O ga pabuta lang mga igsoon, kung noon sa mga may gala ang lakaw ani mga igsoon ani bang impeachment sa atong vice presidente. Expected naman good ni may gala, dili na tamag haka-haka ba nga kung baka ni sa level baka diya sa lower house sa kamara ma-impeach baka ang presidente. Given na na siya. Given na na siya tungod kay majority diya may gala is pariyo na sila kaalyado diya tanan. May gala. Mga isog lang yun isla kayo niya, kay naapaman sa ilang teritoryo, pero pag-abot sa Senado o maan eh, kining ilang mga congressmen nga mo'y magsilbin lang prosecutor, kining ilang mga congressmen nga magsilbin may gala nila nga mga fiscals nga mo'y muhatod aning kaso dito sa Senado, mura na po nila mga piso nga nga basa. Kung sa ila niya sa Congress, singkasingkahan lang nila ang tao may gala, pwede sila magdrama-drama gamit ang ilang mga scripted nga mga lakaw niya, pag-abot sa Senado na mo-mobra. Kadang mga senador, mga judges na sila. Ikaw nga congressman nga mag-represent dito, mura na kang piso nga nabasa dito. Kung ikaw isog-isog ka niya sa inyong teritoryo, dito din na pwede. Hulat ka kano sa kapatingogon, o niya ayaw pagpasipasiga, mura kang naaragi hapon niya sa Congress. Inyo ang Kongreso. Pwede nyo nang ipatawag tanan niya, pang pulihan ninyo bago ang direktor sa AMLAC, pwede yung pulihan o bagong ang direktor sa Bangko Sentral, pulihan ninyo bagong direktor ng NBI, aron inyo ipatawag, kaya ninyo na mabuhat. Kaya ninyo na, uha pala mo kahibalo? Nga, bagong gipang baguhan nila, mga kadagkuan ng Bangko Sentral, ang AMLAC, ang NBI, mga bago na tanan, then hearing din sila. Baguban, ilang gipadala na yun. Oo. Tanan niya is scripted. That's why moingon mga igsoon si Barbers nga, hindi ako, hindi pa ako. Saan mo na script ng inyong? Klaro nyo nung may script nyo din ha, aron mo mga bulabog. Ang script gagi ni Bato-Bato o ni Madraga, maura. Kinsa may gabot, script director niya, maura, strililing ra.
5: Magnum, rapido, rapido.
3: Maura nyo diya, mga igsoon ng ilag. Hinon, kakwarta gini noon ni sila diha. Hagit mo mabawi na inyong malita-malita nga kwarta nga corruption ninyo gikan mismo sa kwartas tao. Grabe nga mga balita nga kwarta may gala. Muna nga protect sila sila kong galingon, mga igsoon. Nga kinahanglan, mapalagpot yun ang vice presidente. Kaya kung si Sara ang mapresidente sa 2028, patay ning mga kuning mga buayahan ni mga gala. Patay gini sila. That's why paglinabana yun mo diha, paglinabana yun. Na kana, mabuhat nyo sa inyong level, dabi pag-abot sa Senado. Be. Unsao nyo na pagdikta ng mga senador da. Dili niyo na madala para sa inyo diya kay taas yung kredibilidad. Kung ang Congress nawala ang kredibilidad diya tungod sa paldo-paldo nga kwarta, dito sa Senado din na magsilbi, mga igsoon. Di na magsilbi. Lisod kay kwaon ka ng 16 ka-votes aron i-convict may kalang vice presidente. Labi na kay ang isyo, mga igsoon, imagine na may gala, gabuangon na gintan ng mga buaya sa atong gobyerno. Ang isyo nga number one

0: unta may gala nga malita nga billions, billions, trillions nga kwartang ilagi pang kawat may gala, wala man lagi investigahi lagi. Kining sa vice presidente nga gisiruhan kanilang budget sa mga congressmen, ilang gisiruhan? Ang confidential fund nga 150 million, ilang kwestiyonon, duot yun tamas ginawa kay accountability ko no. Ang inyo lagi, billions-billions man na inyong ipangkawat lagi. Trillions man lagi na nga kwarta lagi. Wala man lagi accountability lagi, ana. Ano sa na? Exempted na? Kalami ba ninyo, glumsi na ninyong mga kwarta ninyo?
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Walang kong oras, may galas, maragubad sa itong programa. Tiwas na mga dalawa, mga eksyon, ando, may galang Miyerkules. Salamat kay mga viewers, salamat kay mga listeners, salamat sa tanan na may gala, daga himo mga igsoon sa pag-monitor ka na ito kung matakdas kabuntagon. Sa katapusan, happy birthday ko no. Nga ito may gala sa iyang silingan. Nga diya sa may Bantiles, si Berna Agkawili, gikan kang Bibing Hamiro. Wate kong oras, sobrang uba, sobrang uba, tumagdong rapid ang kalimot may gala sa usakang kagawas ng katilingban, katauhan na binggabhanan. Managlahi man na itong baruganan, hukom sa katauhan na batuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din labang sa balitang serbisyo. Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 10:32.
2: Time check was brought to you by Sign and Prince.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na po go. And of course, kini nga to ang programa Dulumanon Hatod Usab kaninyo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Susunod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 may kombinasyon sa ampalaya og disugar. Sugar cane extract DSA naa na siya'y kombinasyon sa taas kayo og antioxidants properties. Mura magini ako ang advice nako sa itong mga may sakit ron, may mga blatian sa mga senior citizen. Pilian ninyo ang supplements nga taas kay antioxidants. Para nako kanang 1.3 million nga antioxidants, di naguro mo magkulang anak nga makuha ninyo sa DTX 500 kada og bitaw tag luto sa kamilyon pating dakuan na kanang antioxidants nga 1.3 million nga naa sa DTX 500. Potential kaay na siya nga mo reverse sa sakit nga diabetes. Nang akong gikahadlukan aning komplikasyon sa diabetes kay makapatay magud, makamatay magud ni. Kanya ang kalaot ani kay unending spending ba kana mag-inom trag tambal, unending spending. Nang walay hulong nga paggasto, tag lima ka tuig ang bantad pulo na ka tuig. Medication gihapon din may diabetes, may high blood gihapon. Unsa na ning ato ang kinabuhi ani? Napuno na ning tambal ni. Napuno na og chemical ang lawas. Pag mubigay ang kidney, nako, ay kalimod sa pag-inom sa DTX 500. Pag mata sa buntag, nakainom na tag-DTX 500. Okay. Sumala sa pagtuon, ang high blood, kasagaran gin ni sakit sa Pilipino, musakan ni siya mga higala sa iyo sa buntag. Kaya ang stress good na to, laban sa buntag, pag mata sa buntag, no? Tagwa na, gahuna-huna na kaunsay ang ngayong buhalton. Kaplano na ka sa imong activities, sa imuhang business, sa imuhang trabaho. So, ang stress level gasaka, ang cortisol level ng hormone gasaka. Muna nga, kasagaran maglipong taan ni kaning may mga high blood, may mga diabetes, maglipong mo sa iyong buntag, magsakit inyong abaga, stress bugat inyong lawas. Muna ang pagmata sa buntag, dapat naka-DTX 500 na, nakainom na DTX 500. Dayon nakainom na og Mighty C. Kanang wala pa isulod inyong tiyan, Mighty C. Ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mga higala, sa mga may edad, kinahanglan na gyud ta og vitamin C. Dili pwedeng nga walay vitamin C si nanay og si tatay. May mga sakit og balatian, importante kaayo ang pag inom sa Mighty C Vitamin C. Kay ang vitamin C, gatabang ni siya sa tuang healing, recovery every day. Kung may sakit ka, may balatian. Kung may high blood ka, kinahanglan ka og vitamin C. Mighty C na as mga butika, as mga pharmacy, Mighty C. Kung diabetic ka, kinahanglan po ka og Mighty C. Aron dili na mga daot ang itong mga organo. Bisan pa man nga kapanambalta, dili pwedeng magulang tagbitamina sa lawas. Kining mga common disease nga naa sa mga senior citizen. Common chronic condition sa mga may edad. Okay, naay napulo ka mga chronic condition kung magkaedad tag 65 pataas, bisan 60 gani, na anataan nga mga sakit. According sa Quick Facts, 80% have at least one chronic condition kung magkaedad tag 60-65. Dayon 68 have two or more chronic conditions. So magkaedad rita, may high blood, may diabetes na, karon may arthritis na, uy, magpapatit naman. Magkadugay ba? Magkadaghan ang sakit kung magkaedad ta. Ngunit tinuon nga scenario ron. Kaya ang sakit, mga higala, mga ka-DTX, mura ni siya og kadina nga magkatay-katay. Mientras naatay panahon nga dili nato malugangan atong mga sakit o balatian, pugna na nato ato nang paggangon. Naatay supplementation na makatabang sa pagpahunong, paggang sa paglala sa mga sakit o balatian sa pagkatay sa komplikasyon. Malipay ko ana sa atong mga senior citizen. Matabang-tabangan ang atong mga sakit o balatian ba? Ay galimot sa pag-inom sa DTX 500. Pag mata sa buntag, nakainom na tag DTX 500.
3: DTX 500!
6: Si Janilin Cospirida, Dennis Sir, taga Manawagan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga batang. Nya high blood pud ko. Nya magsige pud ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo og Mighty C. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 o Mighty C, gainit niya akong tiil uga baga. Murag nay magimok, sir, ba? Nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murag ko hubog maglakaw buyod inya kasakit ni akong ulo karon kaloy ang sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 o Mighty C ra jud ang akong ginainom, sir. Mayo na pud akong tulog karon, sir, tungod anang DTX 500 o Mighty C. Salamat jud kaayo. Janilyn Prosperidad ni sir taga Manugan sa Buanga del Norte.
3: DTX 500. Pumalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
8: Libre?
7: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
9: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
9: DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
3: Pumunta sa mga butika.
11: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
12: Muling maghatid ang saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o Bangko sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaroin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Gran Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ika-10 at huling laro. habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng Pagcor na makapaghatid ng saya at responsibleng gaming experience sa mga bingo enthusiast. Para sa karagdagang detalye, maring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa ibang updates.
2: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
15: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
16: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
17: Life extension, vitamin D3.
18: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
19: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
17: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
20: What if your phone could be your front row seat?
21: Playtime Entertainment launches PT Idol.
20: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
21: Where talent takes the spotlight.
20: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 10:44.
12: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balitaog Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Radio, News and Public Affairs, para sa pagsimplisyo sa katawhan, topic sa kamatuuran, kaangayan o kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong action.

0: Magnum in action.
1: Ora sono le 6:45, oigala come sta, mi tocca entrare, welcome, prego, bandirizzato, un tulumanon, anghigno, un tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ando Miguel, Magnum in action, con la Miguela, Adla, Cron, Gamartes. Oga, pita 5 na Miguel, Sabula, Samayo, Tuig, 2026.
0: Magnum in action.
1: Happy fiesta, happy fiesta, happy fiesta.
0: Magnum in action.
1: Dala Miguel, mga nagpista, Miguel, Cron, Adlawa, of course, a ball. Ineta maningala, Miguel, Kembol. Gikan Megala sa Pichano, hangtod Megala sa katapusan fiesta na. In fact, diligane Mayo lang. Apil Megala ang Abril. Magdanay mga fiesta niya. Mayo, Hunyo mga Iksoon. Mauna Megala ang Buhol mga Iksoon.
0: Magnum in action!
1: Lami ko no kayong Kabao Megala. Kung imo ko no siyang lauyahon, sus, kalami Megala sa Kabao Megala. Tamis kay Unod. Unod, kining na Sabaw Megala ang kini Megala ang Kabao. O Kabao Megala, giyahon ni mo karon.
0: Magnum in action!
1: Hello mga namina, Maygala, kumusta? Mangyoto ka entran, mga nato Maygala nga namo sa mga panglawas ining sa labihang kainit Maygala nga panahon. Pero doon na Maygala yung mga nagpahiping vlog o Maygala diha sa ato nga palibot sa Dakbayan.
0: Magnum!
1: So Maygala, doon na iduha ka mga getting weather disturbances maigsoon nga posible makaipikto Maygala din sa ato sa Pilipinas.
0: Magnum! In action!
1: Magampo kita sa Ginoo kay una. Ang Bulkan Mayon ni Buto, city o size nga to city mill ka mga pamilya. Ang balay Maygala ang apektado. Samtang Maygala while problematic pa Maygala ang albay, ang Mount Canlaon Maygala, Mount Canlaon dito sa Negros, wala Maygala nagbuga sa kaso siya.
0: Magnum in action.
1: Grabe, kundi ni Maygala lino dito po sa Western Visayas, sa Eastern Visayas, glinugan sila Maygala kagapon 6.1 magnitude nga linog Maygala ang mitayog dito sa nasangpit ka lugar.
0: Magnum in action.
1: So kini Maygala mga tinibadon, mga katalagman, maigsoon nga dapat atong iampo. Ang unta Maygala lugas sa ato dinhi naapay atong problema sa Pilipinas, Maygala ang korupsyon, politikang hugaw kayo. Korupsyon nga makalilisang. O niya pa Maygala mga katalagman, pag niya pa Maygala kini kainit sa panahon, niya ay kaming Maygala nga dautang panahon, niya ay pagbuto sa bulkan. Mga igsoon, labi na diya Maygala sa Albay, labi na ang Mount kining Mount Mayon, apil na ang karon Maygala ni Bugalasan Maygala o Abo, mga igsoon ang Mount Canlaon sa Negros Island.
0: Magnum in action.
1: Labi na magparasya na Maygala, tumangandaan ng mga pagpasalamat sa itong labaw ng magkagagahom. Salamat ginoong Jesucristo, salamat Diyos sa mana anak Diyos Espiritu Santo sa maghihatag na mga laing adlaw. Salamat ginoong ngayon kami kitagaan sa laing kinabuhi. Uga mga uban sa mga minahal sa kinabuhi ginoong sa mga kauban. Salamat niyan tanang kami ginoong mag-ampo. Kung nanay ngayon tayo mo kaming kanunay panaliptan, iiway kami sa mga disgrasya katalagman. Ilabi na ginoong na ito mga tao nagtingwa sa mga kapukanan, sa mga tao ang dautan ginoong doon ay plano din ikan mo. Kami ginoong mag-ampo kanunay, uga mo isalig ang tanan, diya kanimo ginoong Isus, tungkol kay ikaw ang taga sa mga kinabuhi, ikaw sa mga among kadangpan, o among proteksyon. Ginoong Isus, kami magpasalamat kanunay sa imong kanunay nga pag atiman o pag dipinsa din ikan mo. Kami sa mag-ampo, nga tayo mo kami kanunay nga tagaan sa kabasok sa lawas, sa talang panahon, labi na nito mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagkadayang tambalana. Salamat Lord Jesus Amahan sa mga grasya. Kaya mong ihatag ka namo sa matag-adlaw nga tanan. Kami mag-ampong anta sa talang panahon, imong ibubo din ka namo ang grasya. Ilabi na sa mga nag-anto sa kanablinan. Sa ilasap kami, ginong Isu Kristo, sa among mga salangan imo dekani mo. Ingumang kami na masulungan to sa mga kasala ka namo, kining tanan. Among ipangayap na ikang Kristo, imong bugtong anak, buhig na gara ito sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Sa ato, Miguel, ang 80 ka mga barangay, Miguel, sa Dakbayan sa Kaginero, mamayang buntag ito na sa itong 424 mga barangay sa Misamis Oriental, mayingoto sa Miguel sa Kamigin, sa atong kamerkado, Miguel, na binas, Mercados Cogon, Des Carmen, Puerto Agura, tanan ng mga merkado.
0: Magnum in action!
1: Kaya tanan, mayingoto, welcome sa Panaguban, din sa atong tulumanon.
0: Magnum in action!
1: Oye, mayingoto, sab, sa atong mga driver, ha, mga taxi driver, motorola, na jeepney driver, ang uban may gala, mingon, di namin magdahom, di nang ayuda. Usahan sa gapon may.
0: Magnum, in action.
1: Ay mo lang ingon nga, tuo lang tag na ana, pero wala pa, istorya pa lang, ay sa tag, arisenta mo tuo, kay kininga gobyerno, usahay may gala, sumam, tuo ba tani, o dili? Wala naging may gala, murag, bangkalutan siguro kay, wala magkikwarta, like ka na ito, pangyong hatag, tanan hatag, mga ikson. Karon, ay wala may gala, paabot sa ka, ganun sa may gala, tagakang kag, at tahop may gala o baka kinibang sapal.
0: Magnum in action.
1: Loy biya ginitaw ning uban kaya usay maukasan tas gobyerno na to. Di ba? So mo lagi na may gala nga kung ang wala ang tagkawatan ng kwarta o ang kwarta may gala intak pa ang kwarta may gala wahilabti wala may gala bulsa sa mga kawatan sa gobyerno dili yung tatamay na ni kanon, at least pag naay problema, at least dito masulbad na to. Kaya katong nga kwarta kadako kay Megala, o gato itong gimo nga buffer fund Megala, kikaso mo dako ang presyo sa itong lana, at least natin magamit dito nga dili na dito maapiktuhan, mura ba hinahinay nga mo ipikto, dili kay dito Megala na ito ma-fill din ang kalisun Megala, o ang pagkamahal sa presyo sa itong produktong petrolyo.
0: Magnum in action!
1: Saan magiging Megala nga nakatulong tawag, di malas magita, nining administrasyon, kaya nakatulong magita Megala, nining grabe nga kontrabersya. Grabe ka rin nga muna tawag Megala, corruption of the century. Nakatulong magita Megala, so muna yung dilere talang pirmi, swerte kita. Nahay panahon nga swerte ta, nga murag at least medyo makakinawa ta, nasa panahon nga administrasyon Megala nga blue oil kita. Ang mga tao may gala, pero kung mahimo, kinala naman na sila diya. Oh, so nga to, iyan po nila to, nga ta, mag-usap sila, o mapriso na may gala, kini mga kawatan may gala sa gobyerno.
0: Magnum in action!
1: Pero sige lang, basta sa kabutang, kung doon ay pagsugod ninyo, na ay katapusan niya na, dili yun musugod, may gala, ginoong ang tanang binuang, magpadayon siya. Mabi sa kasa na, biblikal na mga eksoon, lipayon na ka sa dalik ay nga panahon, pero ang balosan na may gala, grabe. Na, tanawag ito, ulang ginana.
0: Magnum in action!
1: Na istorya may gala, tanan nga yung gabuhaton nga dili mayo, na ay ipiktog karma ni anang nga mabot. So ang karma, paabuton ta. Nini may gala nga, di yun kaangkon sila mga sayop may gala, but po sabot, kung dili ka ba may balo mo angkon sa mong sayop may gala, so meaning, dili ka andam nga mo surrender nga tos ginoo sa mga daotan ni mong binuhatan. Namo na itong gingon nga, tungod lagi kaya ang tanan dunay katapusan, dili tanan panahon may gala nga lugar, puro na lang ka, mga mintaha sa mong sikataw, kawato ni mong kwarta, tuwag kayo nakas gahom, muabot ang panahon may gala, baslan karagapon sa kahigayunan, kapanahon.
0: In action!
1: Ilam lang ang mga nagunan mong ulas, mga balita may gala, nata sa itong balitang lokal, sa balitang lokal, sunog may gala, nitabo rin napita sa Bakahan, Des Carmen, Des Bilirin, Zone 1 may gala sa Barangay Carmen.
0: Magnum in action!
1: Mabot may gala sa 110 ka mga pamilya may gala apektado, pero matod pa, basing na pa may gala, dugang pa nga pamilya nga magpalista katugan, wapas sila din nila ang listahan para malista may gala kini mga nasunugan kagapong adlaw.
0: Magnum in action!
1: Hurot-hurot kin may gala ang lugar kay, so si Mahurot may gala nga puros kahoy niya, gagmay niya, kahoy ito nga mura, gitaginot lang. O nakahakay nga balay, pero kada ba mura, akala siya, andana-andana. So ito tanang lugar ang mga eksoon kaya kanang lugar na diya, lugar na may mga tagiya, private man na, pero ang tagiya may gala, murag kahadlok sa abog diya kay takas sundang na mga na diya. So mo na may gala karon nga nasunog na bawion sa giya ng lugar.
0: Magnum in action!
1: Sino di magina, mga squatter man ang na diya. So bawion sa tagiya, kining yuta may gala nga giilog may gala sa mga ani gani tagakagayan na sila, tagatalaka uban na uban may gala, tos bukid gikan.
0: Magnum in action!
1: Samtarong ang balita may gala, gingo matod pa ha. Drivers, may gala, operators, driver may gala. Masama, POJ man mga eksoon, taxi. Apil may gala, kini mga modernong sakyanan. Wala na magdaho may gala, nga napay madawat ilang ayuda. Ay, kisa rin magdahom.
0: Magnum in action!
1: Kaya magsige magdahom. Unya, tigi-tigi mga eksoon, suway may tabo.
0: Magnum in action!
1: Diba? So, at anawa doon na kagapon, 200 na taon niya, asa man itong 200,000 kapin. So, ang uban may gala, may ingo, mag-Joel. Yan lang sa may magdahom, siguro aning panghatag ayuda, kung ayaw na sa pagdahom. Ang ato niya, at least sa total, kung ay mahatag, okay na, salamat ta, pag wala, at least ikita masakitan kaysa magsigitag kwinta, mangutan tag bugas niya, o tinapa, para nga magma-releasean ta nining ayuda nga gipasalig sa gobyerno na adit siya mahatag.
0: Magnum in action!
1: So dagan may gala ang ubalit na may magdahom ana kay muraga malabo na siya.
0: Magnum in action!
1: So at least na may gipasalig, so ang ato niya, ay lang magdahom, ang ato niya, paabotag na, mayo pag wala, at least may gala dito mo sakitan sa pagunahuna, di ba?
0: Magnum in action!
1: Sa merong ang balita, may gala, gingon na DNR Manila, may gala, mimando karon sa DNR Region 10. Ngayon, bistigahan, may gala, kining sitwasyon, may gala, labi na kining joint venture, may gala, sa Sevier University, o gasibulan master, may gala. Ngayon, ang yuta, unta, para sa gamiton, para sa mga tinunan, sumala mga eksoon sa agreement kanya to sa 1958. Nga ka na, may gala, dili magamit sa bisakunsang gamiton, kundili gamiton lang na siya para sa kiniba mga estudyante o kay eskwilahan magana nakaroon may gala kay gihimo man kanang mga pagnegosyo bawal na dela bina kung imo ni mog business center may gala kanang manresa.
0: Magnum in action.
1: Mao na may gala nga ang botan sa DNR ang National May Gala mimando karon sa DNR Region 10 hinay makayo murag bauuman May Gala so bakay natabo nga imbestigahan og susiyon kanang reklamo sa mga alumni diha ngano nga ang nasangpit May Gala nga kanang Manresa May Gala nga pila ka hektarya gihimo May Gala nga pabutangan og kondominium sa usa ka developer unya dunay partnership o joint venture magsoon sa Xavier University nga taliwala May Gala nga ang kasabutan agreement kanato nga kana gamiton siya ihatag sa ila o aron gamiton para sa mga tinunan. Agay na paul sila May Gala. Kanato sa itabo ana kay monatong paningkamutan nga ang Xavier University lugar ilang matubag May Gala nya to full up sa ningadto sa buatan sa DNR kumusta tud lang imbestigasyon kay na may mando May Gala ang DNR Manila ang kining reklamo sa mga alumni kay ang agreement lagi diha nga kanang eskwelahan na kanang yuta diha dili na iya gisa Xavier gipagamit sa gobyerno basta kana lugar okay ra basta kana gamiton para sa agriculture kana diha gamit na kuan diha kining para parang agriculture o guban pa May Gala ang kaliukan sa eskwelahan dili May Gala himuong negosyo ang nasangpit nga lugar
0: Magnum in action.
1: Ang loyal lang diya May Gala kung kini magkinaunsa ni kaya tanaw ko May Gala murag paimbestigahan niya kung makita May Gala nga doon ay kalapasan ni adili ginamadayon diya na doon na ba yung mga nagpresiling na ba sila meaning ipamaligya lo apagani niya proyekto May Gala gibaligya na maligya na sila May Gala nga niya ay barog diya ng mga kondominium kaya sa simulan master niya with partnership May Gala sa Civil University matod pa na kanama ilan ang sugo na ba sila pamaligya sa guwa pa ni building agoy dabi May Gala ang uban nakapalit na o saan man nakaroon nga nakapalit ng uban mga igala nagbayan na sila o kinibang reservation fee o uban pa unya wala pa man mga isoy klaro din ang lugar kay question pa man nakaroon panahon na
0: Magnum
1: in fact ang DNR Manila nagmando sa DNR Region 10 nga imbestigahan May Gala kada nga sitwasyon
0: Magnum in action.
1: Sandarog ang balita May Gala gingon na reklamo sa mga biktima sa sindong biktima ng Exxon diya sa Highlandville Subdivision diya May Gala sa Lumbia ng atong dakbayan ang paimbestigaan May Gala ni Kagawad Al Gaspe diya May Gala sa iyang komite
0: Magnum in action.
1: Siguruha lang giyon na kay kinitanata May Gala murag na involved na yung mga nangwarta May Gala diha so tanata taga-tsure May Gala kisa ba in charge diyan muna itong gusto may buwan. Matod pa para usara gyud ang tanan no ang mga nagreklamo na sila May Gala unya tubagon kana sa ilang presidente diya asa na kape ng kwarta 15 kitagaan as kwarta nga gibayad sa lugar mga miyembro kay kana mga biktima diya ang yuta diya May Gala lugar kuna ano ang tungkol sumuog pila kay hektarya na kay 200 kapin man kabalay diya house and lot mana relocation site sa mga biktima sa sindong pero ang nabarog May Gala diya 30 lang kapin kabalay nawala ang kapis 200 May Gala ka mga balay. Ang question diya karon, nganong wala mabarog niya kanwa, nganong paspas kay sila nang ulik na May Gala kay bayaran mo kuno na murag ang kasabutan diya sa gobyerno May Gala nga bayad lang mo gamay para kuno nga lugar mabalik po ang gipalit niya na.
0: Magnum in action.
1: Subayad ang mga tao. Agoy May Gala pagbayad, wa man makabot May Gala sa Shopsy. Ang uban, wa man nakabot dito. Wala may actual payments May Gala. Kung na magani, gamay ra kayo, dili usukwahi May Exxon sa ilang kanabang ila May Gala nga payments sa actual May Gala kaya mo niin mong gibayad pag abot ito sa listahan yun sa official listahan kung pila mo na bayad wa man May Gala magkadima o mga Exxon
0: Magnum in action.
1: Makarelease ang muta grabe nga pangwarta May Gala diha ang naitabo namao na May Gala matupan ni Kagawad Ligaspe para kita na matinawan ng tanan dalon niya siyang komite May Gala imbestigan ang taga-tsod unsa status unsa ni tabo nini unsa man ning reklamo asa bang kwarta na kapengon giunsa nila ni ang Shopsy apil na siya mga igala matupan ni Kagawad Ligaspe o mga katawhan nga nagareklamo kalabot nini
0: Magnum in action.
1: Sa ato mga dagkong bayto May Gala gikan sa kaluhan gingon May Gala Mayon Bulkino mo ni May Gala nakahatag yon babot nga sa size sa ngato city mill ka mga size ng ngato sa city mill May Gala ka pamilya o mga bubong ang apektado pagayo May Gala sa gibugang abo May Gala sa Mayon ta kung Mount kining Mayon na kung Mount Mayon o Mayon Volcano May Gala samtang karong bag-o sa May Gala ang kanlaon Mount Kanlaon sa Negros Island may gala, nag-alboroto na sab.
0: Magnum in action.
1: Galumba sila may gala. So, birada may gala ang Mount Bayon. Birada san may gala ang Mount Canlaon karon.
0: Magnum in action.
1: Sa gini may gala nga panahon may gala nga ng boto. So, sa ganda pa kay Vulcan may gala ang Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Dandalog ang balita may gala. Nasunog, gingon may gala. Pipila ka mga senador. Gingon may gala. Babagan ang impeachment may gala. Nga impeachment case may gala ni Vice President Sara Duterte.
0: Magnum in action.
1: Okay, karon gibasa may gala ni Luestro, paldo na kuno, paldo. Taga na magay may gala ang bayleson daghan kay mga sala na may gala ang atong vice presidente. In fact, may gala katong kadrilyanes nga ilok-ilok na may gala ang papel nga ang ilang kwarta kuno gikan sa drug lord. So kad pa may gala wa pa na presidente si Digong, hanton na humalan siya na priso na lang. Giilok-ilok mo ilang gibasiyan may gala nga usa sa mga ebidensya o gamaw may gala gibasiyan nga dunay probable cause, meaning dunay rason nga nung isa ka nila ang impeachment o aluga nakita lang nga dunay aluga dapat investigahan. O sa akin yung politika may gala, basta gubaon ka lang, bahala ko sa dia, kulang na lang may gala. Diba? So, unsa di, kung buhaton dia. At anan may gala nga, na-mention may gala ni Congressman Luestro, yung lagi sa uban nga, mga katubang mga nagtuo nga, ang ila dia, kinala mahuman lang dia sa ila, kay para way dili, paninglan sila nga, wama lagi nyo mapasaka. Nga paldo na raba mong tanan. Mutmusamot may gala, nakadawat na raba mo. Mga ginanabay ko rin siguro sa boy.
0: Magnum in action.
1: Tungod politika, siguro, tungod kay ang ilang politika, sila po may gala, manubag may gala, kay kani sila nga, di, mga makasasala, kaya po ingon pala isang simbahan, mga makasasala, kaya po sila. Mas grabe pa rin mga sala, mga isoon, kini corruption. Nga diya ang uban involved. Pero usa lang katawag ang ilang gikuan nga, murabag makasasala pag ayaw sila, murang mga limpyaw. So inana, sumuha na may gala katungos politika, of course, labi na kay mudagan pagka-presidente, normal na nga lugar ang eleksyon layo pa, pero ang action may gala karon, mura nag-eleksyon may gala karon panahon na.
0: Magnum in action.
1: O so muna nga karon, doon na ibang mga senador may gala nga, sila interest may gala ng impeachment, wala, kay nakakay problema sa Pilipinas. Si Espe Soto Sab, kisi-kisi po siya may gala, nga kailan pag-abot din, hindi na lang anon, dito na yon. Ang uban po mga senador, ilumilom, ang uban po may gala, mingon nga, wala man ay basihan ng mga reklamuha kay politika naman na. Kung isguta ng mangitatag mga karabang gingon, matod pa nga lugar sala o mga ebidensya ana, ulaw ko no kay mga eksoon nga magpakaroning nun, kanya taghang kay may gala, dapat manubag pa sa grabing corruption sa Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Pero single out may gala ang lugar usala ka tao ang nakita may gala sa Kongreso nga dapat manubag. Labon mito may gala mga kining mga gitawag may gala nga mga mastermind sa grabing tulis may gala sa Pilipinas. Wala maging nahilo may gala nakafocus naman sa usala ka tao. Ang dagang kay may galang manubag billion trillions of kwarta may gala nga nawala na usik may isang katuwa sa malita gipang sulon gipang apod-apod. Maa naman may gala ya lugar na nangawala man ya ang uban nga ga-investigar kunuhay. Apel ba sa kadawat sa malita mga eksoon?
0: Magnum in action!
1: Pagkangilan may gala, bisag asa ka mulingi, wala. Dinis ato, pangitag mga tao. May amot, kinsa ka, big. Patasok kamot ng mga tao diyan nga mura gamingon nga, mas may na, di ba? Kaya nga to di ang fairness may gala, dapat sila mga gala diya, sabagay, kung bagay, politika man eh, unya ang ilang kumahimo, di ikin makalingkod kay bantayan. Sa 2020 sa 2027 may gala filing na kana sa certificate of candidacy. Mayo na takaron, Hunyo, Hulyo, Agosto. So, ang panahon may gala dili lugar dali ra kayo. Filing na may gala sa certificate of candidacy sa sunod tuig. Subot pa sabot ang eleksyon ni Maho na siya. Sumao na may gala kung imong paminawon karon ang mga isyu labi na kay kini duha man ray. Kini may gala siyempre na dia kini mga na naglutos may gala o gamoy nagluto sa kang BP Sara. Mga kontra niya may gala o gani manimalos gani ang uban mabalaka po kahit kung kini makalingkod sure magin sila may gala mapuno magmunang ingon nga kanya to nagamang patay ng mga kriminal karon maghimo ka po ng dugang prisuhan para may gala nining mga kriminal nga nagkurbata agoy na
0: Magnum in action.
1: Ano anong corruption din na krimen mas grabe pa na may gala kanang kawat sa kwarta may gala labaw pa na may gala sa pagtraidor nimo sa katawan sa Pilipinas kawat good. Labaw pa na screaming may gala kanya to. Kato mga kriminal may gala nga. Manlogos yung mga adik. Patay na mo to. Hurot-hurot man to. Kini may gala. Lahin nga klase kriminal. Mga nakakurbatan yung mga kriminal. mga eksoon nga posible ba siguro ang si Sahara kung base ko nga masalagmaan nga mahimo ng presidente na maghimo gani sa laing building may gala nga electric pa nang gamiton para dito i pangprisuhon may gala kining mga nakakurbata may galang mga kriminal.
0: Magnum in action.
1: Ay kanang pagpangawat may gala sa billion prisuhon magi kag mangawat kag sa gatos dia kawat mangyapo na krimen mga kwamanak. Criminal case mana? Samot na may galag billion-billion. Plunder gina may galag. Nobel ban recommended na nakaroon. Kung makita may gala, na mauna mga eksoon ang lugar katong na mga, like for example, akusahan. Ang plunder case may gala, more than 50 million pesos nga lugar imo nga nabulsa. Plunder na, but pasabot, Nobel ban recommended. Unya, pag makita yun may gala, nga lugar salaan ka, paguman sa korte mga eksoon, wala na siya life sentence may reclusion perpetua may gala meaning walay life sentence ang imprisonment niya na naka billion ma itong giskutan ang gingon gani may gala 50 million pataas plunder may gala na sato niya di mga sus malita palang may gala 2 kamalita 100 million na guna susubra murda na may gala every transaction may gala usan na ka-count o plunder dabi sige transaction. Like for example, itong mga malita-malita gidala, karong adlaw, nagdala sila, kani, pila gidala? Almost mga almost 1 billion. So, usa ka transaksyon na. Pagsunod si Mana, nagdala na po sila another malita na sab nito mga kawatan. Dawat na po sila another transaction na may gala. So, another plunder mga eksoon.
0: Magnum in action!
1: Mauna ang ubang ipangkulbaan ganyan na kay kung sinigong nito pag-abli mo dugang mintiryo, kay mahurot gining lugar kani mga kriminal naghangi kayo so naghangi grabing kriminal nga nangamatay nabase kini magtukod sa buglaing building may gala para prisuhan kay di gin musigo may gala tukos kadagka kay prisuhonon may gala nga mga kriminal nga dikurbata.
0: Magnum in action.
1: Nga kawatan may gala mga kriminal kay di ba na matawag nimo di ba ngano kay halandong ka lugar di ka matawag ka krimen ang imong gihimo may gala krimen so kung mamatudan ka may gala kriminal ka na. Sa kwarta may gala sa katawhan. Amo na ang sayop nila mga igsoon kining uban nga naman.
0: In action.
1: Sayop gid may gala, wrong move may igsoon nga naman. The more may gala, mo na gingon nila nga isulang kusog ni si Sara, di si Sara di tiri dream ang kusog. Dili sa kusog kay mo may mudaga na ini si iyang kontra si tata si Hontiveros. Ang nagtudlo may gala sa mga tawo nga mukusog may gala si Sara Duterte og mapapilar sa pag-ayo kanang ilang gihimo. Sala gyapo nila. Butangan nimo kaso, balabalahan nimo halab, pisa kung sa imong ibato niya, halab, kula, bunala nimong batang ulo niya para mawalag siya. So the more may gala nga ato nang gihimo ato sa lugar ilang kontra, ilang nga Sara Duterte.
0: In action!
1: The more may gala, ipakusog nila si Sara Duterte, nga naman, maluoy ba ng mga tao? Natungod niya na, mo na yung sitwasyon karon. Di ba? So, wala na sila ipaminaon, ipaundang sila sa mga tao, undang mo niya kay niya na atong problema nga dapat atong tabangan ni unsaon ato pagsulban ni pagabot sa kining umabot ay wala gid may gala in Luistro dito gid sa may gala pasikat gid siya pagayo abi nag sikat sa may gala kay na bantayan kini na kay ambana katong gingon gi akusano go logos may gala nga yang yangkon nga yang itaguan wa para gid makita nang presidente si Sara special gid na may gala nga ipapangita ato may gala yang bana nga akusan may gala logos.
0: Magnum in action.
1: Mao na may gala, dagan sa may gala kalabot din sa pabuta kay ato ng tagas pagtagad may gala sa ato braguban din sa atong tulungan may gala atong magnum in action. O daghan butang may gala tuiskutan niya ato imonitor gini kay lugar karong pizza 11. Posible may gala, isaka pizza 11 may gala dito sa plenaryo ilan din ang iskutan. Kini may gala na sampit nga iso.
0: Magnum in action.
1: Once may iskutan ni may gala, wala na, bibo na kay kalibutan may gala kalabot din. Oras alas 11:09.
2: Time check is brought to you by Penroll Gasoline Station.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ana bawang akon panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: In 5 meters, turn the right.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-load!

0: Matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog mo trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pulme Samus Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
1: What if your phone could be your front row seat?
2: Playtime Entertainment launches PT Idol.
1: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
2: Where talent takes the spotlight.
1: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Ogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
0: Matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog mo trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pulme Samus Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
3: Laing kadaugan na usab ang naangkon sa Magdum Radio sa 2nd KBP Golden Friendship Awards. Kung diin nasakmit sa Magdum Radio ang mga musunod nga major awards: Best Public Affairs Program and Host, Magdum June Albino and Magdum Aileen Acurin for Magdum 45. Best and Fearless Commentator of the Year, Magdum Manny Agustero. Broadcaster of the Year, Magdum Joel Acobo. Outstanding Public Service Program and Host, Magdum Angel Sado for Magdum Reports and Magdum Operation Tabang. Outstanding Field Reporter, Magdum Angel Sado. And Best FM News and Music Station, Magdum Radio. Congratulations, Magdum Radio Family! Daghang salamat sa KBP CDO Mizor Chapter ug sa tanang tigpaminaw. To God be the glory! Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
5: Ani ang mga do's and don'ts sa pagpakuha o dugo o kung kinsa ang qualified nga mahimong donor. Pwede ka mag-donate kung ikaw kinag-edad gikan 18 to 65 years old. Adunay timbang nga dili mo ubos sa 50 kilos ug maayo ang panglawas. Importante sab nga nakatulog kag sakto, nakakaon ug wala pa nakadonate og dugo sulod sa miaging 3 ka bulan. Dili sab pwede mag-donate kung ikaw adunay hilanat, ubo, sipon o bisan unsang infection. Dili sab ginarekomenda kung kulang ka sa tulog, wala nakakaon ug naka inom og ilimnong makahubog sulod sa 24 hours. Dili sab pwede ang mga buros o bagong panganak. Pag-upa nagpatato o nagpa-piercing sulod sa usa ka tuig. Bag-o lang naoperahan o adunay seryosong sakit. Dili sab pwede ang ubos sa 18 years old ug ang timbang kay ubos sa 50 kilos. Kung kwalipikado ka, apil na ug mahimong bayani pinaagi sa pag-donate og dugo. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life Bloodletting Mission, Mayo 17, sa Limkitkay Atrium.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkitkay Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Oras, alas 11:16.
1: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Nagkita pa sa paragoban din sa itong atrombing ilato ng Magnum in Action.
2: Sa itong paragoban
0: din sa itong atrombing ilato ng Magnum in Action. Sa itong isyo, may gala, pabuta kay Ato Miguel ang inabiyon, may so, niya, magkakuan sa tanong, follow up sa tanong sa sunog Miguel, kaya ang Magnum Radio, naglusad Miguel karon sa atong Magnum Operation Tabang, Tabang Miguel para sa mga biktima Miguel sa sunog diyas Barangay Carmen. Sunod-sunod na Miguel, niya mga dagkong barangay na bagyo, no? Una, diya sa katong dako kay sunog diya sa Punto Nooga, Lapasan. Gisundan Miguel diya sa sunog Miguel diya sa Kamanan, nadublihan kin sila. O niya, karon Miguel, although ako ba, ginagmay sunog, og lain sa Miguel ang sunog kagapon sa Barangay Carmen ng atong dakbayan.
2: Magnum
0: in Action. So, amping lang kita kay gamay ra kay Miguel ang bikil mga igsoon. Kalayo gina. So, muna nga, oy, kamo mga ginikanan, kanangin nyo mga kabataan diya, bantay gini nyo na. Kaya kasagara Miguel sa mga sunog, mga igsoon, kung dili adik Miguel ang lugar ang para itong diya sa kwa, no, sa Pinikitan, adik man ito Miguel sa sangkungan Miguel, adik Miguel ang babae, iyang gibad nagkutan may galang balay na sunga man di sunog. Katobon diya may gala sa kinibang diya sa kaumana makahalar. Bata may gala nagdula-dula gapon may gala og puspuro. Agkoy ginuo ko. Diya may gala sa kuan kanang diya sa bunto no ka katun diya sa lapasan. Doon na may gala mga adik may gala. Mga gapon pag libog na kayong utok may gala. Ang ilang muna sunog na dayon. O na may gala nga ambot, katong mahal sa mga adik na po to, katong kapalanggaon ni mo, ang mga adik, kinsa man na sila, mga adik, nagyapon, di ba? Kaya sila na may magkasinabot, the same feather flocks together, magina. O kang imong bisyo may gala, mag-hit-hit ka, mag-simhot ka, ang natural may gala nga palangga, gini mo ng classmate mo sa simhot, alang-alang, kamuragon, magkasinabot. Ana na ginadwa lang kaklase na yung mga bukot-bukot may galang mga adik gagamit lang mga ordinaryo diha doon na sa mga disinting mga adik may galang mahalo na ilang gamiton. Pero ang epekto may galas utok maura dahil lang yung sabo kay paspas lang ganyan may galang epekto. Mauna may galang anong lugar ang mga adik may galang magkasinabot gina muna karon palanggagin may galang mga adik sa ato. Wa maging mamatay. Buhi maging may galang. Daghan ang amatay, mga inusinte, sa kalibutan, mga egzoon.
2: Magnum in Action!
0: Silang. Eh, basta kining tanan, may gala, kanang ko istorya, timanin lang ina, naay katapusan ng tanan. Ang katawan sa Pilipinas, makaginawa na gyapon pagabot sa panahon. Makaginawa na lang kita. Dili magani, kaya di mo may perfecto sa kalibutan. Pero at least, makaginawa tas mga problema nga grabe. Kaya tanan man ay problema. Kaya ang tao, mintras ay buhi pa may gala, ang problema na apirme palibot sa imong palibot. Pero kanaban dili unta grabe kay problema may gala nga to mangita tagtao nga lugar mo pitol may gala nini mga buang may gala sa atong katilingban karon panahon na kinsa man siya pura atong pangitaon karon ug manginaw tangaw ta ang sunod nga leader sa atong nasod may gala kanang leader may gala nga mulakak pud ani mga kawatan sa gobyerno kawatan sa ani mga pribado adik ug uban pa aron makapahuway ta may gala kay imbes sa kapahuway ta ni balik ta may gala sa kalbaryo mas grabe pa. Di lang kriminal ng mga adik, kawatan sa gobyerno, grabe pa mga egzoon.
2: Magnum in Action!
0: Sagasa naman na, di na lugar ka na yung kama, ala, kamahadlok may kawatan. No, mahadlok man tagi yung kawatan nga, naghanagin na nga priso. Tungos kawat may gala, ang uban, di pagkakapriso. Tungod may gala, kinapas, gahong mga egzoon.
2: Magnum in Action!
0: O, pabuta may gala, itong tagas, pagtagas, paraguban sa atong tulumanon. O niya, pabuta may gala, kaya ato na yung tagas, pagtagas, labi na may gala, kining sunog, no, pila na mga pamilya. Ang na biktima may gala karong panahon na.
2: Magnum in Action!
0: Pabota sa may gala kay ato iskuta may gala pero tagata sa insaktong oras. Kinibang kagahapong adlaw doon ay table discussion. Uban may gala sa mga alumni sa Sevier University. Human ang alumni may gala nakurat gid sila. Kaya na sa kasabutan may gala ngano ang Sevier na tagaan sila giyuta luna sa gobyerno. Privado ko sila. Tungod may gala kay sige, tagaan mo lang mo, pero money ang kondisyon. Kanang ngayuta kay eskwelahan mga inyong gamiton, gamiton na may gala para sa edukasyon sa mga sa school ka campus siya. Meaning, gamiton para sa mga tinunan o sa mga kwanya, mananom sa balya para tunan. Walay lain. Dili may mong inigusyo na. Tanan, wala. Nakaroon inigusyo man. Tukod magadago. Ang plano niya may gala na joint venture, magtukod ng mga kondominyum para ipamaligya may gala. diya sa nasangpit nga lugar. Sumuna nga ni Palag ang alumni sa Xavier University, mga karaan tao. Kanibalo sila may galang kanang kasabutan, lugar nakasupak sila. Pwede na nga ang gobyerno punga na o dili ipadayon kay nakasupak mo sila sa kasabutan. Nga nung inigusyo mo na ito ng paraan tala sa mga tinunan may galang mag-eskwela sa Xavier University.
2: Magnum in action!
0: Napabuta may gala kay, of course, ang DNR Manila, nagmando may galas DNR Region 10. Burasag ba oo may gala kasi may director at silang katoy papalap. Wa may murag, di man kay kalihok sila. Muna na na. Now, ang alumni karon mo'y naglihok yun. Sila may gala mo'y nag, sila may gala murag na itabo mga whistleblower ba. Sila ang ni Bulgar may gala nini karon o gamoy nag-request yun nga investigahan kini tungod may gala sa kalapasa. I don't know, grabay mga amendments o giusap kini nga kasabutan. Wala man ko na giusap. Kung ang sa'y kasabutan, mauro man ko na ito, why na usap hantog karong panahon na?
2: Magnum!
0: Dumdumbo ka ng uptown, may tao uptown, di ba? Kung ako ka sa uptown sa isim, din sa wala kung ikan ka sa syudad, grabe may gala, tinambak ka, sus, ang diala, buldos, tambak, kana may gala, lapad kayo, gikan to sa isim, may gala, gikural bita na. Kibutangan na may gala, mga kondominyo, mag-iskwilahan diya, sumona ang istorya, nga naundang siya, niya labi na kayo, nagreklamo na giyon, abin natong tiyatiyong reklamo, gitinood ba na may gala sa mga alumni sa Xavier University.
2: Magnum in action!
0: Abota kayo ito may gala, ito yung nabiyon si Attorney Ralph nga Mitrillo. Sige lang, kaya ati sa insaktong oras may gala, kanang natin igong panahon, kay gusto na ito makuhaan sa may gala o ang Xavier University, unsa ilang reaksyon kalabo din eh. Of course, sa Cebu Landmaster o niya ang DNR, kay gimanduan man sila karon sa DNR Manila nga imbestigahon may gala, kining nasangpit nga reklamo karon sa mga alumni sa Xavier University.
2: Magnum in action!
0: Samta may gala, pabuta sa karungod ito ha. Atong iskutan, may gala, kining atong reklamo i-Magnum.
2: Reklamo i-Magnum!
0: Wala ka na ito ni undangin, may gala, kay kita, nagduda kita, may gala, nga doon ay binuang ane. Karani asakuan ba, Highlandville Subdivision? Relocation site, may gala, ka na para sa mga sindong victim. O niyang ibutang niya ang atubangan ka ng Xavier Ecobil, wala na, puno na kayo. Asos, lipay na kay mga tao ng kabutang. Kanang atbang, maugya po na, may gala, lugar na agipalit sa gobyerno para may gala itabang ato sa mga biktima sa sindong. Sugay na, di ba? 2011 pagod ng sindong. Now, karon. Mga eksoon, ang kasabutan diya, house and lot. Pero natukod may gala diya, 30 lang kapin ka mga balay. Asa man ang 200 kapin. Karon. Magbayad sila. Wala problema sa bayad. Kay at least gabayra, minimal na kayo. Tabang man na. Pero ang problema may gala sukat sa pagsugod. Nagbayad sila, di sila kasabot. Asa na ilang gibayad. Ang uban nakaabot, ang uban wala. Asa man ang kwarta nila? Money question dia sa atong reklamo.
2: Reklamo, i-Magnum!
0: O kining amuta, may gala, nga grabe kayo, magpatawag ang tubig, dili ka katao dia, o di ka muagi sa association. Unya overpricing, padako kay ilang ipapangayoon sa imo, sila na magpataod, pangwartahan pagin may gala, matod pa sila diha sa association. Ana isang kwarta, wala yung kwarta, nakita. Kanang ilang ingong nga muna yung sobra. Nangulik tag 4,000 kay para kuno ibayad may gala sa kontraktor. I don't know kung sila yung kontrata niya. Kay para sa dalan. LGU, Local Government Unit sa magtrabaho na dili ang association. Kaya di ba kaya niya millions ka na? Ugdaghang pang uban, mga egsoon. Natungo din eh kay libog mga mataw. Sabay mo doon kay mga

0: Gala diha ang itabo may gala sa ila mao nga ang ilang gihimo
1: reklamo imagnom
0: mao may gala nga ilang gihimo may gala mao nga ilan ning lugar gi question karon mo lagi na usay galibog sila unsaon nila asa sila moduol dinhi sa ato gani mga igsuon nga dinhi sila magnom lagi magnom unya gadudua sila sa dili kay magnom dili kay mga amigo kanila sa sachod amigo man ato tanan tao o may dili amigo nato pero sa mga isyu pagtanong to masila unsa may netabo adi sila ayaw dito ka magnom Jewel ayaw kay iyang ano na yung mga gimension nga tao nga kaila ko na ito sa tiyod ko. Hala ko pa sa mga tao diya. Pero sa pagpakita, may galas mga tao, sa ilang mga dili may sa pagduda, atong isgutan ni siya. Kung wala man kay, labi na kay, kini may galang mga susama nini, ato ni may galang itagaas pagtagad, mga igsoon.
1: Reklamo, imagnom.
0: Kay looy biya, mga sindong victim na god, unya, ang uban, house and lot, wala na budayon sila, kabayad na lang sila silang luti diya. Pero wala sila mo kay, di ba sa yun magbalay ka? Sa lansang palang atop tanan, sus, mugastog wakay. Bisag payag, may galag wakay, initial diya nga, arang-arang itsura mo sa 100,000, apilang libo na, di pa na may itsura mong balay, wala ka na, asa mga makabalay? Niya mga biktima yung taon, pilar may kinitaan, may galan, niya layo pa muna ang uban, wala agad sila, mapuyo pa siya, gabayad sila diya, pero ang ilan diya, asa ko no ilang gibayad. Niya no dili makita nila, na maging narimit, pila lang mga igsoon. Niya asa na, naghihimo nilang katasan, pangwarta may gala ka ng lugar niya. Na atong gituwa ng presidente, dagan siya, dagan. Kakak may gala. O pagani may gala, may skuti, dagan na. Palaban siya sa tiyod may gala. Unsa'y participation sa tiyod. Unsa'y lang rule niya nga dito makamupalaban. Kasi dahi imong kwan niya, si coach ni mo niya. Akin sa'y katulo ni mo niya sa tiyod, nga nung mudagan mo. Dili magpa-interview kay dito sa ato ko sa matos ako sa tiyod. Unsa ray labot sa tiyod may gala sa mga reklamo sa mga tao diha kwarta mani matters man eh. Unsa ray participation sa tiyod? Di ba? Diha sa City Hall may gala kalabot ni
1: reklamo.
0: Daan na dapat eh kanato mo ba ning katong ipanangtang na sa atong mayor kay wa pa sa mayor na nay mga reklamo sa iya nga ultimo magpuyo ka diha mawala na kagadyot kay tuwa ka nagbakasyon pagbalik nimo lain na nagpuyo. Kay nahali na din may gala, gibaligyas mga tunto, may gala nga nadya ka ng mga leader-leader nila, kay may tuyo, kapangita, gusto ba'y makapuuli din eh. Ato na, uy, usa ka simana na, sige, nakabayad ka na, bayad na, sige, sipa dito, kuha na yung butang, gawas, ikaw po ni, huma naman, paldo naman, nakabayad man. Niya, kinsa man itong mga tao nga, ga-order nila nga, lugar, ang trabaho may gala sa, ka na mga leader sa mga homeowners, suroy-suroy, mangita, murag, look out ba? Spotter, may gala, mo itigtanaw. Akin eh, wala na nagpuyo. Oh. Tuwa ako sa abroad, may gala, kaya nagtrabaho. Ah, wala na, kaya wala na din eh. Oh. Sinado. Uy, so, duha kasi mana na. Ay, gipanghabwa, may gala, ang mga butang, kaya gipulihan sa lain, kaya doon ay nakabayad na mga igsoon.
1: Reklamo, imagnom.
0: Maunang tiyod ka niyan to. Sindikato, gabi diya, may gala, nangawala nun to sila. In fact, ang uban, giangkon, pero, aron ka, lagi, muna usahay lagi itong, atong kasing-kasing, mangiloy on man. Ipapahawa lang may gala, wala si isumbong. Katong mga buwang-buwang diya may gala nga ang trabaho nila, kapangitag pwesto diya nga bakante para ibaligya. Kaya na may mga daghang mo palit, house and lot na god, barato kayo. Unya, sa gobyerno di kay halata. Mauna may gala nga karon kini, wala kay mga balay may gala niya, sige bayad ang mga tao niya. Tingala sila niya, so may kisa'y mapangutana na to. Kaya dapat ang presidente, una lang pangutana na to, unsay dagan, wala man. Kaya di magin siya may gala magpa-interview. So, watay mahimo. So, karon si Kagawad Ligaspe may gala, iyang dalon sa iyang komite. Aron one time may gala, matubag na diha ang mga tao nga nagreklamo. Na ilang presidente diha nga dili gusto magpapuli may gala sa pila katuig. Gusto niya nga hapan gid iyang posisyon may gala sa pagka-homeowners association president. Tawagon niya siya may gala, asa bang payment sa niya, kisa may nakabayarog wala. Di ba? So, naapod may gala din ang tiyod may gala, guban pa mga resource person may gala. Aron mahuman nga problema.
1: Reklamo.
0: Tagaantaris pagtagad may gala kining usahay kong mga binuang diha. Lugar ato na ni paggangon ni kilabi ng relocation site na gahin sa gobyerno na para sa mga biktima sa sindong. Sabi sindong may gala na wa man nakapuyo ang mga biktima sa sindong diha. Kay imbis nga balay, yuta gipagbayad ni wa may balay nga nahatag may gala. Sumaw na ang uban, nagkuha si yuta pero himo kag poste di may gala mahal kayo.
1: Reklamo imagnom.
0: Amo tara pagas pagdagan may gas paraguban dinhi sa atong tulo may gala to is gutan sa kini ubang isyu sa atong paraguban dinhi sa atong tulo tong oras alas 11:31 na.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City

0: Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: May kailan namang balita sa mga panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin ngamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas ngamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services, nga nahimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files, JML Printing Services.
5: Dugay ka na bagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit. Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na pag dugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagendioro o Misamis Oriental. Paimod siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-463.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
8: Bugas-bugas, ug katul-katul,
9: i-DTX 500 na.
8: DTX 500,
9: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
8: DTX 500,
10: mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas, mangod na batyagan kung ano ba ang ngapon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
2: May gala din may balita sa mga panglawas. Kanunay ka bang hilantan, sipunon o gubuhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizens discount, duha lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agura, Lapasan, Kagendioro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EVP Klinika de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo.

0: isa ng mga mababae.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So lipay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oras alas 11:35.
0: Time check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Igala pa sa paragubante ni sa atong tulumanon. Ito may galang Magnum in Action. Upside check, may galang ito yung atong pagulagwa sa palibot karon sa Dakbayan. Magnum Angie Alzado. Magnum Angie, kumusta ba yung atong pagulagwa sa palibot karon sa Dakbayan? Magnum Angie. Magnum Angie Alzado. Ilang may galang
5: ito. Panahon, ang kainit sa panahon.
3: Init.
5: Itong ma-experience din sa ito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Labi na din karon sa may Carmen area, Magnum Angie Alzado. Nagagiting na kainit. Sukad pa rin kagania, ano. Makahapo siya nga kainit, Magnum Angie Alzado. Tulay kay
3: makapasok.
5: Init yun siya, Magnum Angie Alzado. Tungod kay ano. Ang ato, mong kalangit karon. Huwag yung mga nagpapas sa lipod lugar, mga gabon, Magnum Angie Alzado. At makitaan karon kung ito nga hangaroon ang ato nga kalangitan. Gani man na dinikaroon na sa kaning dalang Barunta Boulevard. Atong mamatikdan po ang atong trapiko magigilang last-lahos ra. Nagkating klase sa mga sakinan. Nini po nga oras. Sa way ang ikabalaka. Taliwala po man magdumjowal nung kaning nahisutan po nga dalang. Hindi considera nga major thoroughfare. So watay ang ikabalaka kay karumanggod na siguro medyo neat pa po ang mga sakinan magdumjowal. Kay higit ka nang daghan yun kayo no. Kay lagi na mapunta sa dipunting klase. Pero ato na matikdan gapon. Nga namin gapon mga presensya. Ito na sa publiko probado ng sakinan nga kapangagi din sa mga area. So ito makaisunan lang magdumjowal na maka kanangahangat gi kayo nga kainit. Dalalag gapong pano sa kagalingan kay mga driver gani si ka-driver gikan ka to ganing na nga sunugan magdumjowal. Dini man sila nagpaingon. No? Parada mo gani ilahang nga mga sikad niya. Basin ka itong uban no, mapugos no, ano mo, baklay-baklay. Gikan nga yung merkado, paingon din sa mga eskinita sa kaning Barangay Carmen, no? Din sa sentro. So, din lang sila magpahinayak mong dunjol na mabaklay nga wala po yung pandong silang kaugalingon. Kaya lagi, base niya po ga magresulta na sa mga kaninga pagka-stroke, na po yung uban po magdumjol po na, no? Kaninga taas ang presyon yun po niya nila. Ang uban po na yun, kaya base niya po ga ma-dehydrate niya. Kaya lagi, ang tuwang pipila kung mga drivers magdumajowal, nini po mga padjak, okay. Nakakaroon din yung murag lapas ni napulo magdumajowal itong naadin hikaroon ng mga sikad nga unit nga wala nagbiyahe itong lagi kay apil nga na biktima sa sunog kagahapong adlaw. Mo kana to nga pagulitor, dagas traffic laws pa naho dinhi sa May Barunta Boulevard kinis Magnum 120 Angie Alzado. Sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Magnum in action.
3: Salamat din man Miguel Posongaba, Miguel Pinay Magnum Angie Alzado kay imtas panahon. Dagas trapiko may gala dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro.
4: Reklamo i Magnum.
3: Dito may gala karon naon ato may gala kini atong reklamo i Magnum para mahumana ni may gala og kunay may imbestigar wanay mapailag kaso. Now, ang ato may galang atong reklamo ni Magnum, kini may gala, nini may gala nga pagitabo niya sa kinibang Highlandville Subdivision, usak niya Karalukis Society, diya may gala Slumbia, para sa mga biktima sa sindong biktim. Pero daghan kayo pagitabo niya may gala nga dapat matubag yun sa ilang presidente, matubag may gala sa Chud, tungod may gala kay katong itong ipadalikitan may gala ang presidente niya, wala sa magpa-interview, daghan sa nito. Gikumusta sa itong kaba, di siya makikumusta kay di ko siya sa, wala siya siya kay mato pa ko siya sa Chud mga egzoon. Gano'ng magpalaban siya sa Chud? Unsa day rule sa Chud ya? Of course, ang Chud may gala, under sa ila, pero how ka may gala, wala magkadimao, daghang kayo problema. Wala magkadimao ang bayad sa mga tao nga gihatag, wala mo abot may gala, di sila kabalog, pila yung nakabayad nila. In fact, na yung mga napay nag-text niya, ako nga basahon, kaya naspay kasi niya may gala, si kagawad Ali Gaspe may gala, ang atong chairman sa rural and urban poor may gala, kaya ang mga tao gusto gid magpakasayod unsa ni tabo ani. So, pinagay kaniya may gala, isip na siya niya, dako yung katabang niya, nga ma-imbestigahan kini siya. Niya din yung matulpa, ako lang basahon, ang anapagyapon niya sa site, ang developer, maski ipa-hold na ang site development after atong nag-problema sa ilang mowa. O, so, niya din eh. O, niya po din eh, may gala, Magnum Jewel, latest info, nag-padayon, padaw, o pa-assume sa balay ang presidente, nga si kanilang presidente, may gala, nga si Ann, nga, sa may gala, presidente, nga babae, di ang may gala, Kaya muna yung wag isa wag dagan sa Maygala pag interbiyon ta dagan siya. O so ang alas silang presidente ng babae de Maygala mao si Ana Balanay. So niya din yung latest info nagparayon pa daw og pasyom sa balay ang presidente nga si Ana Balanay bisan wa na siya gi tugutan sa disud nga i-exercise iyang pagka-officer kay long overdue na kay pila ka tuig na Maygala wa di siya gusto magpapuli. Tagang ay katingalahan pangitabo niya, ikaduwa, relocation site ba na ina, unya murag nahimong pangwarta Maygala kanang relocation site, kinsabay mga nakasapi Maygala diya, kaya murag, ang sa daghan amot-amot. Na niya mas speak kasi niya Maygala, na inisya lang isura naman may nikagawal, ligas pe kalabo tine, kang ato Maygala tuyo, nga kung wala to na may skuti Maygala sa undir, dilita kay balo nga, kanang iriya diya, relocation site na, sa mga sindong, sa victim sa sindong, ya tingala ta Maygala nga ano nga may mga balay dinhi niya bibo kay Maygala nga kinubraha di sa bayad Maygala sa mga naka natagaan og pwesto unta di kay magbayad man. Nya daghan kay dapat sa pagpatawag kag kuryente 20,000 Maygala ka pinapangayon. Kay para kuno sa ubo. Ubo Maygala basta sindong victim ka automatic indigent man ka. Dili ka na ipagbayad di automatic dagagan certification nga naka nang lugar ha. Unya indigent dito sa sipal ko bayad ka kay private man na. Nakaybayad man diya kay para kuno process bayad kuno sa ubo sa patong nila. Unya magpatawag kag tubig. Kung ako na patawag mag tubig sa Lumbia 4,000 lang ito ko nabayad na ako installation. Nagpayad lang kong tubo gamay Maygala kay ron isumpay. Sa ila 10,000 Maygala. Kaya sila na bahala tanan. Sila na ito. Inana unya napaingon nga doon ay 4,000 nga kuliktas mga tao. Para kuno ibayad sa kontraktor kay para kuan kuno kini nga ma-develop niya ilang ipagkonkrito sa nadya. Millions man ang gastuhon niya Maygala dili na makaya sa mga tao nga imong kolektahan niya. Hangtod karon wala may nakita mga development niya, niya ang kwarta wala na makita. Niya speak kasi niya si Kagawad Ali Gaspe ang atong chairman sa committee sa Rural and Urban Poor Maygala Konsyo. Kagawad, may ugdo nimo.
6: May ugdo magnoma dudak og sa mga tanan nga mga talking tigpaminaw sa Magrom Radio, maayong ugto sa tanan.
3: Kagawad, no? Grabing reklamo sa mga tao diyan. In fact, nalipay sila. Sada nga itong kung ignan sila nga lugar, ang imong committee, magkanda kong investigation din eh. Para once and for all, may bawaan. O kung sabay, status to. Unsa na relocation pa man na? O na private na man na? Ilabi na kini mga amot-amot. O niya, ang status po sa relocation site para sa mga biktima sa sindong. Kagawad, akanang liya sa Highlandville subdivision sa Lumbia. I don't know, ikaw as okay. Chairman, Kagawad, makapamilyar ba ka anang lugar niya? Kay ako ka mismo, kanadla ko halos gagi niya, ayaw po ko nabalo nga kanadya para sa sindong victim din ha? Ikaw, Kagawad, isip lugar na ka ng committee, pamilyar ba ka Kagawad niya? Although, bago pa man ka nahimong Kagawad noon sa atong syudad, sa District 1, Kagawad?
6: Magnumdudak, di pa kayo ko pamilyaran na pero nasayra na to, kanang dihang dapita, niya giyod ang mga relocation sa panahon sa kaltibitawang sindong.
3: Oo.
6: So, nakihinabi ta sa sud, nasayra na to, na diha, luwag, na ay magnumdudak na ganyan unsik 11.
3: Unsik?
6: Sa mga, local housing subdivision diha. Nga panahon sa katong sa sindong. Unya dayon, yun na may mga stakeholders ana maglumdud dyan, oh. May nagkapahid dayon ana through sa program sa Shakti.
3: Oh.
6: So, sa atong nabawaan, sa last 2020, di turnover na, murag ang nanguluan ni maglumdud dyan, oh. Si Bishop Libisma.
3: Uh-huh.
6: Unya, di turnover na ni sa syudad, ang syudad dayon, mo'y mobilizer.
3: Aha.
6: Mo-assist kami. So, unya dayon ang mag-supervise ang HUA, kanang Homeowners Association, ang subdivision.
3: Oh.
6: Pero para ato yun ang mabalaan mag-nom judak ang ilang ipanghimo karon diha kay dapat naminaw man ko nimo. The other day naminaw ko nimo so na lugar ang mga namuyo diha. Nangutana sila kung asa na lugar ang katong ipambayad nila, di ba?
3: Oh.
6: So, sa atong nasayran nga, dapat ang ilang kwarta diha nga ipambayad, diha yun musulod sa account sa kining association, homeowners association. Dili sa account sa presidente. Pero magnum judas, ato ning pagatagaan og panahon. Ato ning pagatukion. So magpahigayon ta og committee meeting nini atong imbitar tanan na ilabin ang siyapi ang tsud og kining kwan, kining association di ang presidente og sa tanan nga mga departamento nga diin lakip nini. So parang ana nga panahon sa atong pag-meeting, mabalaan na to, maklaro gid na kung unsa na unsay nangahimo diha, unsay status diha, para sa mga katawhan yun, matagaan o kuan ba, kahayag sa unsa lugar ang nahitabo na diha. Kay luoy ang mga katawhan diha magnum judak.
3: Okay, pero ikaw kagawa, no? Nakato pa ka sa area na nasuruyan ba ni mong era? Wala pa. Murag, malugay, check pa siguro na to ni kay ako mismo nakaagasikog agi, pero wagi ko makasulod pa ng lugar. In fact, di ako gaagi pirmi. Umanto ko Lumbia, kagawad.
6: Possibly, basig na kasi ni dia magnumdud dak, pero dili, wakay na ko nabali nga Highland Bill day to siya. So, murag nakaagi ni dia. Murag nakaagi ni dia.
3: Nasa likod sa Atro Samtan. Murag wapo ka location siya kay una. Nasa likod anang na Jandorf subdivision. Na, ang iyan likod ana, okay. Iyang boundary, subdivision gapon nga lugar na diha. So, nasa please dalan, unya, nasa subdivision, wapon ta nga area, pero, wata ka balo nga, relocation site man na hindi, nga murag gitaguan ba? Nga relocation site, kagawad. Murag gitaguan nga relocation site, kanang lugar ha?
6: Oo. So, sige, magnumjudyat, magpahigayon tao, Juan, kaneng committee meeting, ana, invitar na to tanan, paibaloon ka din ako. Mag-invitar tani mo para nga, ana, panahon, maklaro na to.
3: Oo, mag yun, no? Kay para na to, looy ba, kay ang mga subdivision niya, mga relocation site niya, kaneng 7-2-2, NHA, nadya ang Xavier Ecobel, napo nang dito sa, katupitong sa Mambuaya, relocation mo na. Kanada yung, of course, kanang sa diya, kanang na-issue karon nga medyo na himong controversial kay relocation nga way tao. Pero guna yung mga tao, daghang yung amot-amot, kaya di ka kasabot o kasang pahingon. So, sa ato pa, ischedule mo kagawad by next week or ipaybalot na kagawad? Kaya at least may buong sa nato andagan kay
6: mas... Maglumsod ka, naman pa'y naka-schedule ng mga daghan ng mga committee meetings. So, nila yun. Ako pa ning tan-aon dito sa atong kalendar diha sa City Council kay diha matag ang venue. So magpadala lang ni i-contact ka, inform ta ka magnum judak. Kung unsa na date unya then magpahibalo ko magpadala man ta ana og mga invitation letter dito sa mga resource sa kuan nato mga gipangibitar nato.
3: Aha. Asi kagawad so at least sigurado nining panahon na malipay na mga tao para sila pud masabtan nila. Oga ma-proteksyon na sila unsay dapat proteksyon nga ihatag nila tungod kay una murag wala na may depensa sila diha sa tanang lugar panahon nga daw na sila yung mga pangutana. So at least pinagi nini basic maundang na ning ilang medyo question nila nga sige mag-amot niya wa man kwarta na, ang among kwarta di man mo kita asa ka paingon. So inanandagan. Anyway so anyway
6: sige, sige mag-ground sa kato ginantagaan pagtagad tukiunta na investigar ta na para sa kaupayan sa mga katawhan mo na una sa mga katawhan diya.
3: Okay. Kagawad Ali Gaspian, atong chairman sa committee sa atong urban and rural poor sa konsyo sa Rakbayan. Salamat kagawad, maing utun mo.
6: Salamat kayo, maglumdug ako, maayong ugto sa tanan.
3: Okay, thank you very much.
4: Reklamo,
3: imagnum! Ginamate, Megalas, kagawad Ali Gaspian, Megala. No, may nasiya kay kagawad ng members action agad po ni Megala sa mga sama ni Ana. Automatic may gala doon ay action mo na siya, no? Ilabi na kay seryo pa na ito may gala. Kaning problema, dapat yun matuki kay murag tanaw ko ani kung kana mga pagduda sa uban, nga posible kaning opisina, inay mga empleyadong involved, dili ang opisina mo involved. Like for example sa CHUD. So di ba sa CHUD, dili ang CHUD may gala. Kung dili, basic doon ay mga empleyado diya. Nga naibalos palakaw may gala diya kay, wala ko doon, tanaw ni mo ang sitwasyon, grabe kayo. Oh, so sige lang ka sa ato makiksunan ka sa mga nagreklamo at least didirekta na to Megala kang ato unta ng proseso unta gikas mga tao kay ilang gireklamuan Megala kiniman ang ilang presidente pero ang presidente wala makikumusta Murag doon ay kasuko, may galang niabot ang issue niya sa ato. Diba? So, muna nga, wagin siya may galang. Although, tanggihang yun, di na yun. So, murag, sorry na lang, wala yun. So, di na ito pungsun may galang. Anong pungsun man ato, nga di ba siya interesado? Basta nga itong rule niya may galang, gusto na ito nga, niya may reklamo, batok sa iya, o pangutana nga, asang kwarta, sa ilang nagpang bayad, asa nakapaingon, kinsa may gadawat ani, nga nung wala makumplito, unya ka na mga amot-amot, kadaghan kay diya, nga dili malugan masabdan, mora na may iksoon nga ito'y pangutana sa iya, pag matubag niya, period, waman, gamit pa rin niya, mamani. Pero unsaan na ito, may galang, unsaan na ito, unsaan may makuha na ito nga, sa mga pangutana na ito, mga iksoon, wala gyud, video hands up siya, unya, dili gani siya makiga, kumusta? O kaya, moto sa kuno siya sa tsud, may gala, so unsay rule, unsay, atuwa, kisa atuwa na sa tsud, nga nung dito siya magpalaban, unsa na ang tsud ay appeal aning mga pangutana? So, kasi unta, may gala, di man ato, ka, lisod man eh, kaysa man unta ang source, may gala, siya unta ang principal atong pangutana unsa, sa tanan, kaysa dito man nakapaingon siya ang mga pangutana. O, oh, kini si Ma'am Ann Balanay, mga igsoon, ang ilang presidente nga way puli-puli niya. So, sige lang, kaya ron nga, maapila na nga, kining Shapsi, kaya di ba ang Shapsi, murag, asang Shapsi may gala, pag mangutana ko nun sila dito, pila na ilang na, ilang kwarta nga nahatag niya, kaya sige sa gatag, ang Shapsi na mingon, ato sa inyong presidente dito, panangin sa mo to, mga mo, clearance ito, nga, mutanaw mo. Ingon sa presidente may gala nga, unya-unya akong kantor, malimtan. Awal na po sila mo ato. So, kanang adagan may gala, doon ay questionable diya nga mga lugar tubag. So, haron nga ang tubag, mausagit siya, muna itong gihangyo si Kagawad Ali Gaspe, nga kay relocation mong guni siya. Relocation site para sa biktima sa Sindong, unya, haya pa tanay balong, nga relocation diya, murag nahimong personal nila nga, ay ito no, kung saan nga ilang ipanghimo diya. Unya, gipalit ko na sa gobyerno, millions may gala, para gigahin sa mga biktima sa Sindong. Na nahuman naman itong Sindong uban, wala gali ng anak na maging uban diya, plastar na niya, kana, hantun karon may gala, wala agad may gala, amot, unsa nang itsuraan ang lugar niya.
4: Reklamo, imagnom!
3: So sige, kaya itong atangana may gala, kaya ipatawag diya, may bawaan. So kamo nga mga katawahan diya, tungagin mo. Tungagin mo, niya na may lang sulat nga, di sa sila mabayad, kaysa magbayad. Mintras dili marisulba kini, okay, sige na mamugbayad ya. Unya haw ka mga uban, sige kapangitag customer pa ni Maygala ilang presidente ya nga kasi mo pa itong yuta. Asa mo pa itong yuta nga dugay naman ang yuta nga ipanghatag naman lagi. Distributor na sa biktima. Pero haw ka nga ang ilang presidente mo na ito'y pungutan ng anong sige kapangitag customer nga mapalit itong yuta niya. Sa itagyan, imo rin na. Diba? So imo rin na siya.
4: Reklamo, imagnom.
3: Mga na question Maygala diya. Kaya basin o kanabang na yung mga binuang Maygala diha. Sa nasangpit may gala nga kuan kini nga pag-distribute mga igsoon. Kay before mo sulod may gala, pag turnover ana automatic na unalaw na to ang backlog may gala diya sa City Hall, 30,000 ang mga tao may gala nga nag-apply diya para relocation. Niya may gala ina diya way tao uldo insa nga wala man ni bakante kay nana may tao nagpuyo diya. Amay nagpuyo. Wala pa puyo kay wa may balay, nagbayad na sila kadabuhan. Ang uban gani diya, murang, I don't know, no? So basta, depende na lang, may gala, karoon nga sa investigasyon ni Kagawad Ali Gaspe, kaya daghang kay question diya, kay pila kay tarin ng lugar, dako kay ng ayuta, ang murag, nahimo may galang, I don't know, kusay, matawag ito, relocation niya, walay balay, unya, puro daghang kwarta pang kubrahon, lugar, pang waon diya sa mga, ulog ato, mga beneficiary. O, di ba? Kaya nagredong nga ito, may gala, nga nai, kwan diya nga, dini, makikisuras, di bisurya. Sa ato na bawa may gala nga na ako na makikistorya na usad niya nga ako nga gusto makikistorya niya sa, dito siya sa Divisoria makikistorya kung anong sa Divisoria nga kung naapa sila ya, kanabang itawang may gala nga official pa na sa opisina pero anong dito sa Divisoria sila makikistorya may gala lugar sa doon ay lugito makikistorya.
4: Reklamo Imagnom.
3: So, naagin may gala, dapat tunahon dia o imbestigahon may gala, kita nagduda nga kanang lugar may gala, gihimo ng katasan may igsoon o kwarta ba yan sus, mahal kayong per square meter as lumbia mga igsoon.
4: Reklamo, imagnom!
3: Ano ba sa pragoan din sa ato, tunahon may gala, sige lang, atong sundo na, katawahan dia, dia sa nasampit ng lugar, atong sundo na, no, kaya, aron nga may bawaan may gala, kung sa ikahimta kong status, niya na may gala ang nasampit ng relocation site, nga hanto karong parao na, lugar why makita ni Muntawa pila lang kalugas mga igsoon.
4: Reklamo, imagnom!
3: Sa ato, pragoan din sa ato, tunahon may gala, tong oras, alas 11:55 na. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
7: Matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon o kalambuan diha sa pagpadagan o pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio at tangi.
3: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa Salayag sa Principe Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
8: Nangita ka ba og lami? Plus hassle free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon, from food drinks to full event setup. We've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
9: Nagapalandunon pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhan.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: Mag-DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compact.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabahal sa mga butika.
14: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
15: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Only Lechon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries. Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
14: Ania siliga ng mga barangay, CDO Chapter President o City Councilor Marlo Tabak sa iyang panawagan nga suportaan ang Bayaning Magnum.
16: So mao na lagi ang crisis karon, dili pa lang ni problema sa national or sa lokal. Ang tanan kita na ay concerned di ini, so magtinabangay kita atong giawag ang atong mga kapitanis sa kapitay at di oro. Namutabang ini programa sa Magnum Radio na kining bayaning Magnum kay dako kining bang sa katawan sa dakbayan. Ilabi na ang inahanglan nga naa sa ato mga tambalanan karong panahuna. Kami sa LGU sa barangay nagpasalamat sa inisyatibo sa Magnum Radio. Amo ning i-agenda pag-awag sa mga kapitanis na magpadala og mga katawan gikan sa kabarangayan para magpakuha og dugo.
14: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium.
3: Oras, alas 11:59.
17: Play smart, play bright. With No Star Online, have fun, take risk. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
18: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
4: Oh, Magnum!
3: Ayan na pwenta sa panagkuban din sa itong Troll Miguelato ng Magnum in Action. Abot na lang Miguel, no? Kaya nagkapang iso itong tagas pagdagan Miguel sa itong panagkuban sa itong tulumanon.
4: Magnum in Action!
3: O niya, upa Miguel, no? Atong tagas pagdagan. Kaya nabiyo na itong Miguel, panikamutan na itong ato Miguel ang mahinabi ang mga taga-DNR. O niya, kumemo ang CV University Management mga Exxon. Kalabot Miguel ng controversial karon Miguel, ilabi na kining pagtukod Miguel sa mga kondominium diya sa Manresa. Diya sa uptown may gala kung din kinimuraga sa to sabda partnership, no? Joint venture agreement. Karabang nuraga, siyempre, kininkuhan, Sibunan Master, muna sila may gala mag-develop, mag-imo sa condominium. Ang yuta may gala, iya sa Xavier University, kanang Manresa. Nakagibabagan man na karon. I-question may gala, o gipimbestigahan na, nganong ilang gihimo na, nga ang kanang land grant may gala, kanang yuta nga gigrant sa ila sa DNR kaniadto ang kasabutan diya mga igsuon mao nga gamiton na siya para sa education. Kana ba nga mga estudyante gamiton, like for example, kanang agriculture nila, agis. So diya sila magtuon, may galaw, sa so, pagpananom, sa so, talan-talan. So dili mahimo nga buhato ni mong magnegosyo kaya bawal mga igala sa kasabutan sa 1958 may gala mo nang gihatag sa ila sa kondisyon nga kana mo'y buhaton. 64 hectares na tanan diya may kuson. So kanang 15 mo na ilang gigamit diya. Now, nakikibuhatan mo na o gakuan kay murag diya murag iskwilahan o niya na dahil mga kondominium. Amaw na may galang na isyo karon so tagad tas pagtagad kay ugba. Itong paringkamuta may nabi na itong may gala si Attorney Ralph Mitrillo may gala murag spokesperson po siya. Sa alumni may gala, mga taga Sevier gyapon ang lugar ni Palag may gala sa ilang gihimo diya kay sa una, di ba? Kabantay mo nga ang target nila may gala kanang yun diya sa kanang kuan Corrales may gala nga Sevier University ilang main campus. Wapo kay lugar may gala sentro ka, buhatan nimo na kuno diya sa kalami kayo. Pero murag sa nasabda nato may gala kay na issue bitan kanila to wala sa madayon. Mo nang dito may gala sa Manresa sila nakapaingon. Asamot may galang nagreklamo na po may gala ang mga alumni. So ato ni tagas pagtagal ang issue diya mo ni siya ho. Kaya wapagani may gala kamulo pa silang earth moving diya, kamulo silang tamba, kala buldos sa panang ilipang buldos diya sa nasangpit nga lugar. Tungod kay una kondominium man na may gala ang ituko diya para ipamaligya may gala inegosyo. Dagan na sa nagpresiling na sila, meaning nag-una-una sila pamaligya niya, doon na kay gitawag nga reservation fee o katong murag reservation, bayad ka. Monthly na yun. Kaya na lang, pahingo naman dia. Nausahon man mo na karon.
13: Magnum in action.
3: Unsahon man ang adagan may gala karon nga inana karon nga nanay nagbabaga na karon. Doon tanawan ni mo na undang. So, nabi ka ito nagpa-reserve na dia. Tagpila yung ibayad nila. Diyan ka itong uban nga, sige, nag-reserve ka. Kaya mamantin na may buhaton giyod. Mumanay ka sa gara may gala. Tanawan ng SMDC dia. Mumanay may gala. Kamulong trabaho. Pay, wala pa may gala. Wala pa mapaparog ang building. Ilan nang ipamaligya daan may gala. Kaya mo man yung style karon ang imong bayad mo na ilang ikasto dia. Pratis, makapaingon sa imo. Kaya may question, may issue dia. Kana may gala, mo gapon, may soon ang pamaging bayad ka daan. Mo na ginanawa, bayad daan. O niya, pagbayad, lugar na kay reservation fee, dabi karon may gala, kaya na may issue karon nga ang gusto mga alumni nga ipa-stop gina siya dia. Dabi di madayo na siya. Mao na ang problema may gala karong panahon na.
13: Magnum in action.
3: O problema gyud kay alboroto gid may gala ang alumni kaya kanaon ta palagis mga tinun-an sa ilang sa buhato para anang agriculture sa may agriculture diya karon. Ana man sila paingon agriculture nga gihimo na gipangbuldo sa mana diya ang lugar. So meaning ang purpose may gala sa paghatag sa ilas gobyerno diya nga magamit nawala ilabi na kining agriculture man na ila diya. Ilabi na may gala sa Sevier University.
13: Magnum in action.
3: So ato na may gala ugma tanahon niya. Ato may gala nga palingkamuta may nabi na ito may gala ang DNR. Kaya importante man sila kay gibanduan ko sila may gala sa DNR Manila. Nga imbestigahan ka na siya kaning mga reklamo na sa mga tao. Niya na nga kung na may kasabutan. Di ba? So ang ato sa may muna itong ang Sevier University. Unsa ilang ikasulti. Niya na ang nahimong controversial karon may gala. Sa ilang kinibang dako nga proyekto nila mga igsuon diya sa Manresa may gala sa uptown area. Sabota lang may gala kaya tunay tagas pagtagas para guba sa itong tulumanon. Busa ka mo diya ka itong mga gauna-una nga makuha diya. Ana ayaw sa, stop sa. Kay basic mga saluso mo, magproblema niya mo pagkabutsunahan. Mintras niya pa may gala kining nasambit nga problema.
13: Magnum in action.
3: Sa magbalik may gala mabuta mo doong isyo. Uras alas 12:05 na sa kadoon.
19: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
20: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
21: Life Extension, life extension. Vitamin D3.
22: Ako di ay si Regeta yun na. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
20: Mapanit sa mga butika. Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915 773 4855 Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon or rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon or rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels na aray 20% lower risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient na ni sila 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
1: Ako, Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi iresitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
20: Din hinata sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3 ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
2: Life Extension Vitamin D3.
23: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CD and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpanyunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
3: Alas 12:12, gala kumusta mayingon doon ang karunang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Unas paglublokal, si Itso, miyang kong ahanto karon, dagan pa mga babae ang wa pagyod pasayod kung unsa ang cervical cancer. Sa atong Magnum National, VP Sara Duterte, mirespondi, mirespito sa opinion sa mga diraryong katawan nga mipabor nga siya ma-impeach. Sa atong Magnum International, US President Donald Trump, ingong nabungkag nila ang pito ka Iranian pasta votes sa Strait of Hormuz. Sa atong Magnum Business, inflation rate sa Pilipinas niadtong Abril misaka sa 7.2%. Sa atong Magnum Entertainment, kani Ilocos Governor Chavez Chingson andam nga paliton ang Miss Universe. Sa atong Magnum Sports, Orlando Magic head coach nga si Jamal Mosley itang-tango man mapildi ang team sa Game 7 sa first round series sa NBA playoff.
6: Magnum Noontime News.
3: Mga Ikson, kumusta? May ngod doon ng adlaw-adlaw karon nga Martes, Mayo 5, tuig 2026. Kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: O Magnum Aileen, ako rin.
3: O karon sa Ritales to Magnum Lokal, gibutang karon sa City Health Office kung si Itso, ragang mga babae ang wa masayod kung unsa ang cervical cancer. Matuman ni si Itso, Medical Officer 3, Dr. Erika Joyce Alfonso, nga kini ang rason nga maski palapdan pa nila ang mga programa aron mahatagan sa kasayuran ang mga kababayanan. Ilugang pa ni Alfonso nga importante usab kini aron mapugan ang puruhan nga maghambin sa maong palatian.
8: So according to the World Health Organization or WHO, kining cervical cancer ga-affect niya og women and it costs 400,000 of deaths worldwide atong year 2022. So there is sa Philippines, every day naay gakamatay nga 11 women per day because of cervical cancer. So it is very important that we raise awareness about it. It is very important nga mag-raise nag-awareness about it because it is a highly preventable disease. Ma-prevent yun siya kung early siya nga ma-diagnose, early siya ma-treat. So unfortunately yun, daghan kaayo women nga dili kabalo unsa ang cervical cancer, no? It's very sad. So kami as doctors, we always advocate na prevention is better than cure.
3: Ang payag ni CHO Medical Officer at 3, Dr. Erika Joyce Alfonso.
9: Nakahila kang usa ka inahan kinsa biktima sa sunog sa Zone 1 Bakahan Carmen Syudad human mabiktima sa kawatan sa evacuation center. Human kawatang iyang banig sa evacuation center sa West City Central School karong buntag. Matod ni Mercy nga milakaw siya kadali kay magpalit og pan kay gigutom ang iyang maanak apan sa pagbalik nawala na ang iyang banig.
10: Nagbalik ako kanda, gutom kaya kong bata. Linot ang mga kananang, marag mga sinukas na siguro ko di anong. Dadalit mga ganito, kabasa naging mawala. Pagkabot na ako dito, kanan ako, wala na diha. Nakailala ko din akong banig. Di anong, nabutag na nga. Pagkanan ako, nahuka na akong hikot ba. Ay, wala na mamuwi. Ilak na ako. Ilak man sa, dugalik. Ako anak niya, naman ako anak naman. Tagsa-tagsaan, tanaw man. Tagsa-tagsaan, ako anak ng lalaki. Sa mga, doon siya nga ma. Manara gina sa dulma, wala gina niya gisuri ang banig kan. Kataan ba ya?
11: Lagi ko sa mga nanuna ay, otan dig siya. Ito na nga. Alesa na naman, makahan ng mga kawatan. Ibig siya nga mga tao uban, hindi ka pangawa. Amo na ng mga kawatan, lagtunan. Bisan ka uban. Nawala ka ko, bisan ka nagbalik, ganti kong bakahan ko. Ikaw din kami, lamit ko kaya naman yung gamit ka.
12: Hindi na mawala.
11: Lipat yun ko. Ako na siguro lumot kayo. Ay, kung ano, gilakaw. Dali-dali, dayo mo kuhan.
9: Ang pamahayag ni Ma'am Mercy sa 115 na Magnum Jewel ka pamilya, pamilya. Apektado karon sa sunog da kagahapon adlaw.
3: Grabe hilak ni Mrs. Kawatan sa banig ha.
9: Pati banig ikaw.
3: Diha nga nadaka kay kawatan.
9: Nag-apod na bias
3: lang. Sila nga gaunay giunay pagyo na yo kunay ano.
9: Nag-apod naman sila banig Magnum Jewel dili
3: na. Mga gani, sukulangan pa siguro tong usa. Pero nara man sila diha kay muna agoy mo lagi na usay mangunay pagita ka tong silingan diha.
9: Oo.
3: Ayo ka dito ta mga mangawat to sa layo. Ayo na silingan kay mo pareha man biktima sa sunog.
9: Hindi lang mangawat Magnum Jewel. Kini man maigid mangawat pero
3: bisan pa og banig Magnum Jewel burog hilak kaniya na kay karong panahon na, ka na mga butanga, importante ka na.
9: Okay, wala, Bessel.
3: Wala. O, niya, higda ka na sa simento, buka kag banig.
9: Katong ilang tent, Magnum Magnum Jewel, nipis lang siya, so dapat na sila'y banig. Oh. Di so po, muhigda lang siya dito sa tent.
3: Ah.
9: Muna, karoon lagi, so, na, hilak in town si Ma'am Mercy. Doon na pa kung yun, wala nung cellphone Magnum Jewel. Si Magnum Angie.
3: O, naraman dihago, ilang mga silingan, nara katong sulugan na sila, kasuloy-suloy bitaw, pag naikaliro niya, makita nila sa ikarga na mo nang problema. Na speak kasi niya tong adawato sa Maygala. Atong kama Magnum Angel Sado sa West City Central School si Tukinsi na kapamilya Maygala ang biktima. Magnum Angel Sado, Magnum Angel Guayn.
15: Sa Magnum Journal, niyabot na sa Sindu 15 ka mga pamilya o kinihigilaguban sa 391 piso, 400 na nihapit na yung Magnum Journal. O sanlay kulang, o takto na gila 400 ka mga tao ni sila nga nagahimo kuno sa pagpasilong kro. Ala din hi sa covered course, may West City Central School ning atong nga syudad. Sakto nito Magnum Journal, no, wagid ni pili, gid ning mga kawatan. Bisagun sa nagiging trahedyang gato bang, pero makakita yung bintaha nga to sila hapon nga itig kaingon na manghilabot yung ihapon. Nadi ni si Ma'am Mercy o naginuktok ni this kilid nagahimo naman siya giputok niya mga gamit Magnum Jewel yan ang uban-uban kay lagi nasabuyo din siya kaganiya kay
3: biyagi noon basta ay gikupyansa kay kanang mga suspect silingan ragini muna kay muna itrabaho sa uban niya.
15: Mga po na yun ang Diyos. Ang din ni, no, makita na to, maarang-arang lang gani, kaya naman sa covered court no niya, ang lahat din po nga kaning mga modular tent na patag mong ipot siya. Kaya lagi, ang din ni sa covered court, no, na mamani ang korte po magdamajuwal po sa kaning basketball din sa nahiskitan nga tunghaan sa West City Central School. So, din ni, kailangan na nag-i-chag happen. Kaya ang banig, kung mo siya magdamajuwal, ang banig, dako na siya. Pero kung daghan mo ng members pamilya, di ko siya malukot po na ng modular tent. Kaya kanina modular tent, dako-dako.
3: Di masang mahimo nga matulog ka magtindog.
15: Lagi.
3: Kaya kung magtindog, igong yun.
15: Oh, gani magdujol. Ang ilahang modular tent, gani magdujol. Magtako pa mga gani sa ako aging kwartong yabangan. Kuan ni siya kaninga ang tent magdumajowal, maka-occupy siya ng ubay-ubay sa mga members pamilya. Pero kaninga nga banig mong gano'n sa nakabuhok, so di siya malukot, no? Sa kaninga banig, nga gihatag tutuprin po nga si SWD. So kinanglan yun nga ang uba, no? Mangita po maagi nga, kuan yun, ma-happy na nila ilahang nga kaugali. Kung hindi po sila pang matunugan, mabugnawan, labi na parang sa laon. So ito makita ka rin na din, eh. Ang ubay mo nung siya, lang gawas, kaya alibot, mag-ugayong grabe, kainit mo.
3: Oh, init kayo niya?
15: Kaya Magnum Jewel, so ang
3: ato
15: mga katawahan
3: din eh, muna nang gawas ka rin. Oh. Sus, murag pugon
9: siya. Oh, magpuyo ka din na sulod sa tent Magnum Jewel. Samot na init.
15: Oh, init yun.
3: Kailang gabi eh ba? Pero kung ilaro urasa, Init kayo, Magnumanji?
15: Wala ba yung electric fan din yung Magnumanji? Wala. Wala oh. Ang hilahapod yun din yung usara man ika-outlet. Wala man ta din sa stage nagpatong. Usara ka-outlet niya. Paniguro po hapo nga mga cellphone mo. Pwede hapo nga kanyang ma-charge. Kaganihan, no? Kato si Mama Percy, naka-hilak, no? Sinawala ang iyahang kanyang banig. Ginapoy usa ka ganihan nga nawagtangan po ng cellphone. So, batod pa sa topo rin po mga CDT din hilagi. Ngayuli ang inyuhang mga ipangkuha. Kaya ang inyong isig kaingon, naglisod sad na niya. Dayon, karon ninyo, pagyan po nga pihigan po magdumidyolog sa mod sa pinagin pong pangawat. So, anong gigipili na? Motong kaganiha, nag-atag sila ka kaninyo suggestion nga. If ever, no, nga, makahuna-huna lugar, katong kawatan magdumidyolog, lugar nga kanin matandog, no, sa mga panawagan kay FCDC, kaya nanalgin ng gilak, nga kung di sila... Yeah, makahimo mag-i-journal sa pag-hatod sa katong cellphone din sa kanyang stage. Ikaw na lang, mag-anhin lang sila din, mag-hatag sila ng papel, or sila ng papel, manubos ng batang, ipahatag din sa kanyang mga taga... Tanggay, kanina taga CDT, kanina natin, kanina nag-girls, mag-jowal. So, di-hatag na lang para ang mga taga-barangay lang din, mag-ilong na lang din sa pagkuha sa item para i-turn over nga tupo sa tagiya. Kasi di po, maulawan. Pero wala mong gigulong-jowal. Ni kaging na siguro yun ko, ni kwa na, nakubla na siguro itong kasing-kasing ulong yun. Kadi mo, matutlan. Kaya nanghimo pong gya po no, sa pagpamiktima, saya po makaubanan po niya nasunugan. So, hindi karoon po mag-jowal, no? Ang ato ang mga personahe po di ay sa kanina barangay, sa kanina city house, mag-jowal. Nag-himo sila sa pag-hatag no, o kaniyang mga bakuna kaganiha o mga tambal po sa mga kaniyang residente po nga nasunugan mag-ujol nga doon ay mga gipanghambin sa panlawas. Karoon po dayon nga to mabit sa nagigkan sa City Veterinary Office mo na tumakita din sa obos kanil sila si sir na sila dala po nga mga pagkaon gani para sa kaniyang mananap like iro-iring mag-ujol o mga tambal sa ilapo rin po mga mananap. So nag-imo sila sa pag-distribute din eh kay dili naman mga tao good ang displays no ato sa ito po nga sunog. Apil naman po ng ilang mga binuhing mananap. So nawala agad po mag-jowel po no ang kaning pinayanan po sa kaning ilaha po din po mga mananap o gagani man karga po sila dala po sila evacuate po da karang po da din sa maunga area gani man tungkol ano mag-jowel o ba-ibay no ang tagaan po sa City Veterinary Office sa ilaha po din po ang kaning pagkaon mag-jowel sa ito gani gani
3: Bulgor.
15: Ay, sir.
9: Si Bulgor.
3: Pagkaon.
15: Dog food na siya, sir. O, kanon dito sa mga cat food.
9: Dog food o cat food? Para sa mga iro o giring.
3: Dog food o cat food?
12: Powder para sa manok. Vitamins powder.
15: Itong na mga manok na binuhi. So, napay powder po at magdong majawal. Kanila hapo nga
3: iin. Ihawa na lang na. Manok.
15: Pag nakadiga mo mo doon dyan, ihawa lang mo mo sila itong angan din. Wala mo mo sila ilang kaugal yung kaldero. Ugaubat pang mga gamit. So, mana kaning namanggit yung mga kaisuran nung mahilig ng mga manok, panabong. So, at least na ipang vitamins kay para po sa itong mga
3: kanil. Ay, sus, nasunugan na yung vitamins pagkapos manok at panabong.
15: Pagod na,
3: pautan
15: na
3: ito mag-morning,
15: di ba?
3: Thank you, dapat patagdag. Iyawan na lang, kaya dugan problema na.
15: Wapay-wapay kwarta niya. Ang kanimasin ka ng manok po nila nga, kanaging sanayon ba, kanang white logons, kanang namiya mo ng vitamin sizer. So, dagan mo na, gusto mo siya
12: ba?
15: Dagan. Mga pin. Dagan, pinakabok ito na. Dagan sila kanang dalaman na kanihihan po pag jowel po ng mga tananta sa ilang bikin.
12: 42 kapit owner niya ang kwanda yon ang ilang man do bukat mga naitagutlo naitagutlo tagisa na pero 42 owner
15: ang inyong gihatag sir kay mga cat foods o ka dog foods
12: kayo vitamins kung vitamins sa manok
15: ang kaning ang mga tao po sir nga to for example nung kapag tag-iya ni Ine, unsa pa'y kanina pwede nilang makuha po ng assistance or if ever no, mahurot na po nilang mga gipang nadawatan ka ron.
12: Ang mga tool, mukha lang sila sa, kung naman may barang, barangay bio security officer, pwede rin sila mo doulit to kung sa'y mga kinanglano nila, pwede rin mo direct sa mga opisina para kung sa ilang problema, at least kung sa masulpad nila.
15: Wala yung mga nabuhig baboy, sir, kung anahin din sa inyo.
12: Wala, wala. Manokra.
15: Maayo kay kunay binuhong baboy magdumjon no
3: oh, wala ka
15: ipod kaayo magguyo-guyo din sa baboy mora na yan naklasis mga mananap sir oh pwede makuha yung pangalan sir Angel eh sir sa Magnum sir
12: Edward Paasa
15: sir Edward Paasa salamat kay sir may nga udto sa uban ng team po magdumajowel po no so karong mga panahon na tanan taga main ni ilan ni Madam Miss. Ay ma'am, pwede mo ka-disturbo ma'am katong na cellphone mm-hmm. niya bang nawala na ba? Katong na uli itong cellphone.
3: Oh.
15: Wala yun.
3: Wala. Kana to phone siya pa.
15: Ang kwarta ra mo din siya kanang gusto ko dalihan na i-smell nga nawala pero nakit-an ra man.
3: Asa man nag aban ang kwarta? Kisa nakuha?
15: Ah, na-transfer siya sa katen. Pero ang katong ban...
9: Nibal yan sa line 10.
3: Sa line 10.
15: Pasa, ano ito? Gituyog pasa o kanang aksidente lang? Ah, aksidente lang. Pero ah, katong cellphone dito, aksidente, ikawat yun.
3: Ikawat. Wala, so grabe yun ang ito.
9: Uy, pili.
3: Uy, pili, o.
15: Ay, pili. Lagi naman. Di nanggil mo kung sinis siya mag-iisa. Kaya mo nag-apil po ta.
3: Stilan.
9: Pari, harabi siya ng biktima. Ang tapos yung Joel, pero...
3: Kaya nga nangayla diya, kung nakagi ka diya, ang trabaho diya ka namin itong mangitag basura, mabalin anak, oh. Surusuroy. Katong yung
9: banig, o, murag yung kung nagigit itong banig.
3: Katong na'y banig. Anag kayo.
15: Lagi mo ganyan.

0: kasi hindi na natin pangawat. Ito may bato na lang din mo kayo. Nakaibigang panghapin. Kinamay lang atal.
1: Ang taras ang tagasaw niya. Tagatalakag mo na siya. Ganan sunihon.
0: Ah, ganyan dapit inyo.
1: Ganan sunihon.
0: Ganan sunihon. Dugay na kay ko diya gamamoy. Kwan, mga 15 years naman siguro.
1: Asa na bitya.
0: Ang gagigan sa una. Hindi, lagi ko na po yung ako yan. Ay, nag-vacation kong tibo, pero nag-bike na sa kudiri, ana ba? Wala na. Ah, maling sa una sa din sa Carmen di ay. Kuan, gatrabaho ko 13 pang ida, gatrabaho ko kampunita, store, lang, diha, bugasan. Dayon, naminyo na dahin ko. Muna, di rin na dahin ko. Uy, ata. Sa bakahal. No, okay. Pero, kaning nga, nakay nakuha pang hapin. Kaya naman ito yung mga nang distribute ka, Greg. Kaya para saan yung mga sininay mong dala ka ro. Kanila, ako nakuha, ma'am. Kaya nakay ko kabot, itagaan na ganito niya. Ay, laluya kay ko, ma'am. Babot naman ko, buwan.
2: Aman ni mong katong mo hang senti mo nang isirado ko ra gusto.
0: Payong ra man to dito bilin.
2: Wala na mabutang makawat.
0: Wala na payong ra man to, charo sa paong ya puto niyang payong.
2: Ang bahon sa ere.
1: So magno man jay pungta na siya na kasi ya pagto nga suspek erang silingan dia. Kao ba niya nga biktima? Kada
0: nga, ingin siya magdumjowal. Kinsa din mo gituhan nga suspek. Na din hirag yapon nga sa nasa. Nara din ma'am. Pero kapoy naman gito.
1: Arat na dyan. Kung sa'y color tayo ang banay, kung sa'y color.
0: Sa'yo mo naman sila color, tanan magdumjo, tatong
3: kaya. Ay, pinatang manasa, tatong emergency.
0: Ay, yellow kayo ako.
1: Ali, may bawaan mo na, magdumanji, may bawaan na, ano? Kung na'y magbukla dyan, duha ka banig mo na to.
3: Duble.
1: Duble. At tagsa naman sila. Kung na'y magbukla dyan, duha ka buhok, aka na, sure na. Mo na to.
0: Di, napoy naging Honda yun, ma'am. Kaya, sir, kaya, naman ko ito kanina nag-announce nga, kung buha sa itakapin, muna na daw niya. Niya naman itong naman sa iniingon nga, uy, dipindi ra kayo, nako na yung duha sa duha ka, sa itakapin, duha daw ang nagbuhan, puyo. Duha ang
1: nag-occupy. Masig mo na
3: ito.
1: Ano pa si Jeff, yun naman yung magpuyo sa tin ka, duha kabok sila, so duha po nilang.
3: Kasi pamilya sila, duha sila.
1: O, di ba ka ito?
0: Iba sila, iana lang ito, basta hindi ay napaymata ko kukson. mga bata sa ako natulog na sa sila gabi, wala na ako tanduga mo to nga. Pagkakaroon na sa ako ibanik, wala na ako ninoon.
1: Sus, kabugno agay po sa... So, wala'y karton niya? Wala'y karton ninyo, karton?
0: Akong kalabo, sa akong kalabo, ganit kawatan mo kasi nakatulog na kaluha,
1: eh. Kalanga lang, oh. So, ikaw nagduda nga, diharag yung silingan na gini mo?
0: Nara din sa nara sa kay duda ko kay namin to kasi pag ganina ta ko pay ngon ako nga kung babae man ganina ako nagpilat ta kalagot
1: ayay
0: kalagot na ko sir kay mo to nga sipat-sipat
1: ganya nga oi ay lagi mention na pagkada ko sa
0: uy
1: bawal ini ho ne bawal ini ho
0: sipat
1: nagsipat sa ibo pag
0: alam magdugyon kailak na pud bali bali mo ko makailak na makatawa di
1: kay kini magud siya nga panahon magdumanji bisan to nakagamay nang abutang di mo hinatag. Pero importante, importante kay na nga butang karon panahon na nila kay wa na koy nabilin sa ila. So matagagag banig dako na kay nga butang para nila kay at least na magamit nimo kay sa so may kortahon
3: nila. Katong nagkuha sa banig magnum jewel, basta makonsensya siya, ibutang yes dapli na lang, dili siya magpabantay ba.
0: Butang na yan. For mercy.
1: Why siguro naminaw pa lang karon nga nagkuha sa banig niya. Nga dako kay kwan. Dako kasing kasing. Oh.
0: Kayo yung kung hindi man ito kapag-ilabot ko yun.
1: Huwag gani.
0: Kapag-ilabot
1: oh. Katong na ipag-inunin mo nga, I like to mention, Mrs. Ha, I like to mention, katong yun nga, dako o kwan, niya, ni Simag yung mata. So, nagtuo ka nga, katong siya mo'y lugar.
0: Oo, kaya nililiman siya. O niya, dayon, maruglayan kayo yung ginawa.
1: Wala sa mingon nga nun, kakita day ka. Eh, dako, imo na yung nahihikap.
0: Ah, wala pa sa kong ngalan siya, problema na niya, kwan.
1: Oo. Nakabantay tayo siya, paingon nga dako.
0: Ay, manina, panungog-dungog, alamin ko nulay ugon. Isato ba?
1: Ah. Amo ba, mo ba?
0: Istorya.
1: Nay nagingon nga labi ka layugon?
0: Oo, oh, nay nagpadungdungo pero
1: siya?
0: Ako na siguro yung ipadungdungo
1: at kaya
0: na lang. Guilty. Yan na lang, yan na lang to.
1: Oo.
0: Kasi kulang yung balik.
1: So karawa naman kay banig. Usap pa may imo karo na kato na lang na itarpulin.
0: Oo, oh, kato na lang. Kato mo rag trapal. Pero yuli man to siya, sir. Yuli. Kaya di man to ah.
1: Pero sa trapal nga bugna ka na panos gabi.

0: Nulutan nga
1: kabugla sa siminto. Siminto, biyan
0: oh, dapat sa karton na lang unta, karton. Bindahan na lang karton. Anyway, sige Mrs., pasig na pa yung muhatag sa imo diya kay hilakan taon may galan niya ang banig yun. Mm-hmm. Ang gikuha taon sa gituyo diya sa iya. Ang lagi. Sige.
2: Sa kitang pag nilakaw, nagparit yung kumpan at sir, kaya nang nangigutong kayong bata, nagsunod-sunod pag ginako niya. Dali na kayo kunibalik, mga 10 minutes, wala kayo 10 minutes siguro. Mm-hmm. Wala na dahil yun. Ako rin ganing ibang tayo, no? Kaya ngayon ganing kong marag ito yun.
0: So kadag sa kadaghan ka ninyo diya, ikaw rin ang iyaging nag-home sa pag ilabot sa imong mutang?
2: Oo, na wala na bagay ko, wala na bagay ko na buwan. Pwede ba nang kamping ganing, ganing pasala.
3: Pagbantay na sarado na lang gina. Basin do, sa pula makagturan kung pagdumdol nung basin na mga extra daw ba ni pangitaan na lang si Ma'am Mercy kay para ang yahapon din po mga anak kung siya no di matunugan kay unya ra ba po sa kaning hapon.
0: Sa mga banig katong bulay nga banig bulay o katong plastic. Ilig
3: plastic man tuloy ba?
0: Plastic.
3: Plastic. Plastic sa magdumajowal din. Kaning pwede sila mo hapit din eh. Naaraba po din eh. Daplin po si Ma'am Mercy nag kaning lingkod-lingkod magdumajowal. Matutulan na mula. Pangitaon lang Ma'am Mercy para napoy mabanigun niya si Ma'am Mercy magdumajowal no. Kay paghapon na matigda na to. Dagong-dagong na. Pagkagabi eh. Nagulan-ulan. Niya dito sa may gusan ni ulan yun po magdumajowal ng uban. Kay nagtaligsig po niya area niya. Basi tugnaw na po din kakadlaw niya. Wala ba? Direktara ba po niya ang uban din ni magdumajowal no sa kaning talog sa korte sa kaning sa Central School. So, awa, makita ni mo karoon din yung ilang sitwasyon. Dikit-dikit pagid magdumajowal. So, kuwan din kayo, no? Pabulitan, tunuubo na ikabuntag, napanuhot yun din nga mata din pag magdumajowal. So, ma'am, pahito po, no? Sana ito po sa imo, no? Huwag tangan pa siya ga kaninga pinayana, no? Huwag tangan pagbanig din sa evacuation center in town ang nahisitan nga ginang. Salamat, ma'am. Paano, ma'am. So, karoon magdumajowal, at least, ang inyong mga pagkaon, ma'am, ang pamahaw, nakakaon mo kag
2: kakaon
3: na nga
2: siguro
3: to. Gugay? Matataon
2: sila
3: nga. Bantos
2: naman sa
3: mga kanina. Kawa mag-imay palit saan. Ang panito? Parang mga panito na siguro to. Parang panito na to. Ito din yung kuhan, itlog, o isa kamok na manok. Basta ang kadata o kadabata.
2: Wala siya nagkakaon akong bata. Hindi man ihatag kung wala. Ang doon ako kabata, mawa kakaon.
0: So wala, manok, so, paas,
2: kanya,
0: manok?
2: Kaya nangangabot na gani, wala sa kakaon. Kaya wala na ako napangayuan kayo, di naman sila makatago, wala di ha.
0: Paas, manok, paa?
2: Manok? Kuhan, kanang yung likod. Kanang
0: ah,
2: kanang
0: likod. Kanang. Oh, dili po, manok. Oh.
3: Mga pito, paas, magdumagawa. Iyadobo daw ko, mas matayahang na kuha po yung kaganihan. So sa tumakaisunan nung basin na na ay katagana na apod sila din nung kani ubay pa na occupy mi lang mo jolo mata awa kani ang atong nga video untok untok magdumjowel kani na ay apart no nga kani nga taring nga dito ring gid gi suksok ring gid nila ang ilang hapunan po nga kani mga tent magdumjowel aron magbukad aron magsilbi po nga temporary nila nga kapuyan ani po nga 115 ka pamilya nga apektado niini po na itabong trahedya sa may zone 1 bakahan na Carben o gana karon dinhi sa May West at Central School ng Pasilong Lahat kan dinhi sa May West at Central School. Kini
0: sa 220 Angel Sado sa Balitao, Sir Pisho, Magnum Radio. Alright, salamat, salamat na Miguelan. Live report sa Gaban, pinagin Magnum Angel kini Miguel sa West at Citizen School. Gibutang diya Miguel karon ang mga biktima sa sunog diya sa Zone 1, Barangay Carmen, ng atong Dakbayan. Alas sa 12:34 para sa mga balita lokal, gagat karon ni City Mayor Rolando Clarix oi ang hingtod ng mga departamento sa City Hall nga pangandaman ang umabot nga Super El Nino nga posibleng magsugod sa sunod bulan. Madupani oi nga importanteng maplasa na ang mga ekipo o gaandamon ang mga inisiyatiba alang sa gilaumang tukmang kainit sa panahon.
4: Akong pagpahibalo kaninyo, labi na sa buhatan, sa CDRRMD, sa Clindro, sa CIO, mahitungod ni ining Super El Nino. Atong pangandaman, bisan tuod, aduna na'y pahibalo, nga karong umaabot nga bulan, June, July, August, ang Super El Nino. Busa atong katungdanan, labi na sa buhatan, sa APO, sa CDR, sa CIO, sa Clindro, ato ng papangandaman, kay dali ra kaayo ang adlaw, labi na sunod bulan ang gitakda nga moabot ang Super El Nino.
0: Ang ipayag ni City Mayor Rolando Clarix oi. O ganoon sa itong Bayaning Magnum update, o si Carla na lamang, ipagay na ang Bayaning Magnum Sure Blood Give Life Blood Dating Mission diya sa Limkit Kay Trium. karong may resyetining tuiga nga sugdan sa lasay sa buntag gawas nga ikaw makatabang sa imong kagulingon, makatabang ka mausab sa neto nga mga pasyenteng kabus nga nakinanlan o dugo sa mga neto nga mga nagbaton sa sakit nga cancer, severe anemia, malaria, ingon man neto nga nagpaubo sa surgery. Kung ikaw interesado, i-text o tawag lamang sa numerong 0927-3811-999 ang imong ngalan, address, edad, gender, blood type, aron ikaw malista. Kini ang programa sa Magnum Radio Kabag ang Philippine Red Cross kagin Dioro, Misamis Oriental Chapter. Oras, alas 12:30 na.
1: Muras, hatod kaninyo ni Ariel Nunoy Bation sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro.
5: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas, potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar, Mighty C.
0: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes, mura ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties, charantine nga nagpaubo sa glucose, vaccine nga mu-control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes. Ay na pagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Pahimuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discounts sa Clinica del Retiro Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica del Retiro logo.
7: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-15-24297. Enroll now!
8: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
8: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: What if your phone could be your front row seat?
12: Playtime Entertainment launches PT Idol.
11: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
12: Where talent takes the spotlight.
11: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music.

0: Street Studio.
1: Pre, naku'y project run. Nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
2: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
3: Sigar di Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
6: Magnum Noontime News!
7: Alas sa 12:42 na para sa mga balita karon sa atong Magnum National. Ibutay karon ni Vice President Sara Duterte nga pasagdan lamang niya ang opinion sa mga tao nga gusto siya nga ma-impeach o matangtang sa pwesto. Matupan ni Duterte nga dili na mabago ang panlanta sa mga tao. Apan lahi kung ang mga magbulaod ang magpagawa sa pahayag. Nunod din ang question sa Vice Presidente ang kasiguruhan na sa mga magbulaod nga mahinayo na ang pagdungog kung masaka ang articles of impeachment bato kaniya dito sa Senado.
8: Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
7: Ang payag ni Vice President Sara Duterte.
9: Kumbiyansa si Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor nga mas midaghan ang mupabor sa impeachment complaint bato kang Vice President Duterte. Mato ni Defensor nga nito silang madugangan ang mga kongresista nga mumboto og yes aron ma-impeach ang Vice Presidente tungod kay wa niini matubag ang mga allegasyon bato kaniya.
10: Hanggang ngayon, ang mga congressman ay binabalanse pa kung anong tamang desisyon sa boto nila. Pero sigurado akong dumami ang yes dahil walang sagot sa impeachment hearing at hindi sinagot ng tama ang mga aligasyon ng impeachment complaint. May madadagdagan at yung ibang desidido ng mag-no, pinapabayaan naman silang bumoto ng gusto nila. Ang Mindanao, tanggapin natin, lugar ng Vice President yon at kahit papaano, matibay ang kanyang suporta doon. Sa Visayas, ang Eastern Visayas, may hawak na support ang mga Duterte. Cebuano speaking at Bisaya speaking like the Duterte. Remember that former President Duterte was born in Eastern Visayas. Ang Western Visayas tulad ng Iloilo, iba't-iba ang preference na Eastern Visayas pagdating sa national.
9: Ang pamahayag ni Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor.
7: Alas sa 12:44, samtang iklaro karon ni Kalokan Sikan Desi Congressman Edgar Erese. Nadili siya mutunga sa plenary debate sa kalabot sa impeachment complaint bato kang Vice President Sara Duterte. Mato pa ni Erese nga ang iyang desisyon wa magpasabot nga may pabor siya sa Vice Presidente. Ipasabot sa kongresista nga wala siya ipiliwan tali sa Marcos o Duterte tungod kay ubo sa drua mapaingon na lamang o mapaingon lamang sa impyerno ang Pilipinas.
11: Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos. Well, there will be a Senate trial. I'm sure that they will have numbers. So actually, my vote is insignificant in this process. I know that there will be enough votes. I prayed for wisdom, and my wisdom is not to participate. I will not attend even the plenary session. Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos. Dahil ang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay impyerno sa bansang Pilipinas.
7: Ang payag ni Kalokan na City kung ang Kalokan 2nd District Congressman Edgar Erese.
9: Gipamugos na attorney Lorna Kapunan nga may bati nagkahadlok ang kampo ni Vice President Duterte rasod nga nagkadaghan ang mga trolls nga nagpakatag sayop nga impormasyon kalabot sa impeachment. Bato ni Kapunan nga naobserbahan sa niyang managlahi na ang payag sa defense team sa Vice Presidente.
0: Huwag tayong makinig sa Marites, huwag tayong makinig sa mga trolls na yan. Kasi nagiging maingay na, no? Me, that is an indication of takot na sila. Na lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth. That to me is an indication of fright or flight. Kasi kung inosente ka, you will not miss any opportunity to prove your innocence. Eh, she missed her opportunity several times in the House. Huwag siya magre-reklamo or her defense team na sa Senate na lang sila pupunta. At saka parang nagkakagulo na yung messaging nila sa defense team, no? Because from what we've heard, sabi ni Attorney Poa, we are ready to go to the Senate. Kung narinig ko na naman, meron na siyang if we go to the Senate. Eh, dati, ready na kayo. Ngayon, parang hindi pa kayo ano.
9: Ang pamahayag ni Attorney Lorna Kapunan.
7: Samtang, ang kabalita na sunong ibutang karoon ni Vice President Sara Duterte nga dawat nila ang mga manayon abad mo sa kaso sa iyang amahang si kanil Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kung ICC. Matubad ni Duterte, gilauman na nila nga dili mo pabor ang desisyon sa hukmanan rasul nga giilan ng ipangandaman ang formal nga hearing.
8: Well, I accepted it. As it is, discussion na rin naman namin yun ng mga abogado, no? Now, we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go. Really go to trial is the best way to move forward is to prepare for time.
7: Ang payag ni Vice President Sara Duterte o karoon sa itong Magnum Health Alert.
12: Magnum Health Alert!
7: Nagmamanong karoon ang Department of Health kundi UN sa risgo sa panglawas sila binaning panahon sa grabing kainit sa panahon. Hindi ang rason nga hugot ang gimong disease surveillance. Sa insya aron mamonitor ang pagsaka sa water and foodborne disease tungod sa posibleng risgo sa kolera. Typhoid fever, hepatitis o diarrhea illnesses. Gawas din him, nakaralitong usab ang DOH sa sakit gikan sa lamok, usama sa dengue, chikungunya, malaria o Zika virus. Ngunit tinig, ipinamunuan ang publiko sa peligrong dala sa head exhaustion, head cramos o makamatay ng head stroke. Ang sa tumang ng international sa Amerika, gibutag karoon ni U.S. President Donald Trump. Nga nabungkag sa Amerika ang pito ka Iranian fast votes nga sa Isleto Formos kini nunod sa nagparayong tingwa sa Estados Unidos nga giyahan ang nalukong mga barko paggawa sa maong kadagatan. Madumo ni Trump nga tanan nga fast boat sa Iran mibiya sa maong lugar human at akiya gamit ang helikopter. Habang ipangipakak sa Iran ang payag ni Trump o gagingong mingong duha ka gagmayang barko ang naigo din lima ka mga sibilyan ang namatay o narinig giingon sa shipping companies nga Merck's nga usa sa ilang US flag vessel ang walang puso nga nakagawa sa Strait of Hormuz pinagi sa proteksyon sa US military ubus sa programa ni Trump nga Project Freedom.
9: Sa Germany, duha ka taong patay, 22 ang sobrahan human daruha sa sakyanan ang nagtipok ng mga tao sa Leipzig, Germany. Matod ni Leipzig Mayor Burkhard Jung nga gisugat kon gisuta pagkaron kung unsang motibo sa 33 anyos nga suspect sa mga insidente. Apan migawas sa inisyal nga investigasyon nga nakasaniti kaniadto sa problema sa pangisip ang akusado. Isa ra nga pipila ka higayon ang nahitabo sa Germany ang pagpangatake pinagi sa pagbangga sa mga sakyanan.
7: O garaw sa itong Magnum Beses, bisaka ang inflation rate sa nasuda na itong April ng tuwiga. Tungkol sa pagsaka sa presyo sa petrolyo, gumikan sa krisis sa Middle East nga nakaipikto sa pagkaon, lokal nga petrolyo o galastuhan. Matuban ni National Statistician and Peace Chief Claire Dines Mapa nga ang inflation sa presyo sa goods o servisyo misaka sa 7.2% ikan sa 4.1% na itong Marso. Oga 1.4% sa April 2025. Hinugang pa ni Mapa nga maoy nagunang nakaepekto nini ang pagsaka sa presyo sa food o non-alcoholic beverages.
13: ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 7.2% nitong Abril 2026. Noong Marso 2026, ang inflation rate ay naitala sa antas na 4.1% at 1.4% naman noong Abril 2025. Ang average inflation rate mula Enero hanggang Abril 2026 ay nasa antas na 3.9%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation itong Abril kumpara noong Marso ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 6.0% inflation rate. Ito ay may 37.3% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa.
7: Ang payag ni National Statistician o PC Chief Claire Dines sa MAPA. Sa antas ng forex rate ang usaka US dollar nagbalor karon sa 45 pesos o 45 centavos, Canadian dollar 45 pesos o 30 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos, Australian dollar 44 pesos o 4 centavos, ang Taiwan dollar 1 peso o 94 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 71 pesos o 85 centavos.
9: Samtang nanonood sa nagparaing gyera sa tunga-tunga sidlakan, ang Dubai crude oil karon anaa sa $100.86 per barrel, kinaubos og 4.58% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa $105.70 per barrel. Sa ato sa pagmonitor sa mga gasoline station din sa Cagayan de Oro di sa may Shell Caswagan, ilang diesel 81.50 per liter, regular gasoline 87.40 per liter. Jetty Carmen ang ilang diesel 81.50 per liter, regular gasoline 80.10 per liter. Blue Energy Usmeña diesel 81.50 per liter, regular gasoline 79.40 per liter. Og sa may Caltex Carmen, ilang diesel 84.30 per liter, regular gasoline 84.01 per liter. Og karon sa tong Magnum Entertainment. Andam nga paliton ni Ilocos Sur Governor Chavez Singson apan kinahanglan unang matul-id ang tanang isyu nga gikalabigitan sa Miss Universe. Mata ni Singson nga daghan ang iyang mga plano kung galing makuha ang ownership sa maong pinakadakong pageant organization sa tibuok kalibutan.
14: Yung Miss Universe mismo nagpunta sa akin dito dahil gusto nila ako makabili dahil nasisira na ang Miss Universe dahil hindi magandang paglabas nila sa Juan, Thailand and Mexico. Kasi yung nakabili sa Thailand, hindi niya binayaran lahat. Nilagay na lang sa company niya tapos nag-declare ng bankruptcy. So nagkagulo-gulo, nakipag-partner sa Mexico, yung kapartner niya nahuli rin na drug dealer. Yung mga Miss Universe na sinabihan ko, we can buy it, but we have to pass to a lot of, because yung mga nangyari. Di ko, basta maayos nung ako bibili ko. Makuha natin, sabi naman nila. Ayusin lang kung paano tanggalin yung mga nagre-reklamo ngayon na best sa Thailand. Kaya medyo mahirap. Pero sabi ko naman, get it at all costs ako sa ako. Ang nagtatrabaho naman sila dahil nasisira na ang Missouri.
9: Ang pamahayag ni kani Ilocos Sur Governor Chavez Singson.
7: Og karon sa Magnum Sports palagpot si head coach sa Orlando Magic si Jamal Mosley humasa sa ilang kapilian sa Game 7 batok sa Detroit Pistons sa first round series sa NBA playoff. Kini tungod kaya sa ikaduhang sunod-sunod nga season napakyas ang Magic sa unang round pa lamang sa playoff og gitapos sa ikawalong pwesto sa Eastern Conference. Yan ko ni Mosley nga siya ang sadan sa kapilian og pagkatagak nila sa series sa iran nga ang 47 anyos nga si Mosley na imong head coach sa lima ka mga season sa Orlando og bidaog sa 40 uno ka mga dula sa milabayang tulo ka season. Dugto din eh, mao'y gidungog nga muhulip kang mostly si kani Chicago Bulls head coach nga si Billy Donovan. Mga ekson nyo nabata itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa lakarong alaw do karong Martes, Mayo 5, 2020, by the size of headline review. Sa itong Magnum Lokal, si Chomi Angko na hangtong karon dagan pa mga babae. Ang wag yun masayon kung unsang cervical cancer. Sa itong Magnum National, VP Sara Duterte Benespito sa opinion sa mga ordinaryong katawhan na ipapuro nga siya ma-impeach. Sa itong Magnum International, U.S. President Donald Trump ingong nabungkag nila ang pito ka Iranian fast food sa Strait of Hormuz. Sa itong Magnum versus inflation rate sa Pilipinas, niyatong Abril misaka sa 7.2%. Sa itong Magnum Entertainment, kanay Ilocos Sur Governor Chavez Singson, andam nga paliton ang Miss Universe. Sa itong Magnum Sports, Orlando Magic head coach si Jamal Mosley kitang-tang uman mapilde ang team sa Game 7 sa first round series sa NBA playoff. Mga eksunti man lang sa gawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan, naglaban ng atong baruganan kung sa katawan ng matuman, ang tunog makini, ay yung mga tigbalita, Magnum, Jewel Jacobo.
9: Ug Magnum, Aileen, ako rin.
7: Kapas sa mga news writers, Chiquitirina, Lani Delgado, April Borja, din lamang sa balita o serbisyo,
9: Magnum Radio.
15: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dinhilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
16: DTX 500 Health Alert.
17: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na bugaw. Na atay caller, tuning taga-anog pagtagad. Gainom na to sa DTX 500 o may disip. Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
18: Itinilin ko spirited, any sir, taga-manogan sa Buanga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga, masigib po ko kalipo. Yung maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawa. Pag DTX 500 na mo og my TC. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 og my TC, gainit niya akong tiiloga baga. Murag na'y magimok, sir, ba? Nga pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang ngulngul sa akong abaga og batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murag ko hubog maglakaw buyod. Nga kasagit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 og my TC, radyo na nga akong ginainom, sir. Mayo na pud akong tulog karon, sir, tungod anang DTX 500 og my TC. Salamat jud kaayo. Ginilain prosperidad ni sir taga-Manugan sa Buanga del Norte.
16: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
17: Anyway, sa itong texters coming from subscriber last number 732, sir, ang pag-inom sa DTX 500 o my TC, isabay ni siya sa usa ka adlaw, kaduha ba ni siya imnon? Kay ang akong mama gapapalit og DTX o my TC, kay sige siya pamati sa imong programa. Okay, isabay lang no, sayo sa buntag o pagkatulog ni nanay, kainom na siya DTX 700 o my TC. May high blood mangod siya, sir, niya mahadlok man siya ginom o maintenance. Muna ni problema ron. Kung na yung mga medication, kung mahimo lang unta, inom lang sa gyud ta, ha? Inom lang gyud sa ta. Kay importante lang ato mga medication. Dayon, before mo inom og medication, naagid mo yung DTX 500 na may mighty CK. In a long run, sa bayan nato sa pag-usab sa ato ang diet, mag-exercise sa, magbawas ng timbang, in a long run, kanang ato mga medication, maintenance, mabiyaan na nato na, mabiyaan tara na, mapa-adapt nato sa lawas ang nutrition. Number one, ginakaon mo sa mga pagkaon, ng healthy ng pagkaon. Maramang ginay, sulbad aron nga makalikay ta na mabiyaan ta ng atong mga maintenance. Pag makorek ng atong sugar, ano magsigi pa man tag-inom og maintenance. Kung maubos ng atong blood pressure, ano magsigi pa man tag-inom og maintenance, di ba? O pag mata sa buntag naka DTX 500 na, naka MyTC na, dayon mamahaw, mahimo ginagmay lang, dok, gapamahaw ko gainom kog DTX coffee mix. Okay ra na. Sabaw-sabaw ba kung ibuhang sudan dira ron, puro mantikaon ginisa. Makadaot na magkapasaka nas blood pressure. Mobitang ang uban dira gaabay og DTX coffee mix pag mamahaw, inom mong DTX coffee mix then kaon, no, rice, di ba? Naas mga butikag pharmacy. Noos muna ko, kanang atong mga balikayan tara na in the long run. Anita karon sa pipila ka mga health tips? Anita sa mga may problema sa uric acid, taas ang uric acid. Atong tagaanog pagtagad ng pipila ka mga natural nga way para mapaubos ang uric acid. May mga arthritis, attention, ang pag-inom sa pinya kada adlaw. Pinya og celery, naabay celery sa mga merkado. Pero kung walay celery, pinya na lang og pipino. Ang pinya o pipino, i-combine na to, i-juice na to ni sayo sa buntag. Pag mata sa buntag, mag-blender na ta og pinya, mag-blender na tag pipino. Pag na-blender na to natanan, o sa kapinya, o sa kadako nga pipino, cut into cubes na ginagmayo na siya. I-blender. Pag na-blender na siya, imno na to sayo sa buntag. Kay kanang pinya o kanang pipino, imno na to na kadaadlaw. Muratad dira gainom o pain reliever. Nakanotice mo kung magsakit inyo hang tuod, magsakit inyo mga tiil, taas mo uric acid, may gout arthritis mo. Kana sayo sa buntag na mo atake, ang uban na pag mata di nakalakaw, magtakiang na, tinuod na kay ang uric acid gasaka sayo sa buntag. So inom mog pinya with pipino, kay ang bromelain nga naas pinya, painkillers na, mura mog nagkainom ang pain reliever. Isabay lang no sayo sa buntag o pagkatulog nagkainom na siya DTX 700 og MyTC. Ang kanindot gud aning pinya og pipino, nakuntabang ni siya sa pagpaubos sa tuang hypertension, nagkainom na siya DTX 700 og MyTC. Sa mga diabetiko, pwede ninyong idyo sayo sa buntag, pipino lang. I-blender ninyo na ang na-blender imnon sa iyong buntag. Pag nainom na ninyo ng pipino, dayon inom og DTX 700 og MyTC. Nakuntabang niya pagpa-improve sa digestion, taas og fiber, ang kanindot ani kay makaprevent siya sa paghubag, kanang pagpanakit sa inyong tuhod, mga tiil, dali nang mawala. Usbon ako, naanis mga butika ha, DTX 700 og MyTC.
19: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
20: Yes, Lucans. Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos, karon kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na ginipikto? GTX.
21: GTX 500. Pabali sa mga butika. GTX 500 Health Alert.
22: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
23: Libre?
22: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari Oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Laing kadaugan na usab ang naangkon sa Magdum Radio sa 2nd KBP Golden Friendship Awards. Kung diin nasakmit sa Magdum Radio ang mga musunod nga major awards: Best Public Affairs Program and Host, Magdum June Albino and Magdum Aileen Acurin for Magdum 45. Best and Fearless Commentator of the Year, Magdum Manny Agustero. Broadcaster of the Year, Magdum Joel Acobo. Outstanding Public Service Program and Host, Magdum Angie Alzado for Magdum Reports and Magdum Operation Tabang. Outstanding Field Reporter, Magdum Angie Alzado. And Best FM News and Music Station, Magdum Radio. Congratulations, Magdum Radio Family! Daghang salamat sa KBP City of Mizor Chapter ug sa tanang tigpaminaw. To God be the glory! Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
3: Oras, alauna 4.
12: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw. This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
13: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: May gala pa siya para gumandil sa atong tulumanon. At tumigalang Magnum in Action. Medyo apiki kita sa oras, may gala. Dagan pang butang, may gala. Tuwis guta na ta. Pero ugma, tiwasunta kay ilabi na may gala. Kini bang diha may gala sa kini may galang reklamo karon sa mga kaigsunan tay, labi na sa mga alumni sa CV University. Labi na may gala niya ng ilang gusto nila may gala maundang kanang development. Tali may gala sa Osaka dako nga developer o sa CV University. Human kini nakalapas may gala sa kasabutan usab niya ng pag-angkon may gala sa Luna. Labi na sa nasangpit ng eskwilahan. Importante ni siya kayo, no? Labi na kato mga nakakakuha na sa kaling reservation ay sa mo diya pang pag-hot signal sa mo. Pamina mo sa palibot kay basin niya og lugar na magkaunsa ni sila diyan, no, kay narabay reklamo niya gipimbestiga na pod kining development may gala diya sa uptown sa Manresa, kining pagbutang og mga kondominyo may gala diya nga gi-question karon ngano nga gigamit ang yuta sa pagnegosyo nga unta kini para unta may gala gamiton sa mga tinunan sa eskwelahan mga igsoon.
13: Magnum in action.
3: Hindi ko ba pabigyan tagas pagtagas sa Braguban sa itong tulang medyo apike sa oras sa itong Braguban sa itong tulumanon at tumay kalang Magnum in action yung laki sa inan. Magnum Jula Kubo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna ka mo'y mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
3: Oras alauna at otso.
14: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
15: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulata, nga mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: Lami.
10: Yummy.
9: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Ug mamaak ni siya.
11: Papaaka kubi.
12: Papaaka kubi.
9: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
13: Magnum Apple Pie.
9: Sa programa Magnum Shoutout.
13: Magnum Shoutout.
9: Shoutout.
13: Shoutout.
9: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: That song was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo.
1: We'll be back in a moment, right after this station break.
2: Bandung Radio 99.9, News and Music. News and Music.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Nakuti ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na po, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsagan yun na ako ang ka-epektibo niya. Nag-ayog yun akong pamingnaw, tested and probing.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one brand nga narehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect for longer life.
0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at doon lamang sa bugnaw o hamugaway na auto-profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto-profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina energy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy.
6: DTX 500.
5: Masalrikan DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
9: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakyanan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nandito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio!
4: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
5: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
4: Mga aligot-got.
6: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
4: Oh, feeling in love ka ba karon?
7: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
4: I-shout out na na. Magnum shout out.
8: Magnum shout out.

0: This song is brought to you by Angel's Pizza, ang pizza ng mga mababait.
1: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
2: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras, alas 2:01 sa kahapunon. Mahigala ng balita karong orasa. Nagtuo si political analyst o board member IBP Cagayan de Oro Visayas Oriental Chapter Attorney Robert Maestre nga ma-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Apan gibutyag ni Maestre nga maayo usab kini nga higayon aron mapresentar sa Vice Presidente ang ebidensya nga batok sa reklamo kaniya.
6: Ako lang taw ani no. This is a fairness na forecast na ko. Kiling ma-impeach gyud siya sa lower house, no? Dikay daghan man sila diha, daghan man sila kaalyado pa karon, no? Ang Speaker of the House including committee alliance gyud sila og aligned. Once makuha na nila ang vote, immediately transmit nila, no? Upat man to ka, I think upat ka articles of impeachment katong culpable violation of the constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, serious criminal public trust. So, muna ilang pagabotaran, no? Once they have the number, immediately ilan ang transmit dito sa sale. Then magdito na dahil magsugod ang trial. And hopefully, maayo ka nga higayon nga dito taralon gayon, no? Kay makalatag na gayon ang presidente sa iyang ebidensya o na nasa right to cross-examine.
5: Ang pabahayag ni political analyst o board member sa IBP Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter Attorney Robert Maestre. Samtang kapig City Mill 300 ka mga security forces ang ipakatag sa PNP aron sa pagsiguro sa maabot nga 4th ASEAN Summit sa Cebu. Mato ni Police Colonel Renela Sabaldeca, Assistant Chief sa PNP PIO, nga naka-fall alert ang kapulisan sugod sa kagahapon, Mayo 4 hangtod sa Mayo 11 sa pagasiguro sa seguridad sa mga delegado sa tibuok probinsya.
7: Para sa kalaman ng lahat, andang handa na po yung ating kapulisan, lalong-lalo na sa pangunguna ng Police Regional Office 7, ang malawak na deployment ng police natin sa mga venue, sa mga hotel, paliparan, critical roads, upang matiyak ang kaligtasan ng mga delegado at publiko para dito sa gagawin nating ASEAN Summit sa May 7 to 8. Nasa 7,300 security forces yung i-deploy natin dito sa activity na to at 2,850 dito ay manggagaling mismo sa Region 7. So meaning meron tayong augmentation coming from other provinces and region. Okay. Simula po ng May 4, 12 a.m. hanggang May 11 po, naka-full alert na po yung ating kapulisan covering Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu City and the entire province of Cebu.
5: Ang pamahayag ni Police Colonel Renela Sabaldeca, Assistant Chief sa PIO PNP. Ug karon sa tong Magnum News Hunter, DICT bibotyag nga kapig 826,000 ka mga users sa egov.ph. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
4: Magnum News Hunter.
8: Ika matusab sa 826,802 ka mga active users sa ang naka-appeal or naka-access na sa e-gov.ph application na kasa botan sa Department of Information and Communication Technology kung DICT Region 10. Isab sa karon ng mga parhuna na ilahang milestone nga usah niini ang pagkatahatod sa maong ining nasangpit nga application alang sa katawhan na din sa maong ihap na kung asa ang mamahimong usah sa mga digital transformation na pinaagi sa pagpahimong citizen-centered government ang atuang katawhan na ngunmanap nga din sa rehiyon nga 800,000 kapin ka mga users na ang ni gamit sa nasangpit nga application na sa tumong usap sa maong application na is kini mamahimong o dapat mamahimong usa sa mga gikabutyag nga government centered ang nasangpit ng mga citizen ug mas mahimong accessible ug mas efficient ang paggamit ni ini na mahimong konektado ang atuang citizen o ang katawhan ngadto sa gobyerno pinaagi sa nasangpit nga application tarawagan usap ang TICT Region 10 sa gingon kapag-join sa nasangpit usap nga application gamit ang ilahang mga cellphone kini aron gamas mahimong parte sa nagkadaku nga komunidad sa paggamit sa nasangpit usap nga e-gov.ph application gamit ini sa paspas nga mga pamaagi o kapaspas nga paghatod og serbisyo sa mga sa gobyerno ngadto usap sa katawhan na. Balita gikan sa TICT Region 10, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitaw serbisyo, magbudadyo.
5: O garon sa itong Magnum Public Service, ang San Pedro of Perth, Petrosina Prayers of Diocese of Cagayan de Oro, may pahigayon sa ikapito nga Visayas Mindanao Conference sa Santo Padre Pio Prayers Group karong umaabot Hulyo 18 hangtod 19 ng Tiwiga diya sa Lamkit Kai Center uban sa temang What Kind World Needs Now is Prayer More Than Ever kung ang gikinahanglan sa kalibutan karon mao ang pag-ampo labaw sa tanan ang mga mamumulong naglakip nila Father Dave Concepcion, Father Jerry Orbos o Bishop Jose Rapadas sa Diocese Iligan o guban pa nga pinasidugang dinapit nga mupaambit sa ilang testimonya kalabot sa gahom sa pag-ampo. Adunay registration na fee nga 2,500 pesos. Lakip na niini ang pagkaon o conference kit. Alang sa dugang kasayuran, palihog ato sa Facebook page sa 7th Investment Conference of Senda Peo Petrosina Prayers Subgroup. Ug sa tong bayaning Magnum Update, gidapit ang katong mga himsog ang panglawas alang sa ilang edisyon sa itong bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission karong Mayo 17 adlaw nga Domingo diya sa luag og hamugaway nga Lemket Kai Etrium. Alang ni atong gustong modonar og dugo, pwedeng maparestro karon pinagi sa pag-text, pagtawag o bisita sa Magnum Radio. Pwede ka mamutawag mo text sa 0927-3811-999 o ihatag inyong ngalan, address, gender o type sa dugo. Aron ka mo malista. Muda ba't usab kami sa grupo barangay nga gusto mahimong bayaning Magnum partner pinagi sa pagpadala og blood donor, tawag lamang tawag sa Magnum Radio og pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission karong Mayo 17 adlaw Domingo sa Lemket Kai Atrium. Mga igala na bati ang Magnum News Alert at ay dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Ching Interina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio oras alas 2:08.
9: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
10: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
11: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
10: Mga aligot-got.
12: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
10: Oh, feeling in love ka ba karon?
13: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naging dahigda lang. Love kitika mo.
10: I-shout out na Magnum Shout

0: That song was brought to you by Magic Flex Cheese. Sakala miyon sa cheese o crunch, mula mi pudang break ni mo.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music.
3: News and Music.
4: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba lang ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Asal rikas.
5: Epic.
4: Tipo.
5: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod. Na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kagman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kaikaroon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw o hamugaway nga auto profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
9: C. Ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
10: Sa adlaw-adlaw na ito nga pag-inom og DTX 500,
11: makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
10: o bad cholesterol
11: nga mao ang hinundan og responsable
10: sa pagbara sa atong mga ugat.
11: May kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
10: Batasano nato
11: ang pag-inom og
10: DTX 500.
11: Highly recommended
10: sa mga eksperto.
11: DTX 500.
10: Mabalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
15: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
16: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
15: Mga aligot-got.
17: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
15: Oh, feeling in love ka ba karon?
18: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
15: I-shout out na na. Magnum shout out.
19: Magnum shout out.

0: This song is brought to you by Angel's Pizza, ang pizza ng mga mababait.
1: Lock it in.
2: We'll be right back.
3: We'll be right back.
2: Magnum Radio 99.9.
4: Tasas ba ang imong blood sugar?
5: Ato na kamay diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500
4: ato na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: charantine,
5: nagkapamubo sa glucose,
4: visine,
5: controls blood sugar,
4: o polypeptide.
5: Kaparehong epekto sa insulin.
4: DTX 500
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulog ng butik sa iyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
7: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
7: Ina ang kape ko.
6: DTX Coffee Mix.
7: Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge.

Fiber Internet sa Converge Fiber at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa Cagayan de Oro City proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anakin sa Carmen proper ug Upper Carmen, lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan ug Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw itong mga aplikante paka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mga application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro.
2: Telephone numbers 857-4123.
1: Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
4: aduna kini mo Mordica Charantia Compound
3: gikan sa palya
4: nga nagahatag og proteksyon
3: batok sa liver failure.
4: Ang pingyang imo atay,
3: mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix,
8: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Di lang sa prepaid load ang may anli, di lang sa kainan ang may eat all you can, pati sa music meron.

0: Sister Talang Saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Oras mga Magnum friends, alas 2:43 na sa kapunon. Maayong hapon sa iyong tanan mga igala, mga suking tigpaminaw. Welcome sa atong programa, ang Magnum Music Jam. Ikaw ba nasabi ninyo mga Magnum friends? Si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta mga Magnum friends. Siyempre, hangtod sa alas 4 sa kapunon. Kada adlaw, di ba? Unang ginayon may galang, kailangan pa ba yung memorize siya? May hapon sa tanang mga naminaw sa ilang mga panimalay. Inaon pang tanan na karon sa may panglawas mga Magnum friends. Samtang naminaw karon sa atong programa. Today is Tuesday. Sa mga nakalimot may gala sa adlaw karon, today is Tuesday. Dapat magpasalamat gyapon ta mga Magnum friends. Bisan na busy kay ta may gala sa adlaw Martes, but importante, laban lang gyapon. May 5, 2026 karon ha. Siyempre pag May 5 o inani mga 5 ng mga date may gala, morning ating sweldo sa ato mga Magnum friends, ha? Happy sweldo day sa yung tanan. Nangat pang makatipid pa ka Magnum friend, medyo mahal na rin mga palaliton ron. Oo, nag-increase ng tanan may gala. Diba? So sa mga magsweldo karon, enjoy your sweldo. And ang pinaka mag-enjoy sa sweldo may gala ang mga asawa. Ano naman siya may gala, no? Kaya sila may budget sa tanan, di ba? Siguro na mo itunol ay mong sweldo, sila na bahala mo budget, ana. Tagaan din kag ano, allowance kada adlaw. Tagaan kag 50 pesos kada adlaw. Oh, di ba? Mo reklamo ng ubang mga bana may gala, walay increase di ha? Oh, increase po na akong 50 pesos ng allowance. Na, unsaon na lang gid na. Sa tanang mga naminaw karon sa ilang mga opisina, Sam, salamat sa pagpaminaw mga Magnum friends ato di. Salamat kayo ha, salamat kayo. And lakip na may gala sa ilang mga sakyanan, sa ato mga taxi drivers, mga drivers, sa nang mga drivers nga naminaw ron. Maadyong hapon. Og salamat kayo sa pagpaminaw kanunay ha. Salamat kayo mga Magnum friends. Kaya inyong gipili ang Magnum Radio kanunay. Salamat kayo sa inyong tanan. Sa mga naminaw, Sam, sa gawa sa nasod, pinagi sa itong website, ang www.magnum999.com. Salamat sa inyong pagpaminaw. Lakit na sa itong mga Magnum friends nga mahilig mag-social media. Labi na kung ato isigutan ng Facebook mga Magnum friends. Inyong pangitaon, may gala, way lain. Magnum Live lang. Magnum Live, kanang na-check nga blue may gala. Mukha na ang tinuod nga Magnum Live. Okay, base na igawat-awat ba? So, kanang na-check may gala. Blue band, something like that. Muna siya ang sa Magnum Live. Good mga Magnum friends, ha? Basta na-check. Muna yun na ang tinuod mga Magnum friends. I-follow ninyo. Sa mga uban mo pa naka-follow, i-follow nyo may gala ang Magnum Live. And syempre, i-share ninyo sa inyong mga kaila na sa inyong mga Magnum friends para updated po sila sa mga nagunang mga balita, impormasyon o danggan pang uban. Kung sa itong mga Magnum friends nga mahilig maminaw silang mga radyo, di ba? Dangan itong mga Magnum friends, itong mga nanay, mga tatay, lolog-lola, nga ilang gagamiton sa pagpaminaw sa Magnum Radio. Dito gyapon sa kanabitong makaingon tang kinaraan na style, pero tuloy-tuloy gyapon, di ba? Sa radyo kapaminaw atong mga Magnum friends. Dagang salamat ha sa atong mga nanay, tatay, lolog, lola, auntie, uncle nga kapaminaw karon sa Magnum Radio. Salamat kaayo sa tanan. Sa mga way gipang buhat diya mga Magnum friends, pangitag kalingawan, oy. Ay lang si pa ano ka dapat tong si nakaglingkod-lingkod. Sige lang kag higda-higda, wa kay gibuhat Magnum friend. Dapat every day nakibuhaton Magnum friend para progressive yung adlaw, di ba? Masyado man ang nakigipang buhat mga Mike Don Franz kay para dagan ka ma-achieve sa life. Depende na ng mga Mike Don Franz kung unsay mga ano ninyo, mga gusto nga kalingawan. Kung gusto kang kalingawan siya pero ka-income ka, magnegosyo ka Mike Don Franz. Mag-business ka Mike Don Franz. Bahala na ka ng ginagmayra good. Ginakilang nag-dako nga kapital. Ang naglitan, magluto kag banana queue. Ano bitaw? Unya imo dayng isoroy. O ana di ba? Oh, may na lang na kay ano, na kay income Mike Don Franz. Isoroy nimo ilabi na kay hapit ang alas 3 sa kapunon. Ay, ting snack na biya mga Mike Don Franz. So muna siya. Ang panahon nga kusog kaayo ang mga banana queue uban pa. Ting merienda man mga Mike Don Franz, di ba? Ayos kay na. Para naapoy ano ba kalambuan sa imong ano kada adlaw nga kinabuhi. Magnegosyo ka. Ka kung medyo kada bitong na kay motor Mike Don Franz. Pwede man ka mag delivery rider, di ba? Pwede ka mag delivery rider may gala. Okay, gapon na siyang income mga Mike Don Franz. At least na kay income kada adlaw kisa nang kada adlaw nakas balay. Kay gibuhat Mike Don Franz, unsao na lang. Mas may nang natay gabuhaton kada adlaw, di ba? Tsada na siya. Kanang activity everyday may gal. Maka-income pa ka, di ba? O, munang nakatsada mga Mike Don Franz. Alas 2:50 na may gala, ha? At ang inasabang atong mga nagunang mga segments karong hapuna. At ang inatong talagsaong pangutana. Nanaputay talagsaong pangutana karon. Siyempre, ano ang latest marites? Ugang segment may galang slanguage of the day. Of the day may galang. Kao ba nato niya mga Mike Don Franz? Si Mike Don Diana Mendoza. Alright? So, paminaw lang ha. Paminaw lang yung kanunay mga Mike Don Franz para malingaw mo. Para mawala yung mga problema ginagmay. Okay, kabalo man tang kitang tanan ay problema sa kinabuhi. Walay exempted na mga Mike Don Franz, kitang tanan na ay problema. Munang laban lang yun mga Mike Don Franz. Munang pinaka-importante may galang atong pagabuhaton. And speaking of pinaka-importante nga buhaton may gala, karong May 17, muni siya ang pinaka-importante may galang nga adlaw para sa atong tanan. May 17 mga Mike Don Franz ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Oo, hapit na ha. May 17 na mga igala ha. Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Kailan na lang katulog may igala. Magkita-kita na sabta sa luag ug hamugaway nga Limkit Kai Atrium. O dito, samta magulat-ulat ka. Di ka ma-board Mike Don Franz kay bugnaw dito. Relaxing. Ano bitaw? Oh, yahay kayo mong life dito, Mike Don Franz. Samtang nagulat ka nga ikaw ng kawaong dugo. Ano bitaw? So, why problema dito may gala kay bugnaw, luag. Dagan pa yung kamakita dito ng mga guwapa ng mga nurse. Naguban pa mga Mike Don Franz. Diba? So, sa mga wala pa nakaparehistro may gala, ha? Pwedeng-pwede pa. Ang number mga Mike Don Franz, 0927-3811999. Ito'y balik ka para di mo makalimot mga Mike Don Franz. Mas maayo nga imuneng isave sa iyong cellphone may gala ha. Para di na ka maglisod dog. Ano diya? Naiusay kay kuha kay cellphone di. Sulat sa papel. Pangitag papel o ballpen or lapis di may gala ha. 0927-3811999. Sa mga gusto mo text, pinaagi sa ano may gala pag mag-text lang mo, ibutay mo ngalan, imong address, gender og type sa imong dugo Mike Don Franz. I-send dayon sa akong katong number akong giingon mga Mike Don Franz ha. Og kung ganaan ka, pwede ka mo tawag Mike Don Franz. Pwede ka mo tawag kung ganahan kang basin na yung makatubag si Magdum Joel, di ba? Asa pa ka na may gala pagtawag ni mo, hello? O si Magdum Joel din tubag, di at least sa kastorya na kaniya, di ba? Oh, asa pa ka na may gala, no? Malay mo, pag hello ni mo, si Makatubag, si Magdumani, yun, di ba? Asa pa ka na may gala, no? Pagtawag ni mo, ang mga bigating, bigatin o award-winning pahid kay may gala ng mga broadcaster diri sa Magdum Radio. Malay mo sila Makatubag sa iyong tawag, di ba? So muna siyang buhaton, Magdum Fry na. It's pili lang ka kung ang imong gusto, mag-text lang or matawag. Pwedeng-pwede mga Magdum Friend. Walang problema dyan, di ba? Ana lang, may gala yung buhaton, ha? Kay happy tagid ta mag-uban-uban sa limkit kay Atrium karong May 17. It's a Sunday may gala, ha? Magsugod ta sa alasay sa buntag mga Magdum Friends. So, tsada kayo, ha? Kay ang naka-good news sa ni mga Magdum Friends, ha? Kay muhatag og 1,000 ka food packs si Congressman Rufus Rodriguez may gala. Wow, grabe mga Magdum Friends, ha? 1,000 ka food packs ang ihatag ni Congressman Rufus Rodriguez. So, ubay-ubay ni mga Magdum Friends, napay sinakong bugas gikan kay ano kay Mayor Clarix Uy mga Magdum Friends. 5 kilos of rice may gala, ha? Sa mga successful blood donors, agoy makaangkon gid mo ana mga Magdum Friends. Oh, di ba? Di ka mo nang gidayon nila may gala, nakatabang na ka. Nakatabang na kag hatag sa imong dugo, na bitaw. Maka dala pa kag mga kanabitaw mga pasalamat items itaw. Para na sa yung tanan mga Magdum Friends, mga qualified o makuag dugo mga Magdum Friends, ha? So karong May 16, dili mo magbilar-bilar may gala. Ayaw mo pagbilar-bilar ng May 16. Kay pagka May 17, birada na dahil ito sa bayaning Magnum mga Magdum Friends, ha? Dili manigarilyo, dili sa mag-inom. O kaon og sakto mga Magdum Friends. O kaon sakto para ma-qualified gyud ka sa pag-donar og dugo mga Magdum Friends. Kinahanglan sab ay mong timbang may gala naa sa 50 pataas. 50 kilos pataas may gala ang imong ang imong timbang, ha? Una siya mga basic na impormasyon nga dapat yung masayran para at least na naka-idea unsa sa buhaton, di ba? Sa may dapat buhaton ni mong Magdum Friend sa May 16, di ba? Matulog tag sayo, di sa tamag date-date. Uli tag sayo may gala para makaano ta, makadonar tag dugo karong May 17 mga Magdum Friends. Okay, Docs? Okay, Docs! Alas 2:56 na may gala, syempre. Ang atong talagsaong pangutana karong nga po na, ha?
2: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
3: Talagsaong pangutana.
0: Ang atong talagsaong pangutana karong nga po na mga Magdum Friends. Sala, paminaw mo may gala, ha? Sa atong talagsaong pangutana karong hapuna. Alright. Ang atong talagsaong pangutana mga Magdum Friends. Agree ba ka o disagree? Hanaranan siya may gala, ha? Agree ba ka o disagree mga Magdum Friends nga matod nila dali ra ang may gugma pero lisod ang pag-move on. Agree ka na Magdum Friend o dili? Ato ibalik may gala, ha? Agree ba ka o disagree mga Magdum Friends? Uyon ba ka o dili Magdum Friend nga matod nila may gala, dali ra ang may gugma pero lisod daw ang pag-move on. Unsa may kaana ama, unsa may imong ano ani Magdum Friend tubag? Agree ka ani o dili? What do you think Magdum Friend, ha? So mo kana atong talagsaon pangutana, ha? Ato ibalik ka para kanimo Magdum Friend, mo agree ba ka o mo disagree? Dali ra daw may gugma pero mas lisod daw ang pag-move on. Agree ka o dili Magdum Friend? Muna itong talagsaong pangutana sa mga gusto mo tubag. Siyempre, itong number may gala mo niya, 0995-322-6237. Ato'y balik mga Magdum Friends, itong number 0995-322-6237. Ha? Tawag lang mo or mo text, kaya ito ng Taganog Pagtagad mga Magdum Friends. Diri sa ito nga programa, ang Magdum Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. Dini lamang sa number one radio station, Magdum Radio, 99.9.

0: Oras mga Magdun friends, alas tres, uno na.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:03 sa kahaponon, may gala ng balita karong orasa. Dakuan tsansa nga masang-at ang article impeachment batok ang Vice President Sara Duterte kini ang gibutyag di College Liceo, Liceo College of Law Professor Tardy Ed Quaresma nga dunay igo nga numero ang kongresista aron ma-impeach ang Vice Presidente. Mato di Quaresma nga nakakaroon ng bola sa Senado kalabot na sa pag-action support with.
5: Gi-endorso naman sa Committee on Justice, no, ang bula na nasa Senado. So, depende na siya kay ang previous Senate President, lahi mang iyang forthwith, nalangan man to. Kinikaron, pindi siya. Kaya naman nag-caucus naman to siya. In fact, nag-boycott man doon itong minority. So, kulbahin ang lugar ni, no, kay unsa bagin, kay forthwith man, although naging Supreme Court na reasonable time. Ang ako interpretation ako, so, dili ko sa uyon sa Supreme Court, baka yung forthwith, ritso-ritso man na, right there and then, immediately. Wala
6: Attorney,
5: reasonable time gayon ko sa constitution. In fact, the framer said forthwith means immediately. Tanaw in akong tanaw dako ang chance nga ma nine number lugar na ipasaka kini sa mga representatives nato dito sa Senado.
4: Ang pamayag ni Attorney Ed Quaresma, Liceo College of Law Professor, sabtang ipabugos ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro nga nangintriga lamang si Vice, nangintriga lang matod pa si Vice President Sara Duterte diyang nag-ingon naglaom kini nga mahimo nga patas og tinuod ang piliay sa tuig 2028. Matod ni Castro nga naghinamnam ang matod pa ang Vice Presidente kung hisgutan ang 2028 election.
7: Kitang-kita niyo naman na habang sumasagot ang Vice Presidente ay nangingiti siya. Siguro kahit siya ay natatawa sa kanyang sariling sagot. Unang-una po, nakikita rin natin ang kasabikan ng Vice Presidente na pag-usapan ng halalan sa 2028. Samantalang ang Pangulo ay abala sa pag-aayos ng anumang epekto ng krisis sa Middle East. Katatapos lamang po ng Uplift Committee meeting at mamaya po ay magkakaroon pa ng EDC meeting para maibsan ang epekto nito sa ating mga kababayan. At ang Pangulo naman, ang Vice Presidente naman ay isang abogado. Parang ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon para masagot niya na rin ang sarili niyang salita.
4: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. ug karon sa tong Magnum News Center, daghang kalihukan giandam alang sa mga managat ug mag-uuma sa syudad sa pagsaulog sa National Farmers sa Fisher Folks Month. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23 Kia Abel Yanosa.
3: Magnum News Hunter.
6: Case pa pagsaulog ang karong abulan sa Mayo sa National Farmers and Fisher Folks Month magpahigayon matutpawag ang lokal na kagamahan ng syudad o dagang mga kaliwakon aktibidad alang sa mga mag-uuma o gamananagat. Pinaagis sa Agriculture Productivity Operations Office ang mga celebrasyon na tumurot pa si Dunga ng mga mag-uuma o pangingisda tungkol sa rantang kontribusyon sa sektor sa agrikultura o pangisdaan. Pipilaan sa mga kaliwakan nga gianda mga kapital nga pagbuka sa mga kaliwakan ng Mayo sa Tiling Tuiga, diha sa Quadrangle sa City Hall, Kadiwa, Tabo Style Daily Market, nga sugdan Mayo 11 ang 2019 sa pagdo na pala yung makaliukan sama sa Spanish Sardines Value-Adding Training, Bangus Deboning Value-Adding Training, Simultaneous Conacusog Dinamdjan, Buga Uban pa. Isailan yung dalaki ni Ugate mga pagbibigay pugay para sa mga magsasakat ng isda sa ginanang hamon at krisis na nagpasubot sa kamay ng danon sa ilang papel sa pagpalambo supply sa pagkaon o sa ekonomiya sa nasud. Bredagigan, City Agricultural Productivity Operations sa Office, kaya sa Magunyi Center 23, kay Abelinosa, Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat ang Magnum Hunter 23, kay Abelinosa, karon sa itong bayaning Magnum Update. Among gidapit ang tanan ni labinan ni atong himsog ang palawas sa pagaduyog sa lang edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission karong Mayo 17 adlaw nga Domingo kauban ang Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter sa luag og hamugaway nga lemgit kay itrium katong gustong modonar og dugo pwedeng maparesto karon pinagi sa pagtext pagtawag pa bisita sa Magnum Radio pwede ka mo motawag mo text sa 0927-3811-999 o ihatag inyong ngalan address gender type sa dugo aron ka mo malista mudaw ato sab kami og grupo barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum partner pinagi sa pagpadala sa Blood Donor o tawag lamang sa Magnum Radio pangita ang chairman sa Blood Donor Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission karong Mayo 17 adlaw Domingo sa Lemkit Kay Atrium. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingindrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio. Oras alas 3:08.
3: Time Check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Let's listen to the music, relax, and have fun.
3: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: This song is brought to you by Angel's Pizza, ang pizza ng mga mababait.
1: Mr. Talangsaon,
2: Magnum Gilbert, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa.
1: Alas tres, 15 na may gala, balik gabunta sa atong programang Magnum Music Jam. Kaumpaan si Mr. Talangsaon, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa. Happy birthday, uy, sa tanang nag-birthday today. Happy, happy birthday sa tanan, mga Magnum friends. Okay, and syempre mga Magnum friends, oh, sa tanang mga nasa Kogon Market, maadyong hapon. Sa tanan, salamat sa pagpaminaw sa mga natulog pa na, uy, bangon, bangon, bangon na. Alas tres na may gala, bangon na mo mga Magnum friends para tuloy-tuloy ang ligaya may gala, ha? Ay, sige katulog niya mga Magnum friends kay makaano na, makaluya. Makaluya na may gala itong ano, itong lawas may gala, magsigil ng tagtulog, okay? Kada po magkaon, tagsobra, makaluya po na mga Magnum friends, di ba? Mabusog kay, sus, lami na din matulog. Para kay gana mo liok-liok mga gala, no? Mo nang hinahinay lang po sa pagkaon mga Magnum friends. Alright, kaban po na ito. Siyempre, si Magnum Diana Mendoza, mayang hapon.
3: Hi, mayang hapon mga Magnum friends. Sumpay sa gingon ni Magnum Gilbert, digid maayo tanang sobra.
1: Ay, lagi.
3: Tanang palabi. Sobra o digid palabi. Kanang po nga ng mga kulang. Tanang kulang, digya po maayo.
1: Oh, sakto ragin.
3: Tanang yun. Sakto-sakto lang, balanse lang. Muna kung magmahal mo diha, mga higala, ay, sobra-sobra. Kaya, okay. Sakita na, oy.
1: Agay.
3: Ayun, kana pong isa, maghatagugma, kulang-kulang po, sakit po kayo.
1: Kulang sab kayo. Lay po tong kulang-kulang.
3: Kulang-kulang.
1: Lay po to.
3: Nay something
1: na. Nay something na. Lay na to siya.
3: O, kulang nang day kulang.
1: Kulang nga pagmamahal. Diba? Uyab lagi mo, pero buragwa man siya time ni mo.
3: Oo, nga na, di ba?
1: Oo.
3: Mudi ay, gitu time na day ka.
1: Lagi.
3: Nade siya laing kachat nga babae ka video call.
1: Kanang magsuko-suko na dayon kay anong kada bitaw mo ingon ng babae nga wala na makai time na ko oy.
3: Na cold naman.
1: Oh, lalaki sa sus, OA ba kay nimo?
3: OA.
1: Ano na dayon ni ba?
3: Oh, mo na lovely ay charot.
1: Mo na na.
3: Mo na lagi na lovely.
1: Kisa sa lovely de.
3: Mo na yung gichika na himo siyang side chick.
1: Okay. Oh,
3: shout out sa kong friend nga si Lovely. Di na ko ingon ng apelido kay may balaan ninyo.
1: Katong kaoban ni magabi eh?
3: Oh, lo. Kabalo lagi ka.
1: Oh, mo to yung gibay day siguro.
3: Diba, taas kayo mong chika. Mo to siya catch up, catching up.
1: Abi na ako, ano to, pamalay?
3: Dili, oy, lahi pa itong, wala ko naka-video sa pamalay.
1: Ah, wala, di ay.
3: Wala.
1: Actually, may gala na malayi na ang uyab ni Magnum Diana siya.
3: Hoy, dili, oy.
1: Kinsa na ito?
3: Dili, akong kuya na malayi na siyang uyab.
1: Siyempre,
3: kisuportahan na mo siya.
1: Kung nang na imong kuya man, di ay.
3: Ay, very wrong gig ka, ha? Misinformation.
1: Wrong info, di ako nakuha, di ay.
3: Fake news.
1: Fake news kayo.
3: Na malayi na akong kuya. Happy kay Miss Aya.
1: Wow.
3: Siyempre, Louie, kayo nagilak man siya nakulbaan. Nga na, di mamalayi, no? Medyo makulbaan, gida ika. Kay Daghan, man, di mura man, di interview.
1: Naman ay mga question and answer.
3: Question answer, mga tambag-tambag.
1: Lagi.
3: Murag ang amahan sa babae, murag musugot nga murag di.
1: Inana. Okay na mo. Kaya mo nang buhayin ng anak ko.
3: Inana.
1: Anap ito siya nga, kaya mo na bang buhayin ng anak ko? Ha? Namatay di ay siya?
3: Sa resurrection?
1: kaya mo nang buhayin?
3: Kaya mo buhayin. Di man, kaya na bang ka nang bang stag ani oy? Suportahan.
1: Inana. Inana.
3: Diba?
1: Lagi. So, muna siya. Naka-witness gig ka, ha?
3: Oh, pero marag cringe man tanawon, oy. Cringe na naan. Basta imong kuya, imong makita. So, marag,
1: Marag, kanang marag, waka naanad.
3: Oo, naanad. Kaya syempre, kung kami mag-uban sa balay, kaya lang, marag, sige, may perminti mag-bicker, ano bitaw. Kaya, wayon magood me, kaya medyo, dili ra kay pod maglayo among edad. So, muna, marag cringe ka, yung makita siya nga ingad to, nga marag, all sweet, all soft.
1: Nakahilak yung kuya, nakahilak?
3: Oo, nakahilak siya after itong kanang, okay na ba, nangaon na mi, kinisugot na ang fam, nangaon na mi. Nagpakuan lang siya ba, sikreto lang siya dool sa iyang igsuon niya babae, si tita. Nag-hug siya kang tita, naghilak.
1: Naghilak siya?
3: Oo, happy kay siya.
1: Ano siya? Dako, kaya ako nagasto.
3: May gani, kinasugot ra.
1: May nalang sabo.
3: Impas ang taang nagasto.
1: Ako, dako, rama to. Pero wala ba doon sila kakita sa parents sa babae?
3: Nagkita, magkita, usahay. Usahay. Oh, amo nang ginal ko si kuya nga, mauna lagi na. Kaya kung magbisita ka diri, diritso man ka matog kwarto, di man ka nga nang mag, makigkwan, yeah. Bitaw, makighalubilo, makigkumusta sa mga parente.
1: Kwarto, sa man.
3: Oh, diritso kwarto, sa mga siya, oy. Mangiulawan, magipanahong kuya, sa maray ka na, ay harasiya, bitaw, magbalibali og magtagbo, ingan na, pero dili mo siya familiar sa tanang paryente ni ate, then medyo limtanon po na siya sa mga pangalan, ingan na, sa mga nawong.
1: Mo de ay.
3: O mo, tuningon lang giyahang papanga. Ang sagay, pangalan ni Budoy. Ingan na, bitaw. So mo to nga, giungit siya nga, hala, wala pa day ka nagpaila-ila sa... Kuan, side sa babae, ha?
1: Oh, lagi na.
3: Ako din siya gignan nga muna na, kaya din sumasod kwarto.
1: Lagi. Kung saan, sa kwarto, may buhaton.
3: Nagbasag Bible.
1: Kanang pamalayog proposal, lahi pa na?
3: Lahi.
1: Po na?
3: Oh, mara ang pamalay, kika nang, you're asking permission, dili lang sa babae, pero sa whole family na.
1: Okay, kanang proposal, kanang magload-load ang lalaki.
3: Oh, nag-ask yung mga sa kamot, sa babae.
1: Babae raman na.
3: Oh, pero muragang sa ako ang knowledge lang nga sa makita na ko sa mga movies. Di ba kung mag-propose is mag-manguta na, mag-itpuda na sa parents like mananghid. Di ba?
1: Depende.
3: Okay, si kuya, umugod siya nanghid. I don't know. Okay, pero kami duha ni ate, marag, say me, o ka nang ingana ba nga, dapat mananghid sa papa, makiksabot ba sa pamilya sa babae nga, kolte nga nang marag, na ako'y plano nga makiginyo ang tani ko an. Plano ta na ako mag-propose na sa ingani-ingana. Mumugod na akong nahibal. Okay, bisag kang TJ Monterde. Namunta na ba siya sa parents ni Casey? Ay, Casey. Isi pa nga ito niya?
1: Casey.
3: Oh, Casey taningan. Namunta na ba siya nga, nagkuhan ba siya ka na nangayog permission nga, mula gito mag-propose na siya. O, na si Casey po di, ay, kay, murag nag-ready po day show siya kay kanang murag siya na lang po mag-propose.
1: Ah, murag ibali lugar.
3: Pero si TJ na nang hit to siya nga mag-propose na ni-agree ang papa ni KZ. So murag mo po na ako ang nabalaan ba nga mag-mananghid unang lalaki at isa mag-propose. O at least man lang nga ni-agree na daan ang family.
1: So lang itong proposal o pamalay.
3: Dowry man ang pamalay.
1: Dowry.
3: Sa Pilipinas, ang lalaki ang mag-dowry para sa babae. Sa India, baliktad.
1: Unsa man?
3: Ang babae ang mga sawa dito.
1: Ah, lahi din. Okay. Ako na ibaon, mag-uog ka ng dowry, ka ng mangumang kaglaba mo.
3: Lahi na!
1: Alay,
3: popcorn man na.
1: Alay, ito din.
3: Alay, ito siya. Pampahumot doon siya sa salita.
1: Ah, kani kay dowry din eh.
3: Dowry, sa India, baliktad. Ang babae ang mamalay. Uy. Mamalaki? Ang sama na siya.
1: Ato na lang mag-dumak sa ano? Dito sa India, makay ang mga babae may luhod-luhod sa lalaki di ay.
3: Nili, ma. Diba, kamo ang ka ng special.
1: Lagi, ha?
3: Disney princess.
1: Masi ka mayroong mga lalaki dito sa India, no?
3: Baw lang.
1: Okay, munang babae yun ang propose ba?
3: Lucky, nakuratan mo yun. Now, kay friend po nga, nasa Indian? India. Okay ka nang makikistorya mo ko sa mga foreigners po ba para, you know, ma-enhance nga to ang communication skills. So, napugoy ka chat sa Instagram. Murag na-shock siya ba kay nakaistorya mo ko niya about sa dowry. Siya nga, ingana di sa inyo. Sa mua, kay ang babae man ang mga sawa.
1: Ay.
3: Yung kung, oh, kabalo ko, anak, kaya man na na-studyhan.
1: Lagi, Kuya, awesome, no?
3: Oh, na-shock po siya diri sa Pilipinas nga, lalaki di ma-prepare.
1: Pero karon karong panahon magdumdayan na kay mga babae dere sa Pilipinas gapang huyab nang po sa babae lalaki karon nana may nana ron.
3: Oh, actually sa Japan ingana ang babae ang gapang huyab sa lalaki. Ang mga lalaki dito murag ka ng mga dalagang Pilipina ang style nga ang mga babae ang gapurso sa ila ang gahatag mga love letters ginasulod sa ilahang kanang sitaw ka na kay nang murag ilahang cabinet
1: ano ba
3: tao ganay lang mga cabinet ginasulod nila ilang mga locker o sila locker na ingan ang style sa Japan pero sa Pilipinas medyo ma-culture shock pa tayo na gamay. Pero karon kay murag makita naman nato nga ang babae po kay muna po yung ga-propose diri muna yung ga-pursue
1: lagi kanang locker pang lalaki rin na
3: dili kay locker man
1: kung babae
3: bakker
1: hamok ba. Lagi na mo nang maglaylayan mo tag culture sa pila ano good sa nas kada nasod bitaw.
3: Oh, way of courting, of asking for marriage, naglaylayan.
1: Di pare-pareho sa Pilipinas kay murag naanda na to ang babae ang ano kadang prinsesa kayo.
3: Gina-pursue. Same with Thailand, ingan naman Gyapon.
1: Lagi. Sige lang kay mo atumig Japan ugma. Speaking of Japan, Magdum Diana, yes. Kung libre ang muadto sa laing nasod, bisan asa man yung gusto muadto.
3: Ay mo, to jukog Japan.
1: O Japan, kay ikaw manguyab sa laki?
3: Dili. Dili, fan na fan mo kay ko sa anime. Otaku man ko, fan na fan kay ko sa anime. And dagan kay mga nice nga mga place dito sa Japan nga gusto gid na ko nga makita in person, ma-experience na kong ilang culture, ma-taste na kong ilang mga food, ingon na bitaw. As in, number one, gina siya sa akong bucket list buhon.
1: Japan.
3: Kung Japan.
1: Japan, Nueva Ecija.
3: Japan, third floor.
1: Adi, third, di. Lahit na ito. Nueva Ecija.
3: Nadi, ay?
1: Char
3: lang?
1: Na lagi.
3: Mo ba? Sure
1: na,
3: ka?
1: Na.
3: Kuya, wapo. Ato na lang ko pa doon. At least Japan gyapon.
1: Japan na, pero Nueva Ecija. Lahit siya.
3: Sa muka. Gusto yung kumakita ng Japan good, o eh.
1: Basta hindi, nakadugog na ano karon si Haruki.
3: Haruki.
1: Haruki ko.
3: Kinsa man na si Haruki ko. Haruki ko diring the pita.
1: Ay,
3: charot lang.
1: Haruki ko. Kung babae, Haruka.
3: Haruka.
1: Ito nga itong talagsa ang pangutana, di pa tumagdong Diana. No?
3: Ay, di ba rito mao?
1: Itong talagsa ang pangutana, dali na daw may gugma pero lisod daw makamove on. Agree ka o dili?
3: Nga naman na siya, oy. Dili ko makayo nga mo, totally agree ko kay mo lisod mong kumafall, oy.
1: Amo ba?
3: Oo, dugay kay kumafall. Labi na kung di na ko bet.
1: So mas dali ka makamove on lugar?
3: Dili put.
1: Dili sab.
3: Lisod po kayo ma-move on. Permitin mo siya mamunaan sa mga things. Dugay kay kumafall. Tungkol pa siguro ka, depende gid sa lalaki kay kung bet mong gud ni mong lalaki, type gid ni mo siya. Dali ra ka ma-fall. Gamay lang lihok sa ESA mo kay marag tagaan naman gud ni mong meaning and colors.
1: Ang problema mo kung type di mo siya, ikaw di man kanya type.
3: Amo lagi sad. Na,
1: problema,
3: bakit
1: Sam,
3: di ako crush ng crush ko? Lagi na.
1: Amo na dayon ang problema dayon.
3: Mo na problema.
1: Mo ato kay Greg Japan gid ay.
3: Dato ta.
1: Kay kagi mag-propose dito.
3: Ako ni muluhod sa kong type dito. Dari kay magdalagang Pilipina, maghulat pata.
1: Kaya lain mag-untanaw ng babae. Kung diris Pilipinas, magpuna-una. Lain mag-kay tanawon. Kaya huwag mag-tanaw na dana.
3: Wala, good. Bisa kong

0: Oh, pero lisod gi kay mag-move on.
1: Lisod pod nga may mukhang type niya.
0: Nakipod oi.
1: Oh, kung type
0: may pa magpuyo na lang.
1: May pa magpuyo na lang ka sa Japan Nueva Ecija.
0: Wow.
1: Itaw natay caller. Hello.
2: Hello, good afternoon Magnum Gilbert and Magnum Diana.
0: Good afternoon.
1: Tagnaan ako niya. Tagna tane, kinsa ne? Okay,
0: kinsa man
1: ba? Ikaw una tagna.
0: Melody.
1: Ay, so sige diretso man sa view.
0: Abi ko nga nang tinod-an na yung gid ni mga tag na.
1: Masin mo yung kasi si Lady M. Marami lang. Kumusta man kay Melody?
2: Okay, as fine as kainit, grabe.
1: Init na eh. Modern. No? Ato na tag-Japan, ingon si ano, si Magdam Diana.
2: Sana all.
0: Sana all. Ato na dito, mga antara, tamo na itong trabaho dito.
2: Wait, basod na ko dito trabaho, be.
0: Oh, magkanta-kanta sa dito, mag-japayuki ta dito.
1: Oh, pasodlon ka mong trabaho, pero di nga kagagawas.
0: Muna ron.
1: Pasodlon lang ka damo, pero di na ka makagawas.
0: Wala.
1: Ikaw na bahala ng paggawas. Buro ng problema sa ano ba, kanang mga Pinoy sa laing nasa Dusay, no? Kanang mo daw, gipatrabaho niya, gikulong rabo dahil sa bala, yan namin, no?
0: Wala, gi. O, kung kasagaran sa Middle East, man na siya kakahitabo.
1: Tapos, ang mga passport, dili ihatag sila, itago.
0: Kapilang phone.
1: Para di makalikay ba, di makaikyas.
0: Tapos, wala na yung sweldo, madaw-daw.
1: Mauman, no?
0: Ay, kalisod pa.
1: Lisod pa kung i-rapon bitaw dito.
0: Ako eh. Ayun na lang pag-adto, Melody. Ay, mapuyo na lang eh.
1: Pero kung gusto mo makatry og foreigner,
0: pwede rin magpa-rape.
1: Adala lang. Oh,
0: sa mga gusto mo tilaw, awang pa-rape. Ano lugar?
1: Joke lang na may gala.
0: Try lang ha.
1: Okay. Kanira ba sa magdumtayan na Diyos noon rabakain?
0: Censored.
1: Lagi. Alright. Mel, ang atong talagsang pauntana. Mutuo ba kang, muagri ba ka o dili nga dali ra may gugma pero lisod baka move on?
2: I agree. 100% agree.
1: Ah. 100% gudaya siya. Baliktad mo magdumdayan na.
0: Nagi.
1: Ah, sa magdumdayan na kay...
0: Depende mo lang gingon. Depende.
1: Ah, depende rin. Kaya po na. Ngano man, ngano agree man ka?
2: Kay na-experience, pagod na ako, dali na kayo kuma-fall. Dali kayo kuma-in-love. Kunya, dugay kayo kumaka-move on.
1: Ah, mo lagi na.
0: Mo lagi.
1: Unsa na mga klase, unsa na mga way nga dali na ka ma-in-love kung ang lalaki magsigig chat ni mo, ana?
2: Hindi ka lang. Porche,
1: ihatod ka niya. Ihatod?
2: Ayun. Hatdan ka niya og lunch or dinner.
0: Wow! Lahit na joy.
1: Ihatod. Dadag lunch.
2: Ubanan ka niya pagpauli.
1: Ha?
2: Ubanan ka niya pagpauli.
1: Ano ba? Grabe na.
0: Like, holding hands tayo.
1: Ubanan ka niya maligo. Ganahan ka.
0: Ubanan malibang. Oh, Charla. Sorry sa mga nangaon.
1: Lagi. So, dali rin ka ma-in love, di ay?
2: Dali rin kayo kung ma-in love niya. Dali rin kayo makamove on.
1: Dobby, kung, di ba, nag-ingon ka nga, dali rin ka ma-in love kung ihatod ka. Dobby, kung taxi driver ng hatod ni mo.
2: Adili po
1: na. Adili po na.
0: Kasama ko.
1: Abi na po apil na. Ha?
2: Pada, lahi.
1: Ah, lahi okay, po na.
0: Trabaho na na nila na. Kaugit magandang.
1: Okay ra nimo nga, okay ra nimo Mel nga, hiatod ka, pero wa siya sa kanan. Kana mga commute ra mo.
2: Magbaklay?
1: Commute, magsakay og jeep, ana.
2: Mag-commute. Okay ra, hiatod ko niya.
1: Okay ra nimo wa siya sa kanan. Bahala mag-commute mo, anong duha, ana lang.
2: Okay ra.
0: Basta libre pipi.
2: Siyempre, mag-commute man. Libre pipi. Sa jeep.
0: Nanglitan
2: sa jeep.
0: Siyempre,
2: magkabay,
0: nag-jeep
2: mo
1: ang
0: sarot. Abi
1: ito magsabak. Kung puno na.
0: Kung puno na, di ay.
1: Di pa man puno. Di pa man puno. So, why sabak-sabak?
0: Why sabak?
1: Lahira mo na mag-uyab kay... Lahira mo nang mag-uyab kay magsakay yung jeep kay mag... Nagbaya yun doon ta. Hugot yun kayo.
0: Grabe. Ako na naigangan ba?
1: Oo. Inana, pod mo Mel?
2: Sa una, Char!
1: Ay, sa una.
0: Ladroid.
1: Pag abot sa pibla ka tuig kay wala sikit-sikit init.
0: Igang na.
1: Igang kayo sikit-sikit.
2: Oh, nya kung magbaklay mo kay dili na mo magdungan, dili na mag-holding hand.
0: Okay, mag-una na siya.
1: Di na mag-holding hand.
2: Okay. Pang mag-una or siya, biyana dayo.
0: Na. Huma naman mo sa panliligaw stage.
1: Dobby, unsay gibati nimo? Unsay imong nauna-una nagbaso lugar ka, ana?
2: Yung nga nagbasol.
1: Alam.

0: sabi.
1: Wala ka halang. Ayun, mausap dito eh.
2: No? People na. Change.
0: In Cagayan.
1: Ayun na dito eh. Ayun na dito.
0: Lari, commercial to sa...
2: Commercial ako sa una.
0: Kadawag ka ta?
2: Oo. Nakadawag ka na.
0: Kadawag na ka. Bitaw, so muna yung tubag, Mel.
1: Yes, agree 100%. Madali na mag-fall, pero mag-move on. Unya, pa-shout out na yun ko.
0: Nalang ko ipangunta na, dugay ka naka-move on, pila ka kabulan ayun naka-move on?
1: Dili, good bulan. Years, good.
0: Mga years. Mga 50 ko. Years, ana?
2: Wow. Ancient na lugar niya siya
1: karun. One year kapin, ana.
2: One year kapin.
0: One year kapins.
2: Kapins.
0: Kay kapin man, di kapins. Okay, sige. Salamat kayo.
1: Ay, ma-shoutout ako, Magdang Gilbert.
0: Oh, sige. Apilay mong ex, ha? Para ganahan, may kaminaw.
1: Ayaw.
0: Ay, apilag. So, para greet. Shoutout naman.
1: Yeah, pwede man, pwede. Sige.
0: Ah, sige, sige.
1: Shoutout ko.
0: Tagnaanday na to, asa dapit, be.
1: Shoutout ko sa akong ex niya, si Eric.
2: Hala, Eric, ha?
0: Uy, Eric, ha? Kadumdum pa ganyan siya pangalan.
1: Oh, di ba ganyan ka makalimutan?
0: Sa paman.
1: Shoutout ko. Shoutout ko kay Engineer R.A. Gabatan.
0: Ex, sige, aponin mo na.
1: Uy!
0: Dili na.
1: Shoutout po ko sa akong bossing, si Engineer Manny Ramonal, mag-birthday karong May 7.
0: Oy,
2: happy birthday!
0: Happy na. Next. Karong ano, Thursday.
1: Grateful ko, shoutout po ko kay Kelsey Ramonal, Jessica Ramonal, Harvey Ramonal. Shoutout po ko sa one and only partner ni Engineer Manny Ramonal nga si Fishu. Shoutout po ko kay James Ban.
0: Roy.
1: Wow. And especially, shoutout po ko sa kay Faith Grace o sa kong darling diya sa Corrales Extension, Frankie.
2: Okay. Wow, Frankie.
1: Yeah. Okay. Frankie. Thank you.
0: Ikapila ni mo si Frankie. Oh, grabe.
2: Grabe, too many to mention.
0: Kaya magdumda yan, di po maiyap.
2: Okay, wala man. Zero.
0: Pariyara na.
2: Ay, samuha ka.
0: Bitaw, salamat kayo, Mel.
1: Ay, magdumda yan
2: ah. Oh.
1: Kaliyog to be, magpa-shoutout si Feshu.
2: Feshu, shout out sa imo Feshu, mayong hapon sa imo. Tanaminaw si Feshu.
0: Feshu.
1: Thank you.
2: Yes.
1: Feshu.
2: Okay. Feshu.
0: Unsa nga lang?
1: Unsa may tagalang shushu, humbari shushu.
2: Shushu. Unsa na siya? Chinese na siya? Shushu.
0: Shushu.
1: Magpadala mo. Ba?
0: Ay, kung magpadala, di, abang dawaton.
2: Dawaton, ginang ko.
0: Oh, wa, di ba may masyushaw?
2: Sa siya Chinese na? Siya Chinese?
1: Half Chinese.
2: Tajahaw.
0: Taka kamran, bakit niya?
2: Taka naman ka ko eh.
0: Siya ay tagiyan ng humbaan. Eh?
1: Oh, humbaan ni Shushu.
2: Shushu.
0: Oh, diya sa Kogon, no? Kogon?
1: Dinidapit sa Atbang sa Maxandria, ata na.
0: Alagi, oo.
2: So, na dapat sapatos na iyang ibaligya.
0: Oo,
2: shush.
0: Oh.
2: Ano ba? Shush.
0: Oh, pwede, oo. Bitaw, sige.
1: Thank you, Magdalong Gilbert.
2: Yes, thank you.
0: Okay, salamat kayo.
2: Nihaw.
0: Snug ba?
2: Inihaw.
0: Inihaw dito. Lahi dito sinugba de.
2: Inihaw ma.
0: Inihaw dito. Hello.
3: Hello. Good afternoon, Magnum Gilbert o Magnum Diana. Good afternoon.
2: Hello. Good afternoon.
0: Murag tao na niwa na nawag. Nakatawag balik.
2: Lagi.
3: Okay. Sige po, dial. Di man katubagon. Ang luod na lang.
0: Alang-alang.
2: Ay, pangluod, Jud.
0: Saan pagtubag kayo sa laing stasyonan? Mampu ka na nawag.
2: Hala.
3: Di man. Wala ko niyo na dunggi sa lang station, oy. Wala na ko niyo na dunggi sa lang station.
0: Ano, nagbulag na mo sa yung uyab dito?
3: Murag nakatag-an.
2: Hala, lahira jud, oy.
0: Tadawa lagi, tadawa.
2: Lahira jud, oy.
0: Wala
2: gina. Si Inday, ni Inday?
0: Si ano ni, si Maria Isabel.
2: Ay, Maria Isabel.
3: Oh,
2: ito, taod na ko waka doon sa tingin ni Maria Isabel.
0: Lagi, nalipay na ang taming wak ka na nawag. Rawang magkabalik.
2: Wala ka bad ba, oy?
0: Joke lang.
3: Last na ni.
2: Kabad ba ni Magnum Gilbert?
0: Joke na ko, kayo mo to po ka dayon. Nalipay mi, sa'yo pa ang pagkastorya, nalipay mi. nanawag ka karon.
2: Lagi. Sayo pa pagdungog.
0: Ha?
3: Okay,
0: ikiran niya kayo
3: kang DJ.
0: Kung may
3: DJ, biya ka.
0: Ah, lagi. Ano na ba na siya? Sa may katubag, dali ra ba ka ma, mas dali ba maka ma-in love kinsa sa pagka kanang mag-move on para sa imo?
3: Ay kanang
0: agree ka o dili?
3: Magnum Gilbert. Ha? Kanang, oh, agree ko, ana. Kanang dali ko ma-fall. Iyan ko maka-move on.
0: Mm. Dali, ah, dali. Dali. Pareho dali.
2: Din. Puro dali.
3: Dali ko ma-fall. Dali said ko maka-move on Magnum Gilbert.
2: Like, unsa ka dali? Pila ka months?
3: Ay, bisag eh, karoon ka na. Kinahina ako move on. Kini, nag-break ko ganihang buntag niya.
2: For example, example lang, oh. Example, nag-break mong ganyang buntag.
3: Ganyang buntag. Nag-break sa ko sa kanang, nagbulag sa kadyot. Ini parang makamugun-mugun na dahin ba?
2: So, mga weeks ng lugar.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. Kaya nang, nabi to, tayo tiso nga atong kumkumon. Kaya nang, ipatagaan na to nga, buhi banigpatay na aron na sa itong palagod. Pag mayon siya nga ka nang, buhi ng tiso diha, di. Kanon, buhion ni mo, inag-abre, pag mayon siyang patay, di mo kong tuokon, naras sa palad sa Magnum Gilbert.
2: Ano niya, abot ang piso?
0: Abot, anong piso? Lagan mong piso, diya, pangatag, be?
3: Ay, oo, kamulo pa ning mga piso, dari Magnum Gilbert. Kaya nang, nahuna na magod nato ng tanan, kaya nang, kita ay nagmugna-mugna, nga nganong mainlab ka anak niya pa.
0: Sa piso?
3: Pagmubulat. Oo, tapos, nauna nga, ano na, in love ko niya. Pero, ano na kadaan sa una, Magnum Gilbert, nga ka nang, ang kilig ka nang medyo personality, kabalo, wow, kadaan pa sa una.
0: Medyo personality, good, no?
2: Wow.
3: Medyo personality. Dali kay kumakul o mga inana, Magnum Gilbert.
0: Yung mga type ka, mga Noli De Castro.
3: Ay, dili, eh.
0: Ah, dili,
3: radio lang sa...
0: Ah, radio lang.
2: Ah, radio, ah, Mike Enriquez.
0: Wala na to.
2: Wala.
0: Okay.
3: Na-timing ko kayo yung pangutahan na ba? Ni-break sa ko ganyang buntag. Hala. Sakit.
2: Hala, so naka-move on ha, Karol?
3: Ang secret love on air ba?
2: Hala. Ay, na yung secret love on air.
0: Naka-move on diretso.
3: Dali na po maka-move on.
0: Ah, dili ni mo siya love. Kaya dali na maka naka-move on.
2: Gani.
0: Oh, na, mana.
3: Depende ba ko sa situation. Kaya complicated biya ko. Kaya... taken ba po niya? Siya single.
2: Oh my God. Ay.
0: Ay, two-timer.
2: Oh,
0: duwa ka orasan.
2: Lagi.
3: Gani. Complicated magod ang sitwasyon. Eh. Dapat ako
0: nga lagi. Ano, isugot ang pugkang mag-uyab-uyab nga. Ano naman
3: ka? Ay, wala.
2: For thrill.
3: Idol lang ba kay? O, beta, kaagian ang uyab-uyab. Try lang ba na?
0: Nga naman, guwapo siya tingog, ana?
3: Oy, di man kay kanang nice yag tingog kanang panam kanang single kay
0: single
3: kinatao niya
0: oh, single
3: mangod siya niya kanang 40 na 40 kapin ba niya kanang kuan okay lain na sa JJ nga mga kuan pa kanang batan-on pa marara atong anak niya may, siya kay sa tanan mga DJ nga siya 40 kapin niya single siya
2: ano Magnum Gilbert na ba?
0: Adelaide na ako.
2: Adelaide.
3: Okay, kay single man na siya niya. Nara na sa akong una-una o kasi
0: hindi pa ko ready ma-in love.
2: Virgin, paka-virgin. Hindi pa ready ma-in love.
0: Bitawa. Taga laing stasyonan to siya?
3: Oo, diri ra sa Miss Or Magnum Gilbert.
2: Hello, DJ na.
3: Kanang mura kababayan na may ba? Kanang kung ano po may anak niya, kanang schoolmate sa elementary sa una. Kanang...
0: Kaila ka may anak? Kaila may anak niya?
3: Oo, kaila man na siya tanan kanang kaila siya tanan sa inyo kanang grade 6 ba ko sa unang niya siya grade 1 niya ako nagdahom nga na DJ na po dahil siya
0: grade 6 siya siya grade 1?
3: Hindi, ako sa una grade 6 schoolmate mangod me nara na siya dapat diri sa kababayan na nako ni siya diri kanang
2: 5 years na magkwal
3: siya diya sa Miss Or muagi siya diri pag mututi siya buntag muagi ra siya diri sa mga pag ma ano po, uli siya, nanak pa.
2: Makita siya kaniya niya manilihig nag-shorts.
0: Uy!
2: Oo niya. Magsilisilihig. Unya kuan, baka nang naka-v-neck.
0: Oo.
2: Oo.
0: O di ay.
2: O siguro nga na-in love ang DJ.
0: Agoy.
3: Kaya ka nang hilig mo, wala siya ka nang, balo siya sa akong witness, nga hilig ko kinang mga love song ba. Kanta
0: dahil siya.
2: Now, that is why nga na-in love si Maria Isabel.
3: Pero dadali ako naka-move on, nag-break up sa ko ganyang buntag. Wala sa ko naminaw sa iyong program.
0: Pagka-break, kung mag-breakfast, naka-move on?
3: Nag-break up. Pick up lang ba ka ng ganyang buntag? Naminaw sa iyong program.
0: Grabe na.
3: Nanapod siya ka ng program of 1 p.m. to
0: 3 p.m. I-promote. Ayun na, i-promote. I-promote. Ayun na, i-promote. I-promote pag gano'n.
3: Ano ba, ni-tanaw kayo ko. Diyot sa iyong live. Wala na dahil yun, anak.
0: Wala na dahil na.
3: Oh, ni tanaw ko kag-shoot. Looy po biya. Nikanta po siya mga kuan. Mga...
0: Kanta siya gano'n. Don't forget to remember me, my love.
2: Hala.
3: Anak
0: giyan. Sige. At least saka move on na ka mo ng pinaka-importante, Maria Isabel.
3: Mo giyan. Magnum Gilbert o Magnum Diana. Salamat sa tanan.
2: Yes.
3: Shout out na lang po atong first caller nga si Ma'am Melody, ni Heidi Ron, ni Lady M. O tanan na lang giyan. Naminaw sa Magnum Radio. Gusto kayo mo sa Magnum Radio, Magnum Gilbert.
0: Sa may mensahe ni mo sa imong ano, sa imong ex.
3: Ay ka ng ex. Ayaw na lang ka diya. Kaya nakaya gaini mo nga 46 years old ka. Napayo na lang sa iyong pagka forever single. Kaya ako magpadayon. Tapos akong pagka taken.
2: Wow.
0: Taken.
2: Ay, nako.
0: Taken for granted.
3: Na-anak na lang. Bisito lang. Sige. Ako na lang nga magpatabang kong praise sa inyo. Nga ang ako lang hindi ka ng faithful. Lang ginpupo sa akong sitwasyon karon. Salamat sa tanan. Kanang dagham kayo kuno kayo naminaw sa inyo gid sa Puerto Magnum Gilbert oy. Iingon sa akong anak kay ga-drive man sa sikat siya. Kusog kay ang Magnum Dilima sa Puerto ma.
0: Lagi na. Oh sige. Story lang sa takaron. Oh sige, unsa pa man.
3: Kanang diri naminaw sa Sun 7 upper Puerto kay narabaday maningilo siya gi shout out si kuan way lain atong manay diri si at kita nga kamo gid inig-sign in og sign off na. Magnum Radio, gina siya Magnum Gilbert.
0: Lagi ba?
3: Nangilita nga kabansak.
0: Na chicharon diya, mga kang chicharon ta.
3: Oo, kay nagtinda. Manigta,
0: oh, nagtinda na. Sige na, okay.
3: Kamara ni Magnum Gilbert. Salamat.
0: Sige,
2: bye.
0: Bye.
2: Bye-bye.
0: Ay, nauman rin. Kita salamat kayo sa atong Magnum friend, si... Maria Isabel. Okay. Naka-move on diretso ikaw. No? Wala gi paka-move on.
2: Dali ra gi siya maka-move on oy. Buwag ganihang buntag karon move on.
0: Nakapamahaw lang, naka-move on god.
2: Wow, dali ara oy.
0: Oh, uban diyan amahaw. Lagi ka move on.
2: Oh, para ni Dayan Mendoza, wa paka-move on.
0: Saman siya.
2: Ay. Diyan na busy.
0: Ah, na-busy day.
2: Na-busy.
0: Mo di ay mga Magnum friends. Hello, Sir, sa tamay gala ha. Mare!

0: Hello, hello, hello, mayong hapon, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station. Oras, alas 3:46 na sa hapon. Kini, si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdala mga bagong init o trending ng mga storya. And now, you're listening to Ano Ang Latest Marites. Manusad ni ang latest karon mga higala. Ross Martin, nasuko kang Ina Di Belen tungod sa iyo niyang komento. Nagsugod og kontrobersiya si Ina Di Belen human niyang gipakita nga murag dili siya ganahan nga ikumpara siya kang Ross Martin. Nagsugod kini sa usa ka post ni Ina uban sa iyang uyab nga si Jake Vargas. Din adunay netizen ang nag-comment nga abi niya nga si Rosmar ang aktres. Mitubag si Ina sa comment nga wala siya nakaila kang Rosmar ug nagpakita og negatibong reaksyon pinaagi sa pulong nga iyo. Human ni ini ni responde si Rosmar pinaagi sa iyang social media ug pahayag og kasuko sa giingon ni Ina. Gisaway niyang aktres og nangutana kung nganong giignan siya giyo nga wala man daw siya gibuhat. Anasad siya nga mas mura pa daw mom of three si Ina kaysa sa iya. Gipasiugdasab niya ang kadako siyang followers og presensya sa TV kumpara sa aktres. Sa laing bahin, adunay mga netizens ang midepensa kang Ina nga posible daw nga ang gigamit niya nga pulong nga iyo kay nagpasabot nga either way. So EW, either way. Sumala kanila, ang mensahe mahimong nagpasabot daw lamang nga dili siya gustong i-associate siya kang Rosmar sa bisan unsang paagi. Sa pakaroon, wala pa'y tubag si Ina sa mga bagong pahayag ni Rosmar o gidelete na sad sa aktres ang maong comment. Og mao to mga higala tong latest chika this afternoon.
1: Nasa tayo shout out day mga Magdum friends, Magdum Diana, ang taga Moresco Uno.
0: Oy.
1: Oy, naminaw sila karon sa Magdum Radio.
0: Shout out
1: sa itong mga higala at mga Magdum friends sa Moresco Uno. Salamat kayo sa inyong pagpamina.
0: Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect para sa anong latest Marites.

0: oras, mga Magnum Friends, alas 3:49 na.
1: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: In 5 meters, turn to right.
8: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash G-load
10: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. TTX 500, adlaw-adlaw. TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika. Daghan mo tanan na ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
13: Inom na o Mighty C!

0: upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa paninilang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming site na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, o katul-katul,
4: i-DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayo sa bugas-bugas
3: o katul-katul.
4: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakadul nga butikis sa iyong lugar.
4: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpapalik. Mga PA pang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta, ipalit o dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaadlaw, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pay kaon. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw,
8: ug pagpamhinod sa mga tiil.
9: Masin aduna kay diabetes.
8: Mag DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag DTX 500.
9: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa iyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ka butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. Dutch Bites. 90s. And today, this is Magnum Music Jam.
4: Music Jam.
0: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
11: This is Magnum Radio 99.9, Yon Years in Music Station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3.56 na sa hapon, din hilang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon min ninyo, Magnum Diana Mendoza. O ang atong mister talagsaon, Magnum Gilbert. O para update na sad mo sa internet lingo mga higala, mao na sad ni ang atoang slanguage of the day. Mga Magnum friends, ang slanguage of the day nato kay sakalam. Ang sakalam kay usa ka Filipino Gen Z slang nga gikan sa word nga malakas nga gispell lang pa backward. Nagpasabot ni siya nga kusgan, astig o grabe ka impressive ang usa ka tawo o butang. Kasagaran gamito ni kung na-amaze ka or na-impress ka ayo ka sa performance o abilidad sa usa ka tawo. So mao na mga Magnum friends ang atoang slanguage of the day.

0: point. Dirita sa mga shoutout, Magnum Diana.
1: Hey, go.
0: May nga po, Magnum Gilbert, Magnum Diana. Malingaw mi sa yung programa. Huh? Malingaw. Mura pa yung king.
1: Ah, thank you. Kung nalingaw, di ay kay ka.
0: Pwede ba may madalas yung balay kung ganahan po?
1: Magdala mo gumba.
0: Mukhaon ba gana?
1: Dili.
0: Ano man?
1: Di ko ganahan. Tamis mo ganang humba sa karen. Ba't nga nila banana?
0: Malagay na. Diba? Na may humba sa mga di kay tamis?
1: Oh, wala pa ko nakatry. Kaya ginalikaya na ako.
0: Kanang panos.
1: Awa. Kanaas naman.
0: Aslom na na. Kadi na siya pan tamis kay na panos naman.
1: Di na po edible.
0: Hindi ka mukha o nugumba, sayang. Alright, maing hapon, Magdum Gilbert. Para ka na ako, mas dali ko ma-in love than lisod ko maka-move on. Kay pag ako ma-in love, Magdum Gilbert, di na ako kaya nga mawala siya sa akong life.
1: Lagi so na. Kung mawala siya, mawala po ng imong life. Anong lugar?
0: Munang hadlock diya, no?
1: So sad.
0: So dapat kabalo po tag control sa itong kagalingon.
1: Sobra-sobra magod magmahal. Wala niya mabilin sa imong kagalingon.
0: No,
1: magtira ka sa iyong sarili.
0: Mga labunon na niya mabilin.
1: Sakit rin nabilin.
0: Utang labunon.
1: Rin nabilin.
0: Lagi na. Shout out, Magdum Gilbert, dari sa may Zone 10, Bulwa, na minaw mi sa iyong programa. Para ka na ako, mas dali ko maka ma-in love. Dali daw siya ma-in love, Magdum Diana. Ang pag-move on siguro medyo lisod gyapon. Si naminaw ka nun si Jonex.
1: Jonex sa Mero.
0: Mainiton daw na kapo nun.
1: Maayo, kayo mainit-init na.
0: Lagi. Salamat kayo, ha. Para ka na ako, Magdum Gilbert, mas dali magig ko ma-in love. Pero mas dali pod ko maka-move on kuna ako'y extra nga hinigugma.
1: Naaday ka nang si Togani. Murag
0: reserba.
1: Reserba, oo. Nai-reserba.
0: Nai-reserba.
1: Di nga magdira kay sakit ang pagbuwag.
0: Pwede yung nana, no?
1: Kinali nakahulat.
0: Dali ka maka-move on.
1: Di ba? Lovely.
0: Dili na po di mo siguro kailangan nga mag-move on. Kay...
1: Ginahina na mag-move on.
0: Naman kay reserba, nag-extra.
1: Nai-back up.
0: May backup na pwede ni mo makauban pag yapon.
1: Di ba? Makasad ka ayo. Gihin mo na kag placeholder.
0: Na.
1: So sad naman yun.
0: Na lang ng placeholder. May
1: ayaw
0: gana
1: ko na.
0: Lisod ka ayo na mga Magdum friends. No? O nang gyapon ta. Happy lang gyapon ta sa tong life. Bisan pa man nga natin mga agitag mga breakups. Ano ito? Broken hearted ta. Dapat mag happy ra gyapon ta. Naka-shoutout niya?
1: Ay, shoutout eh, kang lovely nga. Nag-birthday ka kahapon. Happy birthday sa imo. 22 na siya, di ba? I don't know about you, but I'm feeling 22. Huwag na yung kanta karon, Taylor Swift, 22. Shoutout ni mo diha. Kang Kian pod, Kian Hyler, nga naminaw pod karon and nabisi sa iyang exam. Congratulations ni mo diha, Loy. Padayon langit sa pag-skwela. Lang.
0: Okay. Mas dali ko may gugma kaysa maka-move on. Si Golden D.I.N.E. Regards ko kang Magdum Diana.
1: Okay.
0: Sunod, kung mga regards mo, paninglan ta mong ₱10.
1: Grabe.
0: Para...
1: Snack na lang, parda ko.
0: ₱10.
1: Sa om ng G's. Uy.
0: Halito ka, no?
1: Di naman dagpliti.
0: Uy, may discount ka rin ng bus.
1: Ang bus ka rin, no?
0: Ba, di ba? Instead nga ₱15 na yung 12. Taman to 9 o'clock sa gabi, di ba? Magsugod sa 4 o'clock.
1: Yes.
0: Itong sa Orozco man to, di ba?
1: Orozco noon.
0: Kadang bus lang paingon sa Igpit Upol.
1: Bubo Igpit.
0: Munang usahin, matikita din ako sa Magdum Diana dito sa Atop ba? Basta ₱12 pa
1: yan. So, pesos pa yan. Ang tuson dyan nga kasakay.
0: O ba? Dito na sa Atop, ito. Ito na. Anyways, may kala panahon na git para mag-goodbye Magdum Diana.
1: Thank you kayo mga Magnum friends sa yung perming pagpaminaw sa Magnum Music Jam and balik lang gihapon ta ninyo tomorrow same time and same station para sa mga trending og patsyada nga mga music og mainit nga mga chika. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect. Bye-bye!
0: Masunod na may gala si Magnum and Jan Sando para sa Magnum Reports. Og mamag-uban-uban gihapon ta. Same time! Siyempre, din lamang sa yung number one FM station may galang Magdum Radio. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: This song is brought to you by GCash, GLoad, Magload na sa GCash, GLoad. Daming pabonos, dibitin!
1: You've just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Reports.
2: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
3: Ania sa Attorney Tony Soriano, Director sa Philippine Red Cross, Miss Orsideon Chapter. Sayang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
4: Dili na to i-justify ang crisis na humano nato o undango nato ang atong deadly activities. Okay, the more ang crisis, the more kita mutabang. Nanotis ba nimo ang halangdong meaning sa Bayaning Magnum? Dako kaya ng impact. Once magawas ang dugo sa imong kalawasan, ang intention nimo is to donate or save lives. So in other words, bayanig it sila. Nakaremember ko last time na nagbayaning Magnum, noon ako ipangutana. Nga nung nag-donate ka man, tungkol ba sa bugas, gayatag sa imo, pagkaw, dilizer. Muna ganyan makatapang, kaya wala mo kay kwarta. So, gikan ganyan sa kasing-kasing na ako, nga dugo ako, ang itambang. Na wala kita kay Balon Tinsay na nakabangan nato sa atong dugo. But sa atong unahuna, na nakatapang kita. Ang akong hangyo sa atong katauhan, dili lang sa Cagayan de Oro, dili lang sa Misiones Oriental. Kung doon na gay kamoy panahon, muna ka mo sa Limkit Kay Atrium para pag-donate sa inyong dugo. Ang blood saves lives. Kay niya ang Magnum Radio nga mutabang gayon sa pagkosa yung dugo para sa makatabang sa laing mga katawan din sa atong nasod Pilipinas.
3: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum, Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium.
5: TTX 500.
6: Ako sa Jubilin,
7: sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin, kitistingan ako og inom.
7: TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
6: Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
7: 95 na lang.
5: TTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
5: TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
10: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig adunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo Logo.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: oras alas 4:11.
1: Play smart, play bright. With No Star Online. Have fun. Trade racing. Gambling is for 21 years old. But only gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@punk.ph.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magdum Radio, news and public affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
4: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:13 sa hapon. Mahigala, kumusta may hapon ka na itong tanahan. Welcome sa itong tulunan ng mga programang Magnum Reports. Nining adlaw-adlaw karon mga higala nga Miyerkules. Una nga Miyerkules sa bulan sa Mayo ning tuiga. Oh, Martes de. Miyerkules. Excited na kayo no? Martes pa rin mga higala. Mayo 5, tuig 2026. Sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports, kini si Magnum Angie Alzado, o gainyo hapo nga mauban na sila si Magnum Hunter 50, Danica Fernandez, Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan, Magnum Hunter 23, Kia Belenosa, Magnum Hunter 24, Jaina Luna. Alang sa mga balita, ngailang na nga hipos. Sana ganyang bahin din sa ito ang dakwen. At nga tayo mga higala, ang ilang mga police reports, hospital reports, developmental news, o si Magnum Hunter 16, alam sa mga balitang national. Oras alas 4:14 sa hapon sa itong pagpanag-uban na ining adlawa sa tulumunong Magnum Reports. Inyuhang masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news, lakip na itong pag-update po dayon. Sa sitwasyon sa mga nasunugan din na sa may barangay Carmen ng atong syudad. Diskwento caravan din na sa Maya City Hall Mini Park. O nga ito po na yun po na mga higala. Nga paglusad po sa Magnum Operation Tabang. Oras alas 4:14 na sa hapon. Sa tumakaisunan karon nga nakatutok, may pagpaminaw diha kaninyo. O kung aduna mo yung mga lakaw o naamo sa distansya mga lugar, diigid mo mabalaka. Kaya Magnum Radio, kanunay ginyong madunggan o ginyuhang makita. Pinagis itong official Facebook page, Magnum Live, o itong official website, www.magnum999.com. Oras alas 4:15 na sa itong pagpanag-uban, sugdan sa nato ang paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita. Sa balitang lokal, national, international, isunod ay nato itong pagpulagway sitwasyon sa itong kadalanan o sa tuwa po din pong lakaos panahon. Kaya para masayran po nato mga galaon sa itong i-expect, no? Traffic ba ang pipilakabayan sa itong dak ba yan? Kaya medyo inaron nga oras, no? Tingdaghan na ba sa mga sakyanan nga gapangagi sa ito po din pong mga major thoroughfares o gadayo ng tuang sitwasyon sa itong panahon kay sukad ka ganyang buntag, no? Hangtod na karon na init kaayo. Basta na doon na po'y kausaban. Ito lang pong ipahulagway sa itong kauban. O mismo sa itong buhatan sa pag-asa sila monitoring sa ilaha po din pong mga kahimanan. Aron mahatagan tag detalyadong report sa ilang gihimo nung pagtutok. Sitwasyon sa itong panahon din sa Cagayan de Oro mga kasikbit nga lugar. Oras alas 4:15 na. Dita sa pagsugod sa paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal, balitang national o balitang international.
3: Magnum Reports.
0: Sa tumadagkong uluhan sa balitang lokal, si Chomi Angkong hangtod karon, daghang mga babae ang wamasayod kung unsa ang cervical cancer. Oras alas 4:16 sa hapon, dugang natong uluhan sa balitang lokal, usa ka inahan. Oga, lain pod nga kaubang nasunugan sa Zone 1 Bakahan Carmen ng atong syudad na biktima sa mga insidentes pagpangawat sa evacuation center sa West City Central School. Mga nabiktima sa sunog nga nasa Sinto 15 ka mga pamilya Nanawagan og hinabang gikan sa mga manggiluloyong mga individual o grupo din sa syudad. No, mga pagkaon daw kay para suporta sa mga dulag 400 ka individual. Oh, makatong mga naipang gasto din na no, pampalit og kay mga habol or mga banig, base makadugang pud mo kay na mga nawagtangan na lagi ganihag mga banig. Oras alas 4:17 sa hapon, dugang pa natong uluhan sa tunga balitang lokal. Dinis sa mga higala kay Sugyot sa DFTA o Division of Federated Parents Teachers Association din sa Cagayan de Oro nga magpalabang og resolusyon og himuong ordinansa lagi nga sila maakip no or kaning mga SPTA sa mga barangay maapil na gitpod sila sa kaning ex officio official. So, karon mahigala ang mga hangyo no nila ni Ma'am Analiza Montos Reyes, ang DFTA president. Sa nilabay nga mga committee hearing gihatagan naman to og pagdagad. So si Kagawad Abaday, no? Nagpadayag sa pagsupak sa sugyot ni Kagawad Daba, kay si Kagawad Daba man ang chairman na committee chairman mga higala sa education. Sa nilabay mga hearing nagpresenta ang DFTA kauban sa DepEd sa kamahinungdanon pud no sa participation sa kaning mga SPTA. Sila man magsilbing tingog lugar sa mga eskwelahan ug mga kabatanunan ug sa mga inaha kaning mga ginikanan. Pero no dito sa committee level okay pag-abot din dinis plenaryo mga higala nga aprobahan unta wa na kuan wala na hatagan og paguyon. Oras sa 4:18 sa hapon samtang suspetsado ang bao-bao driver nga nangulata no sa mga pasahero nga wa ni sakay sa iyaha pong gimanihong tricab. Gipangita na karon sa Kokpo. Oras alas 4:18, dugang pa natong uluhan sa tuang balitang lokal. Pagpangandam sa umabot nga Super El Nino na posibleng magsugod o sunod na bulan. Gimando ni City Mayor Orlando Clark suwi nga pangandaman sa mga departamento sa City Hall. Oras alas 4:19, din sa denta mga higala sa dugang pong mga uluhan sa tuang balita sa balitang national. Dinita kay giingon po mga higala Vice President Sara Duterte. Gibutyag nga pasagda na lamang niya ang opinion sa mga taong gustong ma-impeach siya ug matangtang sa iyong pwesto. Oras alas 4:19, lain pang uluhan, Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor, kumpiyansa nga mas midaghan ang mupabor sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte ning giatubang niya nga mga wa natubag nga allegation. 2nd District Congressman Edgar Arise sa Caloocan, nigiklaro nga dili siya mutunga sa plenary debates kalabot sa impeachment complaint batok ang VP Duterte. Attorney Lorna Kapunan gipamugos nga mibati na karon ug kahadlok ang kampo ni Vice President Sara Duterte rason nga nagkadaghan ang trolls nga nagpakatag og sayop nga impormasyon kalabot sa impeachment. Samtang Vice President Sara Duterte mibutyag nga dawat na nila nga mahinayon gyud ang pagdungog sa kaso sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ICC. Dugang nga uluhan. Magnum Reports. Dinis ang mga higala kay giingon pod PNP kampante. Oh, kumpiyansa sila nga madakpan lagi ang negosyanteng si Atong Ang ug ang kanhi kongresista nga si Zaldico. Samtang dinis ang mga higala Congressman Barzaga, wa na hadlok sa posibleng expulsion. Senator Bato de la Rosa, mi hangyo no? O gihangyo nga mohimo sa paghatag komento sa no work, no pay nga proposal. Samtang Korte Suprema, gipakomento sila si COMELEC Chairman Garcia o kani DFA Secretary Manalo sa petisyon na kalabot sa online voting sa mga OFW. Samtang dinisad na mga higala kay giingon nga inappropriate coordinate behavior sa mga grupo sa social media. Giingong kinahanglan nga mahatagan yun og pagtagad, sigon ni NBI Director Matibag. Okay, nanaraba po yung mga gipampasakag kaso tungod lagi kay kanang mga mag-post, no? Pare-pareho rang mga post nga mga kaning labi na ng fake news. Samtang 6.64 milyones pesos damyos nga natala karon sa agrikultura sa Albay tungod sa nagpadayon nga ashfall sa Bulkang Mayor. Emergency cash withdrawal sa mga bangko ning panahon sa kalamidad gitugda na sa BSP. Sa itong uluhan po mga higala sa itong balitang international, dinita kay giingon po nga US o Iran na muhimo sa paglusad o bagong pagpangatake tungod lagi niini pong pagbikil na po nila sa pagkontrol sa Gulf Waters. Samtang US mihimo sa pagguba sa unom ka mga Iranian nga gagmay nga bangka gamit ang ilahang missiles drones aron na pihigon na pod ang maong nasud. Duga ang alas uluhan sa tunga balita, oras alas 4:23 din sa damahigala kay ang South Korea na kaduwat og report sa explosion og explosion and fire sa USA sa ilahang mga barko sa Hormuz Strait.
5: Magnum Reports.
0: Samtang UAE nagdeklara og umiklaro no nga sila luwas huban sa nadawatan nga missile threat alert. Oras alas 4:23 sa dinisad mga higala kay giingon pod nga Russian military mi deklara og unilateral ceasefire sa Ukraine. Og dinisad ta kay giingon nga Pope Leo na balaka sa mga ihap sa magsisibya nga nangamatay tungod sa gera og ubang injustisya. Muna itong mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, lokal, national, international. O dinidinta mahigala, makisayod da sa tuang sitwasyon sa tunga kadalanan o sa trapiko. Makaagi ba nga itong mga katawhan po, no, labi na nga nagmaneho karong orasa sa mga major tour affairs or sa tuwa po din pong panahon. Okay ba magawas karon nga di na magdala ag daghan ng no, mga pampandong. Kaya hasol biya po ka na mag kanalakaw-lakaw kaya magbitbit pa kag mga payong, di ba? Hassle po doon sa'yo, makalimot gani ina ang malimtan pag gani ina ng payong. Samot na yun mga higala, no? Kung pananglitan na ipay daghang dadunon para pamprotektas ka o galingon. Unta, okay lang, wala na yung mga ulan-ulan. Pero mapod lagi, no? Di po tayo ingon nga, unta, wala na yung ulan. Kay luoy po kayo ang sektor sa agrikultura nga nanginahanglan po, no? Ani pong ulan. Kaya lagi, di po maayo mga higala nga to po mga kaninga mga talam noon, no? Kung palitan na way ulan, na maghulaw lugar, mga matay, mampuna sila. So, dapat balanse lang yun po. Oras alas 4:25 ano si Magnum Hunter 23 sa pag-hulago ay sitwasyon sa itong palibot at itong Magnum Weather and Road Hunter Magnum, Kia Villanosa.
6: Light to moderate traffic na itong nasa dyan karon sa mga dalan niya itong nangagyan, particular niya sa Maya Kauswaga na Bulwa, ang dalan po magnaman, hirap niya dress sa Maya Patag, padulong sa Maya Carmen na area po magnaman. Siya walagin kayo ingon nga kaning dugay nga pagaginod sa dagat sa trafiko, o galang po na nabatayangit po nga dugay nga pagkatanggong, labi na kaya dagan po nga mga traffic enforcer, so nabatayan git po nga gipakataga sa palibot aron sa pagsiguro nga makalawas-lawas gihapon ang mga sakinan, taliwala po man nga medyo busy po na palibot at magnaman. Siya sa man din sa este nga bahin, natupunta sa Maya este nga bahin diyan sa Maya Puerto, padulong sa Kugman, o padulong din sa Maya Kugman, Gusa area po na magdumaan siya, wala nga kabalakaan, kay Los Laos Mangiha po ng adagan sa trapiko. Ingon man sa kaning diri sa Maya Kugon, ngayon doon din sa Maya Kugon, medyo busy gagihapon kayo ang adalan, pero wala magipon ingon, nga dugay nga pagkatanggong sa mga adagan sa, kung adagan sa trapiko po at magdumaan siya. Ganyan man, kung isitan po ng lakaw sa panahon din nga orasa, doon din nga naging kayo ingon, nga grabe ang kainit po magdumaan siya, sama ni nga panahon sa kani nga udto, pero pa nakasiti pagyapon kita sa kani nga kainit sa panahon diri sa maya gawas nga bahin tali wala pa man nga alas 4 imidya na pud karon sa hapon pod. So kato tuma kay sunan magdala gihapon sa pagapangpandong sa kani pong diri pud ingon nga magpadihidrate nang gida pirmi og tubig aron gid pod nga kani nga diri pud maglain nang ginawa sa panapod diri sa maya gawas nga bahin. Tunga pagulagway sa kosa panahon ug sa lagas trapiko sa mga dalan nga nagiana dinay partikular sa maya kubon area diya sa may kawasogan Mulwa, o ito sa may ese nga bahin sa tungad Dakbayan. Para sa Magdumrod Hunter kini, si Magdum Hunter 23 Kia Belenosa. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras sa alas 4:27. Dini din po tanong sa ato po din po nga pagpakisayo da unya tonton mga higala. Sa mga panghitabo na din po dinis palibot. Kinakasanbay na sila si Magdum Hunter 19, Magdum Hunter 15 o si Magdum Hunter 23 silang tagsa-tagsa ka lokasyon. Mamatik sa itong mga pahinom dom. Oras sa alas 4:27 na sa hapon.
4: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Basig adunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng checkup ug senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
5: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: What if your phone could be your front row seat?
1: Playtime Entertainment launches PT Idol.
0: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
1: Where talent takes the spotlight.
0: Search PT Idol on TikTok and follow today.
1: Playtime Entertainment.
0: Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
2: Mga higala, aniya si Dr. Jerry Canyo, Dean sa School of Criminology and Criminal Justice sa FINMA COC, sa iyang pag-awhag nga muduyog sa Bayaning Magnum.
6: Atong panawagan no, sa atong mga estudyante, sa atong alumni, uga sa ato usab nga mga miyembro sa criminologist no, gusto sa natong ipaambit na binas atong alumni nga karong tuiga no, 2026 maong ika-50 katuig anibersaryo sa atong criminology program diha sa FINMA Cagayan de Oro College, ug mayo kay kini nga makigatambayayo kita niini nga panawagan kining Bayaning Magnum Share Blood Give Life no, mahitabo kining niya sa Domingo Mayo 17 2026 diha sa Limkit ay atrium. This is our bloodletting mission also uban sa Magnum Radio sa programa sa matagtuig na tog pakiglambigit ang Bayaning Magnum Share Blood Give Life. Akong baliko na subli no, karong Domingo Mayo 17 2026 diha sa Limkit kay atrium, magkita-kita ta labi na sa atong mga graduado sa FINMA

0: pag-asa ng mga mababait.
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilama sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.

0: Street Studio.
1: Oras alas 4:39.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
0: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa tulungan ng Magnum Reports. Oras alas 4:40 na sa hapon. Sa itong pagpanag-uban, mga higala, niining hapon na
3: Magnum Reports.
1: Sa iyo sa lahat ng mga balita ang nakahipos itong kauban, Magnum 123 sa takay. Katuganing nagahimo no, sa pag panumbag. O kanipong duha ka mga pasahero sa usa ka bus, mga higala, din sa Tusdak Bayan, sa may barangay Carmen ng atong syudad, nagipangita man to. So, ang kukpo karon gipahugtan yun lang investigasyon. Kalabot lagi nini nga bao-bao driver nga ng haras, no? Nang dapat, ng dagma sa pasahero nga nibalibad sa pagsakay. Kung di mo sakay, ay pugsa. No? Ang mga mamugos man na naman ay freedom dapat ang mga katawhan, no? Nga maka-choose kung nga musakay ba sila o dili sa imuha po din pong sakyan. Pasag di sila kung di sila kasakay o pasag di sila kay nganong wapod sila ni sakay po sa imuha kung malangan sila sa lang destinasyon. Pero kay naman sila ilang napili po nung transportasyon po nung means po, other means po. So, ano, dapat respetuo na to. Di tayo palabi o kanipong kasuko din po kung mabalibaran ta. No? Kaya, di man na maayo nga taras ang imo pong mapakita dahil po sa ilaha. Tapos ang siren bay kay ang ato pa din pong kaninga kapulisan naghimo man nga karon no sa kaning pag-imbestigar gyud po nining nakita bo nga pang hilabot no pagpandagmal ini po nga usa ka bao-bao driver. So smaragaga kadungog na hinuon po ni nga badlungon di ini nga bao-bao driver mapasangin lang ang uban nga uban ra ba po no nga nanginabuhi ra ba gyud po uga tarong sa ilaha po din po nga kaning pagmaneho sa bao-bao maski og ang kaning ato ang balaod no wala nagtugot na sa bao-bao nga sila magdagan din sa to sa dakbayan tungod lagi kay ang nahisgot ang ani po nga mga bao-bao mga higala no dili man gyud dapat gyud nga mag-exist gyud dinhi sa ato apo din po nga kaning asilbi pampasaheroan lugar pero sa taman nga kan man no nanginabuhi raman gyud po na sila kaso kung nga pananglitan lagi nga sila po mga higala kaning mabalibaran og sakay di lang unta pud nga kaning muhimo no sa pagpangulata hinoon kanira man pud siya no di man tanan yun pud nga bao-bao driver mo ni lang nga taras kanilang pud siya kaning lalaki no kaning batan-on nga lalaki nga nang dapat uga usa ka ginang magtiayon man ni sila mga igala no iyang nadapatan no lagi kay nasuko siya kay gibalibaran siya dihang naghimo no sa pagsakay sa bus ang kanipong mga biktima. Apil lagi itong driver po mga higala na kuwanan niya po siya, naigo niya po siya sa patid na ito pong nahisita ng suspitsado nga batanon po manguro to. Atong siren beacon na standby na karoon itong kauban Magnum 123, Kia Villanosa.
4: Sa Magnum at sinagikon din ang matugpan sa Cagayan DRC Police Office ko ng Kukpong na itabong ang pagpangaras o pagpangadapat sa usaka bobo driver sa magtiayon niya nagbalibad sa pagsakay diha sa may zone 11 Upper Carmen ni nga syudad. Matod ni Police Colonel Dexter Pahe, City Director sa Kukpong ang himo sa Kukpong may mga driver na kalapas sa balaod labi na sa tawa nung katungod sa magtiayon ng nakatulag labing kaadlok alang sa mga pasahero sa mga pampubliko nga transportasyon. Nagpahigayon matod na matugpa o gamisikasyon kalabot ni Neron nga may lang mga driver o mapasakaan sa mga silot ingon man gimanduhan na sab niya ang mga kaprisan nga surbaron ang naisigutan insidente sa labing daling panahon ron nga matagan ng gustisya ang naisigutan nga magtiayon sa bangi pa yung duman ng publiko nga pabiling magbinantayan o magreport gayon kung doon ay mamatikda ng makasati sa samang insidente pinagi sa Unified 911 o sa mga local police hotline. Sige doon paani Police Colonel Dexter Pahe na hukin sa katong adunay kasayuran o kailaaning naisigutan nga suspect may magigordinar ka pinagi sa pagtawag sa ilang hotline nga sa 917-771-3662 o mag-report sa pinakaruhol nga police station o nga nagpasalig ngayon mong konfidensyal ang kairanan sa may mga informant. Dumdumayan na gasumika ng mga investigasyon naman sa nag-viral nga video sa usang kababaw driver kung din giapas ni niya nga magtiayon nga nibaribarog sa kaysa iya dito silang isakyan po nga ba so gagi dagmalan ang mga biktima magdiri kini nga misi batapan na surdin na lamang kay nagkita kini sa mga CCTV footage Nga sa duho ng establishmento, ingon man sa sulod sa di pa sa iro ang minibus. So, mo ito mag-imagine, no? Ang kukpo, girasig ang publiko kung katong kailan man galing or kaning doon na ba informasyon sa kaning kailanan ani nga suspect na baobaw driver nga mo doon sila nga buwata na ingon man sa mga doon po nga police station na binakay. Kaning mga ingon ani mag-imagine, muraga makahatag po ni Uga kaning kahadlok sa kaning mga pasero labi na katumaga pa umauli Uga gabi eh. So, muna nga nga ka Uga. Pag din nga ka musakay, marag masusunod kaanin lugar kay siyempre
1: pinugsanay di eh
4: pinugsanay lang may namamugos ka magnamagin lang masakitan di agad lang mamugos ka so ang kani nga baw-baw na driver nga maraga matubagon git po ni siya kung ano nga giimo niya ni kay bisan pa man nga balibaran ka sa pasahero naman git po yung free will ang kada pasahero kung ano siya musakay kung nga para sa ila mas comfortable sila musakay ani nga minibus kay maraga plus size sila makalingkod o ga makaingon git po sila nga safety ila mampun na nga katungod so ang kukusad ila nga gusto nga masulbad gilayon kini sa labing nga dali nga panahon naroon git po nga dilibitayon nga maangin kung madam may ang katong mga gatinaro nga mga baho-baho driver kay tungod ani nga insidente magdamanji muraga na po ni may tabo nga impact kay may tabo ani muraga badlok nagsakay ang kaniguban pasahero dili na bitaw ingon nga musali kay maingon makaingon na lang murag ang impression bitaw magdamanji nga ngilain na gining mga baho-baho driver kay pag balibaran ni magsakay pag munaog ka na dapatan ka or kaning maghinadlukon ka magdumanji so kana siya labing dako na siya nga impact sa kaning mga baw-baw driver labi na katong nagaga ginabuyo ga tarong niya dili ba gining sayod magita magdumanji no nga kani sila maraga sagad makapanginabuhi makapamasahero pag kaning kada gabi iragyod kay kung dili po sa syudad bawal pa bigid ka sila ingon nga makabaras-baras so ang ilagid po nga maraga pangortaan ni ana ra nga gabi niya tungod lang lagi aning maraga isolated nga kaning incident nga kaninga pagpangdagmal o pagpanginadlok sa usaka baw-baw driver, luhay po kung maangin po ang tanan po niya mga baw-baw git po nga nanginabuhi o gatarong. So, karon gimanduan na ni Police Colonel Dexter Pahiya ang mga polis nga dalion o gasulbad kaninga investigat o ang kaninga tabo nga insidente. Ngun man, naroon po nga matagan o gahustisya kaninga magtiayon nga nahadlok o na po kanila o kaning moraga trauma po magdumanji kay imbis nga pauli na unta, nagdahong nga diri na bitong so guys, na mapuslay reasons, git po magdamanji, no? Nga nga nung wala sila nila yung nagsakay, kay para siguro sa ilaha, mas yung naguot na itong baw-baw, or mas gusto nga sila mas komportable po nga magsakay. So dapat, i-respeto na siya sa katong nga driver po magdamanji. So karoon, ipangita ang baw-baw driver, o garoon po yung pahamtangan kini sa tukmang silot.
1: Pero kitaan to naman siya magdumkiya nga, dili raman itong katong magtiayon ang iyag yung nadapatan.
4: Okay, marag sa pagsunod, marag bitaw mga kanang term, bitaw magdamansi nga suko, gin bitaw gin kaayo siya, nga makita gini mo siya nga actions, nga murag pag-uman niya gapang dapat magana yung mga nangaangin ba katong mga tapad sa magtiayon katong uban mga pasahero so maingon nga dili lang katong nga magtiayon niya nga nabiktima po magdamanji ilaban na itong mga uban katong nga driver
1: po katong, kay, oh. Napil man niya kay yamang gikuan hapit gito ni barag gito gamay ang sakyanan
4: lagi kay kato batanan sa bakay rason ato nga ngano nga niabot magid sa punto nga moragian nagid po nga hapit nagid niya nga kaning I mean ano yun ang yung nadapatan na kato nga pa sa aeroport magdumaanji
1: so delikado lang gid ato magdumki ano nga mura naman siya kaning sa what nagid siya sa tarong nga pangisip ba what if sa iyang pagpanghilabot atong sa nagdrive nga driver madisgrasya na inon sila tanan na inon sila may mong kalat
4: maog yun mas ako nagid hinoon po nga turo bagon magdumaanji kung yun to mura kay kung makita sa video mura nagwagol ba yung sakyanan ba ya kay tungod sa iyang pag
1: interrupt niya ang pag
4: drive niya sa pag itong nag-drive nga, itong nga driver sa kanina minibus, iha po nga naangin sa, siyempre din ito makafocus kay, yung una-una ito, ang iyo po mga pasahero po ba yung magdumansi kay, tulog ba po nga, maraga tulubagon po niya, since iha po, sa iha man po nagsakay at itong time. So, unta, din ito na nga mausban pa, or makuha gilayo ng itong nga baw-baw driver, arong git po nga, do sayad magkita nga, naging siya ito bangon nga silo, pero makuha po siya, uga, sayad po magdumansi, kung nga nung nakahimo siya.
1: Pero maski pa, uga, sa sayad niya magdumki, ano, sa kuha lang, no? Kay, nga nung man dapat man, no? Nga nung man dapat man, nga nung di man makigistorya,
4: Diba? Nag-ipon. Kaya ba sinapoy na ka-trigger, gid-pon, magdumaan siya, gid-pon nga sa ning ni abot sa inga itong apunta. Pero regardless sa kaning usay naka-trigger sa iya, ang iya nga gibuhat, sayot gid magdumaan siya. Mm-hmm. Kaya gani, nakadalaga trauma sa mga pasahero, na pagiging tendency nga, kung iya gito nga, marag nag-dugay, gid-pon siya uga pangharas, papanghasi, salun sa kaning nga bansa, ay tendency nga, na-disgrasya ba kahato. So, mas taga na inoon nga niya. Kapara bang mga nga itong nga bus, diba? Itong mga na po, ubay-ubay ka mga pasero, biya itong nga time code mag namaan siya. So, itong mga namauli nga...
1: Kanang tabang sa katong gipang dapatan, pero kuwan yun siya, kanang isog yun siya, di ba? Kita ni mo nga, mo sukol yun siya, di yun siya magpapilde. Kung madapatan siya, na mo mamatid man siya, yag itong, basta kay isog yun siya, di ba? Isog yun siya. Somewhat gitrap man to siya dito sa sakyanan. Kung wala tama sa ipong wala gi-open sa driver ang kaninga pultahan dayon. Sumuto ni Samot siya kasapot ato nga sa lugar nga naa siya sa sulod, di siya kagawas dayon.
4: O, basin isa pa to sa iyang marag nakadugang sa iyang kasapot po bag naman siya sa iyang kasuko. Ang katong naisgutan yun po nga kaning panghitabo po nga maragagit, marisayagit, trap siya o wala yun siya ingon nga pag-ausa dahil po magnamaan siya. So inoon, wala man po nagpasagad ito nga kukpo, nagpahigayin po sa lugar investigasyon kalabot sa maong insidente para mapapanubag o mapahamtangan gila yun o gatong mga silot kaning bao-bao driver nga ng aras sa doon ka mga magtiayon nga nagbaliban sa pagsakay sa iyang bao-bao. Ito nga na ipos si balita, gikan sa kukpo para sa Magnum Reports.
1: Salamat Magnum 123 Kia Abelinosa. Amping-amping lang mo mga higala no sa inyo pa rin pong pansakyan. Bisan pag dili bao-bao, sa bisan unsa no or maski kinsa na inyo maka transact po din ha. Kay dili gyud ta maka siguro no nga ang mga tawo nga atong gikahibamat maayo og kaninga pamatasan, maayo og taras sa base niya kung pares ani no. Hinuon di ba sa pag kaninga kuan discourage kaninyo sa pag kaninga tangkilik gyud po noon ini nga bao-bao kay bisag unsaon ako mga higala. Mo ingon nga ayaw magsakay kay delikado na magyud gihapon eh wag di man igo ang akong nga pag-discourage gapon sa inyo kay ang realidad no panahon sa kagabion mo magyud ni ang naguna pud nga kaninga means of transportation pud sa uban na mga kaisunan labi na ni adtong wala kayo po yung mga sakyanan pud no nga gapangagi sa ilaha nga mga kaninga POJ mga PUV mga inana so di gid kalimod panahon sa kagabion dinhi si MREC to ang mga gabiyahe pa ingon bugo pa paingon dito sa may Taguluan bao-bao gyud ang kasakyan no kay wala ba jeep gyud no kung di man tamingon naaligi unit no naay unit ang atoa din po nga mga legit no nga mga transport cooperatives dinhi or kaning mga naka consolidate no na may mga units pero panahon sa kagabion tanawag dinis dala na pa bay nagbaras-baras wa naman tay mga kita so mga babao ra gyud ang kanang himo na sa pagserbisyo so ang kani pa din po mga taxi na aman pero ang katawhan po nato maya gusto magdaginot ang kadaginot mo gusto sa bao-bao pero sayod tanong nga sayop gyud gihapon nga tugtan sila nga magbiyahe din na pero di na gid po ninyo na malimod ang kamatuoran nga nag-exist gid sila naa sila nanaghan sila dinis ato sa Cagayan de Oro kay kung bawal pa na dapat wala unta nagitugot nga magbaligya dinhi ato pa din po mga negosyante no gibana unta na dinhi no kanang pagpabaligya na pero daghan man mga units nga nabaligya hinuon dili lamang dinis ato sa Dakbayan na panlakip na sa mga kasikbit nga lugar oras alas 4:52 dinis ato ni Magnum Hunter 15 kay atong paglusad sa Magnum Operation Tabang nakasanbay karon din na sa may kaninga West City Central School ning atong nga syudad niya si Magnum Nika Fernandez.
4: Magdumaan din na live sa Dirikaran sa may West City Central School Magnum Angie. Garong panahon na Magnum Angie na labi na nga upay usay po sa kapamilya ang nakahigling Dirikaran sa to ang sa mautungaan Magnum Angie. Gani man, aduna na ay 115 ka mga families Magnum Angie o 399 ka mga individual ang nakaplastada na Dirikaran Magnum Angie. So karon kabaro sa dato ang barangay sekretary nga si Sir Aaron Joshua sa Manila ka. So karon si mayong hapon si no live ta karon sa Magduma Radio ko para to karon si Magduma Angel sa Dosay. Ang among pinakaunang ugda sir sa Magduma Operation Tabang pinaagi gid po sa Magduma Radio no sa to mga donors sa Magduma Operation Tabang Fund Magduma sir no adunay 10,000 cash o sa Magduma Radio Magduma Express graphic cards sa Magduma sir aduna po hygiene kit o 5 ka kilo nga 34 ka sacks sa taga 5 ka kilo nga mga bugas Magduma okay, labi na po doon no, sa itong donor gift po doon sa mga si Juana na po yung naghatag po doon sa mga 2,000 na cash o sa ito nga din mo sa Bronzery Road, Kamaman, ang CDO nga doon ay usa kalibong ang cash. O sa ito ang Biltran family mag-sir no, naghatag ito sa usa kalibong nga cash. O sa ito ang din mo o padala sa Division Kamaman, ang CDO, naghatag po ito 3,000 pesos nga cash. O sa ito ang Bawag Vulcanizing mag-sir no, naghatag po ito sa kalibong nga cash. Sir, o labing na po ito sa may PNP o Parola Makapalan, sir, naghatag po ito kinentos nga cash diin na kalikong takaroon o 18,500 pesos. So karon sino nakaandam na po sa mga hinabang para din po sa mga nabiktima kalabot sa litigayan gitpod na sunod at hapon sa ilabi na nga ubay-ubay gitpod sa mga pamilya o karon nakaplastada na sino. So magkita sa dato din karon nga ubay-ubay gitpod ka mga hinabang ilahang madawan sa ilabi na nga na ay taga 5 kakilos nga bugas sa taga 34 din kasapos sino sa taga 5 kilos nga bugas. Kailangan pong hygiene na kids, sir, kompleto na, nanaisabon nila nga usaka case, nandoy soap nga napoy usaka case, sir, napoy shampoo nila nga doon ay usaka case, toothpaste and twin na sachet, sir, na ay 25 katay, napoy toothbrush nga 50 pieces, sanitary napkins na ay usaka case, sa kapipot, sir, napoy usaka case, instant total usaka case, milk, gata, sir, no, labi na nga, dagat po kayong mga bata, nakaligo po sa karunog usaka case, sir, napoy corn beef, o kanang beef loaf nga tago usag yapon ka face sir. Ilabi na po sir ang pinakapagpatig po usab nga kanang plato sir o spoon expert kanang tinidor sir nakaandam na po karon sir na ay 65 pieces ka mga plato na apoy unong kadazin nga mga fork mga kuhan sir kanang kutsara o tinidor. So karon sir no sa mawala ang mga pinaka-importante labi na sa mga privado parte sa mga kababaihan o kalalakinan sir nakaandam na po usab o 52 pieces o 51 pieces sir. Dapo yung sa mga sarina nga pinaka-importante po doon sa mga nasunugan sir. Labi na nga wala agit po sila ingon nga naka-bit-bit sir sa ilahang nagagayon yung po nga nakusunog. Diyan mismo sa may zone 1, Bakahan, Barangay Carmen at Tushidan nga doon ay 14 sacks o box sir. So sir, mayong nga hapon sir no, exclusive na karoon sa Magdum Radio ko para sa natukaroon si Magdum Angel Sado.
5: Maying hapon sa tanan, no? Maying hapon kay Magnum Angie, maying hapon sa ato ang amahan sa Dakbayan, Mayor Clarex Uy, sa ato ang amahan sa ato ang barangay, Kapitan Kikang Uy nga busy gyud kaayo sa pagatiman po sa mga tao sa naganha sa iya ang buhatan og tanan nga tigpaminaw sa Magnum Radio mayong hapon kanatong tanan.
4: Okay.
1: So, sir, karon no, unsay pamagi na to sa pagpang-apod-apod sa mga kaneng dili lamang no nga Magnum Radio naghatag karon na din ha. Naman po iuban po no, nga mga benefactors nga nagtunol po doga ayuda. Unsay sistema na to, sir, para pod nga ang sitwasyon maapod gyud pod sila kay ang atura ba pong nakita din ha ang naas atubangan sa stage murag kanigid sila ang dali makaduol kumplitan o dali makanotice no kung adunay mga hinabang nga mga bot compared katong naa sa likod sorry sa tumay pa exit din sa kaning covered court.
5: Yes, Magdumanch na man ang ato ang daycare teachers no 24/7 yun sila nga mo duty din ni as per mandate sa ato ang amahan sa ato ang barangay nga dili gyud pasagdan ang ato ang evacuation center. So naa ang ato ang mga daycare teachers hawin Manila ang ato ang master list sa matag pamilya nga naa dinhi karon sa evacuation center. Naa sila para sa pag-atiman, pag-assist o pag-organize sa pagpanghatag sa maong mga donasyon nga moabot dinhi sa ato ang evacuation.
1: Okay. So sir, so far no sa mga kaninga naghatag nag-ayuda sa inyo, kumusta karon pod ang inyohang mga kaninga gihimo po no nga pag-provide sa mga residente po nyo dina, wala ba po nabugatan mo tungod kay doon na may mga nag-initiate po no gawas sa Magdum Radio na po uban po nga diretso po no nga naghatag po dina sa inyo ha nining mga tabang para sa inyong mga residente na sunugan.
5: Yes, sa ako ang matikda no kaganina, daghan gyud po ang nag-anhi dinhi no, nag-extend sa ilang mga tabang diretso nga nag-anhi diri sa evacuation and busy po no ang ato ang barangay pinaagi sa ato ang BNF BHW sa mandato ni instruction ni Kapitan Kikang ati manun gyud ang ila ang pagkaon from breakfast to dinner. So busy gyud sila sa pagpangluto sa 399 ka-individuals nga naa dinhi karon sa ato ang evacuation.
1: Wala ba'y limit, sir, sa time, no? Sa, or sa mga adlaw, nga inyo silang atimanon, or nabay specific lang, no, nga duration nga, uy, kanino, after aning lima ka-adlaw, kamuna, iya-iya na mong digamo.
5: naay kuan si kapitan no 3 days pa paghatag sa maong pagkaon gyud sa ilaha from breakfast to dinner, and then ang ato ang principal diri sa West naghangyo nga kung mahimo 7 days ra sila dinhi kay naapoy aktibidades ang maong tunghaan. Oo.
1: No, gikong 17 ang paghimo nila no sa pagplaster sila nga kagalingon, asa man pud ni sila Sir Aaron kaning iya nagpaningkamot kung makabalik sila dito, kay murag una na ba itong na-mention pud ni kapitan nga ang kuan lagi no ang kabalaka nga di na gid sila pwede makabalik dito sila nga daan nga gipuy-an.
5: Yes, okay. Nakapaminaw man ko sa interview gid ni Cap kay naa man gid ko sa iya ang kilid no kay i-claim na lagi din sa ano sa pagiya sa maong luna ang ilaang ito sa ilaang itukuran.
1: So kani sila wa nay assurance nga magbalik gid sila dito sila nga kanhi gipuy-an.
5: As per lang sa interview no nga akong nadunggan, inguna na gyud Magnum Ange.
1: Okay. Pero kani sila kompleta ni mga panginahanglan no, no sa mga assistance pa din ha. Di gid mabalaka. Kay naagi hapon po day masuporta sa ilaha.
5: Yes, Magnum Ange, no, full support, full force gyud ang personahe official sa maong barangay. Gani ka ganina nahaman diri ato ang mga BNS, mga DHW, ato ang mga city personnel sa pag-check po sa ilang panlawas, and of course sa mga sa status po sa mga bata nga naa diri.
1: Okay. Ang atuwa din po nga kaning pag apod-apod ni ini po mga assistant sir, unsay atong nahatag na gid pud no sa ila sa as per barangay lang sa?
5: Sa barangay no, kanunay man gyud naa, and sa pagkakaron pagkaon no, busy kaayo gyud og pangpangluto sa maong mga pagkaon, and then instruction po ni Kapitan Kikang na maghatag yun of bugas, mga canned goods, and everything para yun sa ilaa.
1: Okay. Ang kaning kuan sir, no, for example, na yung manginahanglag mga dokumento, unsa ba yung pamagi din na libre na lang din sila if ever na manginahanglan sila dokumento, nga din na po lukaton sa inyo po nga barangay?
5: Ah, yes. Adam, open po ang ato ang barangay. Any document, certification nga ila ang kuhaon.
1: Sir, unsa pa yung mga namatikda ni mo din anong pwede nga idugang sa mga benefactors pero kaninga to ang mga muhimo sa pag-donate para sa mga nasunugan?
5: As per observation lang gyud no, kay wala man gyud sila nadala gikan gyud sa paghitabo sa maong sunog, mga clothes gyud importante kaayo, and kining gamit sa pagkaon no, sa pagsaka ng mga plato, mga kutsara, may inana. Inana gyud, as per observation namo diri, mao gyud ang murag kulang pa sa ilaa kay nakita man na wala gyud sila nadala gikan sa kuan.
1: Okay. So, kani pud sir no ang kaning nahisgutan nga pagdigamo nila pohon na sila ang unsa man ni kaning tugtan sila sa kaning eskwelahan nga maghimo din og temporaryo nga kusina para sa ila. Kay di ba after 3 days niya pizza 17 para ba pud sila no nga kaning kutob din na sa evacuation center.
5: Yes, naatay ikuan ma'am nga community kitchen para sa ila.
1: Okay. So karon kung moingon ta kaning digamo, pwede ra pod nga dili lang sa sila kaya kamo maka-provide gyud pod mo sa inyohang pwersa. No, sa pagkaon ug inyo pa rin po mga kaning tao nga mo serbisyo sa ilaha.
5: Yes, ma'am, kay mao ginay instruction no ni Kapitan Kika nga full force gyud ang barangay para sa ilaha.
1: Okay. Wala yung mga concern kaning mga nanginahanglag special nga mga kuan po no assistance po din ha kay na yung mga kabilinggan, na yung mga ipambati kay di ba na mention mo na mga taga BHW ninyo nga naghimo nas pag-asikaso. Nabay mga kuan din na inyo residente nga kinanglan po nung matagaan gyud og so, sa mag special treatment gyud po sa ilang nga sitwasyon.
5: So far kaganina ang naalang na iniduol isa nga naa siya'y husband nga dialysis patient, pero ato nang naservisyuhan no sa ato ang barangay ambulance nga paghatod gyud sa hospital kung asa siya i-dialysis and then balik na po din sa maong evacuation para man ang amo ang nakita ganina.
1: Okay. Sir, salamat kay sir sa pagyata nga pa naman sa Magnum Radio.
5: Salamat po kayo, Magnum Ange, o salamat kaayo sa tanan nga nag-extend sa ilang tapang no para sa ato ang naapektuhan sa maong sunog. On behalf ni Kapitan Kikang Uy o sa tibuok konseho sa Barangay Carmen, ang among pagpaabot sa among dako kaayo nga salamat sa tabang nga gi-extend para sa amo ang mga kaigsuunan nga naapektuhan sa maong sunog.
1: Okay. So salamat kayo. Yes, Monica.
6: Sir, yes, sa Magnum Angie, no? Karong panahon na Magnum Angie, naka-andam na siya, naka-blastar na giyod, pinagigit po sa pagtabang sa mga donor sa Magnum Radio.
1: Mm-hmm.
6: So, karong Magnum Angie, no? Busy good kayo ang mga tao din karon, pero karon wala pa man yung nagipang-distribute na Magnum Angie, labi na sa mga katawag yung kurusan nga nag-atabang yung Magnum Angie, nag-atulog sila hinabang. So, doon na po tayo nakita Magnum Angie, no? Nga, pag-uhay lang, doon ay nagtulog yung po sila hinabang, pinagigit sa paghatag yung po ng mga bagong salin na Magnum Angie, labi na nagkabaluan nga halos po na biktima sa mauso ng Magnum Angie. Wala yung sila ingon nga nakapit-pit mga butang o mga salina man lang Magnum Angie. Kasi man lang dokumento Magnum Angie, wala yung sila yan na binbit ay kailagay yung sigong yung po sa ritagahin yung po nga nakusunod kaghapon. Kasi kayo na dikate mo kalayo Magnum Angie, mo na upa na nag-iaya na gitno sa pagpanipat Magnum Angie para lang po sa ilahang seguridad. So parang Magnum Angie, no? Magita at akaroon ang mga residente yung po sa barangay. Ang mga nabiktima sa mga sunog Magnum Angie, kung usang yung po ng ilahang kanang mga gusto mga kanang tabang Magnum Angie, no, nga gusto pa nilang makuha Magnum Angie, madawat Magnum Angie, labi na Magnum Angie nga
1: mensahe po din
6: no, mga mensahe nila Magnum Angie kay labi na nga tapos lawas gid put sila Magnum Angie, no, nga mag
1: okay. Mm-mm. Sige. Plus sa po ng Magnum Live po na to, Magnum Nika, no? Dina sa mga nga area. Oo, kay naapod din na karong mga igala. Ang ato apod din po mga residente po nung nasunugan sa my West City Central School. Yes, Magnum Nika? Okay, gamay lang sa... yes, Magnum... Oh, okay. Sige.
6: Yes, Magnum Angie. No? So, karoon Magnum Angie, kaya lagi makita. So, karoon, nakaandam na nga to ang Magnum Live, Magnum Angie. So, karoon, ito ni hinabihin Magnum Angie. Muna siya si ma'am kagahapon na nga nag-viral yun kagahapon Magnum Angie. Baka labad to yung anak ni mo, ma'am?
7: Ay, ma'am po, ma'am.
6: So, katong naipit-pit-pit ako kagahapon nga bata Magnum Angie. Nga, doon ay... Oh, ay, doon si Palos. Okay, ma'am. Sige, ito pa nga naman. May hapon.
7: Lorena Sampalay, ma'am.
6: So, ma'am, yung hapon, ma'am, no, live pa karon sa Magnum Radio, okay? Ma'am, kanang, kumusta man, ma'am, yung sitwasyon din karon sa barangay, ma'am, sa, ilabi na, dili mismo sa, kuan, ma'am, sa tungaan sa West, ma'am.
7: Kung kabahin sa pagkao na okay raman yun doon ta, ma'am, pero ang kahimtang yun na mo dili, sa kaigang, dili yun na mo ma-agwanta, labi na ni nga, galoya siya kung walay, kuan, walay hangin bitaw, ma'am. Kay bisan tuod lagi, batiri raman ang akong gagamito na ni sa walay, pero pirmaminti, manggod, na dili. Diya, pag-ibig sa suminto, baka ligid.
6: Di ka madayigati man pa, ane, mga pumunta.
7: Ako rin, yun. Huwag na ako ibanabana, mo, tabang na ako, ane.
6: Ang iyang mama,
7: ane. Ang iyang mama, ane, ma'am. Pito pa ni Kabulang, ginayasan na nito kung sa kadako sa iyang ulo. Hangtod ka ron, maglima na ni Katul. Wala, naging nagbalik iyang mama. Ako na, ang iyang papa, ane, ma'am, kayo.
6: Gili. Kahapon mo, labit mo yung nabit-bit, ma'am, kayo.
7: Wala, yun, ma'am, kayo. Kung ibihahan ko na yan, ganina ugaw na ni ma'am.
6: Ah, mali ka ato po na tayo, ma'am.
7: Na, sa silong kapan, nakaon.
6: Ah, yung balay, ma'am, doon sa dalas, yung balay?
7: Oo, oh, taas pag isa'y kay... Kana siya, ma'am, ang nag-ipawalay, ana, balik, 140 mil na, kay tabang-tabang sa iya, ani ba? Balik, 140 mil, ang presyo, ana, nga balay, kay iya, nga balay. Mawin na, kung ang gahapon, nag-isakaan pag inako sa taas, nanaana ang kalayo. Basta pagpunit na ako sa iya, ma'am, kaniinis na gid kayo ni, kay nagluol na gid ang kalayo.
6: Ama, dahil sa ato ka tayo, pagkasa taas?
7: Kasa taas, naglug-lug ay papay na ako mabakot sa tungo sa kabukat.
6: Ito na po dato, isa sa imbalay,
7: ma'am. Ako rin yung isa, o katong akong anak na pito kato, eh, wala na ako ipansin, kay ingon ako nga kato siya, makadagan man to kay makalakaw man siya, pero kung kaya ang karon, di gin, eh, mamatay gin siya. Maog yun akong importante nga. Oo, oh, bahala na gin, ma'am, namatay mi doon, aduhan na gin mi.
6: Wala ka man din yung panginabihan, ma'am?
7: Ang akong ba, usahay rin po maka-drive sa sitad, kaya kami manduhaan ni Gati Mangot. Tanan may bilaraan ni, kaya magpuli man may pakaon.
6: Kasi, ma'am, no? nga naglusad ni ma'am sa Magdalena Radio sa pinakaunang higayon gitpon sa paglusad sa Magdalena Operation Tabang. Pinagis itong mga donors, ma'am. Naghatag sila mga inabang. Ilabim na sa karinyo sa mga residente gitpon nga nagpuntuhan sa sunog kagahapon. Unsa man imo ang masulti, ma'am. Ilabim na nga makita gitpon ninyo, ma'am, ang mga hinabang. Ipantunol lang mo karon, ma'am.
8: Usa na yun na, ma'am. Nga daghang kayong salamat kay naay na nabang sa amo kung wala ang ginigipasagdan.
6: Kasi na kay adunay pa ambit, ilabi na sa ato ang mga kaigsunan, adunay malumong kasing-kasing. Ma'am, noon sa may mga hinabang pa, ma'am, na gusto ni mong makuha, ma'am, karoon.
8: Mga dagong-dagong yun akong kinangan na ni ma'am, gatas niya, mga maintenance niya, diaper, wipe, mauray ang kinangan ng saya, o katong iyang stroller, ma'am, nawala pag yun nga, giarsa na sa gawas, gikawat pag yun, nawala pag yun na akong nakita, gasigin sa kayo nakakuha. Pero hindi ko na yun ni makaya, kaya 20 kakilo na ni yun ni ma'am. Oo. Oh. Kuan maglima na ni katuig ng kubre.
6: Ipila na mo katuig po na po yun dito sa Imbalay, lugar, ma'am.
8: 2013 na anak ko dito. O, Dubai na yun.
6: So, may plano ninyo, ma'am? Ilabi na nga na. Udo, mag-in mo ka
8: pala yun. Ma'am, po, muwang yung yun yung tako, ma'am, kung kinsa yun maluwi sa app, ako, mga diligid ko gusto nga makabiya dito, ma'am, kay ang akong iganahan dito, udol, ma'am, sa hospital. Pag-atake niya, makakuan dahil yung kumakasakay kong sikat, paingon sa probinsyal. Gusto yun dun tala ako mamuha dito raon pa yun. Oo, mawag yun na ako kung kinsay maluwi sa ako, makatabang sa ako, nga di ko mawala dito, ma'am. Okay, yun kayo, wag po yan ako, ma'am, kay duho na sa hospital.
6: Sila man yung isuna na, ma'am? Sara, isa.
8: Kuha ni sila, tulong ni sila kabuk. Ang duhaan ni, wala pa na ako, nikita ko nasa gibilin sa iyang mama, kay kanira, gibiyaan niya sa balay nga walay tao. Wala po niya gibilin sa ako, kay upirahan ng gihapon akong ulo. Na ako yung mga papel liha nga para upirahan ng gihapon akong ulo. Na ako yung tumor sa utok, cancer sa utok. Nakatangayo pa ko sa Magnum sa una nga ako pa ang kasakit. Cancer sa utok.
6: Pangalan ka ni ma'am?
8: Lorena Sampalay.
6: Si ma'am Lorena.
8: Ito magdumaan siya, no? Si ma'am Lorena magdumaan siya. So grabe ka luwi dyan ang kahintang mo dumaan siya. Ilabi yun ang gitpon sa sitwasyon po sa iyahang apo. Dili gyud po basta-basta gyud po ang iyahang gibati magdumaan siya. So mangita po tag isa na lang ka. Hi ma'am, may hapon ma'am sa Magdum Radio. Ay ma'am, kung sa ginato pangalan ma'am?
9: Si ma'am.
10: Marite.
9: Marite.
8: So napitohan nga po masusunod kagahapon ma'am.
10: Ma'am. Ito
8: nga
10: po niya malayo.
8: Ma'am. Okay. Ma'am, ang Magdum Radio ma'am naglusad sa pinakaunang higayon sa Magdum Operation Tabang. Kasi mong masulti ma'am, ilabi na sa itong mga donors nga nagtunol gyud po ginabang karon ma'am.
10: Salamat sa naloy sa mo din eh kay hurot kita mong butang ma'am karam mga gamit o mga kanan kaliro mga salina kanan salamat din kayo ma'am naloy sila sa mo o mga tunugan
8: wala gin po inabitbit ma'am
10: wala gin ma'am
8: kinsa may plano niyo karon ma'am nung labi na nga na ugto magiging palay ma'am asa naman mumuyo karon ma'am
10: mawag yun eh kung maloyan pa sila babot rin maloy sila sa mo pero wala na hindi ni may mo
8: salamat kayo so ito pa naman si ma'am
10: Maripe.
8: Maripe. So, mao ito magdumaan siya, no? Si Ma'am Maripe magdumaan siya. So, mao ka na magdumaan siya ang ato ang update po sa o paglagway sa Gikan Dres Location Live at pinagi sa paglusa dito po sa ato sa itong pinakahunang higayon sa Magdum Operasyon Tabang din mismo sa May West at sa School po sa mga katauhan mga pamilya na biktima sa sunog yan mismo sa May Zone 1 Bakahan Barangay Carmen at ang siyudad. So, Gikan Dres Location para to karon si Magdum Apple Pie, si Magdum Adayan Mendoza, kini si Magdum Hunter Clinica Fernandez, sa Britaong Servisyo, Radyo.
1: Salamat Magdum Hunter 15 Nika Fernandez, oras sa 5:12 na sa hapon, mamatis na pahinumdum.
11: Time check is brought to you by Birthday 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso, bili na!

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Kinsa man ang makadawat sa dugo gikan sa bloodletting. Ang dugo nga imong i-donate gamiton sa mga pasyente nga nagkinahanglan og critical transfusion sama sa mga naaksidente nga nakasanati og grabe nga pagkawala sa dugo og nagkinahanglan dayon og abono aron maluwas ang ilang kinabuhi. Gamiton sab kini sa mga pasyente nga operahan og nagkinahanglan og blood replacement panahon sa surgery. Dakusab kini og tabang sa mga cancer patients nga ga chemotherapy or radiotherapy tungod kay kasagaran muubos ang ilang blood count panahon sa treatment. Gamiton sab kini sa mga adunay blood disorders sama sa severe anemia o guban pang kondisyon nga nagkinahanglan og regular transfusion. Apil sab ang mga kababainhan nga nakasinati og komplikasyon sa pagmabdos o pagpanganak ug ang mga bata nga adunay grabe nga anemia tungod sa kakulang sa nutrisyon o sa mga adunay malaria. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Mayo 17 sa Limkitkay Atrium.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
5: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
6: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
7: Magnum Wanted Job Hunters!
6: Ang Magnum Radio na kinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
7: Magnum Wanted Job Hunters.
8: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
11: In 5 meters, turn around.
12: Ha? Asa ko no?
13: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
14: GCash G-load!
15: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
16: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
15: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: eh, lagi murag sa to na sabtan dili pwede, pero kung regular service person moy kaning paborable pud no sa kaning majority pud sa mga nag mention karon na nga posible nga i-consider.
1: So moto regular service person instead lugar nga mapad sa ex officio member sa sagunyang barangay.
0: Okay. Ato na matigdan magdumensyo itong sa ni Agi Manggod, no? Ato na hina. Ato po nang nadungog mismo sa itong DFTA president, kinsa membro po no sa prensa nga mawagin lang gusto nga unta, mahimus lang ex-official official sa kung nga na kaning matigdan kay dako na kunong tabang po no ang ilahagid po nga sektor, no, ang SPTA sa hisgutanan sa pagpalambo sa Comitiba sa Education sa matag barangay. So dako na kunong nino og impact ang ilaha po din po nga gitinguha nga mapalabang nga resolusyon, pero at least no nga gitry man po dinoon og dala ni Kagawa Jing Daba ang ilaha po din po mga sugyot din po no sa plenaryo aron nga makita gid po sa DFTA nga gidungog gid po ang ilahang mapanawagan pan gihataga, no, og lain pod nga kaning solusyon ni Kagawad Kabanlas sa ang kani pong maong sugyot pod na nila. Dili siguro mahimong kuan gyud kaning ex officio official.
1: Tama gyud pod magmamanji. So kini base sa panlungkad, no, nga mga reaksyon ni Kagawad Jirapatay. So sa iyang nasangpit lugar nga nunundan nganong nisupak siya sa maong sugyot. But as long as nausap man ang kining mga termino, dayon nanay mga subject to styling din aprobado sa gihapon ng sampit lugar nga sugyot. So muna, itong report, initial report gikan sa City Council kini si Magdumhan 2019 Mencho kabagtulan sa palitaog sa Bisyo Mugbadyo.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mentor kabagtulan oras sa 5:30 is dinita mga igala sa tupod din pong dugang mga balita ni Magnum Hunter 23 sa ta.
2: Magnum reports.
0: Kagingong dulaag 10 milyon pesos nga kontrabandong nakopiska sa managlahig operation sa tunga kapulisan sa Northern Mindanao. Naka-standby itong kauban sa ihang lokasyon si Magnum Hunter 23 Magnum Kia Villanosa.
3: Yes, sa magdamansyo ng dulaga, 10 milyon pesos matutang ang kandidat sa mga kontrabando ang nakumpiska sa itong kapulisan sa Police Regional Offices. Sa gibay ganini, nga usa ka semana nga law enforcement operation sa Tibuca Region, giingon nga na-aresto ang mabot sa 195 ka mga individual sa mga ipanglusan ng mga police operation. Sa gibay gayon nga, 70 ka mga operation na batok sa illegal nga droga, doon ay nakumpiska nga, kung nandun ay nadakpan, nga 79 ka mga individual ay nakumpiska sa mabot nga to sa 569.262 kagramo sa gituhan nga shabu uga 10.60 gram sa gituhan nga marijuana ug dunay total estimated drug price nga 3,872,253 pesos samtang sa 11 ka operasyon sa illegal gambling kini miresulta sa pagkasikop sa 20 ka mga individual ug mapiska sa balor 4,052 nga gituhan nga illegal gambling nga items samtang sa pagpandako pusab sa kaning mga wanted na person nga katabang sa managalay nga kaso dunay ka mga wanted individual nga ang nasikop ka kung din kinigilang kuban sa siyam ka mga most wanted person o 69 ka mga other wanted person nga nagatabang sa managlahi nga mga kaso sa nabang sa kampanya Bato Carlos Firearms kung nakontraboga doon na paigayon nga 38 ka mga person o kinimirisuta sa pagka-aresto sa 6 ka mga individual o pagkakumbiska pag-surrender o pag-recover sa 37 ka mga gagmay nga armas o 17 ka mga hinagiban. Sa nang sumpagay na sabag at 12 kooperasyon na batok sa illegal mining, doon ay nasikop ng 4 ka mga individual o pagkakumbiska sa kanyang illegal mining items nga doon ay kantidad nga 937,885 pesos. Samtang sa 27 ka operasyon na batok sa smuggling kung smuggled ng mga sigarilyo, doon ay nasikop ka walo ka mga individual kini doon ay nakumpiska usab ng kontrabando nga mabot nga to sa 4,953,910 na peso. Samtang ni kini nga 195 ka mga individual balog na karon sa bilangguan o gitakdang i-turn over na nga to sa korte alang sa tukmang disposisyon. Binagikan sa Police Regional Office 10. Para sa Magnum Reports, kini sa Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Oras sa 5:38 karong tantaan mga higalas ng pagbalik ang paglusod po nato sa laing hugna sa Magnum Operation Tabang para sa mga nang inahanglan po noong donasyon sa ilaha pong mga sitwasyon tungod kaya doon ibang kabanay nga na dala sa hospital o guban pang mga panginahanglan. Oras una, 5:40 na sa hapon.
4: Time Check is brought to you by JML Printing Services. Nabati mo ba ang problema sa imong atay?
2: Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng checkup ug senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
0: Oras alas 5:40.
5: Magnum Reports.
0: Balik ka mga galas. Ito nga pagpanag-ubas itong tulungan ng Magnum Reports. Dinidenta sa itong paglusad sa Magnum Operation na tabang. Mag-isayo sa ata karon mga higala sa mga sitwasyon. Nini po nga itong mga kaisunan po nung amidali. At karon na din sa ito po nga si Bihano. Nakon sa nato, kaning nga si... dinis ito mga higala sa itong pag-una po nung ni ining si Ma'am Manilyn na Sabal. Ma'am Manilyn, maying hapon.
6: Maying hapon po, ma'am.
0: Yes, ma'am. Unsa ba yung sitwasyon? Nabot ka din sa Magnum Radio.
6: Mga ikog tabang, ma'am, para sa akong anak.
0: Naunsa man day imong anak, ma'am?
6: Naghikog.
0: Katong kano sagi ito ni ma'am?
6: Atong Domingo.
0: Sa asa man ni ma'am katong sa kamamanan?
6: Sa kamamanan, ma'am.
0: Katong 15 anyos?
6: Yes, ma'am.
0: Okay. Ikaw gikan pa ka sa bukid noon, di ba?
6: Kay Balingasag, ma'am.
0: Ah, Balingasag.
6: Yes, okay. Ma'am.
0: Kaning imong anak, ma'am, nahaya na niya wala pa?
6: Wala pa, ma'am.
0: Ano man?
6: Kulang pa man ang pambayad sa autopsy, ma'am. Magulat pa, Ms. Kuan. Nabang.
0: Kinanglan pag yun ay autopsy. Diba kay igon man nagkutlo siya sa yung kinabuhi. Pa-autopsy pag yun ay gihapon?
6: Kinanglan daw, ma'am, kay kuan daw kuno. Nilikatuhuan yung paghikog.
0: Pero sa imong bahin, kumbinsido ka, dili po?
6: Dili, ma'am.
0: Nagduo ka nga doon ay dautang nahitabo sa iya, ha?
6: Yes, ma'am.
0: Pero nagka-istorya pa mo ani mong anak ka ni Adto before pa ni nahitabo ang iyang pagkamatay?
6: Nag-istorya. Itong primero na mong kita, ma'am, na kuwan ko nga, kanasa ka mag-uli sa inyo, siya nga sunod si Mala na. Motong pag-uli na mo sa Balingasag, muna din akong nakuha nga, naghikog naman dahil siya.
0: Sa imuhang pagkaila si mong anak, di siya mo abot sa punto nga mag-inani?
6: Dili pod ko kakuan, ma'am, kay murag ang akong kuan na madili gid niya mabuhat nam kay hilumon man gid kay to siya, ma'am.
0: Okay, so imuhang anak karon wa pa gid na bala sa mar lugar?
6: Wala pa gid, ma'am.
0: Okay, so ang gikinanglan nimo tabang financial para sa pagplaster no ni imong anak. Aha man siya karon gani, ma'am?
6: Nasa Bulonsari, ma'am.
0: Eh, di ba sa Bulonsari, libre man?
6: Dili man libre ang autopsy, ma'am.
0: Ay, ang autopsy lang ang problema ninyo.
6: O, ang haya,
0: after sa autopsy,
6: libre man, ma'am.
0: Libre na tanan.
6: Yes, ma'am.
0: Sa city. Okay. Mga pila man daw kung gikinanglan, ma'am?
6: Ang ingon na itong pagkata na maghapon, ma'am, kay 15,000, ma'am, ito.
0: Ay, naku, hindi.
6: Nga, niya, nag-ngay man may tabang, nagitagaan may mga gamay, raman po siguro na kulang pa.
0: Okay. Kita po din ni ma, magdepende lang po tanong sa ito ang madawatan nga hinabang gikan sa mga naminaw karon po na to. Sige, Ma Manilyn, taga-antik ka panahon nga makapanawagan on air sa sitwasyon po na ninyo o gasubli pahisubo gikan sa Magnum Radio sa nahidangatan sa imong anak. Unsa ni mo? Kinamagwangan nga bata o
6: yes,
0: kapila ni mong anak?
6: Kinamagwangan ako, ikalima.
0: Lima imong anak, sige.
6: Yes,
0: sige, Ma Manilyn, panawagi nga ito mga nag- paminaw karon sa Magnum Operation tabang nato sa Magnum Reports nga programa.
6: Manawagan ko sa mayong kasing-kasing mga yon ta ko ginabang bisan gamay lang. para sa akong anak nga aron ma-autopsy siya, aron ma-hilunan na mo siya.
0: Okay. Sige. Lato-lato lang sa dina mamanilin ha, sa dina sa ima pong area kay basi na dun yung mga makapit nga makahatag ng hinabang subli mga higala no si Ma'am Manilyn Sabal nang hangyo siya ga tabang in town para sa iyang anak no nga si Alina katong namatay itong miagi nga adlaw mga higala kumalagi nga nagkutlos kinabuhi kato gani gibalita ni Magdom Risa nga nasa bago pa no, or kamulong gi-construct nga duha ka andanang building or balay. So dito to siya napalgan mga higala nga wala na kinabuhi. So basin po din yung matabangan nga para ma-plaster po siya. No, og kung naging siya malubong naging punta siya sa mahaya naging na siya ang nahisitan po nga 15 anyos. Kay di pa man siya ma-asikaso ko ron. Kay lagi kinanglan pa nga mapa-autopsy. Basin di ay pinagis yung tabang no. Nga makadugang mo sa Byronon na sa pagpa-autopsy. Mahatagag katinawan kung unsag yung gikamatyan ni pong nahisitan nga biktima. Pasipadaan ba ni siya? Doon na ba'y foul play or wala sa kaiyahang kamatayon? Kay nigawas nun sa kaning investigations at tuwa pa din po mga kapulisan sa police station 2 Cugon nga ano, kaning hikog. No? Suicide ang gi-mention. Pero, kanang mahigala, subject for dugang pagyod nga verification tungod lagi, kay kinahanglan man po mga higala no, nga mapa-autopsy ang lawas ani po nga nahiskita nga 15 anyos. Oras alas 5:45. Dugang, oo, nato po nung kaning Magnum Operation Tabang. Dinisadayin ta sa ikaduha po nato nga ni ining hapuna nga naghimo na sa pag-anhi din. Kliyente na to si Ma'am Avelina Ihar. Ma'am Avelina, maying hapon.
7: Maying hapon po, ma'am.
0: Oo. Ma'am Avelina, ang sa sitwasyon? Nga naabot gi ka din, he?
7: Ay, akong sitwasyon, ma'am. Abot mo diri, ma'am, para lang mangayo ko ginabang, ma'am. Sa kuan kanang adlaw bitaw sa among pagkaon, ma'am.
0: Ano?
7: Na akong anak diya sa kuan, ma'am, na admit unya
0: sa
7: diya sa ICU, ma'am.
0: Naunsa man siya nga na admit man siya, ma'am?
7: Na permiro ato, ma'am, taga Bukidnon man ko, ma'am. Permiro ato ni sakit ra man yang ulo dayon pagka kuan dayon mukaon siya isukara unya mao dayon to akong gidala sa amo ang provincial hospital
0: dito sa Bukidnon
7: padaan. O Bukidnon ma'am dayon pag abot dayon namo na pila mi kaadlaw dito taud-taud gipa kuan mi gira pare permi deres kagayan na mao dayon to naka desisyon mi ma'am para lang yun among anak nga maayo gyud naami karon dia ma'am sa ICU.
0: Unsa giingon sa doktor, ma'am, dito sa Bukidnon Provincial Hospital?
7: Ingon nga gi-refer mi dire sa Cagayan.
0: Ngano man, unsa day gibati ni
7: kuan man ang gibati, ulo ra gyud, ma'am, ang gibati o kanang musuka maura unya. Antud, ma'am, di na dayon siya maka kuan sa iyang kuan ba murag na minded na kuan siya sa iyang panguna-una, ma'am. Unya ang pikas niyang lawas murag ni may stroke, ma'am, ba? Oh, na, ang
0: pero ang dinhe, di ba? Gikan sa Bukidnon, Bukidnon Provincial Hospital, gitransfer din sa Northern Mindanao Medical Center.
7: Oo.
0: Ang nahisgutan nga anak ni mo, unsa man siya kaning conscious siya or unconscious na gyud?
7: Gi permiro siya, ma'am, kanang gi tubuan siya permiro, ma'am, dahil gitanggalan dayon abi na kog ma ka survive na siya, ma'am, dayon pagkahuman niya og tanggal sa tubo ni hangus man din siya, ma'am, tinga-tinga na siya, then nakuan sa doktor nga giotruan og pagtubo, then aya pa siya na ayob-ayob ang iyang paginhawa, dayon kuan na pud ang doktor nga kuanan ang ablian daw ang iyang kuan ni kuan na pud ko, ma'am, kanang ni pirma na pud ko mga ingon anak kaya ron mabukuan regyo akong pasyente unya na ako karon dire para mangayo ko ginabang then akong kuan adlaw daw na sa pagkaon na desud man gyud ning first time pa baya nako kaani dire, ma'am.
0: Okay, ma'am, kaning unsay panginabuhian ginato, ma'am Avelina?
7: Dito sa amo, ma'am. Ang panginabuhian namo dito sa amo kay farmers o mag-kuan ra ka ng mag-ubara, uma. Then duha mi sa akong bana diya karon naglumpong ming duha mag-atiman sa akong kinamagulangan ng anak diha, ma'am.
0: Mm, pilagi edad ani ni kuan mo si mong bata ba ini? Eh?
7: Bae, di ba? Grace.
0: Mm, pila edad niya, ma'am?
7: 17, ma'am.
0: Okay.
7: Aya pa man.
0: Yes, ma'am.
7: Aya pa man na good ni tumawang iyang sakit nga edad na siya di CCT.
0: Mm.
7: Tingala gani ko nga kalit na iyang ka, kuan sakit.
0: Okay. Pero nakatry naman po mo bang mga igtabang para sa uban pong gikinanglan po na niya dito sa inyo hapong barangay o sa inyo pong lungsod?
7: Oo, nakatry okay. Mi ma'am.
0: Kanina lang yung adlaw-adlaw yung panginahanglan karon kayo nahutdan mo pang konsumo.
7: Oo, anak ma'am. Niya na, mauna akong kuan diri sa, mauna sa'yo malumong kasing-kasing.
0: Mm-hmm. Sige. Ma'am Avelina, hulat-hulati din ano kayo nag- kaning paminawon po nito mga kaisunan din sa Cagayan de Oro kasi nandun na po yung mga residente po no din sa kaning dangkagan bukid nun nga naminaw karon nga na din sa Cagayan de Oro nag kaning suroy-suroy basin baka na importante mga lakaw basin mga naminaw no nga mga kanang taga probinsya po ninyo basin pwede mo makapit dinis Magnum Radio na din si Ma'am Avelina Ihar nang inhanglag tabang karon na ilabi na sa sitwasyon po nung na-admit niya ang 17 anyos nga dalagang anak din sa Northern Mindanao Medical Center nga sila gani po nga nagbantay tungod kay wa naman nakapanginabuhi wa na gid po intan po sila pang konsumo nya di pa sigurado hangtod kanu sa iya pong nga bata magpabilin din sa may NMMC oras alas 5:50 dinis sa denta sa atong ikatulo mga higala si Felisa Aguinaldo. Ma'am Felisa, may nga hapon.
8: May nga hapon, ma'am.
0: Mm-hmm. Sa sitwasyon, ma'am Felisa?
8: Ako, ma'am?
0: Mm-hmm. Sa sitwasyon, naabot ka diri.
8: Akong, apakay ko ginabang, ma'am, para sa akong anak sa Yaresita, ba?
0: Unsa man imong anak di ay?
8: Nasa ICU, gyapon, gitubuhan, gyapon siya.
0: Kay?
8: Gikan nga gisiis sa sanitarium. Paguman niya siis, huwag sa kamata. Motong gi-refer mi din sa kuan provincial.
0: Mm, unsa na ang imong anak first time niya mag kading kuan nagbuntis gyud.
8: Oh, first time din niya ma'am nagbuntis.
0: Mm. Okay. So dito pa lang sa sanitaryum kuan na lisod na gyud siya.
8: Oh. Ginamay sa doktor na ako kunong anak na kuno sakit sa kasing-kasing na wa may kabalo bra ma'am kay kana siya ma'am hilumon kay na bata.
0: Mm. Pero edad sa imong bata gyud?
8: This is City.
0: Ikaw?
8: Ako?
0: Oo.
8: 35.
0: Okay. Kani mong anak kay nag-eskwela pa ni? Or kanang kuan lang? Nag-kuan lang yun siya? Nag-undang na itong ginaburos?
8: Nag-undang
0: na eskwela
8: dito siya, ma'am.
0: Ah.
8: Kanag-uban sa laki.
0: Nag-ipon na gid sila?
8: Oo.
0: Okay. Dayon na, kaning imuhang anak, karon na din sa my Northern Mindanao Medical Center, kumusta man yung sitwasyon?
8: Kwan siya, ma'am?
0: Kumusta na ang sitwasyon niya nga naa siya din sa NMMC?
8: Kwan siya, ma'am? Apakamata na siya, ma'am. Ang iyang lawas, ma'am, dili pa kalihok.
0: Ang bata din niya, imong apo?
8: Okay na siya, ma'am.
0: Bae, lucky?
8: Lucky.
0: Healthy man ka, yun?
8: Ha?
0: Healthy man ka po, di muhang apo?
8: To ang lucky, bata?
0: Oo.
8: To sa ako ugangan, akong gibilin.
0: Ah, okay. Naka-discharge na. Ay, dito pa lang sa hingoog. Gawas na.
8: Sa sanitarium na ang bata ay, so, na... Nabilin, kaya kakaon sa hugaw ba?
0: Pero nakagawas na siya sa hospital?
8: Oo.
0: Okay.
8: Ang mama na lang wala pa.
0: Unsa may ingon sa kaning doktor, mama, dugay-dugayan pa, kaning imuhang anak nga si Chris?
8: Observahan pa nila kay ang iyang lawas, di pa pakaliok-liok palagi. Kuwang sa potassium akong anak.
0: Okay. Unsa'y panginabuhian po ni Chris, ma'am, o sa iyang kaipon?
8: Ako anak, wala may tarbaho ko anak man.
0: Iyang kaipon?
8: Iyang kaipon?
0: Hmm.
8: Nakuha sa tindahan ng Berlibur, tindahan.
0: Mm. Minor, iya po na?
8: Hindi, bajingko edad.
0: Bajingko. Okay. Kapila man yung mong bata si Chris?
8: Magwangan.
0: Okay. Pila ka buka yung mong mga anak kay Ma'am Felisa?
8: Tulo.
0: So, unsay panginabuhian ginyo Ma'am Felisa?
8: Akong bana mo na nagatraman.
0: Mm, ikaw?
8: Wala, nara sa balay atiman sa akong mga anak.
0: Ah, okay, okay. Pero karon ang sitwasyon nga naamod din sa may NMMC, nakapangayon na po mo tabang po dito sa inyong LGU, dito sa Talisayan o dito sa Hingo. Man, Talisayan man mo ba?
8: Oo.
0: Nakatry na po mo?
8: Oo, nakatry na ko itong kuan sa tong pumirong resita sa kong anak.
0: Mm-hmm.
8: Makatry na ko sa mga kuan na kagawad.
0: Ah, sige, sige. Try na to panawagan din ni ma'am. Sulayan lang na to, no? Basi na doon yung mga naminaw nga anda mo tabang po sa sitwasyon sa imo pong anak na si Chris. Sige, ma'am.
8: Salamat, ma'am.
0: Oras alas 5:54. Dini sa denta sa ika-upat. Si Jay Baturi. Sir Jay, may hapon. Yes, sir.
9: Magandang hapon po, ma'am.
0: Ah, oh, yes, sir. May hapon, no? Unsay gikinahanglan nimo, sir?
9: Di pa ako marunong mag-salita ng Bisaya
0: po. Ano po bang kailangan niyo, sir, na tulong?
9: Tulong po sa mismong pang-trans po, ma'am.
0: Bakit ka napunta dito sa Cagayan de Oro, sir?
9: Yan ka mission po, ma'am. Ipahayag po natin mga salita ng Diyos po.
0: Ah, okay. Tapos, anong nangyari?
9: Maraming problema natin ngayon na kailangan nila mga pamasahe sa mga bus po.
0: Sir, ikaw lang yung mag-isa na uuwi, di ba?
9: Ako lang po, ma'am.
0: Pero sabi mo, maraming nangangailangan ng pamasahe. Balikan muna natin, sir, paano ka napunta dito sa CDO? Dahil, di ba, sa iyong misyon?
9: Opo, ma'am.
0: Tapos, saan ka nakatira sa Cagayan de Oro?
9: Wala po, ma'am. Di ba, nakikitulog sa bus terminal po, kung saan man ako mapupunta sa plaza. Ganyan po ang ginagawa ko po, ma'am.
0: So, wala ka talagang source of income, sir?
9: Wala po, ma'am.
0: So, parang nagta-travel ka para mag-preach?
9: Di bali, ma'am, maraming gagawin ng Panginoon po, ma'am, ang Diyos na siya ang gagawa ng mga miracles, mga milagro po natin, milagro niya po. Tatao po lang tayo, hindi tayo po makagawa ng ganyan.
0: Okay. Sir, so saan po ba yung next destination niyo?
9: Kaya katulad ko kanina, ma'am, Zamboanga po ang pupuntahan ko po.
0: So, doon sa Zamboanga, yung gagawin mo doon, pagpapatuloy mo yung mission mo, hindi talaga yung manirahan, magtrabaho at iba pa.
9: Di bali po, ma'am, sulong biyahe ko, doon po ako dadaan hanggang sa mismong Basilan, Tawi-Tawi po.
0: Para mag-preach again?
9: Ganyan po. I-preach po natin kung may mismong gagawin niya po na tatayo po sa mga tao na ipapahayag pong salita ng Diyos, gagamitin niya. Yun po ang magaganap kahit mga simbaan, kaplasaan, lahat-lahat po mag-preach dyan sa mga pulpito, mga mag-ebanghelyo.
0: Mm-hmm. Okay. Sige sir, bigyan kita ng pagkakataon, no, na manawagan sa mga nakikinig ngayon. Sige po. Go ahead po, sir. Yes, Sir Jay. Sir Jay?
9: Nanawagan po ako sa inyong lahat. Tayo ay magkakaisa. Pakinggan natin ang mga salita ng Diyos. Ibahagi po natin na inihip ng hangin na galing lupa ang buto, mga laman natin at dugo, ibuwis din natin para magsakripisyo para sa atin lahat din ito, mga kaluluwa at espiritong maliligtas din. Kaya ipagpatuloy po natin yan lahat na minahal tayo ng Diyos at Jesus. Kaya ang bawat sa atin, mahalin din natin ang kapwa natin, tao. Mahalin tayo rin ng Panginoon, ibigay ng biyaya ng mga pagbukas ng pintuan at bintana, paglukat ng yan ang mismong galing langit na inapakan natin galing lupa, inapakan natin itong lupa na to.
0: Okay. Sige, Sir Jaino, maghintay ka na lang muna dyan na baka merong makapagbibigay rin, no? Bigay ng mga donasyon para sa iyong mission. Oras sa 5:58, dinisata ni Sir Milio, Milio Mansugal. Sir Milio, may hapon. Yes, sir.
10: May hapon po, ma'am.
0: Sir Milio, taga-asagay ka?
10: Taga Kwanday ko, ma'am. Taga Sitio Binay. Sino da kita utawagin nun, ma'am?
0: Mm-mm. Sir, ngayon naabot ka din eh, sir.
10: Kanilaging bata na ko, ma'am, nga nasamad sa sundang kay hagbong siya sa kabayo, ma'am. Nagsakay sa kabayo, tapos nasamad siya sa sundang lagi, ma'am.
0: Ang sundang, yung gitakin?
10: Oo, ma'am. Siya nag dalag sundang, tapos katong sundang, wapoy sa kuban atong sundang.
0: Mm.
10: Tapos, pag dagang tingali sa kabayo, ma'am, naagbong tong bata na ko, dahil nasamad siya.
0: Ah, mandapit nasamad ang mong bata, sir?
10: Na diri sa bukton, ma'am, na nga putol yun ang ugat, ma'am.
0: So, unsa may tabo sa ihang kamot, yung bukton?
10: Ay, gi...
0: Pwede pa masalbar?
10: Ma'am?
0: Pwede pa masalbar yung bukton or unsa man putlon unsa man?
10: Ay kwan ma'am gi human naman tug kwan ma'am tahi ma'am kay gipagas naman ni sa doktor ma'am.
0: Ah okay ra yahang kwan nakulangan na kwan lang dayon nagka problema lang din sa supply sa dugo niya sa yung lawas kay naghan man ang nigawas.
10: Oo ma'am kay ang giabo no ang dugo sa kong bata ma'am duha ka bag.
0: Bag.
10: Dugo ma'am.
0: Okay. Pero imuhang bata, sir, unsa man na? Minor na or kuan na? Ulitaw na po, unsa man na?
10: Ma'am?
0: Pila na edad sa imong bata?
10: Kuan na, ma'am. 6 na, ma'am.
0: Ay, 6 anyos pa di, ay?
10: Oo, ma'am.
0: Pero, unsa man na siya, kaning, mo na gid niya, kanang kabalo na gid po siya, ang magsakay-sakay, o, sabda, di ba, kabayo, di ba?
10: Kabalo to siya, pero mo, ang kasarap na siya.
0: Hmm, pero, anong naka-access man siya atong kuan, sir? Itong sundang?
10: Kay kuan manggod, giuban sa akong kinamanghuran. Katupong kinamanghuran ako, mga edad patog, mga 9. Niya siya, ang bata man ako ang gipadalag sundang. Mautong, pagkahagbong sa akong bata, nasama na siya.
0: Silang duha nagsakay?
10: Oo, ma'am.
0: Na-outbalance, na o naman na ang kanang kabayo ni Luhag? Marag, nagdumili sa pagpasakay sa ila unta maginana.
10: Oh ma'am, huma na siya sakay dayon pag dagan tingali sa kabayo nahagbong siya. Mayra na kay wala siya nalawas kay sa bukton ra na samad.
0: Okay. Pero kumusta yung sitwasyon sir sa imong anak sir?
10: Ay okay naman ma'am kay gi kuha naman gitanggal naman ang tahi niya.
0: Okay. Ang nahitabo karon di pa lang gyud makagawas. Or pwede na makapauli?
10: Makagawas naman, ma'am, kay pwede na may makauli, pero ang problema lang, kaning mau ganito nga na ako diri, kami diri, kay mga yumigtabang, aron lang makauli imi sa among lugar.
0: Okay, pliti, sir. Sir, pila man po ang kinanglan nga pliti ninyo, sir? Tagpila man pliti pauli dito sa inyo?
10: Kwan, ma'am, mga dihagyod sa mga 1.5 ma'am, pero wanay kuan ana, wanay pangapi ana.
0: Wala nay.
10: Wanay snack ana ma'am.
0: Untop-untop na gina. Kana siyang 1.5, pila mo kabuk ana ma nakayan sir?
10: Duharami ma'am.
0: Ikaw bata ra?
10: Oh, ako akong asawa.
0: Ah, sige, kung gusto naman pa ng bata. Wala nay bayad di ba? Or napanay bayad di mo hang anak?
10: Wala pa ma'am. Napanay bayad anang bata.
0: Okay. So, sige sir, try na to Sir Emilio, manawagan. Basi na doon mga nag-monitor ko ron, makatunol no o ginabang para sa inyo ha. Sige sir. Okay. Sige Sir Emilio, para sa mga naminaw ko ron.
10: Ang sagay, ma'am?
0: No, panawagi yung mga naminaw ko ron. Sige, sige. Kus kaya man tingog para madunggan sa mga nagmonitor karon sa Magdum Radio kay kita din ni Sir Emilio, no? Ang atuang hinabang, gikan na magitpod na sa mga nag-kuan po, naminaw po sa inyuhang istorya. Sila'y muhatag sa inyo, Sir Emilio, no? Kaning mga naminaw karon. So, sila atong hangyoon.
10: Sige.
0: Sige, sir. Kus kaya mong tingog, sir, kaya di ka maklaro, di maklaro yung mong tingog.
10: Sige.
0: Panawagin na, manawagan ko. Unsa may tuyo ni mo para masabtan sa atong mga naminaw karon? Mas mayo man ang ikaw mismo maghangyo para ang atong mga naminaw masabtan yun po nila no, kung unsa yun ang inyong pong sitwasyon. Hello?
10: Sige. Manawagan ko sa naminaw karon mga ikong tabang karon lang puhon nga makauli mi sa uli ko sa akong lugar.
0: Okay. Sige. Inana na, sir. Ay kabala ka. Ay kaulaw. Ay kadlok. Matingog sa mikropono. Kay manghangyo man ta. Sa itong mga kaisunan, no, din sa Bliyo lang nato, din sa ito si Bian sa Magnum Radio, atong paglusad sa Magnum Operation Tabang, ang atong pondo, gikan sa mga naminaw. So, muna, ginatry, ginatunong nga, ang ato, yun pong mga manawagan din, sila gi mo explicar, mas maayog, sila gi mo detalye, no, kung din nga aning ilaha po mga sitwasyon kay para masabtan po sa mga naminaw karon or kamo nga nagminaw naminaw karon unsa gyud lang problema ang giatubang no nga kaning nganong naabot na gyud sila dinhi sa Magnum Radio kay kung butunaw na naon mga higala no kung masulbad ni di mo gyud sila mo anhi dinhi kung napas sila ilaha pong kagaling resources pero kay wala man so naabot sila sa Magnum Radio so muna ginatagaan yun at sila chance ang sila mag-explicar unsa yung sitwasyon nila kay sila may nang inhanglan po doga para masabtan ninyo ang ilaha gyud pong sitwasyon po no nganong naabot sila dinhi manuktok sa inyo pong kasing-kasing pinaagi no sa pagpasibya sa ilaha pong mga problema nga base imposibleng inyo pong masulbad oras sa lasay 5 na sa hapon ato sa nga balikan nang ato pa po nga paglusad sa Magnum Operation Tabang mga higala. Unahon sa nato si kaninga Ma'am Manilyn Sabal. Manilyn Sabal sa ta mga higala. Tapos ang balikan si Ma'am Manilyn Sabal sa itong Magnum Operation na Tabang.
11: Magnum Operation Tabang.
0: Ani sa ta? Sige. Ma'am Manilyn, may nga gabi eh.
12: Ang gabi ipod, ma'am.
0: Mm-mm. Ma'am Manilyn, no, sa itong pagpanawagan na kaganiha para sa imuhang anak, nung nanginanglan og kaning autopsy na ay pandugang din ni ma'am no dili man ang tibok kantidad kay 15,000 magyud kaayo nya daghan ra ba pod mo karon no sa tumagnom operation tabang 5 nya napagita sa Carmen pod karon na yung mga nagdonate para sa imuhang kaning sitwasyon nga nanginanglan kag pandugang no matigom gyud ang kaning yung para sa autopsy na ay naghatag ma'am magikan sa to ang mga kaning benefactors na ay ito yung mga regular benefactors nga nagtunol og 1,500 pesos sa tabang ni nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kawamanan, Gilbert Coronel og Nilo Solarte. Yes, kaning Ma'am Manilyn.
12: Daghan kayong salamat sa inyo, ma'am, sa inyong gihatag nga tabang. Dako na kayo ni nga kwan sa amo, ma'am. Tabang, salamat kay ma'am.
0: Okay. Kompletan mo na yung apas o tabang, pwede dito diretso, di ba, sa Bulonseri?
12: Yes, ma'am.
0: So, basin pwede ninyo matabangan mo si Ma'am Manilyn Sabal, kaya para mahilo na lang yun in town po ng lawas sa iyang anak, 15 anyos, katong nagkutlos kinabuhi, kay ipa-autopsy pa, manggod, ipa-autopsy. Ito ilang po nyo dito sa kaning Bulonseri, kaya na dito sa City Memorial Park ang lawas sa biktima nga nanginhanglan po nung mga proseso ng pagpa-autopsy aron nga mahaya na in town kining nga maong minoridad. Alasay sa Shatines gabi din sa dayanta sa itong ikaduha mga igala nga tuwa pong makauban karon si Ma'am Avelina. Ma'am Avelina, subli may nga gabi sa imuha diha. Yes, ma'am.
13: Mm-mm. Hello, ma'am. Mayang hapon.
0: Okay. Ma'am, na yung mga nagdunol, no, ginabang para sa imuhang sitwasyon, kay lagi, nakadungog po sa imuha po rin pong ipanawagan ka ganiha, di hanga, na-admit lagi po ang imuhang anak. So, doon ay nagtunol o 1,500 pesos para no, sa inyong mga gikinahanglan para sa imong anak o inyong hapo din pong pangkonsumo. So, na hatag o gakini ato ang mga regular benefactors nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamamanan o nagtunol po sila si Sir Gilbert Coronel o Nilo Solarte. Ano sa'yo itong mensahe sa ilaha, ma'am?
13: Inyo, sir, ma'am, nga na kuan ko sa inyo ang kinasing-kasing nga pasalamat gyud ko sa maayong kuan sa inyo ha. Salamat gyud, daghang salamat sa naminaw karon ang naghatag sa ako ang sitwasyon karon. Maura, ma'am.
0: Okay. Sige. Salamat po, ma'am, no, sa pagsalig sa Magnum Radio. Dinidenta si Katulo, si Ma'am Felisa Aguinaldo. Ma'am Felisa, may nga
8: gabi. May gabi na dahil, ma'am.
0: Nangiob doon, may pasensya, no? Dinisata sa pag... acknowledge, ma'am, kay naakaroy mga mihimo sa pagtabang sa inyuha human madunggan lagi ang inyuha pong sitwasyon pod no niini nga panginahanglan para sa imuha pong anak ya uga pagkonsumo gihapon pod dina sa may NMMC. So ma'am, na ay natunol din hinyo nga 1500 pesos gikan kini sa to mga benefactors nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous sa Badala Subdivision Kamamanan, uga sila pod si Gilbert Coronel o si Nilo Solar nga mihimo no sa pag-donar. So 915, mama, unsa to ika bilin pod nga mensahe sa mga mihimo no sa pagtabang sa inyo, ha?
8: Dagan salamat sa naghatag nako, kasing-kasing. Dagan salamat.
0: Okay. Sige, din sa Dani, Sir J. Baturi. Sir J., may nga gabi eh.
14: Magandang gabi po, ma'am.
0: Mm-hmm. Sir J., na ay mga nagtabang po sa imuha, no, naghatag og donasyon sa imuha po din po nga sitwasyon. Sa sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, mga regular benefactors ni sa Magnum Operation Tabang, og naghatag po og ginabang sila si Mr. Gilbert Coronel og Nilo Solarte, mga hinungdan nga nakatigom tag 1,500 pesos para sa imuha pong mission po, Sir J., no, og aron makabiyahe ka sa imuha pong destinasyon. Unsa itong mensahe para sa ila, sir?
14: Nagpapasalamat po sa kanila po, ma'am. Daghang salamat sa inyo po sa mga tulong po na may bibigay lahat ng mga nangangailangan. At ipagpatuloy niyo po ito. Hindi lang po ito ang kalupaan, kundi kalangitan. Yan ang masasabi ko po sa inyo. Magsasakripisyo tayo, bawat kaluluwa. Mahalin po natin ang bawat sa atin po. Maraming salamat po, ma'am, sir. Yan po lang masasabi ko po.
0: Okay. Salamat po, Sir J. Baturinos, pagsalig sa Magnum Radio nga mahimo pong avenue. Nini pong imuha po rin pong pagpanawagan karoon. Dinisada ni Sir Milio Mansuga. Sir Milio, may nga hapon, may gabi na din na sa imo.
10: May gabi po,
0: ma'am. Sir Milio, di ba na iyon kagaganiha ang pamplite paulis kitaw ta 1-5 nag-ilabots na maorgid po yung natigong po nato karon po, Sir Milio, no? At least makaulit po mo sigurado kay natatay 1,500 pesos nga natigong pinaagi sa itong pagpanawagan sa kahanginan. So kaninga pamplite ni mo paulit sa kitaw ta bukid nun na Sir Milio kauban sa mong asawa yung mong anak kininihimong posible tungod kaya doon na may mga mihatag karon og donasyon nga sila si Madam Anonymous sa Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamamanan og sila-sila kun sila si Gilbert Coronel og Nilo Solarte. So natay 1-5 kaninga Sir Million sa itong mensahe sa mga mihatag noon ining donasyon.
10: Salamat kayo, ma'am, og labi na sa kauban nimo, sir. Amat kayo na dagang kayo salamat nga naigi kahatag ninyo nga isi pamasahe sa pagpauli. O daghang kayong salamat po, ma'am.
0: Okay, sige. Salamat po din na sa inyo ano, sa pagsalig sa Magnum Radio. Ang Magnum Radio, mga higala, ang itong paglusa din ng Magnum Operation Tabang, na imugid na yung posible. Pinagi po no, sa inyo ang mga naminaw. Pwasin pwede mo nga makahatag o mga donasyon na din sa Magnum Radio, mga higala, walay ang ikaulaw no, if ever do na mo 50 din na 100 baka or bisan pila nga kantidad nga gusto nyong ishare po no, sa to pa din po mga kaisunan nga manawagan din sa kahanginan. Bukas gid mi sa pagdawat ni ano, no, bisan pila inyo hapong itunol. Welcome, ragid kay na ay mong kaulaw if ever nung gusto nyo mo tabang kay i-acknowledge na namo ug dako gid pud kay ang among pagpasalamat din ha sa inyo ano sa inyo pong paghatag og donasyon og sa mga kaigsoonan po din po nato nga galisod no sa paghatag og financial assistance pero naminaw karon og buot unta gid nga mo tabang kaso lang dunay mga problema pud nga gatubang no apiki pud ang kaning sitwasyon na karon ang inyuhang nga kaagho pud no nga nagahunahuna mo nga unta asulba ang problema nining nahisgot ang mga individual okay na gid kay na mga higala ang inyuhan lang din po mapag-ampo ang amo pong gikinahanglan pud no para inyuhang i-extend sa ani nga to ang mga kliyente karon sa Magnum Operation Tabang kay para pud nga mas mapadali ang ilang pong pagsulbad sila mga problema ang gisagubang
15: Magnum Operation Tabang.
0: Aras alas 6:13 na sa gabi. Ug sa tong paglusad sa Magnum Operation na Tabang, mga igala, pasalamat po dahil ta sa mga naghatag pong donasyon dito sa Barangay Carmen ng atong syalad kay nakahimo na tanos pag turnover sa unang hugna sa tong Magnum Operation na Tabang.
11: Magnum Operation Tabang.
0: Og mga higala, sa di pa ta matapos sa tong programang Magnum Reports, nagkadul na ang atuang bayaning Magnum Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission. Og kung buot ninyo nga mahimong kabahin ni mga higala, no, pwede mo hapit din sa Magnum Radio or pwede po mo magbilin o mag-text, no? Pwede mag-text, pwede mag-kaning tawag sa numero 0927-3811-999. Kung gusto ninyo nga magparehistro na, i-text lang inyong ngalan, edad, gender o type sa dugo aron ka mo malista kay no ang mga minors no katong below lugar kaning 18 so kinahanglan pa nag consent sa ilaha po din pong mga ginikanan dayon sa tuwa po din pong mga bayaning Magnum partners ato po din pasalamatan sila si Kapitan Renier Joaquin Kikang Uy Barangay Consolacion Kapitan na Derby Pakudan, Barangay Kugman na Kapitana Maria Luisa Aldiger, Barangay Gusa Kapitan na Marlo Tabak, ang ato pong kasuntangan po no ng ex-officio official member sa konseho ng atong syudad. Barangay Kauswagan Kapitan Leonardo Jan Lim, Barangay Lapasan na Kapitan Jolito Litlit Ogsimer, Barangay Makabalan Kapitan Engineer Saniel Raypon, Barangay Makasandig Kapitan Mario Bolaño, Barangay Nazareth Kapitan na Attorney Regine Rodriguez, Barangay Patag, Kapitan Eric Abaday, Barangay Puerto, Kapitana Lolita Wahing, Barangay Puntod, Kapitan Alexis Unyut Daser, Barangay Tablon, Kapitan Romeo Bacaro. Og sa mga grupo din nga gusto po nga mo appeal, no, namoy mga grupo, namoy mga club, na organization ninyo din nga gusto gyud po no nga mahimo nga kabahin sa nahisgitan nga kalihukan karong Mayo 17 adlaw nga Domingo din sa malimkit kay atrium ning atong dakbayan. Make sure mga higala no nga nakaparehistro mo. So pwede mo mo contact pang itay din si Magnum Joel Jacobo ang atuwa po din pong committee chairman po sa blood donors sa committee. So basin po din yung hapitan po din he. Hapit po din si Magnum Radio pangitan yung Magnum Joel Jacobo no para ma-acknowledge din po nato ang inyo po din pong participation pohon sa umabot Mayo 17. Ug mga igala na po sa gidotong oras sa tunga pagpadayon sa tung tuluman ng Magnum Reports ug mara pud ta maguban-uban so, sa mga oras so, sa mga istasyon dinhi gyapon 99.9 ang dial sa radio pwede ninyo monitoran sa official Facebook page Magnum Live ug official website www.magnum999.com ug timani ayaw kalimti nga sa usa ka gawason nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabutan o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhirama sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 6:17.
15: Time Check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.

0: gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Muling maghati ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o Bangkor sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaroin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Gran Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro. Habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro. At valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng Pangkor na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiast. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0907 0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa ibang updates.
3: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapo yung stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko, bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na, okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple process consult doctor.
5: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
6: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
7: 2nd District Congressman Rufus Rodriguez, Krispy Kreme, Dilao Shopping Center, Shanghai Bakery, To Go To Bakery, Insidio, Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe, Alchem Printing Services, Educational Supply, Ronnie's Water Station, powered by Kagawad Ronnie Giao.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: Valley Street Studio.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwemi lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigit sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pumakas sa mga butika.
5: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon ng epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
7: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?
8: The best!
9: May panalo na!
8: SB19!
10: Pagdating sa hotdog, CDO Idol.
9: Sobrang sarap mapapainda.
10: Our meatiest, our tastiest.
7: Our meatiest and tastiest CDO Idol Hotdog ever versus previous formulation. Buy now!
10: Ito ang idol ko!
11: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
12: Oras na size 26.
11: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog. May panalo na with the meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
13: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
14: Balitang Magnum tungkol nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Street Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
15: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
12: Aras sa lasay, 27 na kagabi yun. Mahigala, kumusta may gabi ka natong tanan. Welcome sa itong nga balitang Magnum. Karong nga gabi yun na Martes, Mayo 5, 2026. O karon sa itong mga headline na itong Magnum Lokal. PhilHealth Northern Mindanao gipasabot kung unsang katuyuan sa yakap o gamot program. Magnum National Senator Ping Lacson gitubag ang pagbatikos sa wala pag-imbita ni kani House Speaker Martin Romualdez o kani Kongresista nga si Zaldi Co sa pagdungog sa anomalya sa flood control project. Magnum International United States Central Command gipang himakak ang report nga naigo sa Iran sa pag-atake ang usa ka US Navy vessel. Magnum Business DA gipasosan karon ang pagpaningkamot nga mabuhi ang swine industry. Magnum Entertainment Miss World 2013 Megan Young mibutyag nga dulang Pokemon may pinaka baboritong online game ni ini. Magnum Sports kani Toronto Raptors executive Masai Ujiri gikuha sa Dallas Mavericks isip bagong team president.
15: Balitang Magnum.
12: Mahigala, kumusta? May gabi ka natong tanan. Kanong gabi una, Martes, May 5, 2026. Kininyo mga tigbalita, Magnum and Gir Alzado.
16: O Magnum, Chingiterina Enriquez.
12: O karon sa detalyes ng Magnum Lokal. Gipasabot sa PhilHealth Northern Mindanao kung unsang katuyuan sa yakap o gamot program. Mato di PhilHealth Regional Field Conregional Vice President Delio Aceron nga tinguha sa maong mga programa nga mahatagan sa libreng konsultasyon ug tambal ang mga benepisyaryo sa PhilHealth nga dun-

0: ng gamot program, tinutugunan natin ang isa sa pinakamalaking problema ng ating mga kababayan kung kaya't ayaw nilang magpagamot dahil natatakot sila sa mga bibiling out-of-pocket na medicines. Kaya ngayon po ay inilunsad natin ang PhilHealth gamot to address that. We are working to ensure that essential medicines are within reach and that treatment does not stop simply because of financial limitations.
1: Ang pamahayag ni PhilHealth Regional Vice President Delio Aceran II.
2: Dugang magnum lokal gibotyag ni RNO Tanga Kalagan, secretary sa CDO City Hall Department of Public Relations Officers, nga importante ang usa ka buhatan sa pagbaton og safety officer. Matod ni Tang Kalagan nga kini aron kung dunay mahitabong emerhensya, dunay gilayo makahatag sa first aid.
3: Sagid sa mga mas maayo yun na kanang each establishment kung pwede yun department or office na ate kanang ginatawag na safety officer and kung kanang institution na lang manggaling at istoryahan as a whole mas maayo yun na ate quick response team kaya para kung naay sakuna in that specific area dili na kailangan na maghulat pa na mo tawag na anay mismo na first responder or lay rescuer na maka action in sigida kung naay by first aid na kailangan na himuon.
2: Ang pamahayag ni RNO Tang Kalagan, secretary sa CDO City Hall Department of Public Relations Officers.
1: Giagad sa City Health Office kung CHO mga kababayanan nga dili mahadlok sa pagduol sa mga health center aron mo paubo sa cervical cancer screening. Mato ni Dr. Resmi Rose Taganas, Medical Officer 3 sa CHO, nga anda mo tabang mga health center alang ni adtong gustong magpakisayod sa kondisyon sa ilahang lawas.
4: O sa mga kababaihan ato, no, please keep in mind na ang cervical cancer is isa siya sa mga most preventable nga types of cancer. So, if naamoy mga kahadlok sa mga screening test, pwede gid mo muduol sa ato ang mga healthcare professionals sa pinakaduol nga clinic or sa mga health centers nato. Andam na sila mutabang para ma-explainan mo og sakto sa inyuhang unsa inyong mga kahadlok, inyuhang mga doubts, and if ever nga naamoy plan magpa-screen for cervical cancer, i-counseling pa man sad mo tanan, i-counseling kung angay bagyod mo i-screen, every kanusa mo mag-screen, kanusa ang time nga safe mo i-screen. So, kana siya, if ever na amoy makadeside mo, adto lang mo sa pinakaduol nga health center para ma-schedule mo for screening and batagaan mo ang mga advices.
1: Ang pamahayag ni Dr. Resmi Rose Taganas, Medical Officer 3 sa CHO.
2: Magpatawag og committee meeting ang Committee Public Works aron maisgutan ang isyu sa Highlandville, Lombianing siyudad. Kini human sa mareklamo gikan sa mga nanimuyo sa naisgutang lugar. Mato ni Kagawad Aldegas, chairman na sa committee ba nga ipatawag nila ang CHUD association sa mong subdivision o guban pang hingtungdang buhatan aron kini mahatagan sa katinawan.
5: Ato ning pagatagaan og panahon, ato ning pagatukion, so magpahigayon ta og committee meeting nini atong imbitar tanan ilabinang siyakti ang CHUD og kining kwan, kining association di ang presidente og sa tanan nga mga departamento nga diin lakit nini. So parang ana nga panahon sa atong pagmeeting, mabala na to, maklaro gid na kung unsay nangahimo diha, unsay status diha. Para sa mga katawhan yun, matagaan o kahayag sa unsa lugar ang nahitabo na diya.
2: Ang babayag ni Kagawad Adli Gaspi Sr., Chairman sa Committee on Public Works sa Konseho sa Syudad.
1: O karon sa itong Magnum Operation Tabang.
6: Magnum Operation Tabang.
1: Nagtunol na ang Magnum Radio pinaagi sa Magnum Operation Tabang o ginabang nga nagbalor sa 18,500 pesos nga mga hinabang ngadto sa Sintu 17 ka mga pamilya sa Sitio Bakahan Villarin Street Zone 1 na Carmen ng atong dakbayan ang nahisgot ang mga hinabang nga gilang kuba na kini sa musunod rice in 5 kilos 34 socks hygiene kits nga dunay sulod nga mga bath soap 1 case laundry soap and long bar 1 case shampoo in 3-in-1 sachet 1 case tooth space and twin sachets 25 ties dayon toothbrush 50 pieces sanitary napkins regular size 1 case coffee 3-in-1 and twin sachet 1 case instant noodles 1 case milk and sachet 1 case corned beef in can 1 case beef loaf in canned 1 case plates kun apil na pod mga igala ang plates and cutlery na plato nga 60 size kabuok na ay kaning kutsara nga unom kadosena o mga tinidor nga unom kadosena.

0: na dayon na doon na po igi pamalit nga panties and briefs diin na 52 ka mga panties o ga 61 ka mga briefs samtang doon na po ay 14 ka mga sako bago ga boxes sa mga clothings nga alang gihapon sa mga nabiktima sa sunog din na sa may city Wakahan Villarn Street Zone 1 Barangay Carmen ng atong nga syudad ani ang pagpasalamat usab ni Sir Aaron Tuminala kang administrator o barangay secretary sa Barangay Carmen ng atong syudad.
1: Naman ang ato ang daycare teachers, no? Mm-hmm. 24/7 yun silang mo-duty din ni as per mandate sa ato ang amahan sa ato ang barangay nga dili yun pasagdan ang ato ang evacuation center. So naa ang ato ang mga daycare teachers hawin Manila ang ato ang master list sa matag pamilya nga naa din ni karon sa evacuation center. Naa sila para sa pag-atiman, pag-assist o pag-organize sa pagpanghatag sa maong mga donasyon nga moabot din hi sa ato ang evacuation. Salamat sa kayo, Madam Ange, o salamat kaayo sa tanan nga nag-extend sa ilang tabang no para sa ato ang naapektuhan sa maong nga sunog. On behalf ni Kapitan Gisang Uy o sa Dibuo Ponte.
0: Ang pamahayag ni Mr. Aaron Tuminalak at kuna barangay secretary sa Carmen ng atong dakbayan. Kinasing-kasing usab nga nagpasalamat ang Magnum Radio sa tanang miabag sa among gilusad ng Magnum Operation Tabang. Tabang para sa mga nabiktima sa sunog din sa barangay Carmen ng atong syudad. Kini pinaagi po no ang suporta po sa Ohana 18, Anonymous of Bulonseri Barangay, Kun Bulonseri Road, Barangay Kamamanan, Beltran Family, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan, Pawix Vulcanizing, Oga, TNP, Parola, Makabalan, inabagan po sa Magnum Radio, Magnum Express, Oga, Graphic Fire Brigade. Oras alas 6:30, sugaron sa itong Magnum Road Hunter. Atong sayro mga higala ang kasamtang na sitwasyon sa Dagan's Traffic Old House Panahon atong kauban na kastawid kuran sa Dalang Usmania, Corner JR Borham, Magnum, Kia Villanosa.
2: Yes, sa magnamaan sila ron sa kapagulagway sa sitwasyon sa kadalanan di karon sa may JR Borham, Usmania Street, ng atong asyudad magnamaan siya. Kaganyan, medyo nakasete isa magahinay ng pagkaginod sa Dagan's Traffic O. Dire sa may Dalang Usmania po na magnamaan siya. Itungod kaya dungan pagkini sa pagpanggawas. Sabi pila po ka mga trabante, so medyo nabisigit po na to ang kadalanan karong mga oras. Pero inoon, sa wala na po madugay, nakalawas-lawas naman po na gihapon ang kanyang mga sakyan po na padalong sila tag-sitag sa mga destinasyon. Labi na dire sa may Dalang JR Borough sa Usmania po magdumaan siya. Kung isigutan po na ito ang lakaw sa panahon ni Nga Orasa, wala may angay kabalakan ka, wala mong buta nakastay sa mga pagtotality. O di ba ka po mga senyalis po nga posibleng mubundak ang ulan. So nga pagulagway sa kong sa panahon, o sitwasyon sa Dagans Traffic Organization sa may JR Borough, Usmania Streets, Ning Atawa Syudad. Para sa Magnum Road Hunter, kinik. Sa Magnum Hunter 23, Kia Villanosa. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat, Magnum Hunter 23, Kia Villanosa. Oras sa lasay, 38, og karon sa itong Magnum National. Dito ba ang Senate Pro Tempore o Blue Ribbon Committee Chairperson Pan-Philippine Lacson ang mga pagbatikos kaniya kalabot sa wala pag-imbita nila ni House Speaker Martin, kani House Speaker Martin Romualdez o kani Kongresista nga si Zaldi Co sa mga pagdungog sa komitiba kalabot sa anomalya nga flood control projects. Kiniato sa privilege speech sa Senado. Matod ni Lacson nga dunay gipatuman nga inter-parliamentary courtesy pinaagi sa Senado og sa kamera.
3: Ako naman ang dinidiin ng mga kritiko taliwas sa paulit-ulit na naratibo na ayaw ko daw imbitahan si Congressman Romualdez. O ulitin ko po, formal na inimbitahan ng komite ang dating speaker. The committee extended invitations to Representative Romualdez and other members of the House of Representatives whose names were mentioned during the hearings through the office of the current speaker. In keeping with established inter-chamber courtesy, these invitations were declined, with the exception of Representatives Toby Chanco and Leandro Leviste, who voluntarily appeared before the committee.
0: Ang pamahayag ni Senate Pro Tempore o Blue Ribbon Committee Chairperson Pan-Philippine Lacson.
4: Nagtuo si San Juan City Congressman Isabel Maria Jury Zamora Hornada ang sa House Committee on Justice sa Vice Chairperson nga dili makaapekto ang pagbuto sa mga kongresista sa plenaryo nga gingong glitch sa bank account ni Attorney Manasses Manscarpio ang bana ni Vice President Sara Duterte. Kini humana gipamugo si Carpio nga sa 2 billion pesos nga inflow sa bank account subay sa nakuha nga kopya sa online sa AMLAC report nga 2 milyon lamang kini. Mato ni Zamora nga bisan unsang dokumento ang nagpresenta sa ilang mga pagdungog, naglakip ang Anti-Money Laundering Act report, opisyal kini nga gikan sa ahensya sa gobyerno.
5: Honestly, I don't think it will. Gaya na sinabi ko po, sana nag-object sila dun sa committee hearing. Ano po, sana po nakapag-presenta sila ng ebidensya nila. And as it stands, yung net na 2 billion, yun po ang ating ebidensya ngayon.
4: Ang pamahayag ni San Juan City Congressman Isabel Maria George Zamora, House Committee on Justice Vice Chairperson.
0: Nagtuo si Attorney Neil Abayon, tigpamaba ni Attorney Manasses Manscarpio Carpio, bana ni Vice President Sara Duterte nga aduna untay dako nga epekto sa imbestigasyon sa House Committee on Justice ang gingong glitch sa bank account sa abogado. Mato ni Abayon nga kung sundo ng computation, mutatak nga 4 billion pesos ang sayop sa report tungod sa gingong glitch. Wala na hatagan o katinawan sa hearing sa komitiba kalabot sa gingong unexplained wealth ang glitch bisan og nakalatid kini sa AMLAC report.
6: Yan, payment po yan kay Attorney Manz nung isa sa client niya. So supposedly 2 million lang talaga yan, pero yung napasok ng banko is 2 billion. Which was also corrected din naman po by the bank. Yung dilemma lang dyan, yung assumption namin currently, mukhang na total nila na 2 billion yung inflow at outflow. So if we follow the computation po dun sa unofficial AMLAC report, that's 4 billion already dun sa computation po nila sa transactional amount. The actual and official AMLAC report po, hindi kami nakakuha pa up to date. So We have requested already since, I believe around April 22 pa yung request. Up to date, hindi pa po kami nabibigyan ng official copy. So may nakuha kaming mga copy online and mukhang parehas naman po dun sa finlash dun sa screen ng April 22 hearing. So we're assuming it's the same report. So as to the actual findings sila yung iba dun, hindi namin fully ma-verify pa talaga. Pero yung sa 2 billion error, 2 million and 2 billion error, nandun po yun sa may dulo ng report.
0: Ang pamahayag ni Attorney Neil Abayon, tigpamaba ni Attorney Manasses Manscarpio.
4: Gipamugo si Senator Tapitol po nga wala siya'y planong mukandidato sa mas taas nga posisyon sa 2028 election kini nuno sa resulta sa pinakabag-ong post area survey nga nag-ingong tay isip number 1 sa mga presidential survey sina Senator Rodolfo ug Vice President Sara Duterte. Mato sa senador nga napasalamat siya sa pagsalig apan mukandidato siya isip re-electionist senator sa 2028.
7: Una sa lahat, po'y nagpapasalamat sa tiwala. I said it before and I'm going to say it again. Wala po akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028. I'm very happy as senator, like I said. So, ba't pa ako aakyat sa higher office? And then, I don't want to commit the same mistakes that others committed. My elected officials, first term pa lang sila. And then after first term, tumatakbo agad sila sa higher office, so higher position, and they fail. Final answer. Pwede na po maglingkod as senator, di ba? Pareho lang naman yun, lingkod bayan tayo. So, maski na po hanggang langit, eh, talagang hindi.
4: Samtang ito, idugang pa ni Tulfo, nga dagan pwedeng mukandidato pagka-presidente o suportado ni ini ang pareho sa iyang advokasya.
7: Marami naman dyan eh. O, nandiyan naman si Mayor Lenny, si Sen. Risa, si Sen. Bam, dating Senator Trey Danes, nandiyan si Sen. John Vic, Vince, si General Torre, Mayor Magalong, so many people. So titingnan ko kung sino yung kapareho ng advocacy ko, so most likely yung support ako.
4: Ang pamahayag ni Senator Rafi Tolpo.
0: Oras alas 6:44 na mahigalagi, pamugos ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga walay kamatuuran ang iyong pag-import sa nasud sa repolyo guban pa ang utanon. Kini ang pangayog kung napapahayag ni Castro nunod sa pagkadismaya ni Senator Amy Marcos sa gihimong pag-angkat sa Pilipinas sa utanon gikan sa laing nasud.
8: Wala pong katotohanan ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Hindi po daw nag-aangkat ang DA ng Repolyo. As far as Secretary Chula Orel Jr. is concerned, yes, it's fake news.
0: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro uga karon sa Tungmagdom International. Sa Estados Unidos, gipang himakak sa United States Central Command ang report nga naigo sa Iran ang usa ka US Navy vessel nunod sa pahayag sa pipila ka Iranian news agencies nga giyong adunay giatake nga marko duol sa usa ka pantalan sa bugtong Sidlakan sa Strait of Hormuz. Matod sa Iran nga ang nasangpit nga barko nakalapas sa maritime security ug napugos sa pag-atras apan gipang mugos sa US Central Command nga wala bisan unsang Navy ship ang naigo sa insidente. Una nini gibutyag nga pipila ka barko ang giatake o gipugan sa Iran kung wala sila na angkon nga panugot.
4: Sa Indonesia, may lockdown cooperation agreement ang Indonesia ug Japan aron hingusgan ang kahapsay ug kaligoon sa tagsa-tag sa ka mga rehiyon. Adto sa panagtagbo nila Indonesian Defense Ministry spokesperson Rico Ricardo Sirit ug Japanese Defense Minister Zenhiro Kozime nga nahimong sentro sa isgutanan sa duha ang kabayen sa paglambo sa defense cooperation tungod sa mga kasabutan. Makabaligya na ang Japan sa mga armas ngadto sa Indonesia. Laki sa mga kasabutan ang collaboration sa duha ka nasud, ilabi na ang humanitarian assistance, disaster relief, ingon man ang joint exercise of maritime cooperation.
0: Aras sa 6:46 ug karon na sa atong Magnum Impossible.
9: Magnum
10: Impossible, imposible apan tinuod.
0: Dili kalimod nga ang mga Pinoy kung hisgutan na ang mga istoryang hadlok-hadlok, dili gyud magpaulahi sila mga kasinatian. Apanasayod ba kamo nga dito sa Pransya, dunay magtiayod nga napugos sa pagkatulog sa gawas nilang panimalay tungod o sulod sa usa ka bulan tungod sa gituhang kalag-umulto. Subay sa report nga si Patricio David uban ang ilang duha ka mga anak may balhin sa usa ka apartment sa Simcoe, Pransya. Yung luag ang mga apartment, hamugaway og moderno. Apan wala ma-enjoy ang pamilya sa taas nga panahon sa maong panimalay tungod kini sa mga talagsaong panghitabo sulod niini. Lakip na ang gingong itom nga anino. Kalit nga pagkapalong sa ilang suga. Kalit nga pag-on sa TV. Pagkawala sa linya sa telepono o pagtingog-tingog sa gamit sa ilahang kusina. Tungkol din nagkuha sa paranormal expert nga mingong dunay naluko nga espiritu sa apartment ubot ni Mubia ang pamilya nila ni Patricia o David. Hisayran nga nagdesisyon na lamang ang pamilya nga magtukod og tent gawa sa apartment samtang nangita sa laing kapuy-an. O ganun sa itong Magnum Business. Gibutyag sa Department of Agriculture kan DA nga nagipaspasan karon ang pagpaningkamot nga mabuhi ang swine industry. Kiniwan maapektuhi sa African Swine Fever kan ASF pinagi sa mas gipalapdang repopulation program. Subay sa DA kami palit sila karon og 32,000 ka mga baktin nga baye. Din inisyatiba kini sa National Livestock Program pinagi sa Bureau of Animal Industry kan BEI. Giyong kabahin no sab kini sa mas gipalapdang estrategi iya aron mahibalik ang populasyon sa swine sa pre-ASF level nga naa sa 13 milyones. Isairan nga target sa DA ang dugang 6 ka milyon ka mga baboy sa tuig 2028 dinhi sa nasud. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 45 centavos, Canadian dollar 45 pesos o 12 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 84 centavos, Australian dollar 44 pesos o 4 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 94 centavos, Korean won 4 centavos o ang euro 71 pesos o 85 centavos.
4: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibutyag ni Miss World 2013 Megan Young nga isip gamer mao iyang pinakapaboritong online game nga dili niya mabiyaan hangtod sa iyang kamatayon ang dulang Pokemon. Matod ni Megan nga kini nga gani ang anibersaryo sa Pokemon natunong usab sa iyang birthday busa nagtuo siyang meant to be sila niini. Samtang giingon ni Megan nga excited usab siyang ipaila sa iyang anak ang maong matang sa dula.
11: But as a gamer, I will love Pokemon. till the day that I die. Mm. Fun fact, the Pokemon anniversary is my birthday, so duo celebration. Feb 27 like is the anniversary. Yeah, I think I'm meant to be a Pokemon master. Oh. I really believe it deep in my heart that Pokemon and I are meant to be.
12: So your son knows the characters already?
11: I mean, not yet. He doesn't really have that awareness. We do have a lot of Pokemon at home. So we have stuffed toys lying around, our stuff, our Pokemon. And I am so excited for the day that I put out all the three original starters from Gen 1. And I'm like, choose your starter, Leon. Who is it? Charizard, Squirtle, or Bulbasaur? So I'm like excited. Let's see.
4: Ang pamayag ni Miss World 2013, Megan Yang.
0: Oras alasay 50 ug karon sa itong Magnum Sports. Gikuha sa Dallas Mavericks ang serbisyo ni kanhi Toronto Raptors executive Masai Ujiri isip bagong team president og alternate governor. Ang 55 anyos nga si Ujiri may gahin og 12 ka season sa Raptors ug mao'y nagplano sa unang NBA championship sa franchise ni adtong tuig 2018 hangtod tuig 2019. Mato ni Mavericks governor Patrick Domont nga dunay kakuha ng Dallas nga mahimong world class organization uban ang ligong kultura ug nakatutok sa kampiyonato. Ginuwang pa ni Damont nga si Ujiri ang usa sa pinakamaayong basketball leader sa karon nga henerasyon ug ang presensya ni ini sa Mavericks dakong butang alang sa ilang mga tinguha. Hisayrad nga sa wala pa mahimong kabahin sa Raptors, si Ujiri mao ang general manager sa Denver Nuggets. Mga galing nyo nabati ang kompletong detalye sa Balitang Magnum alang karong gabi una Martes, Mayo 5, 2026 ug karon sa itong headline review. Magnum Lucal Full Health sa Region 10 gipasabot kung unsa ang katuyuan sa yakap ug gamot program. Magnum National Senator Ping Lacson nagitubag ang matikos sa wala pag pag-imbita kang kani House Speaker Martin Romualdez ug kani Congressman Zaldico sa pagdungog sa flood control projects. Magnum International United States Central Command gipang himakak ang report nga naigo sa Iran sa pag-atake ang usa ka US Navy vessel. Magnum Business DA gipaspasan karon ang pagpaningkamot nga mabuhi ang swine industry. Magnum Entertainment na Miss World 2013 Megan Yang mibutya gadulang Pokemon may pinakafaboritong online game. Magnum Sports kanhi Toronto Raptors executive Masai Ujiri gikuha sa Dallas Mavericks isip bagong team president. Mahigala palihog i-like, share, follow itong official Facebook page Magnum Live, official website www.magnum999.com o gaaya mo pag biya kaya musunod na ang programa ni Magnum Mentro kabagtulad nga maghatag og lingaw alang kaninyo maghatag usabog dugang kasuyuran sa yung Magnum Hit Sikat o ilabi na ang segment po diini po mga higala nga knowledge is power. So oras sa alas 52 ay set po pagbiya mga higala kaysa matag oras aduna po yung Magnum News Alert kauban si Magnum Ching Interina Enriquez o gatua po din po mga Magnum Hunters, Magnum Hunter 19 Mentor kabagtulan, Magnum Hunter 15 Nika Fernandez, ug Magnum Hunter 23 Kia Abillanosa. Inyo na bati ang kompletong detalye sa itong balitang Magnum karong adlaw ug hangtod ug maalang sa itong balitang Magnum. Kini si Magnum Angie Alzado
4: ug Magnum Chingindrina Enriquez.
0: Kauban ato Magnum News writers Magnum Alani Delgado, Magnum April Bora ug Magnum News Manager Eileen Akorin. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo.
4: Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hangtod ug ma dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo

0: This song is brought to you by GCash, GLoad, Magload na sa GCash, GLoad. Daming pabonos, dibitin.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magnum Radio 99.9, News and Music. News and Music.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: This song is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP. Per baso, bili na.
1: Ang panggiitan. Kanabuhi, panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
2: Let's get ready to rumble.
3: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Men.

0: Pumilaw ka ninyong tanan, mga Macron friends at mga kaisunan na tunyan na nakatunin ka ron sa itong programa. Good evening, good evening, good evening, good evening sa tanan ninyo ng diyang nga nangaon. May pagpangaon ka ninyo, mga Macron friends. Oh, sa mga higala na tunyan nga naka-standby sa ilang panimalay, kaya naminaw ka ron sa itong programa. Good evening ka ninyong tanan, ha? Ato mga napay kwan dia, napay kasima-sima dia karon ato maing pagpangaon ninyo dia. Ug sa mga Macron friends nga na busy sab karon silang trabaho. Kato nagluto pa maing gabi. Good evening sad sa mga kaigsoonan nato dia nga nakaron sa mga kuan sa mga merkado. Mapay pagpalit sila mga papalitonon kay mapay pagluto. Ang uban sab kay walay kuan, walay boy pagkaon, boy sad. Sige, yun sabak kay mga kalambuan sab sa itong palibot, mga kaigsunan. Standby sab sa ito ang adugang pangutana, may gala. Yun sabak kaniya ito ang pangutana karong gabi una sa ito ang tagna-tagna question. And prior sa diyan na, isgutan sab day nato niya tataod ang ito ang magnum knowledge is power. Kalabot sa pinaka mga karaan o pina the oldest cities in the world. Nato ang isgutan, mga kaigsunan. The oldest cities in the world. Inhabitant, mga kaigsunan. So, mga na-inhibited o katong mga nangapuyan nga pinakaunang nangakapuyan o nahimong syudad. Unsa ni nga mga syudad sa atong kalibutan. Sige, standby para sa ito ang panag-uban may gala, labi na giskutanan sa ito ang kining magnum knowledge is power. Para sab sa kuandia. Okay? So mga kuandia, gusto sad masayod unsa pud nito magpangisgutan, isgutan. Ala sa paminaw lang mo. No, so muna mga kaigsunan. Lamayng gabi sa tanan dia nga nagpaminaw pa while nag-duty. Good evening sa inyo diha katong nga nagakuan, naga-duty diha karon nga taon po di na sila maka gawas-gawas diretso kay syempre kulang ang kaning trabahante, pero need mag overtime. Na sige. Sabakay kuan anilon. Ala sige be. Kuon sabakha nga tuang topic sab karon. Unsa makakaroon, mga kaigsunan, ang atong pangutana karong gabi una sa karon, mga Macron friends. Ano ito ang tagna-tagna question?
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tupagon. Tagna-tagna question. Tagna-question.

0: Amigo kong tiene, kung wala punyete. Ang amigo kong tiene, kung wala punyete. Unsa man daw kuno mga kaigsuna. Unsa man daw ko kini ato ang tag na karong gabi una. Ala sa tong mga Magnum friends din na naminaw sa karon, good evening kaninyong tanan din ha, good evening. Sa tanan din nga galurat lang ang mata, galurat ang mata, nga pikot-pikot para mapirting gamay, araw ba kayo sa tanan nga matahan niyo. No, napay ilong nga pirti, kayong ilungan niyo. Agoy, pirting ilungan ni. Ilong ni sa naligsan sa kuan. Pison. So mga Magnum friends na today ang naminaw sa karon na gabi una, good evening kaninyong tanan. Sa baka ni mga kisunan. Amigo kong tiene, kung wala punyete. Sumo ka na mga kisunan. Ang ato ang topic sa karon mga panahon na unsa pod ka kini. Sa man di idea be. Og sa mga Magnum friends na to di ang naminaw karong gabi una, good evening kaninyong tanan na sige sa tubag lamang kung sa tubag sa tuang pangutana mga Magnum friends.
1: Kuntuna mo'y huna-huna inyong tubagon.
0: Tubag sa itong mga pangutana. Tawag lamang 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211, 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211, para tawag may galaon sa tubag sa itong pangutana. Unsa man dai tubag? Unsa man dai tubag yan tong pangutana? Ana sige, tawag lang mga Magnum friends. Tawag lang mga Magnum friends ha. Ang ilong. Og unsa ba dai mga higala? Ala sige, dalita mga Magnum friends sa tuwan tag na question. Kaban lagi apon siyempre ang banggiitan na buipa sa panahon ng Homo sapien Magnumencho kabaktulan. Limin ho ng Cagayan de Oro. No, mana mga Magnum friends ha? Ala sige, mayong papaminaw kaninyong tanan din ha. Ala sige, saan sa maya to ang atubag be? Standby lang dayon para sa tuwang knowledge is power ha. Unsa man nga mga matang o sa mga butang lugar o mga panday mga lugar day. Unsa man nga mga lugar nga pinakakaraan gid ng mga syudad sa kalibutan. Sige ha, sa tuwang nga panag-uban ha, tawag lamang mga Magnum friends sa tubag sa tuwang pangutana. Amigo kong tinie kung wala punyete. Unsa ni mga kaigulta gala? Sige, tawag sa tuwang number 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211. Sa man daw na, be. Sige, sa itong panag-uban, mga Magnum friends, sa tuwang programa karong gabi una, tawag lang, hulata, kinsay makatubag, kinsay mo tawag, may gala para sa tuwang pangutana. Larga ba, may gala para sa tuwang tagna question.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: Ala, sige, unsa man daw ang tubag. Nabay, gigutom di aron. Ubansad ka ron kay ating withdraw na nila o kay tingswildo na. Tingswildo na, linya sila diya sa ATM. Na, linya. Kung ting sweldo na daw kuno. Uban gahulat na niyo. Gahulat lang ka ng hulog na. Sige, yun sa baitubak sa tupang.

Tawag lamang mga Magnum Friends para sa tuwang tagna-tagna question karong gabi una. Unsa man daw to bag mga gala. Na sige. Unsa ba kaha? Screen record dragon na be. Screen record dragon na. Sa mga Magnum Friends na to din na nga nakapaminaw, nakatune in karon. Unsay tubag sa to ang pangutana. Amigo kong tini. Tini kung wala punyete. Pasensya, pasensya na kay deke ko ka-pronounce na. Unsa man di ay ni be. Unsa man daw kuno na be. Sige, sa tuwa nga mga Magnum Friends na wala punyete. Mutubag mo sa tong FB page. Pwede rasad mo mutubag, may gala. Turagya po ng basahon ninyo ang mga tubag, ha? Kung nakatagna na o ay problema na, basta kay tanaman to, kusakto ba? Inyo inyo ang unsa inyo ang tubag ani diri karon be. Sa tuwang FB page Magnum Live, la sige, tawag o tawag na, comment lamang kung unsay kinsa makatubag. Kung naamoy idea diha karon mga higala, unsa ni nga tuwang tag na sige daw be sa tuwang mga Magnum Friends.

Robert Bernalis. Good evening, Magdomincho. Pa-shoutout naman dyan. Hi kang Robert Bernalis! Si Zeno Pax. Pwede balik, Magdomincho, kung balik. Balik ang pangutana. Ang pangutana is, amigo kung tiene. Kung wala punyete. Amigo kong tini nga wala punyete. Kung wala punyete. Unsa daw to ba ganin? Sige, tanaw na to mga Magnum friends. Nang sabakay to back ninyo diyan sa tuang FB page Magnum Live. Basig na yung mag-comment. Ano, sige. Nagkana tami gala, larga bula, kay mo andar na ang atuang barko. Tanaw na itong kinsabaka ang makatubag sa itong pangutana karong gabi na. Kaya ba sino niya ka ng... Wala na po yung makatag na nilang, wala na. Basig, wala na po yung makatag na. Tigong ginikaroon na itong... Sige! Tanaw na itong kinsay makatubag sa atong pangutana. Unsa magyud ka, may gala ang amigo kong tini nga kung wala punyete. So unsa man daw kuno na mga higala, unsa man di ay tubag ani be. Tanaw na to mga Magnum friends kung makansir. Salamat sa mga nag-view, nag-share, nag-like. Salamat sa nag-heart. Sana all. Salamat sa mga nag-ano. Napunta sa TikTok and Instagram. Good evening kaninyong tanan din ha. Tag na question. Okay.

0: diha sa Larosas Family, sa Sion Family sa Balulang, sa Sabilina Family sa Lagindingan, o sa na si Ruel Kabaktulan, Ruel ba to? Kabaktulan daw na daw sa Salay, minaw sa Magnum Radio. Irwin Kabaktulan ug Ilpidjo Kabaktulan nga nasa El Salvador 7. Maayong gabi sa Lomongo Family. Og maayong papaminaw dias Bombillo Family dias Opol. Opol Misamis Oriental. Sa mga higala nato din nga naka-tune in karon. Sabad daw ko daw ang tubag daw ani. Anya na ako maghint. Anya na ako maghint. Para niya ay kakuan dyan. Okay? Ano naman tayo ikuan sa ani? Anya na lang mo manawag kung maghint na ko. Salamat sa pag-like. Salamat sab sa nag-view. Good evening sa tanan diha. Itong pagbalik mga kiksunan alas 7:26.
1: Right after this station. Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Kanunay ka bang hilantan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune sistema. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune sistema batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, Sirio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
3: Aniya si 2nd District Congressman Rufus Rodriguez sa iyang panawagan nga suportaan ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission.
5: Pirmi kita partner sa inyong mamaing programa. Programa ko na ang tawag sunog, de kalamidad, na ang Magnum Radio nga mutabang diretso sa katawan. Kani karon bloodletting, kinala natay blood supply. Tao ko na yung aksidente, mahatagan na yun o pagtagal o pagatak o mga dugo para sa na-aksidente. I will also give kwan kining kankuds and rice so that naagit sila yung madbitbit pag kuman na pagatak sa ilang dugo. Mas importante ang inyong social program sa atong Magnum Radio para gyud nga magpadayon ang paghatag dugo kuna amang gani tinanglan nini. Magpadala kami para sa among mga food packs atong aghaton atong makaisuon sa Kagayan de Oro nga mo-donate og dugo sa bloodletting. So we will help you and continue with your service to Kagayan de Oro and Misamis Oriental.
3: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Angel's Pizza, ang pizza ng mga mababait.
1: More music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9.
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magdum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magdum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: News, alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Ani ang mga do's and don'ts sa pagpakuha og dugo o kung kinsa ang qualified nga mahimong donor. Pwede ka mag-donate kung ikaw kinag edad gikan 18 to 65 years old. Adunay timbang nga dili mo ubos sa 50 kilos ug maayo ang panglawas. Importante sab nga nakatulog kag sakto, nakakaon ug wala pa nakadonate og dugo sulod sa miaging 3 ka bulan. Dili sab pwede mag-donate kung ikaw adunay hilanat, ubo, sipon o bisan unsang infection. Dili sab ginarekomenda kung kulang ka sa tulog, wala nakakaon ug naka inom og ilim nung makahubog sulod sa 24 hours. Dili sa pwede ang mga buros o bagong panganak. Pag-upa nagpatato o nagpa-piercing sulod sa usa ka tuig. Bag-o lang naoperahan o adunay seryosong sakit. Dili sa pwede ang ubos sa 18 years old o ang timbang kay ubos sa 50 kilos. Kung kwalipikado ka, apil na o mahimong bayani, pinaagi sa pag-donate o dugo. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life Bloodletting Mission, Mayo 17, sa Limkitkay Atrium.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mentor.
2: Ay, balik tayo sa itong programa karon Magnum Hit Sika sa itong pagparamigala para sa tuwang Magnum tagna-tagna question largada.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question. Tagna question.
2: Okay, balik mga kaigsunan para sa tuwang tagna-tagna. Atong pangutana mao kini balikon ta mga higala para sa tuang mga kaigsunan. Ang atong pangutana. Asa nam to nawala ni. Amigo kong tini, nga kung wala punyete. Amigo kong tini, kung wala punyete. Lugar mga kisunan ang atong pangutana karon ha.

0: sige. Unsay tubag ani? Ang atong answer ani mga kaigsoonan mabilong sa kategorya nga mga gamit. Mga gamit. Karon, asa nga gamit? Mga gamit kasagara makita sa kusina. Mga gamit kasagara makita sa lababo. Mga gamit kasagara makita sa abuhan. Mga gamit kasagara makita sa tindahan. Mga gamit kini kasagarang makita sa pagluto. Kana, pwede saan? Siyaro. Siyaro, dili makita ang kwan. Sa tuang panag-uban, may gala. Good evening sa tanan diha. Tubag lang mo, kinsay gusto mo tubag. Tawag 0917-169-1199.
1: Tag.
0: 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0917-716-1899. 0908-8206211. 0908-8206211. Unsay tubag ani? Amigo kong tiene kung wala punyete. Unsa ni? Kasagarang makita o gamit kini? Kasagarang makita sa kusina, pwede sad sa lababo, pwede sad sa abuhan, pwede sad sa tindahan, pwede sad sa bisan asang tindahan na, pwede sad sa pala lamig sa lagi kusina lagi. Unsa ka kini? Sige, tanaw na to. Kung sakto, magigkanay niyong yun na tawag lamang unsay tubag sa itong pangutana. Ang amigo kong tiene kung wala punyete. So, but sa pag-pronounce ani at tiene o tiini. Amigo kong tiene kung wala punyete. Sige, unsa man daw ni be. Ito ang mga Magnum friends din ha. Good evening kaninyong tanan. Unsa bay tubag sa tuang pangutana? Standby. Unsa di ay ang mga kining pinaka mamutang natong oldest cities in the world? Okay. Oldest cities in the world. Sa inyong pananaw ba unsa ka ano? Diris Pilipinas ang atuang oldest cities, mabutang man ang Cebu. Sa tibuok kalibutan ka ha. Unsa ka ha ang oldest cities mga kigsunan na pinakarona? Karon nga kwan ha update no latest kay naay mga discovery, naay mga na discover nga city, naay mga bag-o lang nakita. So, mabutang lugar sila sa kining ano sa lista. Naay na discover pare karon. Naay na diskubrihan nga bag-ong syudad. Pero pagsuta sa ana nga kanang kuan kanang mga sayahang kining sayahang mga record. Pagsuta sa mga pagkuhak impormasyon, pagkalot, pagdig, pagresearch, pagkuha sa mga archaeologists. Na kuan naman dahil ni 6,000 years ago naman dahil ni. So, pariyaan ni lugar. Mabutang siya sa top, pinaka-top. Kung matang-tag ka nang wala pa na siya na lista itong miaging tuig. So, na ay syudad nga bago na discover nga maturing usa sa pinaka-oldest. Karun pa lang na-discoverihan. Na ay mga syudad, nga, mga lugar sa tuang kalibutan. Nga kuan gud Di ay pagtanaw nimo ang yang kuan is yahang re ang yahang mga archaeological facts ug mga factual information kalabot dinhi. Tanaw nimo is kuan na desa karaan naman di kayo. Pari-pariho mas karaan pa kani sa Egypt. Grabe sab no. Standby lang dai no nya tatad makisod. So unsa karon tubag sa atong pangutana? Unsa tubag sa atong pangutana ang amigo kong tieni? Nga wala pon yeti. Maramag ka ng pamalik. Amigo kong tieni kung wala pon yeti. Ana. Unsa man daw kuno nabe? Butang kini gamit sa kusina. Butang kini gamit sa pang adili gamit sa pangluto kun dili makita sa kung ikaw magluto. Makita ni mo diha. Butang sad maggamit nga makita sa abuhan. Butang or gamit nga makita sab sa tindahan. Unsa kini nga gamit mga kaigsunan? Para sa tong tagna question karong gabi una. Larga mangigala kinsay makatagna karon para sa tong tagna question. Tawag lamang 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211. O unsay tubag sa itong pangutana? Alasigit, tanaw na ito, magigala kung kinsa ba kayo makatubag, ana. Kay basing unyag na kamuna, sad, ang next na mananaog sa ato ang tagna question, winner karong gabi una. Okay, let's bolt in.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Ano na to, kumakatagna ba ninyo ba nani? Kung naadi. Okay na. So na first caller na to, si Andrea.
2: Andrea, sir, Badana.
0: Andrea? Tama?
2: Andrea Badana, sir.
0: Andrea Badana. Oo. Yes, sir. Pila may edad ni Andrea?
2: 26.
0: Minyo na?
2: Ay, single, sir.
0: Ah, single pa? Ngita kagkuan, kaming girl?
2: Ay, di na, sir. No-need na, sir.
0: Ah, no-need na. Okay na. Pwede raman na. Makakaon pa man sa ka, ikaw isa ba? Oh, may problema. Sige, unsa man tubag ni Andrea?
2: Gunting, sir.
0: Gunting. Final answer?
2: Yes, sir, gunting.
0: Gunting.
3: Mali kanyan, kapatid.
0: Sorry, dili gunting.
2: Okay.
0: Nay, shout out ni mo? Shout out nay mo? Wala na di ay. Talong na. So sige, salamat kayo, Andrea.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.

0: Unsa ba kaha ni ba? Unsa nga butang ang makita nimo kasagara sa kusina? Unsa nga butang kasagara makita sa abuhan? Unsa nga butang kasagara makita nimo sa lababo, sa murdi mo siguro ni ginabuta. Ah, tama, nakalimot ko. Butang sab nga kasagarang ginabutang sa altar sa mga ano, sa mga religious altar. Religious altar lagi. Pwede sad makita. Alaka. May asa pa man. Pwede ni siya makita gyapon sa mura man siguro. Pwede siya makita sa tindahan, pero murag generic na kayong tindahan. Kasi siyempre, dagan man butang makita sa tindahan. Pero mapalit siya sa tindahan. Pwede siya, kasagara siya makita sa kusina, lababo, abuhan. Pwede siya makita sa mga altar-altar sa religious sector. Pwede siya. Pwede sad ni siyang ang makagamit. Pwede sad ni gamit sa mga adik. Pwede sad ni gamit sa mga mahilig manigarilyo. Pwede sad ni magamit sad sa mahilig sa kanang ay sa ha. Basin niyag masulti na nun ako, no? Pwede siyang magamit sa mga garden-garden? Ah, pwede siya, no? Pwede siya sa garden-garden ba? Oo, yung kandiga po na. Si Bibi! Bibi!
1: Hello, my
0: name. Kumusta man, Bibi?
1: May gapon.
0: At taga sa Bibi, gani?
1: Bugo.
0: Ah, sige, tanaw na to og kanong medyo makakuan ba ang taga Bugo. Unsa may tubag ni mo, Bi?
1: Ipron. Oo.
0: Final answer.
1: Pwede ba makatubag usab ko masayo?
0: Dilit na. Dili ra ka pumorning nga time usabon nimo og kan tagante og chance. Or final na?
1: Asa to makita sa altar sa...
0: Pwede makita sa altar, pwede makita sa kusina, pwede makita sa lababo, abuhan, sa paman, basta kay makita sab ni siya sa mga... Sa paman na mga... Kaning, basta kay muna.
1: Wala lang. Heater, sir. Water heater. Oh, heater.
0: Heater. Water heater. Final na? Water heater?
1: Sir, final na.
0: Imong tubag ga water heater is...
2: Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili water heater. Nice shout out. Oh.
1: Shout out ko sa akong mga anak. Tere, si Tia, si Yingying, si Pupi, yung sa akong mga apo.
0: Ganun lang. Okay, salamat kay Ma'am Bibi.
1: Kita nandiya sa Magnum.
0: Okay, salamat. May gabi, bye-bye. Sunod si CD, Saidi. Saidi?
1: Saidi.
0: Taga-asa man si Saidi.
3: Opol,
0: Misamis Oriental. Pila may edad?
3: Oo. Gorna.
0: Gorna. Bitaw. Unsa man ang tubag ni Saidi?
3: Posporo.
0: Final answer, posporo?
3: Final?
0: So, marumang nangutahan na? Final?
3: Ay, akong bata. May akong pangutan ng sure na ba?
0: Murag di ka sure ba? Unsa man?
3: Pasporo.
0: Tagaan ti kag chance nga may kuan ma medyo murag ma edify murag ma kuan ni imo ang tubag. Pasporo.
3: Unsa man?
0: Nakaidugang.
3: Dili pwede lighter.
0: Adili na. Ah, pwede na lahi na buna. Unsa man nga pasporo kanang kuan sa pasporo palito
3: ano. Ano man nga magnamin siya nga pwede magamit sa adik.
0: Pwede. O oh, magamit niya agad sa adik. Oh. Bito agad po. Bito, sige. Imong tubag, posporo.
3: Posporo.
0: Final.
3: Pero katagaragid lighter di gamitin sa adik, uy.
0: Ang adik na imong ibantay. Ay, nako. Pwede sa, pwede na. Sige, final na.
3: Okay, kasagara, adik. Publis, nabagay na posporo.
0: Mahalagi.
3: Sige, manggol, lighter na lang, lighter.
0: Lighter, final answer.
3: Final.
0: Imong tubag, nga lighter, is...
2: Mali ka niyan,
0: kapatid. Nagyaw. Basta kay gamit sa adik. Oh, pero dili lighter. Nice shout out, Ma'am Saidi.
3: Shout out na ko sa akong mga batang mga buutan, mga mincho.
0: Di man ka na mga adik.
3: Dili oy, mga buutan kayo mga ni Magnum.
0: Ah, buutan din. Sige. Marang.
3: Bye-bye.
0: Okay, salamat. Bye-bye.
4: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna.
0: Unsa mangyud ka niya?
4: Question.
0: Sige daw, unsa pa nga butang imo makita nga kasagaran ginagamit sa mga adik. Sige, isa-isahon ako ha. Gamit sa adik ha. Ay, wala naman ito yung oras eh. Balik lang tayo tataon sa itong pagbalik mga kingsulan ito sa paminahon sa tuang Magnum News Alert sa karong nga oras sa tuwala sa nasa stress.
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum News Alert.
6: Oras, alas 8.04 sa kagabion. May gala na balita karong orasa. Gikalipay ni Police Major Joe Navarro, tigpababa sa PRO 10, nga walay pulis karon sa rehiyon ang natala sa pagalambigit sa iligal nga kalihukan. Kini ang pahayag ni Navarro, kalapot na sa gipatayong 4M, Corvayo kun maagap, marunong magalang maayos.
7: Wala kita'y madunggan ng mga balita nga doon na kita'y mga members of the PNP Pro 10 no, nga nagpabadlong nga doon ay sangkot sa mga illegal nga kalihok. Pasabot niya, we are implementing 4Ms din sa Police Regional Office 10. Then, ano, sa maagap.
8: Sa maagap.
7: Na dirha. Sa maagap. Ano na ginadalang kaiso?
8: Walay pagduwa-duwa.
7: Walay pagduwa-duwa. Pasabot kong dili mo respondin, walay tapang.
6: Ang pamahayaga ni Police Major Joe Navarro tigpamaba sa PRO 10 samtang gipanghunuan. Gipay mangnuan ni Deputy Speaker JJ Suarez si Batangas 1st District Representative Leandro Leveste nga dili gamiton ang pre, sa pribilehiyo ang plenaryo alang sa grandstanding o pagduso sa personal interest sa politika. Mato ni Suarez nga irespeto ang House Rules tungod ka doon na insakto nga forum aron ipadayag ang mga allegation o reklamo. Gidugang pa nga nasakit siya human na isgutan ang pangalan ini dunga sa allegation ni Leveste kang Executive Secretary Ralph Recto o Batangas Governor Velma Santos lakip na usab ni Congressman Edwin Gardiola.
2: Kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang connection ni Gardiola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya. Suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Gardiola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni na Gardiola at Recto sa iba pang mga araw. Simulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, higit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Gardiola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million at ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni na Recto at Gardiola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa.
6: Ato sa ang paminawad karon si Congressman J.J. Suarez.
8: There was a proper venue, there was a proper opportunity to take the legal recourse to address whatever concern and allegation, the good congressman. He had all of this. And I hope that we avoid grandstanding and take the opportunity of the podium and bright lights of Congress to set aside their political interests and use the proper forum so that in such a way we can live by the rule of law and abide by the rules of Congress. Thank you very much, Mr. Speaker.
6: Ang sunod-sunod na pamahayag nila Congressman Batangas, First District Congressman Leandro Leveste o Deputy Speaker J.J. Suarez. O karoon sa itong Magnum News Hunter, babae na biktima sa tulisan na baga na bitmit o labni. Sa balitang serbisyo niya, si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
9: Magnum News Hunter.
10: Nabiktima matod pa ang usa ka babae sa usa ka tulisan nga sakay sa motorsiklo nga milabni matod pa sa iyang baga. Kuman nga ninaog sa iyang gisakyang sakinan, din kini na tigayo na sa natubulan na guruan ni Samus Orientala. Matod pa ang samtang biktima ninaog sa iyang gisakyang sakinan na lamang kining gihunungan sa mga sipitsado o gursahan ang gipugus paglab niyang yambaga. Rason nga nailog kini sa mga kawatana. Gani man nila pa kinigiswayan paglakad sa mga nakita. Di nakaabot pa sila Zone 4 Bugo Highway. Apana, tungkol sa resulti ginihindi nga agin sa dagat trafiko, wala na nila nalakag pa ang mga tulisan na daling niyang napasutoy sa pagpadagana. Gaya man magdumsingo ang dunay nakataw sa report na labot sa katulisan sa itong dakwayan nga malapuso sa karong nga nagsikop sa tulisan o galaing tulisan na usab ang nakatag karon sa pagpanulis nga nagpapili pa usab karong gawas nona sa karon at panay maghapon ng investigasyon sa tulisan aron daling masikop ang tulisan aron kinitay na makabiktima pag-usab. Kini si Magnum News Hunter 15, Ika Fernandez sa Balita o Servisyo, Magnum Radyo.
6: Salamat ang Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. O sa itong bayaning Magnum update, among digidapit ang tanan, ilabi na niya tumahimsog ang panglawas sa pagduyog sa lang edisyon sa itong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17, adlaw nga Domingo, diha sa luag o hamugaway nga lemkit kay Atrium. Alang niya itong gusto nga mudonar og dugo, pwede maparehestro ka nun, pinagi sa pag-text, pagtawag, pabisita sa Magnum Radio. Pwede ka mamutawag o text sa 0927-3811-999 o ihatag ang inyong alan, address, gender, at type sa dugo, aron ka mo malista. Ayaw kalimot, bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Blood Dating Mission, karong Mayo 17, adlaw nga Domingo, sa lemkit kay Atrium. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat, Magnum, hit, sikat, hit, sikat.

0: welcome back sa tuang programa karon na mga higala sa ning mga takna para sa tuang tagna question. Standby kung kinsay makatagna nini may higala. Hulat-hulat gihapon tag kinsay mo tubag ani sa tuang pangutana. Kalabot usab sa tuang pangutana nga amigo kung tine or tiene kung wala punyete. Wala punyete. So, muna siya mga Macron friends. And sa band pa na to, may galang naka-concert ka rin. So, hala sige. Tanaw na to, kinsay makatag na sa itong pangutana. Ang amigo kong tiene, kung wala punyete, ang pangutana, unsa ni. Ang atong hint mga kaigsunan, makita kasagara sa kusina. Na? Makita kasagara sa kusina, makita sab kasagara sa kining kuan sa abuhan, makita sab kasagara sa mga lababo, makita kasagara sa kiniinyohang mga garden, pwede sad makita sa kuan, makita sad sa mga gamit lugar kung magluto, pwede sad makita sad sa gapan kasagarang gamit sa mga gapanigarilyo o mga adik. Oh, wala na ilabot ang lighter ha. Oh, may labot ang lighter. So, muna. Okay, at natuba na ano naman na may nagtubag sa lighter. So, ato lang i set aside na nga dili lighter ha. So, unsa pa man ang kasagarang gamit sa pagpanigarilyo o sa mga adik? Be. Sa paghit-hit. Unsa man kasagara. Sige, tubag lang sa tuang magnum tagna question mga magnum friends. Karon gabi una. Ug sa tuang panakuban may gala.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Unsa ba kay tanaw ninyo, unsa'y tagna nini? Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211 para sa pagtubag sa itong pangutana. Okay, standby lang. Nang kwansat ta, kanang para sa tuwang ano, sa kinsa katong gusto mo tubag, hulat-hulat lang ta. Tawag lang ha, para sa tuwang tagna question. Okay, para kwan, para ano, para tanaw na ito, kinsay makadaog. 100 pesos nga load, kinsay makatagna sa tuwang pangutana. Amigo kong tiene kung wala punyete. Oh, so mo ka na siya. Unsa kay tubag ana? Kasagarang gamit sa kusina, kasagarang gamit sa mga kuan, mga adik. Or kasagarang gamit sa kanang magluto. Ana, mo na siya. Unsa man di ay? Ha? Katong magluto. Unsa man di ay sa inyong pananaw? Ala sige, para sa tuang tagna question tawag lang. Once again sa tuang mga number 0917-169-1199. 0917-716-1899 0908-820-6211. Okay? So, while gahulat na kinsay mo tubag sa tong pangutana. Hisgot sa taginagmay, kadyot mga kaigsunan sa kining atuang mga karaan. The oldest cities in the world. So, oldest cities in the world. Para sa tong magnum knowledge is power. Oldest city in the world. Unsa ni nga mga cities? Syudad ni ha. Dili ta magtakil og kanang civilization or either empire kay pertilo aga kay na dako na kay na. Syudad lang sa ta. Syudad nani. Asa naman ta syudad nani? Wala pa? Bibi.
2: Oh yes.
0: Bebe, sa may tubag ni mo, bebe?
2: Well.
0: Ha?
2: Well.
0: Ano sana?
2: Well, kanang paray puto sa, puto sa pinugba sa isda or puto sa lechon naman do.
0: Foil?
2: Oh, yes.
0: Ah, foil, kanang kuan? Kanang laging sinaw.
2: Oo.
0: Oh. Bito eh. Final answer?
2: Final.
0: Imong tubag na foil is...
3: Mali ka niyan.
0: Unsa magyud ka na ba? Sige, pag think sa guna, lain, unsa nga mga kwan.
2: Mag-sell mo, katana na itong pamili.
0: Oh.
2: Pamilya Gonot, Pamilya Dumadag, Pamilya Suarez, tulutan ng mga kiliyan ko sa barangay Magkasanding.
0: Ah, sige.
2: Thank you kayo, magmiso.
0: Salamat kayo, ha. Tawag balik. Bye-bye.
2: Uy, magmiso, ay, doon ka pa.
0: Ay, grabe sa dahil. Oo. Oh, oh.
2: Grabe sa... Babalugan ko ni Magnum sa... Ni... Ay, kasamigin na si Magnum.
0: Hmm. Kinsa? Kinsa ba na?
2: Okay na, si... Ilang programa
0: ka na-face gani? Ah, si Magnum Gilbert?
2: Oh, Gilbert. Oh, Magnum.
0: Diana Rose.
2: Pinagyan. Ako ba't ganing babae
0: ng guwapa? Lagi, si Diana.
2: Oh, si Magnum Mendoza. Diana. Ako na lang idol.
0: Ah, sige, sige. Sige, ma'am, ha. Salamat kayo, ha, sa pagtawag.
2: Okay, bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Salamat,
0: Magnum. Okay. Dari sa takang Warren. Warren, may gabi eh. Warren. Warren. Warren.
3: Maglumin siya.
0: Oh, Warren. Taga-asa man si Warren.
3: Taga-San Simon.
0: San Simon eh. Nani, kanya ba? Layo na biya na ba? Nai-signal dahi.
3: Naano sa Bikingon.
0: Ah, Bikingon. Pero nakakaroon sa San Simon.
3: Oh.
0: Ah, okay. Sige, Warren, unsa man imo hang tubag?
3: Kutsilyo.
0: Kutsilyo. Uy, sige, tanaw na tong kutsilyo kung tama ba ha. Kutsilyo is
4: mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Mali ka po. Sige na kay shout out na, sir. Ah, sige, sige. Salamat kayo sa pagtawag. May gabi. Okay, so sa tuwang nga panagubad sa kay Tubag Anin, niya tataw dahil ng tuwang mga oldest cities in the world para sa tuwang Magnum Knowledge is Power, mga Magnum Friends. Tura sa alas 7 o alas 8.27.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Magnum Radio 99.9. News and music. News and music.
7: Ang mas pinasarap na CD o Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin.
8: The best!
9: May panalo na!
8: SB19!
10: Pagdating sa hotdog, CD o Idol.
11: Sobrang sarap, mapapainda.
12: Our meatiest, our tastiest.
7: Our meatiest and tastiest CD o Idol Hotdog ever versus previous formulation. Buy now!
13: Ito ang Idol.
14: Also try our cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
15: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
16: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
15: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: panganak ug ang mga bata nga dunay grabe nga anemia tungod sa kakulang sa nutrisyon ug sa mga adunay malaria. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission. Mayo 17 sa Limkit Kai Atrium.
1: Ania, siliga ng mga barangay, City of Chapter President o City Councilor Marlo Tabak sa iyang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
2: So mao na lagi crisis karon, dili pa lang ni problema sa nasyonal or sa lokal. Ang tanan kita na ay conserve diini. So magtinabangay kita atong giawag ang atong mga kapitanis sa Kapitanya di Oro na mutabang ini programa sa Magnum Radio na kining bayaning Magnum kay dako kining bang sa katawan sa dakbayan. Ilabi na ang inahanglan nga naa sa atong mga kambalanan karong panahuna. Kami sa LGU sa barangay nagpasalamat sa inisyatibo sa Magnum Radio. Amo ning i-agenda pag-awag sa mga kapitanis na magpadala og mga katawan gikan sa kabarangayan para magpakuha og dugo.
1: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkit Kai Atrium. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Ay, mayong gabi kaninyong tanan mga Macron friends. Mayong papaminaw sa mga kaigsunan na todiyang nga nakatunin karon sila mga tagsa-tagsa kapanimalay. Good evening, good evening, good evening, good evening. And syempre sa itong pinakuban karon gabi o na may gala para sa itong Macron tagna-tagna question. Standby lang, kinsay makatagna sa itong pangutana. Tawag lang mo ha, 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211, pwede sad. Tawag lang kung gusto mo mutubag para sa tuwang tagna-tagna question. So, ang amigo nga, kung amigo nga tin eh, nga kung wala punyete, unsay tubag anak. So, sa mga kaisunan, sab nato din ha nga nakatsunin ka raw na lang, sige. So, dari sa taas, ang tanggahulat na kinsay mo tawag para sa itong pangutana. Ang hint ana is kining naa sa kusina, pwede magamit sad ni siya sa mga adik. Magamit sad sa mga galuto ana. Magamit sad sa kanang mga kuan, kanang mga naa sa kusina. La sige, unsa baka kining kuan karon mga kiksunan para sa tuang tagna-tagna question. But kung naay mo tawag karon, basi medyo basig mauna na to ni. Signay mo tawag si DL. DL ba? Oh, DL. May gabi, DL.
1: May gabi, sir.
0: Oh, may gabi. Pila may edad di DL?
1: 5'6", sir.
0: 5'6". Mungutang. 56. Asa man dapit si DL karon?
1: Mahayag kamamanan.
0: Mahayag kamamanan. Wow. Walay brown out diya. Kaya mahayag tanan doon. Bitaw ay. Sige, ma'am. Unsa man imong tubag?
1: Try lang ko, sir.
0: Unsa man?
1: Posporo, sir.
0: Posporo?
1: Yes.
0: Final answer?
1: Final na, sir.
0: Sige. Final answer, imong tubag nga posporo? Yes! Ay, nako.
1: Itlog daw, sir. Itlog, sir.
0: Dele, ang imong tubag nga posporo is...
1: Yes!
0: Congratulations!
1: Salamat, sir.
0: Oh. Actually, napay usa ka word ayha na tong tubag, pero giconsider na lang ako posporo. Posporo na lang.
1: Lagi.
0: Oh, lagi. Kay, doon kayo tumauman. Dugay tama man ni mabtan tag 9 ani. Pero ang tubag ang kuan gyud ang kining answer gyud is bagal sa posporo. Oh. Pero anyway,
1: ano bagal. Baka na palito. Palito sa posporo, sir. Ah, okay.
0: Oh, so sige na lang, ako na lang i-consider po siya. Posporo ra man pud gyapon. Anyway, naka-shout out diha, ma'am.
1: Salamat.
0: Naka-shout out.
1: Shout out ko sa mahayag kamamanan kami ang Diro City, amo ang city o mahayag.
0: Okay.
1: Sa tanan og sa Magnum Radio. Salamat.
0: Okay. Salamat kayo, ma'am DL. Good evening. Isaac Idrapa. May yes. Pangtanon sa ka. Okay. Salamat okay. Kayo. Salamat. Bye-bye. On sa bakahain. Atong topic di ay.
2: Una-una, inyong tubagon.
0: Natubag naman eh.
2: Tagna question. Tagna question.
0: Natubag naman ang itong pangutana. So, dari na ito mga kaigsunan para sa itong Magnum Knowledge is Power.
3: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Atong isgutan mga kaigsunan, unsa ning mga syudad ang maturing natong pinaka pinakakaraan, pinaka-oldest. Pinakakaraan pa, pinaka-oldest pa yun. The oldest cities in the world. Unsa di ay ni? We are not talking about civilization. Kay lahi man na siya nga tayo. Civilization na nadiha ang empire, the whole government, the power, and the everything. The civilization. But we're talking about a city. So there is a city. Naay lugar nga dili pa siya lambo pero nanay syudad. na ay lugar nga di pa siya magmalambuon, dili pa siya empire, but nanay city. So, diri sa Tasat cities. Unsa ning pinakakaraan nga city, syudad? Na ay mga nakabagong na-discoverihan, but dili sa nako niskutan ning bagong na-discover. Diri sa Tasa, unsay top 10. Unsay top 10? Kabalo mo ang top 10 pinakakaraan nga syudad sa kalibutan? Ang Jericho sa Palestine. So, bana-bana, 9,000 to 11,000 years ago. BCE. Oh, that is before Common Era. 9,000 to 11,000 BCE. So, that was, karaan pa sa Egypt. Known as one of the oldest inhabited city. Kay gipuy-an man siya hantod karon, gipuy-an pero di na lahi ng naong sa Jericho ani karon nga mga panahon. Ang settlement 11,000 years, daghan nagpuyo pero nahimo siyang city, nahimo 9,000 years ago. Ang ikaduha sa Jericho, ang Jericho nasa Bible ano? Oh, nasa Biblia na. Ang ikaduha sa Jericho sa pinaka oldest is ang Damascus, Syria. Cited as one of the oldest human presence dating back 10,000 years, ha? 10,000 years. BCE. Before Common Era. O ang ikatulo, ang Aleppo, Syria. Ang Aleppo. Actually, ang kaning Aleppo is 16 millennial, millennium BCE. Pero tungod kay na kuan siya, 6,000 BCE ang iyang magpaka-establish as city. Pero dugay na pod kayo na muyo, daghana na muyo ani ng mga panahon na. Earlier than 6,000 BCE. Grabe no? Ang ikaapat mo ang Byblos, Lebanon. Sa Lebanon, 5,000 BCE, mga Phoenician port city nga naka-inhabit sila 7,000 years ago. Or 7,000, yes. Pero nahimong city, nahimong syudad is ang naasa sa 5,000 BCE. Ang next na sad is ang Fayum sa Egypt. Sa Fayum na located sa Cairo. Nya kining Cairo naa sa Biblia nino. Cities considered oldest cities in Egypt. 4000 BCE. So sa Sidon, Lebanon, 4000 BCE gihapon siya. Ancient Phoenician. Ancient pagyuda. Na puy-an nilang area 6,000 years. But na-establish siya as city 4,000 BCE. Ang Plovdiv sa Bulgaria. Plovdiv sa Bulgaria, 4,000 BCE. So sa Europe, sa nasa pinaka-oldest city sa Europe, mga kaigsunan. So muna siya nga mga cities. And ang Susa sa Iran, ang Susa City, ancient Ilam. Panahon pa na sa mga Persian Empire, no? Persian Empire. So, Susa City. Ikasiyam ang Athens sa Greece, 5,000 BCE. Athens. And kung imong tanaon, 7,000 years na sila nagkapuyo diha sa mong area. But na-establish sila into a city ang Athens, 5,000 BCE. Ang Argos gyapon, nasa gyapon siya sa Greece. So, 3,500 BCE, na-recognize as the oldest cities in Europe. So, often, ano sila, no? Pareho sila sa kining Athens. Mga karaan gini sila nga mga syudad. Gani, kini sila hangtod karon na apay nagpuyo. Pero ang ilahang pagkasyudad, na nangabungkag ng uban. Ang tower, ang ilang mga tower, bungkag na. Ang ilang mga kuan, nangabungkag na. Naay na-discover karon last year pa man eh, na-discover 2025. Ang kining City of Eridu. Ang City of Eridu. Na-discover nga kuan, 5,000 years BCE. So, usa sa pinaka-oldest. Usa lang siya sa pinaka-oldest. Ang City of Eridu. So, morning, usa sa mga kuan, that's, ano no, grabe ka mga kuan sab, ang kining nasangpit nga syudad. So, ang syudad sa Eridu nga na-discoverhan sa Mesopotamia pa ni. Note that Mesopotamia is one of the oldest nga nasud nga grabe sama sa kining Egypt nga pinakakaraan og pinaka-establish nga ano stay nasud. Anyway, natay igong oras para sa tuang nga panag-uban karon gabi na sa tuang Magnum Knowledge is Power. Salamat kayo kaninyong tanan sa tuang mga naminaw diha o nakatune in sa tuang FB page Magnum Live www.magnum999.com sa tuang TikTok Live. Thank you so much sa inyo nga pagpaminaw. Kinilang gihapon ang banggiitan na bipa sa panahon home sa PIN. Magnum Mencho kabaktulan, liminhon ang kagayan di oro. Thank you so much. God bless to all. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:01 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Dili lang kaayuhan sa mga biktima sa sunog sa sitio Bakaha Sitio Zone 1 Bilal Street, Carmen Ciudad. Ang gilantaw karon sa lokal nga gamhanan sa siyudad. Apin lakip daw usab sa mga binuhing manapa. Mato ni Edward Pasa sa City Veterinary Office nga gihatag usab nila prioridad karon ang mga mananap kun din sila naghatag og mga pagkaon ilabi na sa dugo sa iro ug iring gawas niini mga biktima. May nausap sa manok. Gawas didi, pwede usaba sila nga mudangop sa mga barangay o buhatan sa city vet aron maaksyonan kung doon ay problema sa ilang mga mananap.
4: 42 kapit owner niya. Ang kwanda yon ang ilang dogukat mga naitagutlo, naitagutlo, tagisa na. Pero 42 owner. Vitamin sa manok. Ang mga ito, mukalas na sa kung naman may paya, kung ano yung barangay value security officer, pwede rin sila mo doon ito kung sa'yo mga kinanglano nila. Pwede rin mo direct sa mga opisina para o kung sa ilang problema, masulpad nila ng problema.
3: Ang pamahayag ni Mr. Edward Pasa sa City Veterinary Office samtang nanawagan si Senator Erwin Tulfo nga dili na iilaki pa sila sa iyang igsoong si Senator Raffy Tulfo sa mga survey ala sa 2028 election. Matod sa senador nga nasabutan na nila nga dili sila magapapili sa taas nga posisyon kini may kalabutan na usab sa bag-o nga survey sa Falls Asia kundi nag-ingon nga magtay ang number one sa mga presidential survey sila Senator Raffy Tulfo o Vice President Sara Duterte.
5: Sa panahonan ng next week kagabi, ang ganyan mag-iila po kami sa Senate. Marami naman mo dyan. Pwede muna kami. I mean, I don't try others muna. Yung mga hindi po sangayon ibang pagkakayo natin sa kay Sara, yun mo nang office naman. Ito ang plano po kami na makapapun ayos mo.
3: Ang pamahayag ni Senator Erwin Tulfo. Og karon sa tuang Magnum News Hunter, gibotyaga CCPC para sa pagmonitor sa mga gasolinahan og LPG dini sa syudad. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Aron matutpama, siguro nga wala yung mga gasolinahan o nga magpahimulo sa higayon panikinan na sa pagsakas sa presyo sa petrolyo. Nagbadayin matutpa ang City Price Coordinating Council kung na CPC si Sep Monitor sa mga establishmento. Kung nga din nga karong adlaw na pulo ka mga gasolinahan o gaupat ka mga LPG retailer o dealer ang gibistahan sa mga personalis sa CPCC sa pagpunguna ni Co-Chairman Attorney Jose Edgardo Egayoy. O ito na kung mismo nagbakinay sa kasamtangang presyo sa petrolyo o LPG lagim sa gisong sa CPCC ang mga business permit o certificate of compliance sa mga gasolinahan ingon man ang mga license to operate sa mga LPG retailer o dealer. Inoon, mapasalamatan si Attorney Egayoy nga pulos compliant ang mga establishmento ng ilang agisusi o naglaong nga magpabilin nga musunod sa mga regulasyon o kamanduhan sa Department of Energy kung DOE. Balita gigan, City Price Coordinating Council. Kinis sa Magnum News Center 23, Kia Belenosa. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat sa Magnum 123, Kia Belenosa. O karoon sa itong bayaning Magnum Update. Gidapit ang tanan. Ilabi na niya itong himsog ang palawas sa pagduyog sa bayaning Magnum Share Blood, Give Life, Blood Dating Mission. Karong Mayo 17, adlaw nga Domingo, diya sa luag o hamugaway nga lemkit kay Itrium. Alam niya itong gusto mo donar o dugo, pwede maparestro. Pinagi sa pag-text, pagtawag, pagbisita sa Magnum Radio. Mahimong o text sa 0927 0939-381-1999. Uyatang iyong alan, address, gender, type sa dugo. Aron ka mo malista. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Sure Blood Give Life Blood dating mission. Karong adlong Domingo sa Lemket Kai Atrium. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. At ay dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza. And welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta na makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Maayong gabi mga Magnum friends. Kumusta naman mo? Karong gabi, let's talk about something very real o very timely kaayo. Be the best version of yourself possible. Mga higala, ang pag-work sa atong self kay dili man mahitabo overnight. It's not like saying, ay, magbag-o na ko, unya ugma kay perfect na ko. Dili mo ning ana, ang self-improvement kay journey. Nay panahon nga productive kaayo ka, nasa'y panahon nga murag wala kay gana, pero okay rin na. Kay all of us are a work in progress. Na ako'y nabasahan ba nga quote nga, nindot kayog meaning. So, mauni siya. When your heart and your actions are in sync, that's when you are becoming your best self. Meaning, dili lang kay maayo lang ka sa storya. It's also about doing what is right. Dili lang pod kay kabalo ka sa what's right, pero ginabuhat pod nimo. And mga Magnum friends, being the best version of yourself doesn't mean nga you have to be perfect. Dili pod pasabot nga permika happy like sunshine and rainbows every single day. Kay even the strongest people, nasa mga bad days, na days nga when you feel weak, na po'y days nga masuko ka or when you feel like giving up. Pero what matters most is that every day, you still try. So, nganong importante man jud nga mahimong best version of yourself? According to Des, mga higala, una, self-confidence. Kay kung kabalo ka nga you're improving, mas mutuo daw ka sa imong self, dili na ka permi mag-doubt. Ikaduha, kay self-love. Kanang healthy nga love ha, dili kay narcissistic, kay you will respect yourself more, especially kung kabalo ka nga you're trying your best. Ikatulo, you'll be better for others. Kung peaceful ka inside, mas kaya do nimo mahimong kind, understanding, og supportive sa uban, and you can inspire people pod. Ikaw pat, freedom of choice. The more you grow, the more opportunities you will see. Sa work, sa relationships, og even sa friendships. Og ikalima, financial comfort. Dili man necessary nga madato jud ka Magnum friend, pero at least kay stable ka ba, kay lisod kayo mahimong at peace kung permisad ka stress sa kwarta. So mga Magnum friends, reminder lang nga ayaw kayo i-pressure ang inyong self. Ang goal kay progress, not perfection. Be gentle with yourself, but don't stop growing. And before tamuadto sa tong heart story mga higala, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Taliwala sa krisis nga gisagubang ta karon, karong Mayo 17 adlang Domingo, magsugod alasay sa buntag. Ipahigayon na usab ang lang edisyon sa atong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission. Kaupan ng Philippine Red Cross CDO Misamis Oriental Chapter kini pahigayon sa luag og hamugaway nga limkit kay atrium. Among gidapit ang tanan labi na ni atong himsog og panglawas sa pagduyog sa maong kalihukan pinaagi sa pagdunar og dugo. Samtanga niya kita sa grabing kalisod karon. Mas kikinahanglan ang pagpahigayon sa atong bayaning Magnum aron matabangan labaw sa tanan ang pasyenteng kabos nga nagkinahanglag abunong dugo. Katong gusto mo dunar og dugo, pwede nang magparehistro karon pinaagi sa pag-text, pagtawag o pagbisita sa Magnum Radio. Pwede ka mong mutawag o mo-text sa 0927-3811-999 og ihatag ang inyong ngalan, address, gender o type sa dugo aron kamo malista. Mudawat sab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum partner pinaagi sa pagpadala o blood donors. Tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee na si Magnum Joel Jacobo. Ayaw kalimot, bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission, Mayo 17 adlong Domingo sa Limkit Kai Atrium. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta magpatumpik-tumpik pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang Ethan. Diri na ako tinuod nga pangalan, 26 years old. Ug mo kini ang akong suliran. Nagsulat ko ani kay hangtod karon wala pa gihapon ko naka-move on sa usa ka babae nga duha ra ka buwan na akong naila bisan pa og duha na ka tuig ang nilabay. Para na amoy background, I met this girl and she was genuinely sweet. She understood me in a way I wasn't used to, and she knew exactly how to treat me. Sa tinuod lang, murag halos perfect ang iyang pag-care o pagpakita o concern sa ako. She made me feel valued, and for a while, abi nako nga padulong nami sa something real. But the truth is, our almost relationship only lasted about 2 months. Wala kid siya nakaabot sa punto nga mahimong official boyfriend and girlfriend ang among relasyon. Pagkahuman ato, naningkamot jud ko nga makamove on, na-explore kog lain-laing mga hobbies, gidistract na ako akong kaugalingon, and try to stay busy. Pero bisag unsaon nako, murag dili jud siya mo effect. Kada mo nahuna na ako nga finally okay na ko, makarealize dayon ko nga wala pa man day ko naka-move on niya. What made it even harder is that she eventually found someone else. O base sa akong nakita, the man she's with now seems perfect for her. Pasok gyud sa iyang standards. Stable na ang trabaho, mayog direksyon sa life, and seems like he knows exactly what he's doing. And I'll be honest, Magnum Diana, I started feeling small. Kay samtang siya murag stable na o established na, ako, napaghihapon ko sa process of figuring things out. Nag-explore pa and still trying to understand how to become financially and emotionally stable. O tuhod ana, dili na ako malikayan nga makumpara na ako akong self sa iya, and it makes me feel even worse. At this point, ang pinakagusto gid na ako kay ang makamove on na sa iya and to stop feeling jealous sa iyang bagong partner. I'm trying my best to become stable, physically, mentally, and financially. Pero syempre, dili gid siya sa yon. Maunang mangayon ta kog advice, unsa man akong buhaton para makamove on na jud ko niya, o unsaon pud nako pag-improve akong kaugalingon ug mahimong stable sa lain-laing aspeto sa life na dili ko pirmi magkumpara sa akong kaugalingon sa ubang tao. Sa makausap pa, ako si Ethan ug mo kini ang akong suliran. Daghang salamat Magnum Diana sa pagbasa, and more power sa Magnum Radio 99.9. So mo na to, mga higala ang suliran ni Ethan. So kung sa may mahatag ninyo nga tambag bahin sa iyahang problema, i-text lang na ninyo sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And stay tuned lang gihapon mo sa atong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadung ka na ninyo kaganiha ang story ni Ethan. So karon, ato nang basahon ng inyong thoughts bahin sa iyahang gishare. So first message is from Snow. Ano siya nga? Na ako'y nabasa nga mas maila daw ni mo ang tao after 6 months of dating. Danha daw mo gawas ng ilang true colors. I think, since it ended sa honeymoon phase pa ninyo, wala pa kay nakita nga lain sa iyaha. Unya, na-romanticize kayo nimo ang inyong short time together. Siyempre, lipay jud mo permis sa first months ninyo kahit wala pa man mo sa mga away-away and issues. Bale, wala pa jud kayo nimo siya na ila. I think you can start by accepting by not putting her on a pedestal. Tao lang man pud siya o walay perfect sa world. Potential does not mean the truth or maybe a simple nga dili lang gid kaniya gusto maong wala mo nag-work. Sunod, from another Magnum friend, ano po siya nga? Wala man ka na-stuck sa iya ha? Na-stuck lang ka sa idea nga unsa kaha mo karon kung nag-work inyong relasyon. 2 months lang siya pero nasakto kayong timing sa imo. She showed you a version of herself nga feeling seen, valued, and potential. So ang gigukod nimo kay ang feeling o ang version nimo with her. Maong bisag unsa pa nimo kabisidira, mubalik jud gihapon ang sakit. Unya, kanang comparison nimo sa iyang bagong partner, normal man na, pero unfair kayo na sa imong self. Dili man good mo same og timeline. He's stable, kay lahi naman good ang iyang chapter.

lesser. Ikaw kay napa sa exploration phase. That doesn't make you lesser, just earlier. And envy usually fades once you stop watching. Mute, unfollow, and stop checking. Dayon focus lang yod sa pag-build sa imong life nga dili na need ang validation sa uban. Mabot ra jud ang panahon nga wala na'y sakit, di tungod kay naa na kay ikapuli, pero kay busy na kayo ka sa imong self-improvement. Sunod from Gigi, ana siya nga? Focus on yourself na lang sa Ethan, tas i-block na lang na sila sa social media. Out of sight, out of mind. Kay aron kumabot man ang right person for you, wala na kay regrets nga unta stable na ka, nga unta ing anak ka, etc. You will give your best version to that person. So padayon lang diha. And from another Magnum friend, ingon po siya nga, use those insecurities as a positive impact sa imo. Pagpagwapo diha. Pagpa-enroll sa mga lessons to upskill, go to gym, and invest money. Technically, love yourself lang sa women like stable men, and moabot ra kaana. Mura ko pa yung bagyod ang mga nagsend sa ilang mga thoughts o message para kang Ethan. Pero sa dili pa nato'y padayon ang pagbasa sa uban pang mensahe, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Taliwala sa krisis nga gisagubang ta karon, karong Mayo 17, adlang Domingo, magsugod alas 6 sa buntag. Ipahigayon na usab ang line edisyon sa atong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission. Kauban ng Philippine Red Cross, CDO Misamis Oriental Chapter, kinipahigayon sa luag og hamugaway nga limkit kay Atrium. Among gidapit ang tanan, labi na ni adtong himsog og panglawas sa pagduyog sa moong kalihukan, pinaagi sa pagdunar og dugo. Samtang niya kita sa grabing kalisod karon, mas kikinahanglan ang pagpahigayon sa atong bayaning Magnum aron matabangan labaw sa tanan ang pasyenteng kabos nga nagkinahanglag abunong dugo. Katong gusto mo dunar og dugo, pwede nang magparehistro karon pinaagi sa pag-text, pagtawag o pagbisita sa Magnum Radio. Pwede kamong mutawag o mo-text sa 0927-3811-999 o ihatag ang inyong ngalan, address, gender o type sa dugo aron kamo malista. Mudawat sab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum partner pinaagi sa pagpadala og blood donors. Tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Ayaw kalimot, bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission, Mayo 17, adlaw Domingo, sa Limkit Kai Atrium. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gyapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, ito nang ipadayon ang pagbasa sa inyong mga messages para kang Ethan. So first message here is from Magnum friend nato. Ano siya nga? While it's understandable how it feels nice to be treated that way, nga murag na ay totally nakasabot sa imo onya sweet, huna-huna asad pod nga 2 months pa lang nimo siya na ila. Do you think that's her real persona? We are often more enticed to be with someone nga ginapakitaan tagkaayo sa sinugdanan. Ang tanong, was that all real? Ingana ba gihapon siya kung mag-uban mo for 1 or 2 years from now? 2 months pa lang mo o huna-hunaan na lang nga dili pa nimo siya fully nga kaila. What you see on her is just the tip of an iceberg pa lang. O huna-hunaan na lang pod nga some people are only good sa sinugdanan and some people are good at love bombing, just like what my ex did to me maong I thought he was real. So dili tanang sweet or good things nga ginapakita sa tao at first kay real. Some people love deceiving others. Maong okay rin na, pasabot lang ana kay na ay mas better para sa imo. Be careful and do not be deceived dito sa mga ginapakita sa mga makadate or makachat nimo. Seek for someone real. Sunod from Sky, ana pod siya nga? More like, puro potential lang man God ang giunahuna nimo sa iyaha. Hence, glorified siya sa mind or memories nimo. Kung mas dugay nimo siya na ila, mas nakay makita nga side niya nga di nimo gusto. Short raman God inyong panaguban, maong almost walay disappointments about sa girl sa imong hunahuna. And finally, from another Magnum friend, ana pod siya nga? Mayong gabi, Magnum Diana, o sa atong letter sender. Para nako, mo-agree jud ko sa ingon sa uban nga kadyot ra kayo sila nag-ila maong wala pa jud niya totally na ila ang tao. Tungod manggod na sa iya mga what ifs ba nga what if nagsila jud? Unya, tanang good traits pa yung nakita sa babae kay sinugdanan pa man. Huna-hunaan na lang jud nga basig na ay purpose ang Ginoo nganong wala jud mo nagdayon. Kay basin di ay gilikay lang kaniya sa posibleng dako nga heartbreak nga dili jud siya ang para sa imo. So, sama sa gingon sa uban, pag-focus na lang sa imong kagalingong paglambo. Kay aron kung maabot man ang babae nga nakatadhana jud sa imo, ang best version na sa imong self ang iyang makita. Ana ra, improve yourself o padayon lang gyud. So, we're done reading all your messages, mga Magnum friends. And thank you jud kayo mga higala sa inyong effort o pag-participate ani sa atong programa. And we'll talk more about that later after a few songs. Maong padayon lang sa pagpamina now sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni Political Analyst ug Board Member IBP, Cagayan de Oro ni Samis Oriental Chapter, Attorney Robert Maestre nga nagmalampuson ang mga kongresman sa ilang political exercise sa gihimong pagdungog sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte apan matod ni Maestre nga pagkabot sa mga pagpatuman sa balaod daghan na sila ug mga nahimong kalamasan.
4: So na perfectly lang ilang political exercise as to during the proceedings. But as to the application of the rules, wala yun. No, daghan kaayos sila na violate. Ngayon man, munang uban nga nag-file og kaso dito, no? Si Manz Carpio, nag-file og kaso si Inday Sara dito sa Supreme Court. Tungod ano yung mga violations na ilang.
3: Ang pamahayag ni political analyst o board member IBP Cagayan de Oro Misa Mr. Rental Chapter Attorney Robert Maestre. Samtang iklaro ni balikataan AFP spokesperson Colonel Dennis Hernandez nga dunay safety assessment nga gihimo una ang balikataan sa nagkalainlaing lugar diri sa nasud. Matod ni Hernandez nga gitutukan dini ang mga posibleng mashup sa aktibidad aron masiguro ang kaluwasan sa komunidad.
5: Kung titingnan natin ang kanilang posisyon, meron silang punto. Pero ang sinasabi namin sa armed forces, meron din naman kaming punto sa aming pagsasanay. At isa dito, bago namin ginagawa ang lahat ng bagay na to, meron kaming tinatawag na safety officer. Wherein we assess the safety and paramount yun, ang safety ng community. And we address any possible mishaps na mangyayari dito sa exercise na ito. At yung sinasabi po nilang impact area, hindi po yun community. That's the impact area of our artillery in the inside the reservation area of the Philippine Army.
3: Ang pamahayag ni balikatan AFP spokesperson Colonel Dennis Hernandez. Og karon sa tong Magnum News Hunter, staff sa Amaya View giharas og sundang sa usa ka lalaki sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Kapatiyaga gireklamo sa karon sa mga staff sa kining Amaya View Resort sa Barangay Indahan ng katong siyudad ang usa ka lalaki kinihumana nga mihimo sa pagtangtigpas sa gato sa nasangpit ng mga biktima. Pinapipila nini ka mga komplainan sa ang kansang giharas sa mga suspeka. Kansang human kini nga na nasuko o naglasong ubit-bit pa ang sundang usa sa mga staff nga 23 anyos kansang gituula na daw gilayog pa sa mga suspeka. Ugaso na nga nakangkon o puno ginagmahi sa iyahan nga panlawasa apan nakahimo kini sa pag-ikyas o paglakawa. Palayo sa nasampit ka suspeka sa dihang gisulayan na kini og tigpasa ninuna nga nasuko ang suspitsado og human nga gilampasan ang musagbot nga area diha sa iyang gitindugan nga luna na pipila sab ka mga staff ang kansang gahimo sa paglampas sa nasampit usab ka mga sagbot base sa mga suspeka nga iyaha ang luna ug matod pang walay makapanghilabot inasun sa iyang kasuko apan sa maong investigasyon sa kapulisan nga dili tinuod ang ipansulti sa mga suspeka ug nangangkon lamang kini tungod kay ang yuta nga gitindugan mo ang kiparagiyahan sa Unapia family kansang sakop usapa sa mga nasangpit usab establishment sa Amaya View atol sa maong kagubot na kay kiaspa ang maong mga biktima inundan sa pagdangop sa kapulisan sa tanggawas ng pakarong mapanahuna ang nasangpit ng suspeka ang kiriklamo nga to sa pagpangharasa ukan sang kaso ipinaluma sa Barangay Lupon na sa Barangay Dahaga di nga itong syudad. Balita gikan na sa police station to Kugon kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita o servisyo mga Radio.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. Samta nga gida sig ang tanan katawhan ilabiran niadtong himsog ug panglawas nga salmutan ang umaabot ipahigayong bayan ning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong nga Mayo 17 ning tuiga sugod sa lasay sa buntaga sa lemket kay atrium kaabag ang Philippine Red Cross kag Andy Romisamis Oriental Chapter. Kantong gusto mo duran og dugo pwede nang magparestro o pinagi sa pagtext o pagtawag sa 0927-3811-999 o pagbisita sa Magnum Radio. Mudawat usab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum Partner. Pinagi sa pagpadala o blood donors, tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you jud kaayo sa inyong mga messages para kang Ethan. And karon ako na pod ang mag-share sa akong tambag para niya. So, Ethan and mga Magnum friends, kabalo mo, dili lang manggod sa kadugayon na sukdo ng impact sa usa ka tawo sa atong life. Usahay, bisag kadyot ra kayo ang time ninyo, pero grabe kaayo ang feeling nga iyang gihatag sa imo. Kay sa story ni Ethan, ang na-miss niya kay katong feeling nga na-experience niya. The feeling of being cared for, the feeling of being understood, the feeling of having someone sweet, thoughtful, and gentle. Someone who made him feel valuable. And for someone nga wala pa kaayo naka-experience anang a kind of love, murag maka-addict jud na. Pero Ethan, nitsad ni mo masabtan nga usahay, ang rason nga nung dili ka makamove on isn't because she was the one. Pero tungod kay siya ang first person who opened a part of you nga dugay na di ay nag-crave og love, attention, og validation. And even if your relationship never became official, it still left you with an unfinished story. Mo nang naglisod jud kag let go, kay sa imong hunahuna, napay what if? Naapay, what if I tried harder? Or what if we became official? According sa mga love experts, ang almost relationship, mao daw na ang pinakalisod kalimtan. Kay wala kay closure o walay klarong ending. Ang nabilin sa imo kay puro imagination sa possible future, dili ang tinuod nga reality. O para makamove on na jud ka, kailangan nimong i-accept nga dili gyud siya para sa imo. Ayaw lang kayo na i-overthink kung anong dugay kayo ka naka-move on kay healing has no deadline. Pero need pud nimo mag-set og boundary sa imong mind. You can't live in a memory forever. Start building your own life, your own routine, and your own confidence. Kay the right person will not make you feel small. The right person will make you feel seen, respected, and secure. So, padayon lang diha sa pag-improve sa imong self. Dili pa ka behind. You're just on your way. And before ta magpadayon mga higala, naalantay pahibalo, gikan sa Magnum Radio. Taliwala sa krisis nga gisagubang ta karon, karong Mayo 17, adlang Domingo, magsugod alasay sa buntag. Ipahigayon na usab ang line edisyon sa atong bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Kauban ng Philippine Red Cross, CDO Misamis Oriental Chapter, kinipahigayon sa luag og hamugaway nga limkit kay Atrium. Among gidapit ang tanan, labi na ni atong himsog og panglawas sa pagduyog sa maong kalihukan, pinaagi sa pagdunar og dugo. Samtanga niya kita sa grabing kalisod karon, maski kinahanglan ang pagpahigayon sa atong bayaning Magnum, aron matabangan, labaw sa tanan, ang pasyenteng kabos nga nagkinahanglag abunong dugo. Katong gusto mo dunar og dugo, pwede nang magparehistro karon, pinaagi sa pag-text, pagtawag o pagbisita sa Magnum Radio. Pwede ka mong mutawag o mutext sa 0927-3811-999 o ihatag ang inyong ngalan, address, gender o type sa dugo aron kamo malista. Mudawat sab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum partner, pinaagi sa pagpadala o blood donors. Tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Ayaw kalimot, bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission, Mayo 17, adlong Domingo, sa Limkit Kai Atrium. And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa Messenger o pwede rapod sa akong number. Kaya ron ang imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamuragyod ang bida ni nga programa mga higala, so ayaw mo kaulaw. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, lalom na kayong gabi, no? So magbabay na ta kay para makapahulay na ang all. But before I say goodbye, I want to leave a few words of encouragement para sa tanan nga naglisod, nakasinati og stress, depression, anxiety, og sa tanang mga tao nga gapasan og dagkong problema sa kinabuhi. Usahay, in this life, murag feel nimo nga tanan pagsulay gitapok jud sa imuha. Kanang feel nimo nga wala na kay hope. Pero you're not alone. Daghan pod ang nakabati og kalisod. Daghan pod ang nangita og kalinaw sama nimo. Sometimes, we just have to breathe. Close our eyes and let ourselves rest. Kay dili man kinahanglan nga masolve na dayon nato ang tanan. Ang importante, buhi pa ta og naningkamot gihapon. Every small step forward is still a progress. Ayaw pod kalimot nga life is not a race. Ayaw i-compare ang imong journey sa uban. Bisan pa og ang uban, mura ga fast forward sa ilang kinabuhi. Kanang naanay trabaho, naanay pamilya, naanay kalampusan, basta ayaw kalimti nga naa kay kaugalingong timeline. And just because you feel behind doesn't mean you're a failure. Ang importante, nagapadayon ka maski hinay-hinay lang. And please, please, please, be kinder to yourself. Sometimes, kita ragyod ang pinaka-stricto, pinaka-harsh atong kagulingon, di ba? We keep replaying our mistakes, our failures, og ang tanan nga buta nga wala nato na-achieve atong gina-play-play parmintis atong huna-huna. Pero mga higala, you deserve to rest from that too. Forgive yourself. Learn from the past, but don't punish yourself for it. Kay sa world mga higala, dili gyud malikayan nga daghan ang ga-judge sa ato. Mong ayaw na dugangi. Ayaw na dugangi pa ngay apil pa nimo yung mong kaugalingon nga mo judge pagyod sa imong self. Kung bugat man ang ipasan nimo karon, please hold on. Sometimes ang one more day nga imong gi-decide nga buhi pa ka, mao ra to ang day nga mo turn around sa imong story. And who knows, ang mga butang nga dugay na nimong gihandom, basin going na unta, pero dili pa lang nimo siya time. Remember, delay is not denial. Moabot ra jud na, Magnum friends. And don't forget to reach out to pray, talk to someone, or simply give yourself space to rest. Kay usahay, rest is also resistance. Rest is also survival. So tonight, as you close your eyes, I hope you remind yourself of this. You are not useless. You are worthy of love, of peace, of healing, and of another tomorrow. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night, everyone, and may your heart always find its song. Sleep well, mga Magnum friends, and see you again sa sunod nga higayon sa atong programang Magnum Songs of the Heart. Dinhi lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11.55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nagto si Liceo College of Law, Professor Attorney Eda Quaresma, kanunay sayop sa pagsabot sa Senado sa gipagawas sa Supreme Court sa miaging tuig nga fourth with matod ni Quaresma, nga alang kaniya ang buot pasabot niini mao ang pagsugod gilayon.
3: Maybe in the preparation, pero in the last year's interpretation, sayop ginto. Kasi akong interpretation is immediately, without delay, instantly, right there and then. Ako magod is kung reasonable time ang ingon Supreme Court, it should have been put, ibutang unta na sa framers. Remember that the Supreme Court is not the framers. Framers 1987, kasi sila Christian Monson, sila ang akong professor, si Justice Ascona.
2: Ang pamahayag ni Liceo Conaliseo College of Law, Professor Attorney Ed Quaresma. Samtang giklaro ni Department of Health kung DOH Undersecretary Albert Domingo nga taliwala pa man sa nga managsama ang sintoma sa leptospirosis o hantavirus, doon na kini mga kalainan labi na nga wala usab antiviral alang nini. Mato ni Domingo nga dili kini angayan nga kabalakan sa katawan tungod wala pa'y kaso sa hantavirus nga natala dini sa Pilipinas.
4: Ulit-ulit namin trinong sa ating epidemiology bureau and ang categorical answer is wala. Meron daw kasi dati noong 1992 na naka-record pero hindi eksakto na hantavirus. Ang mahirap kasi dito sasabihin na case dapat nakita yung pasyente na document. Yung sobrang lumang 1992 report na yon parang hindi na ma-verify. So sumatotal, wala tayong ma-verify na case na meron.
2: Ang pamahayag ni DOH Undersecretary Albert Domingo. O karon sa itong Magnum Night Hunter, lalaki nakawatan o pitaga sa usa ka establishmento sa balita o serbisyo, anya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Dapat kita mangsap karon sa PlayStation tukong na usa ka lalaki yung maana gana biktima sa usa ka kawatana samtang ana sa usa ka mola ni nga itong syudata. Kini ang report o sa abgikana. Usa ka biktima nga 24 anyos nga lalaki nga nagpiusaba sa barangay Konsolasyon na ning atong siyudad da gikabutyag diining biktima nga samtang ana sa usa ka mall din gi taw namili usab sa iya nga ginapalita paan sa diha nga dapat tiyana dining usa ka biktima nga ang iyang pitaka sa naasulod dito ang iyang mga importanteng ID lakip na ang mga pipilasab ka mga card nga iyahang pagagamiton na lakip na niini ang mga bantang iyahang kasya sa nasangpit usaba gapitaka ang natagag apil sa maong suspect kansang bantayana nga naapri ang iyahang bag o bagpak din mana nga dito kininga gisulian sa pagpangita sa nasangpit usab ka biktima ang iyahang pitaka sa iyahang gipangagiana nga mga area sa nasangpit ka mula apan wala nagmalampuso na ang nasangpit nga biktima inundan usab sa pagpakitabang nga to sa mga otoridad na di na, sa karon nga mga parona padayon pa ang pag-investigar sa kapulisan lakip ang pagkuha sa mga pipila ka mga CCTV footage gikan sa baog establishmento lakip usab ang posibleng witness sa kalabot sa pag-identify sa nasangpit nga suspect. Balita gikan sa police station Tukugon kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Nga salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Samtang idapit ang tanan nga salmutan ng ipagayong laing edisyon sa bayaring Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong maabot pa kayo 17 ning tuiga sa lemket kay atrium ning siyudad. Ang pagdonar og dugo dunay dagang benepisyo sa panglawa sama sa masa minus nga chance makabaton o mga cardiovascular nga sakit sama sa heart attack og stroke. Ingon man makatabang kausab sa mga pasyenteng kabos nga nanginahanglan og dugo. Kung ikaw interesado i-text o itawag lamang ang sa numerong 09 0927-3811. 999 ang imong pangalan, address, edad, gender o blood type aron ikaw mariso. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission karong umaabot mayo 17 ng tuiga sa Limket Kay Atrium ng siyudad. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number 1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna dos sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutog ni Provincial Board Member Dexter Yasa, ingatingwa nila nga mahatagan sa kaayuhan ang katawan sa Limunda upon sa Mr. Inta. Mato ni Yasa, nga giparing kamutan sa nila nga mahatagan o maayong paninginabuhian ang katawan nga naisgutang lugar. Apan kumabutang na sa peligro ang ilang ginabuhi tungod sa illegal nga pagmina, kinalan nila kini nga aksyonan.
3: Mahimo pwede kay accordingly gapanabot ang tanan nga dili mawad ang panginabuhian pero min nga kinahanglan illegal mapuna tong ihangin squad kay everybody screaming nga pwede ba mahimong minahan ng bayad pero kung mahimo pagyapon illegal mabutang pagyapon sa kakuyaw ang kinabuhi sa ato mga lumulupyo kay nobody is regulating as far as the conduct of illegal mining sa respective area whether sa Ilitao or sa Limunda or any lungsod or municipality.
2: Ang pamahayag ni Provincial Board Member Dexter Yasay sa nang gitawag ni Senior Deputy Minority Leader o mamamayang Liberal Party Les Congressman Laila de Lima nga offensive o unfair ang pahayag ni Batangas 1st District Congressman Leandro Liveste nga gingong nalambigit ang tanang kongresista sa vote buying. Mato ni Lima nga kuna de Lima nga ang maungang representasyon kuna representasyon wala naglambigit sa bisan unsang vote buying.
4: Of those portions or parts of the privileged speech without basis. I am very interested as to exactly are those specifically because during the break, during the suspension, this representation approached Representative Liveste and I was asking him about his claim, the general claim that everybody in this hall has engaged in vote buying. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion because we find it offensive. This representation does not engage in any vote buying in any elections, including past elections of 2025.
2: Ang pamahayag ni mamamayang Liberal Party Les Congressman Laila de Lima. Samtang gidasig ang tanan, nilabinan ni Adtong Himsug ug Panglawas nga salmutan ang umaabot nga ipagayong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ni tuiga sugod sa alasay sa buntag sa lumikit kay atrium ng syudad kaabag ang Philippine Red Cross kagayon di orami sa Miss Oriental Chapter kung gusto mo donar og dugo pwede nang magparestro pinag sa pagtext o pagtawag sa 0927-3811 o magbisita sa Magnum Radio mo dawat usab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum Partner. Pinaagi sa pagpadala sa blood donors, tawag lamang sa Magnum Radio o pagita ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Jewel Jacobo. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hantay 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 2:01 sa kadlawon, may gailan ang balita karong orasa. Gawag ni Pro Ten spokesperson Major John Navarro ang mga practical shooters ug uban pa nga salmutan ang Northern Mindanao Top Cup Challenge 2026 sa Mayo 9 o Mayo 10 ning tuiga. Mato ni Navarro nga kini usa ka shoot for a cause, dili lang mag-enjoy apan makatabang kausap.
4: Ato ang gi-invite ang ato ang mga practical shooters enthusiast nga karong umaabot nga May 9 and 10 this Saturday and Sunday atong ipahigayon ang Northern Mindanao Top Cup Challenge 2026. It's a partnership kani sa Police Regional Office 10 sa Malaybalay Gun Club Incorporated, 4-star Diamond, and of course ato ang OLCFI or kaning Officers Ladies Club Foundation Incorporated diin under kani sa advisory no ni Mrs. Mary Rose Nartates, because this is a shoot for a cause. So aside nga nakapabuto, nag-enjoy kita no, labi na sa atong mga fire kaning practical shooter enthusiast makatabang po kita sa OLCFI.
3: Ang pamahayaga ni Pro Ten spokesperson Major Joan Navarro samtang gikalipay ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang suporta nga gihatag sa Japan alang sa imong balikatan exercise sa mato ni Teodoro nga sa pagbisita ni Japanese Minister of Defense Shinjiro Konon-Kozumi, gipasalig nini ang mga tabang aron mas mapalig-on pa ang koordinasyon tali sa Japan ug Pilipinas.
5: Actually, they went into specifics of which I cannot discuss, and there was a clear consensus on our way going forward, even details and specifics. I was surprised and pleasantly surprised and very, very grateful for the President's convergence with our advocacies and his strong leadership in pursuing bilateral and regional security interests of the Philippines, and full support for our partnership.
3: Ang pamahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. O samtang gidasig sa ato sa kon gidasig ang tanan ilabi na niadto nga himsog panglawas nga salmutan ang umaabot nga ipahigayong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuiga sugod sa lasay sa buntag sa Lemket kay Atrium kaabag ang Philippine Red Cross kag Gandhi Oro Mesa Missional Chapter kadto nga gusto mo donar og dugo pwede nang magparehistro pinagi sa pag-text o pagtawag sa 0927-3811-999 o pagbisita sa Magnum Radio. Mudawat usab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum Party pinagi sa pagpadala og blood donors, tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang hindugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Mihatag katinawan sa matuod nga definisyon sa first witness sa hisgutanan sa impeachment case si legal analyst attorney Tony Soriano. Mato ni Soriano nga sa higayon nga madawat na sa Secretary General sa Senado ang impeachment complaint. Ipahibalo gilayon kini sa Senator President aron i-inform usab ang mga miyembro sa Senado nga ipahigayon ko na aron ipahigayon ang pag-convene ni ini.
4: Ang Secretary General o Secretary Lugar, diligid niya lang anon. Iyagin nang i-inform dayon ang Senate President nga officially niya na sa atong puder ang maong impeachment complaint. Ang paper, the Senate President has to inform mga senador nga niya na din he, we will now convene ourselves as impeachment court and we will take our oath as impeachment judges. Dili pwede nga trial ratang forthwith.
3: Ang pamahayag ni legal analyst attorney Tony Soriano samtang isugyot ni Senator Panfilo Lacson nga tangtangon na ang allocables o total con abolition sa unprogrammed funds atol sa partial report sa Blue Ribbon Committee laki pong sab sa gisugyot ni Lacson nga magmugna sa blood batok sa bidding sa mga infrastructure project.
5: Ang pinakamahalagang bahagi ng report ng committee ay ang mga reforma sa sistema, batas at proseso sa pamamagitan ng legislative proposals. We focus on two pillars. First, budget-related proposals. Tanggalin ang anumang uri ng allocables and leadership funds na pinauso ng DPWH upang mapaghati-hatian ang pondo. This is a pork barrel incarnate and it clouds our fiscal transparency. We also suggest itemizing unprogrammed appropriations, strict compliance with the release and or of unprogrammed funds and public disclosure of excess revenue certifications for the use and release of unprogrammed appropriations, given the massive scale of controversies.
3: Ang pamahayag ni Senador Pamphilo Lacson. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: sa company retailers o wholesalers ug sa uban pang mga korporasyon dinhi sa tuang rehiyon. Kansang misalmo sa nasangpit usaba nga kalihukan sulod sa tulo ka adlaw nga diskwento karabana nga nagtanyag usab og discount matag produkto. Kini ang maong programa sa buhatan sa DTI alang sa mga katawhan. Kini ang regular usaba nga programa sa nasangpita nga buhatan matag tuig ug lakip sa matag quarter sa tuig, labi na sa pag-display ug pagpamalita o pagpamaligya sa nasangpita nga mga baratong produkto alang sa mga konsumante, labi na sa panahon sa kalamidad ug ingon man panahon sa krisis. Balita gikan sa DTI Region 10, kini si Magnum Hunter 19 Melcho Kabaktulan sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Melcho Kabaktulan gikan may gala sa lokasyon kinabutan ka alas 4:36 sa katong oras mga maninay mga suki wadwa data kay buntag na kamas na ta kay buntag na. Balik sa los Magnum NJB kay nako na yung motor abot naon sa maning motor nga gikawat man ug motor pastilan ka sayang makay may gala matod pa motorsiklo nakapark ra mangunog gikawat kuno magigsoon sa suspect na may kaparehas ko nung angalan sa biktima. Nama, oh. Murag sangay sila, sangay. Ngay, gusto man ni ngay. Ah, relax lang. Ah, okay ra na ngay. Iting sa ito report, Magnum Hunter 20, sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Nag-report ginayon sa kapulisan sa Police Station 2 Gugon ng USA. Kabanggi uso anyas ng lalaki humagmawalang iyong motorsiklo samtang nakaparada sa gawas yung bilianan. Dinas may paglaong bulon sa Ribadangay kamumananing atong asyonan gilang biktima ka si Mr. Jason Blanca yang kikabuso kinsa dalimi duol sa batan sa otoridad. Aron na-report ang pagkawala sa iyong Honda XRM125 aron ay plate number nga KC21844 matod sa biktima nga mga lasas daw kuno sa kagabiyon magdaba first aid. Diyang na-discoverhan niya nga nawala na ang iyang motor sa tubangan sa iyang boarding house. Sa iyang pakisusi o pagpunta na sa umamatanan sa mga dapit, may gawas ang informasyon nga sa kasuspek nga nailan usab din sa maunga lugar sa ngalan nga Jason ang nag-iingong nag-iguha sa pag-drive po nining iyang motorsiklo. Mahinundan nga napurat po sa siya kay katukayo raman din po niya magdama first aid ang mihimo sa pagkuha sa iyapong sakyanan. Nasairan nga ang suspek, residente sa may pinikita na barangay kamamanan magdumang first aid. So, murag silingan, nagyapon makonsidera. Kaya siya, taga-bulon sa rin, na taga-pinikitan magdumang first aid. Pero, medyo makonsidera, yapon magdumang first aid. Nung distansya, yapon, bulon sa rin, ang pinikitan area po magdumang first aid. So, ituyuan yun din po, nag-iisitan ng suspesado ang pagkuha nini po iyang motorsiklo. Pero, nagtuon ang nag-iisitan nga biktima at kung nag-iisit nga pagpungutanahan sa mga tenants o sa mga tao po nga nakakita nga mahilabot sa iyang motorsiklo nga naniid na ginidaan ang maong lalaki nga kawatan o nga diha nga matikdan niya nga walay nagbantay po sa motorsiklo ni ini nga biktimang si Jason gidala din po din niya sa pamapihong direksyon ang maong insidente. Gidoso na alang sa dugang investigasyon sa kapulisan para sa posibleng pag-recover sa motor o pagpasaka o kaso batok sa nahisip ng suspetsado nga katukayo sa biktimang si Jason. Makarito na hipos nga balita gikan sa Police Station 2 Cugon. Kini si Magnum Hunter 20 Angel Sado sa balita o serbisyo
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Dita maglangay magayson dita kay nakonoy lalaki na biktima ko sa scammer. Na may scammer na sabo. Uso na sab ka mga scam karon. Ay mo pa scam gyud kay koy. Isod kay nang moingon lagi nga oy mga amiga. Barato ra tong palawagan karon mga amiga oh. 7,000 lang may litson ka na. Napakailain pa mga putahi amiga. Oo, 7,000 lang. May 50 kilos ka ng litson. Ngayon sa mga klaseng scam ni, kaya klase-klase scam ang gigson sa online. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Reklamo karon ang usa ka 25 anyos nga lalaki nga mulupig din sa may Bloomingdale ipunan ning atong syudad human kini na biktima sa scammer na ilang sa
2: Goy.
3: Alan nga Jonathan Boray Ariola ang mao nga biktima magduma first aid man ni kabutya kami palit matud pa kini og euro kwarta magduma first aid no diya lugar sa Facebook lugar magduma first aid og nakurat malamang kini magduma first aid kaysa diha lugar nipalit kini siya og duha ka mga England currency matod pa magduma first aid wa kay dito.

0: Dali gihatag ko lang suspect siya, pero gikabot siya mag duma first aid. Nga nakapag-value lugar ang maunga kwarta. Kasi mag duma first aid na kasi nabot to kayo sila ni ini lugar nga gitawag niya nga si Anonymous sa Facebook mag duma first aid. Nga dito sila sa may gusto crossing Galaxy Quantum magkita mag duma first aid. So dito sila matod pa nagkita o kaligi-contact niya kini sa cell phone number po di ini. At tingala man noon siya mag duma first aid. Pag meet up na nila, wala daghan istorya no aking niskutan sa lugar. Mao nga individual nga iya nga naka-meet up niya gali mo din ma-first aid tungkol palagi kaya nakapalit na lugar siya ni Inipo nga Euro lugar mo din ma-first aid dila yun kini niya nga gidala po lugar no sa usa ka mall din sa tungong syudad para lugar nga mabailuan mo din ma-first aid apan di kabut siya nga demonetize na ang mao lugar nga kwarta o ga dili na siya pwede lugar pa ilisan mo din ma-first aid tungkol sa kadugayon na bitang mo din ma-first aid agalihin mo din ma-first aid nga iskutan sa lugar po nga biktima. Pati gyud siya no nga scam ang nahitabo pud kaniya tungod po lagi sa resort. Awa may daghan istorya ang kini lugar mong individual nga dili na daydaw aton ni na pwede pa ilisan. Ang po siya kahanawan magduma first aid kay lagi ang pag-post po lugar ni ini pong naiskutan po lugar nga si Anonymous sa Facebook. Kaya kining naiskutan lugar nga kwarta ibaligya na lang ni lugar niya kay dili na niya pa ilisan. O gali nagdahon po lugar kini po nga si Mr. Jonathan Naburay. Ilisan pa dito sa niya magduma first aid kay lagi dako bi ang euro karon magduma first aid mahal ang euro karon so nagdawong siya nga makakorta gyud sa siya gipalit niya kini magduma first aid bukti sa 1000 pesos kini nga duha lugar no ka euro lugar nga kuna currency wala naman ni state diri magduma first aid kita pila kun dito siya magduma first aid pero naa sa 1000 pesos ang iha lugar nga pagpalit ni ini rason nga dismayado kay siya kay nahimo gyud lugar nga lugar nga nahanaw ang iya lugar ng 1,000 pesos sa kwarta nga dili po niya mabailuan po magduma first aid tungod kaya demonetize siya magduma first aid no gali na lang hini iskutan usap lugar nga maulugar ng biktima nagtuo siya nga giilad lamang siya ni ini po lugar nga suspechado rason nga gipa-refer na sa cybercrime unit ang naiskutan usap lugar nga investigation kalabot ni ini tungod palagi kay buot matod pa posible magpasakaw kaso no ang maulugar nga biktima nga tupod lugar ni ini nga si Mr. Anonymous nga baligya kaniya o kwarta tungod palagi magduma first aid posible baka nga gibuhat ra ni or posible baka nga ginabuhat kiniya ang pagbaligya lugar ni ini taliwala man nga wala na kini value tupod lugar no mga kwarta o mangilad pud sa mga individual nga kaya pa man unta og buot lugar no nga ilisan kini pud og kwarta tupod lugar sa pipila pud ka mga malls dinhi sa syudad rason ni ini magduma first aid ang atong lugar cybercrime unit ay mga proper investigation po ng ilang pagkabuhat ng kalabot lugar ni ini pong maong lalaki na kapamaligya o kwarta po no sa online. Mudag na Pilipinas, kini si Magdum 124, Jane Lula, sabita o Serbusyo Magdubradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum 124, Jane Lula, ang bagta ni Magnum Hunter. Magnum Hunter. Kia Abilianusa, kay na ko rin duwa ka para kay Sudan Mindanao, nakaangkon ko noong drug-free status gikan sa Pediaten. Ay, maayo kay drug-free na, dili kay libre ang shabo, kundi li, wala nag-shabo. Ah, sa maong barangay. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Kia Abilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Mali pa yung gianunsyo sa Botan sa Philippine Drug Enforcement Agency Confederate Region 10 kadunay na dugang duha ka mga barangay sa Northern Mindanao ang nakaangkon og drug-free status at ulsa gipay kayong ikatulong panagtigom sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kun ROCBDC nga gilangkuban sa panaglahing ahensya sa gobyerno sama sa Police Regional Office 10, DILG Region 10, DOH Region 10. Mga representante sa mga local government unit kun LGU ug uban pang mga stakeholders. Giingong nakaangkon og drug-free status ang duha ka mga barangay sa Iligan City nga Barangay Kiwalan ug Barangay Villaverde. Dugtong nini dunay 77 ka mga barangay sa rehiyon ang pabiling naa sa drug-cleared status samtang dunay 16 ka mga nagpabiling anaa sa drug-free status. Ang maong kalampusan nagpakita matud pa sa hiniusang paningkamot sa mga ahensya sa gobyerno ug komunidad aron hingusgan ang usa ka sustainable drug-free community. Gidugang pa ni PDEA Region 10 Regional Director Alex Tablate nga ang maong kalampusan nagpakita sa waray puas nga paningkamot sa matay LGU. Law enforcement agencies ug health partners aron nga makabugna og mas luwas nga mga barangay sa matag pamilya nga nagpuyo dinhi sa rehiyon. Balita gikan sa PDEA Region 10. Kini sa Magnum 123 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat mga Dr. Kia, oras alas 4:45.
4: Oras, adto na to sa Jugs Commercial. upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa pandinilang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming site na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas! Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Balik na may galang sa naguman sa itong kaburama, karabuntag, may galang Buntag na Pilipinas! Duga mga balita sa ta, may gala karabuntaga, dago mga balita sa ta. Gikopirma karon ni Senador Rapi Tulpo nga wala sa iyang plano nga mudagan matod pa sa pagkapresidente sa 2028. Human magigsoon sa matod pa, taas-taas og tabla-tablang rating magigsoon nga to sa Kidibang survey. Matod pa may gala sa survey nga naglakag matod pa og nagparehas ang rating karon ni Vice President Sara Duterte og matod pa ni Rapi Tulpo. Matod pa sa iya mismong pabahayag. Pasalamat si Tulpo sa padayon kuno magigsoon nga pagsalig sa publiko nga to kaniya. Og iyang gitinaw magigsoon nga sangko sa langit ang iya mismong istorya nga di kay kuno siya mudagan. Trabaho lang gyud kuno ang iya magila og kontento na siya pagka senador. Matod pa niya nga iya kuno magigsoong gitagaan og prioridad karon ang pagka senador. Og way lain kuno iyang himuon magigsoon kun diin magpareelect kini sa iya mismong pagka senador mga sukit tinaw sa susunod nga eleksyon. Gidugang pa may gala ni Senador Tulpo, Rapi, nga matod pa final answer niya kinim nga to sa publiko katawan nga wa si plano mutsaka matod pa sa taas kay posisyon kay matod pa magdugang ng matod pa kinis sa labad sa iyang ulo.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Og matod pa nga dako iyang pasalamat sa mga tao nga padayon nagsuporta kaniya magigsoon og dagan pa iyang matabang. Diya mismo magigsoon siya Senado. Labi na kay mao pug kini iya matupang gusto o kagabilin siya may gala matod pa sa Senado.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: So, grabe ha, ang survey matod pa nagkuan gunon nagparehas may gala medyo tupong-tupong si Inday Sara Vice Presidente o Rapi Tulpo. So, Rapi Tulpo karon hilom kayo mura magigsog hilom pang nanikop ang mga Tulpo karon sa isyu may gala sa korupsyon. Labon magigsoon sila mga programa. Grabe kay isog kay sila mga programa sa radyo may gala. Diba? Huwag ka mag-alalab. So, suportahan kita. Suportahan ka namin. Tagaag abogado, tagaan pa magigsoon o tanan-tanan may gala. Isog kayo sa ilang mga programa. Pero sa korupsyon, magigsoon, karoon na itabo. Huwag ibisag isang tulpo, may gala nga sa isog kayo. Otro po tong bindalo nga isa. Huwag nga po ito yung isoon nga. Bindalo, ah? Huwag itong airbender ba? Bindalo, ah? Mingaw nga po. Hilom nga po kayo mga tulpo karoon. Oh.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Hilong kay mga tulpo karon mga igsoon sa korupsyon, may gala, labi na flood control o guban pang korupsyon. Wagid sila may gala, tig-e karon, why statement about korupsyon? Pero dito sa programa, pag naagani mga igsoon, mga OFW, gani nga mga masundalo nga di makasustinto, unsa pa na diha, isog kayo silang programa. Ha? Isog ka, gabi ka isog. Pag naisundalo, polis di makasustinto sa ilang asawa, impatso diretso. Isog kay pero korupsyon may gala. Isip senador silang duha. Ay, bindalo na mahinoon.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Wagyo ta, kadungog may gala sa mga tulpo karon nga nangusog, magigsoon nga mapreso ni mga kawatan, magigsoon sa mga flood control, uban pa. Diba? Wagyo ta, kadungog, magigsoon nga na ilang statement nga isog kay ba? Mura bitong nagin sa radyo nga duha. Nagin sa radyo nin duha. Isog nga, mapreso ginato na eh. Kinanglan mga priso mo, ipangkawat yung kwartas tawa. Aba, isog yun, muduot yun. Nawala man. Hilom, pananikop, may gala sa mga tulpo karon. Ang ilang ikibiasihan karon mga isoon mo, yapon, eleksyon yapon nga umabot. Diba? Survey yapon, mga gala. Kani mga survey mga isoon, mas nararaman eh. Diba? Kaba na yung mga gala, isurvey mga isoon nga natinood. Be, unsa may itos Duterte, digong na eh. Naabay to sa survey. Nakasulod ba to survey? Diba? Nakasulod ba to survey si Rigong? Wato kasulod survey ay? Permenter to ikaunom, ikalima. Permenter na kito na pero di daog may noon. So wag hapon may gala survey. Basta lang niya mag-survey tag 20 o sa gatos katao. Pabor mag-aigsoon nga o sa gatos katao. Daog na gato nga.
1: Magnum, buntag na diba? Pilipinas.
2: Tanahon ta lang may gala kay ang mga tulpo karon wag yan. Wag yan mag-aigsoon isang usa may gala nga nangusog sa ilan duha nga. Mo, kwan gin ba? Mo away gin mag-aigsoon ba? Mo paakin may gala, mangaway gin kay kwan gin. Papriso na to ni mga kawatan. Wala ay, hilom kayo, hilom pa'y nanikop. Pandamay. Doon ka mga balita sa Tamay Gala, doon sa Tamay Kingson, balikas na Tamay Gala, report, pinagin ni Magnum Hunter, Angie Alzado. Kay matod pa, mga sukit, ikaw na ako, noy, kulbasam niyo. Na biktima sa reward scam, kapin 35,000, 43,000, nagamit ko doon siyang credit card. Sayan yung credit card, makalagot po din credit card na, sigig panawag. Sigig panawag sa imo, hala, sigig katawagan. Tagko ba din interest din nila eh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: So para sa natin si Magnum Hunter 20 sa balita, observation na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Yes, my lovers, no, usagi bintang kababay ang nasagmuyo karon umay na biktima nini po mga mangingilada din sa suang dakbayan magdumang first aid tungod lagi kay ang usaka kaning babae nga gilang si Jenica 33 anyos sa Malupyo sa barangay sa aning atong syudad na kuhaan gid pud magdumang first aid noon nagamit gid pud intang ang iyahang credit card sa wala niya ya panugot ibot yaga sa itong mga otoridad nga samtang na matagpasunod sa kamol sa J.R. Bora Street ng atong syudad ang nahisitan ng biktima na kanawat kini og tawag ikan na sa wala mailing numero mamaw kini number magdama first is a scammer na 0945-329-5185 kinsa nagpaila na usa ka customer service representative sa kumpanyang Atome o nagpahibalo ka niya nga eligible kuno siya nga makadawat o reward nga mo valor sa 5,700 pesos. Kani mo kung Atome magduma proceed, kung man siya no, sa karang pwede mo ka mag kaning discard man siya magduma proceed, pwede mo ka mag-loan po din yung sa labi po da sa ito. Ang kaling nag-hesitan niya sa pagtuong magduma proceed nga siguro sa iya po din pong patronage nini po nga Atome, doon ay madawatan po magduma proceed. So, mihimo po din po siya sa pagtubay sa nag-hesitan nga suspisado nga nanawag sa iya ha tungkol sa pagsalig nga lihiti mo ang transaksyon, iha sa bisip ang iyang personal na detalye, account number o lakip na ang iyang one-time password kung OTP nga sumihisitan nga suspensado. Pagkasunod adlaw, kagahapong adlaw magdumpersin, dako na lang ang katingala sa biktima. Iyang na-discoverhan niya ang tulong sa mga unauthorized transactions sa iyang account sa Tome nga miabot sa 42,696 pesos. Kaya dako na magbutpun siya po magdama for si Dog. Iha po rin po yung credit card limit. Pwinungdan niya niabot po ang lagi hilatan na amount magdama for si sa dulag 43,000 pesos. Apat na di pa na ito dito na kontento ang naisitan nga suspit sa mga. So, mo pa kini dapat po da sa iyang Metrobank card. Mihimo pa kini sa paggamit sa iyang Metrobank credit card. Huwag na kagamit magdama for si sa valor 1,100 pesos. So kinatibukan mong dumaforsid, anano sa 43,796 pesos ang nakuha ni ining suspitsado gikan sa biktima. So wala pa niya na-realize kung nalipat siya sa maunga modus. Ang mga insidente, nakatala na karoon ang vlogger nini sa police station na Tukubun alang sa tukmang diskusisyon o investigasyon tungkol lagi kay ang maunga biktima na si Ms. Jenica na ila diini pong peke nga reward promo. Alay nini nagahimo sa pagpahinom doon mga tuotoridad nga ito sa tanan, dili kayo dihatag ang inyong OTP o password. Bisan kinsa pa man ang manawag kung magpahila ng empleyado at banko online application. Tungod kay kanang mga ligiti mong kumpanya, di magina mga yun nini pong magdumaforsid kanang OTP para lang gina sa imuha. O di na ihatag sa bisan kinsa, kaya posible nung adura na din po mahitabo ng mga illegal transactions sa inyong mga ang mga credit card sa inyong po mga bank account sa magdama first aid na magresulta no masasama ni Mama Jenica na igyo na lamang yun ngayon may dungog din sa police station na tukugon kay imbis niya magdama first aid na maghimo po magdama first aid no sa pag Ting dawat unta niya itong saad niya 5,700 pesos. Siya naman hinuon magduma for seed ang nakuhaan sa 43,796 pesos. Balitang nahipos gikan sa police station 2 Kubon. Kini si magdumahan sa 20 Angel Rosado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat magdumahan, Angel Rosado. Ay lagi mo ng OTP-OTP lagi. Kesos ginungo ka ng OTP. Mauna may galam mo. Ingon ba yan ang please don't share your OTP. Kay imo ra gyud ang OTP pag i-share gani na nimo. Dili na na imo. Iya na na. Inyo na ang duha. Di ba? Labi na mga GCash pag OTP gani may gala sus. Nay mga marama kayo ba? Mo ana gani nga naninasin sa imo na OTP unsay nasin? Unsay nasin? Di ba? Grabe kay kamarama ana. Moingon lagi nga boss, nanalo po kayo boss ng 50,000. Ang daog man kung ako naka-kuan. Wa man ko naka-apil. Isid lang ang OTP, boss. Isid na diya karon. Isid lang din sa ako. Ang tanaw na ako. Para isid na ko sa imo ang kwarta. Ah, okay. Raog way sulod imong GCash. Koy, daubig na isulod. Ah, wala, hurot. Gilimas may gala sa tabaghak. Pandamay. Ay, alas 4.57 na magalang atong oras din sa itong managuban sa itong kabunan. Mga kanabutag ang magalang buntag na Pilipinas, ha? Hindi sa itong magalang sa report ni Magnum Hunter Jane Luna, ganako ni lalaki na nag-wild ganog, dadala ko ng kutsilyo. Na, irespondihan, magalang sa Police Station 3 Agura. Yan ni Tari Dawato ta report, Magnum Hunter 24. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Irespondihan sa mga personahe sa Police Station 3 Agora. Usaw matutpak nag-wild galalaki din sa may Zone 5 San Lazaro, Barangay Lapusan ni nga itong syudad at Kapuchagan. Iskutan usaw lugar ng galaki mao si Jury Aquino sa Kares. Mao lugar mihimo no sa pag-wild. Doon nagdadala matutpak kinihuga kutsilyo. Mihimo matutpak sa pag-hulga. Nga pang magdunggab kini magduma proceed. Galinos mao lugar ng insidente. Gilayon matutpak ang mga kapulisan ang iyang igsuon nga si Mary Grace Sacares. Puno lugar magduba first aid nga ireklamo ang iyang lugar igsuon nga kalit matod pag kini nga nag-wild. Mamihimo puno lugar no sa pag-asunod po sa ilahapong nga Pinoyanan. Nagdala matod pa o kagkutsilyo na hadlok matod pa ang iyang lugar nga mga anak ani magduma first aid. Tugod po lagi sa rason nga nakuyawan sila kay ano mangdunggab po siya magduma first aid nga wala man po mga iso pang rason. Kini lugar sila alis gid lugar magduma first aid ang resulta gid lugar no sa pagkat dinunggabay son nga may guys na puro magduma first aid kini si Ma'am Mary Grace gilayon usab no nakapangayo gid nagtabag gikan usab no sa police station na 3 Agora gid po siya kasi diyang nirespondihan kini magduma first aid dito no nakita nga dunay motor pagidala kut silyo ang mao po lugar nga lalaki kabuchag magduma first aid gawar man po noon gipapriso po no si galo kay igsuot Mr. Jury Sacares tungod po lagi magduma first aid kaya sila no magatubang pa sa lupon kaya lagi isettle pa sila magdima first aid ako pa ng litat hindi lugar yung maulugar si Mr. Jury Sacares may mga lugar gihapon no sa pag sulod po ito sa ilang Pinoyanan o pag magwag magdima first aid yung gadaladala o kutsilyo manghulga ang kinilugar siya mangdunggap kaya matutpag kini nga ipapriso na gid no si hapon lugar nga igsoon kaya mahulag na magdima first aid no posible matutpag mo kini siya sa ilim nung makaubog sa dihalugay nga mihimo kini sa pagkasulod sa ilha nga Pinoyanan aron mangita lugar o kapikil pulugay ni ini magduma freeze na di nagid masaligay ni Mamere Grace po nangyang gigsuon magduma freeze no kaya naguba nagid po nga pagsalig ako parang nitan nga kini magpadayon po no sa iha pulugay nga ginahimo pulugay nga pagpangkulga nagid sila in good term magduma freeze ito sa karawat effort pa sila una sa barangay Lupon magduma freeze aron dito sila masatal gigabot siya nga ako parang litan nga dili baka magpasatal ang mga nga biktima. Pwede kaya po niya pasakaan pero kaso magduma first aid ko si Direk. Agihin mo lugar ni Mr. Jury kaning lugar yung igsoon magduma first aid. Misunod ka sa Pinoyanan na magwal o ka magdala o kutsilyo aron nga hulgaon silang tanan siyang pamilya nga kini pagatong gabot. Muntag na Pilipinas, kini si Magduma Radio 4, Jane Luna, sa bitaog serbisyo, Magduma Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magduma 24, Magduma Hunter Jane Luna. Duga mga balita sa tamay gala karong buntaga. Nagduwa-duwa na karon mag-iigsoon og dili pagyud hugot ang matutpang desisyon ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Human mag-iigsoon sa paghinabi kagabi. Nagigon si Rimulya mga sukit ni Gobinao, John Vic, nga naay posibilidad may galang bubalik mang matut pa siya mag-iigsoon sa pagkapili pagkagubernador sa Cavite. Human may galang iingon lagi nga fix siya o pwede siya magigsoon o gusto po siya magilang magpapili pagka-presidente sa 2028 nga eleksyon. Matod pa sa nasangpit nga DLG Secretary na naapakuloy siya ay unfinished business pa sa nasangpit nga probinsya dito sa Cavite. Kay matod pa niini na kung dili madayon magigsoon pagkapili pagka-presidente sa 2028, posibleng mubalik matod pa sa Cavite pagka-gobernador. Human mahinunduman mga igala nga si John Vic nagnamahayag nga pick siya o matod pa willing siyang magpapili pagka-presidente sa sunod nga eleksyon. Apan matod pa niini na posibleng gusto siya magpapili apan ang publiko basig dili gusto matod pa sa iyang ninalahan magigsoon leadership style matod pa niya. Ah, kung siya ang mapili basig ang siya gusto pero ang katawhan dili murag ina na lugar. Pandamay matod pa niini nga gitawag magigsoon nga dili pa gyud sure, dili pa sure ang kinibang desisyon nga magapili kay duha matod pa ang iya mismong papilian karon ang mudagan pagka presidente o mubalik sa Cavite pagka gobernador. Mao ni ang duha matod pa nga choices karon ni DILG Secretary John Vic Rimulya human migawas magigsoon ang iyang pangalan nga matod pa magigsoon nga bagay siya og pwede siya nga magapili pagka presidente sa Pilipinas sa 2028.
1: Magnum, okay. Buntag na, daghan
2: na sila,
1: Pilipinas.
2: Oh. Daghan na mga pampilian, mga egzoon, nga mapili pagka-presidente. Ah, di na to include si BP Sara. Dito ta mga egzoon sa pagpipilian. Mas dinito nyo na, pili-pili ta ba? Nindot yun na magpili-pili ta. Ops, pili ta ni Rapitulpo. Ops, pili ta ni John Vic Rimulya. Pili ta ni Risa Ontiveros. O, pili. Daghan ta pampilian. Di ba? Daghan ta pampilian. Nindot, daghan ta pampilian. Kay at least man lang mga igsoon nga sa atong pagtutulot timbang makita ninyo mga igsoon kinsay ang ngayan, di ba? Kaysa isa ra to, sumur kaysa isa pilian, isa duha ra eh. Kadagan tag pilian para kitang mga katawhan makapili gid tao gusto. Di ba? Unsa ilang mga gusto may tabo sa Pilipinas? Ang 20 nga bugas na anabay mo ingon tag gist na lang. Di ba? Mo na ipatsada. Kami ko sila nga himuon ng tag 20 ang bugas na ay mo ingon karon mga igsoon nga ako. Himoon ako tag-jis na lang yun ang bugas. Aw, di na itang mabutar. Pag na mo pasalig na tag-jis na lang ang bugas, budol man, mabudol man tao dili, basta kay tag-jis, hala. Balag ibukbuk, bira. Kay gusto man kita mag-iigsoon kay kita mga Pilipino, dali na kita ilaron. Dali na kita ilaron sa Ginoo ka pa sa kitang butante. Dali na kita pang ilaron, oy. Atuan na nito sa aran ng talito magalaya mo kabalaka. Kay mauni akong plano pag-abot sa panahon pag ako'y mga presidente. Ay sus, kita mga Pilipino sa mga ilarunon sa mga kita. Ah, pili na yun ta. Dito ay dito tao kay sus. Tiaw mo na, mauni ang plataforma. Nindot kay ang plataforma, pero wata maguna-una nga din eh. Dili, baga ni suntok sa buwan ni nga ang plataforma ni. Di ba? Suntok sa buwan gani o dili ni suntok sa buwan? Basig, suntok sa lupa. Dili suntok sa buwan. Ayaw, magkaintong buwan. Ito, lisod mo ito masuntok. Ah, dili, tas lupa. Yuta ta, suntok sa yuta. Ya, yeah, siguro mga egzoon nila, siguro suntok sa buwan. Malayo mga ito, labo mga ito. Di ba? Ay, malabo eh. Lisod kayo. So, mas maayo itong suntok sa lupa. Di ba? Kaya malabo mo itong suntok sa buwan. Kaya kita mga butante, dali, ragigita. So, kaya kandidato, magala mo tindog sa kinibang stage. Mo istorya mga egzoon, ay sus. Basta kay bilibrenta mo itag din nita. Then ito, okay, tag-gist na lang yun ang kilong bugas, 1.20, gist na lang yun. Kaya na yung kandidato karon politiko mo ingon nga himoni ng tag-gist? Ay, daog ba? Daog. Kaya na yung kandidato mo ingon nga mauni atong himoono? Nawala naman ang gitawag na to nga tax nga to sa gasolina. Ang gasolina mahimo ng stable. Kada bulan ang change sa presyo. Dapat na ataani. Adi, ang mga tao may galaikin ni nga presidente, nindot kayo. Kay himuon niya, kawa naman mag-exoy tax sa buluisan sa mga gasolina, sumahimo ng kadabulan ang change sa krudo. Kadabulan. O na dili, pwede magyan. Dapat stable yun ang presyo. So atong himuon, stable, magsugod ta sa 50. 50 ang gasolina, 60 ang diesel. Pundo sana, kadabulan ang changes. Adi, okay. Di sa di mo butar ni mo, anak. Binula lang god, bahala lang god, basta lang mo daog. Okay na kayo. Diba? So ka na, may galaki kita mga butante, nagidali, nagigita mahilo. Bakakan ng tas atubangan, awa na. Hurot na rin ato may isong kuan, bilib. So, tuo na rin ta. Mabilib na rin kita. Inana, may gala. Diba, ina na ta mga butante, dali ra kay tahiluhon. Ilaron lang ta sa tubangan, ala na, daog na katunga. Butar na rin ta. Awayo na to silingan dayon, kinang lang kini ato butaran, kaya nindot kay mga plano niya. Diba? So ina na mag-exo ng politika sa ato. So magdepende na may galak, kinsa kayo mang dagan pagka-presidente. No, kung kinsa na sa inyong kasing-kasing, pili lang mo. Libre pili man eh. Wa man eh, ang respetuhong tang matagtao. Gipili nila si John Beck, aus, ilan na. Gipili nila si Rapitulpo, ilan na. Iyan man ang katungod ang magpili. Diba? Oo, iyan ang katungod. Papili siya diya. Kung sa iyang gusto, imo na na. Walay awaya, diba? Respetuha ang matag-usa nga iyang desisyon nga iyang magpili. Ana ra. Malinawon kita. Diba? Kung kisay mo daog, aw di. Okay, why problema kay gibutuhan mas katawahan daghan. Ana ra unta para malinawon atong palibot ba?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pagbalik ta do ka mga balita, standby pagbalik ta report pinaki ni Magnum Hunter Angie Alzado. Kay matod pa magigsoon nga naatungod ko sa silos, duwa ka babae kulatado. Grabe sa ning silos po do. Ag silosa. Namo lagi ning silos lagi dapat ay mo pag silos-silos. Di ba? Nakoy amigos, gabi gud ka silosa. Apaso na iyang ba iyang asawa ayang mana dito sa trabahoan. Inana may galak ka mga silosa ang babae. Apaso dito sa trabahoan ang iya mismong bana. Ah, apaso hapon hapon ba tuana naghulat-hulat to sa git. Kay giapas di iyang asawa ayang bana kay anak ka palangga man. Awa na, gabarog-barog ng asawa dito sa gate niya, oh. Kasi man ang babae niya, magbarog sa gate guard, na CCTV guard, kita guard. Kasi man, niya, ay, asawa na ni Kwan Sir. Awa ba? No, naman siya, niya. Eh, Kwan Sir, apas ko niya ang bana, sir, yung sunduon. Ay, pagkasana all.
1: Magnum, buntan na nindot nga asawa. Pilipinas.
2: Ang mapalanggaon nga asawa, sunduon, pinuminti ang bana. Ana na siya. Diba? O, di. Ngayon rin nga, ay nagbarkadaha, pre. Kay, lisod ka na barkadahan, pre. Di man nakalaag, pre. Ano naman? Kapason, maganda sa asawa siya sa kumpanya ang trabawaan niya. Di naman na makalaag-laag. Di naman na makasyat-syat. Di naman na makabanding-banding sa grupo. Barkada ka o ba trabaho? Kay, na, pirminti. Higpit yung asawa. Pirminti monitor. Ano nang itawag nga ang lalaking walay kalipay?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ay, nako, ginugot abang panabangi. Pabutas ni Magnum Hunter Angie Alzado na taon-taon. Standby sa mga dugang report. May buta ko ni Ayan Tornillo. Bina ko na sa Ayan Tornillo karon. Katawaha ko siya. Lipay ko siya karon. Ayayay, sana all lipay. Ala, sige ha, sa tanan na to, nag-monitor ka na to karon sa isko buntag ko. Noy, mata na mo niya kay buntag na mo pagluluya. Ah, itong trabaho ha, trabaho, trabaho. Daghan kay may gala karon nagamonitor oh. Hugaya ni gamonitor. Standby magbalik tado ka mga balita. Mabati ang dinis ato paraguban sa ato nga bugna magkarabutan kay standby sa Diyos mga minsay. Katagaan tara patagaan unya taon-taon. Tagaan tara nag-uras ang inyo mismong mga minsay. Nakatawa matas mga kuminto ninyo eh. Magbalik na to oras danay tatay lolo lola. Ay mong kalimat itong oras alas 5:08 na sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto, made from rice.
2: Nagatos ka ba sa hindi ka internet o glawas yung servisyo? Sulba na yung problema kanya sa nurapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagandang uro city proper na kini sa mga numbered barangay, up to barangay 40 sa lower and uptown areas, na Chris Carmen proper og upper Carmen, lower og upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Kung sa tanawa niyong kontrata sa internet kung expire na pag-converge na, kung nawala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber, naibutang ground floor. City Sea Building, Captain Vicentero, Conor Antonio Luna Street, Cagandaro City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, para yung mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matagbulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City Sea Building, Conor Antonio Luna, Captain Vicentero Street, Cagayan de Oro City.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix
7: sa mga butika. anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
8: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: So, di ba ni talapad po pong tuhog, sakita, gano'n ba? Habit na 4 months ang sakit sa kong tuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligit ko na yung Life Extension. So, nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? So, nag-iinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas ka na itong kinabuhi, butangan mag-yung extension.
9: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: DTX 500 mo itubag sa diabetes kundi kini makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, paggawa sa imong mga kidneys o paghuwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Sariagura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Oras alas 5:13.
11: Time check was brought to you by ChoQuick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-ChoQuick na araw-araw.
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
12: Nagpaminaw kamo sa
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Balik tawag lang sa naguman sa itong programa, kanabutang abundag na Pilipinas. Alas 5:13 na rabang atong oras, mga nanay tatay na to. Grabe, may galaba. Wad-wad na ta kay buntag na raba. Oh, alas 5:13 na. Ah, sige, dito sa sniper kumbaday, kaya na ko rin nahulog sa kanal, basing hubog ni. Nahulog ko sa kanal, uban ko no ang iabis mong kuan. Kinibang motor. Motor uban sa driver, nahulog sa kanal. Nama, paita sa Danio eh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ejek sa nato report ni Sniper Kumbang, kay matupan ako yung nahulog sa kanal, uban gid ang motor. Kung asa ka motora ka, uban tanduha. Sa balita og servisyo na si Sniper, Randy Kumba.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
13: Kanunay na mag-inatong di kayo matulis, panginan lang ko percent. Kung nag-inom ang galing, kuan lang, dahan-dahan lang.
2: Inom-inom lang.
13: May mag-inom, huwag na kay gidala niya motorsiklo. So sa mga balita, lagong percent, para ko itong ikandiri sa itong area, sa may dakbayan sa El Salvador. Kaloy sa Diyos, lagong percent, wala kayo mga dagong pagitabo na natala usab sa kapulisan. Hinoon, lagong percent. Usak ka motorsiklo uban sa driver nini nahulog sa kanal alas 9 ang takta sa gabi eh. Nadiskubrihan nga ang driver sa motorsiklo hubog, ubos sa gahom sa alak. Ang iya nga motorsiklo Honda XRM color blue. Ang driver ani, kinsa mo ay biktima, si Ezekiel Baloyo, taga-Lagindingan, Misamis Oriental. Isay-isay, kaya ato maning itabangan o bira mag-umpresid, isay-isay sa driver, gagikan siya sa lungsod sa Opol, Misamis Oriental, kaya nagatinog berte. So naturalmente, dili magin amalikayan mag-umpresid, naagyod ng mga tagay-tagay, inom-inom, so binotilya mag-umpresid. Nangit siya sa celebrant nga pauli ako, bay, pauli na ko. Pauli na siya mag-umpisit, padulo na siya lungso sa Ligindingan, Misamis Oriental.
2: Mm.
13: Pag-abot niya sa Maysuntli, Barangay Muluga, National Highway mag-umpisit. Wala niya dam, ha, kay Soli. Bagbag dalagi nga pa na ako kay Silaw, kayo ang suga sa masalakyan.
2: Mm.
13: Adunay o sa kabata mag-umpisit, di kalit na lang o tabok sa dala, di cross, di karitil o dagan. So, yan gili kaya ang mga bata mag-umpisit. Tungkol lagi sa Silaw sa mga salakyan, kay ang mga suga karon din sa salakyan ng presid, kana lamang lead, pertigyong sinawa, pertigyong hayaga.
2: Mm.
13: So paglikay niya sa bata, dito na noon siya nakapaingon sa kanal mag-presid, tagak siya sa kanal. So, ang mga tao sa mga nakakita, kay bago pa mga gabi, alas bibi pa man, di tabangan o bira, lakip ang motor. May nalanggani kay nakaandar ang motor o naka-helmet sa ang nasangpit nga eksikel baloyot mag-umpresid. So, samad lang sa tuhod ang naangkon sa nasangpit sa mga biktima. So, pay magno lang, karoon na yung nagikinay. Di yun, magsakay o motor, di yun mag-inom kay ang ilim nun, maugi panulay nini nga motorsiklo para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat, Sniper Randy Kumba. Hulog man may gala, manilag, nag-uman gyud silang duha. Oo, nagkuyo gyud silang duha. Alas 5.16 na, lupad sa tamang kaigsoon, be, duga mga balita. Magdumater Angie Alzado sa tabi. Kaya na ako na itungod sa silos. Kaning silos lagi yun. Dapat yun nga way silos-silos. Kaya di hamang magagubota, basta na yung mga pagsilos. Sila nga, mao mag yun ng tinuod nga kung nagugma ka, magsilos ka, love ni mo na. Pero kung wakay pakay, wakay silos, di mo na love. Mao di ay. Alas sige, pagsilosa di akadadlaw. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
14: Ang mga babae ang leading of support post kapulisan humangki na bigdima matagpas sa pangulata sila mga kaipon o kanhi kaipon magdama first aid sa mga gahit ni nga area diri sa itong Dakbian tungkol lang mang sa Delos unang nga nagpatala ang usap ka 36 anyos ng babae humangki ni iyong giyakaki o gipasakitan si hanga kanhi living partner sa may bulunsuri barangay kapamanan bigdima giilang si Dindin o ang suspect na ilan nga si Junjun 36 anyos nga mulupyo giyapon sa maong nga lugar. Subay sa nahisitan niya biktima sa iyang pagtaho sa itong kapulisan na mga alas siya sa immediate gabi samtang na siya sa tindahan may abot ang suspect nga naasa impluensya sa ilim ng mga kahubog o kalit lamang kini nga naglaso nga sa walay igo nga rason. Dugang pa sa biktima ang kalit siyang giduulan sa suspitado o kusgano nga ginab niya ang yap o giyadira ang yahang buhok magdama persis nga may resulta sa kasakit sa ibati tapon ini nga maong nga babae o gawas ang pagbag sa mahal sa ubang parte sa lawas ang maong biktima nga si Dindin ituuhan sa nahisitan pong biktima nga ang maong bayolenteng lihok sa suspitsado nagsubikahan sa iyong pagselo sa niini tungkol kaya iyapon siya maka move on kung magnama first aid ngang iya po nga partner ko ron no, ba sinabi ni mga nag-ibid-ibid sa iya po nga pag-monitor tungkol sa mga panghitabo ang kaso giduso na nga doon sa barangay Kamamanan Lupon alam sa tukmang disposisyon o garo mga tagad kini o higayon magnama first ang duha ka kaninga panig nga magatubang sa barangay level aron ma-settle man kung unsay gikasuko yun din nahisutan nga suspitsado taliwala pa man na wala gidon sa siya kaninga gahumpon mo dumaporsin nga mag-selos pa sa iyahapong kanhi kaipon. Samtang lain po nga biktima magdumaporsin ang nagpatala sa itong kapulisan ni Hapon o sa ka-30 anyos sa nga residente sa barangay Bahing Tinoy Bining ato nga syudad. Subay sa report nito na hugtan na kining nga biktima magdumaporsin na si Jenna nagapuyo ni sa usa sa mga condo unit ni sa barangay Bahing Tinoy Bining magdumang first aid ug yang gireklamo ang iyang kapuyo nga si kining nga si Jerry 25 anyos nga nagpuyo buda sa maunga lugar. Sumala sa report nga nahitabo po ang maunga insidente o lahi nga kaninga pagpandapat magnuma first aid mga alas 7:30 gihapon sa kagabihon. Matod pa ni ini nga biktima nga nag-istorya hay lagi sila po magnuma first aid sila hapon din po nga mga kaagi tungod kay kini nga maunga suspensado magnuma first aid nagsige magupang sugit-sugit sa iya hapon din po nga kanagkungusay nahitabo niya sa tibuka adlaw apag kalit lamang kini nahimong agresibo ang suspensado o physical nga giatake ang maunga biktima
0: iduwang pa sa maupo nga babae magduma first aid nga dili kini ang unang higayon nga nahitabo nga pagpanakita nga to sa iya sanglita matagigayon kuno nga mag-away kini silang duruha daling manapat ang maunga suspitsado tungod sa mga samarugbunog na naanggol sa biktima gitabangan siya sa kung gitampagan siya sa mga otoridad nga mupaubos sa medical examination aron magsilbing ebidensya alang sa pong posibleng pagpasakag kaso. Pagdumapersinos, pagpasis niya sa Women and Children Protection Desk ng WCPD Section Dinas ng Police Station Tukugon na giniini po nga gihimong kalapasan sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and Their Children Act niining nahisgitan nga 25 anyos niya iya nga kaipag-iingon nga kanipon lagi pong nahisgitan suspesado nga si Jerry Magdumapersin masukogin po na kung dunay laing mulantaw sa iya po rin po nga partner o gawasukog po ni siya nga doon na po ilain po nga lalaki nga magkigistorya sa iya po nga partner minundan nga dalilagi po siya mo sipok yung ulo magdumapersin o dihang iya kini nga makita lagi po nga mga kaninga trigger lugar niya po magdumapersin makatrigger sa iya so ang iya yung mapahimungsan ang nahisgit ang biktima tungkol din yun ang pahinumduman sa mga otoridad niya po din is police station to cover nga ang pagparakit sa kababayanan mamahimong makalapas sa RA 9262 o ang bisan unsa nga klase sa pagpag-maltrato sunod sa panimalay o relasyon o sa kinakakrimen o gikinanglan nga ma-report sa labing duol nga police station o pagtawag din sa WCPD mo na kasinati o gapag panakit tungkol kay dili kina pagpakita mong dumapersino sa gugma kay base niya gama misinterpret na po din sa tumakababayanan nga oy gikulata ko gugmaan ng maong lalaki tungkol lagi kay kinipon mong dumapersin hindi na maong dapat nga tuwagit pong nasa itong utok po no kay kana wala sila yung katungon sa tuwang mong pandaman dapat bisan pa man nga sila ato po nga membro minahal na to sa itong kinabuhi mo kanito na nga hipos nga balita gikan sa PlayStation 2 kung kini sa magdumang 120 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magdumantar Angie Alasado sa iyang report. Saan ta mangyod may gala, mauna mangyod na magayson. Ambot sa mningkog malagi may gala, bisag akula tahao na kapir, pabilin pa mangyapong kasi iya mga kamot. Dagan yun na magayson din sa ato. No nga, babae nga, akula tahao na sa iyang partner, ilang kaipon, wa mo po sila ay anak, kay ipon sila, wa mo po sila ay kabilingan, pero pabilin pa magigapon sa skamot nga gisoon sa iyang kinibang uyab nga gapangulata. No, so nanggi kuan, o nanggi ingon may gala nga basta gugma ng maputig baba, wa naging kay mahimo. Isulod na kasalwa, di naging kakagawas. Bahala pag mga lagom-lagom ng mga dagway diha. Oo, waagin tayo mahimo. No, basta kay wa nagyod, kinibitong ba gugmahan na o naging mahimo diba ano yung mga mag-ipon ba naging na mag-exon malaguman magduties duties trabaho na ako sa makabes sumbag liko gabi ibes oy hubog mga na kung kuhan mo gabi ibes uyab nasuko ko kay dugay ko kanya gisundo bes pag abot din bes tiksan ako nga giaway na ko bes pag abot din bes gisumbag mga bes laguman itong ko bes sige lang bes pabadayon na gyapon ko pastilan ginoo ko ka sakit ba pala dungon may gala no nga namang mga babae nga gusto lang gid sila magpakulata bahala magayso ka pangulata ila mga partner di magigon nila kaya biyaan kay love lagi nila na part naman kuno na magayson sa kirelasyon ang pagpangulata matod pa nila normal naman na best part naman gina sa relasyon ang mga pagpanakit mga lagom-lagom part na gina siya best wa na gitay may mo na kay part na gina siya sa relasyon pastilan ginoo ko tabang. Abi kita suras may gala sa ato managuban sa tungkol burama karabuta ka buntag na Pilipinas. Mas lami ko no ang gugma may gala kung naa ko na yung mga sakit mga igsoon nga pangita mo. Mga lagom-lagom, mga black eye. Ana, lami ko no ang relasyon mas nana ko na yung mga part inana. Na mao. Kamo lang sa diya. Isa kami pasalig. Ha, di lang sa mi pasalig sa mga inana nga klase nga mga relasyon. No, dili isa ta pasalig ana inyo lang sana. Kamu lang sa niya, di sa may mag-apila-pila sa mga inana. Kaya di ikin makabuwag lagi, bisa kung saan pa. Diba? Atuans polis, preso. Ang akong nagdumduman ganyan tomot, nag-retire na ba si Diolanto karon? Wa man siguro nag-retire na si Diolanto, diya mismo Agura last niya nga assign. Oo, so, kato si polis man Diolanto, maigit to siya kay ang iya to, pang papa gito nga klase nga polis. Kaya kanyan to ka, visit patas mga kuan, mga police station, Priminti ka na ako tumasapnan mga igala nga magkukuan siya ma, mura siya kapitan. Husayo niyang dakpon, madakpan na ana ang asawa. I-report, sir. Gikulata ko, sir. Hubog akong bana. Dakpo ng bana. Pagkabot to sa police station, iyang may istoryahan. Iyang tamangan ni Diolanto, mo to siyang papa nga polis. O, ikaw, abaan na ayaw. Gulatay mong asawa. Ano ba? Iya tong tambagan. Mo yun to yung trabaho ni Diolanto. Nindot to nga polis to. Amot, i-retire naman siya karon. O, niyang trabaho niya. Ingko niya, misis. Ikaw niya, sir. Ingko, noong siya may problema ninyo. Yan ang husayon mga igsoon ni Diolanto. O, na iyang trabaho, mga Gladys Agura, ganyan to. Sige lang siya mga husay. Iyang panghusayon ng mga klase mga igsoon na nga kaso. Pangulata, panumbang, black eye. Kay love lagi. Mauna ko noon ng black eye-an ka kay love bang kanya. So black eye-an kanya.
12: Magnum, buntag na
2: Pilipinas. O, iyang trabaho, iyang panghusayon mga igsoon ng mga inana nga kaso. No, iyang pang, ano ba, pang istoryahon, sa problema. Iya mismo ang pangtambagan. Nga dili na ni gusto mahitabo pasunod. Diba? Mara yung pagbarangay ba? Nga, husayon. Ang uban na okay, pero ang uban, mao gyapon. Ah, lami gyapon ilang paminaw sa ilang pagpanakit. Kastilan pa ita. Ah, sige, kay, wala, isumbong ninyo. Ba, pasakitan mo, panumbong mo, isumbong niyo sa polis. Uban, pasakaig ka, so para matagam. Kada mga klase ng mga lalaki nga kapandapat sa mga babae. No? Alas 5.56, ang atong oras din may galas ato para guban sa itong programa. Mabasa ko, binsangay, kinapay gamay. Wa naman din eh, bisag gamay, wa na ginidiha. May buntag ko noli, may pagkaminaw ni Ray Pabillure. Misail da yata, may buntag Arnel Tabanyag, Garudalin Matar, mayong pagpaminaw. Unsay update, magdumibi karon sa mga orasa. Oo karon, nadia sa City Hall ha, sa mga nangutana, naabay People's Day na ha. People's Day karon niya sa City Hall. Ha, sige, adto na mo dito. Katong gusto mga itabang, People's Day karon niya sa City Hall Quadrangle. Ha? Karong adlawa, ilang City Hall na, pipa. Oh. Karon, Nadia, may gala sa City Hall ang People's Day. Mayang buntag magnabersid, kapita kay sayo, kay tamamata, kay manarbaho na ta. Mawag yun, manarbaho ang magkita ni. Isod po daw, di ta manarbaho. Wag ito, palitong bugas. Good morning, magdabin. Aminaw mi imo dire, Gusa Motor Parts. Di in regards ko ni Julian Aman. Nga isog kayo kong masuko. Salamat, magdumibbe. Ah, sige. Dijenil, salamat kayo na Dijenil. Kumbate na Dijenil. Good morning, magdabibbe. Gikan sa Sunsik, Bunbun, Upol, Misamis Oriental. Zeno Pax, may buntag niya. May muntag magdabibbe watching me El Salvador City, Misamis Oriental. Salamat kay El Salvador ha. Good morning, shout out taga Opol, gikan sa London. Oy taga London, may buntag niya. Ma'am Joy Martinez from USA, may buntag niya. May magaminaw. Mayong papadikisika yung tanan niya. Morning magdabibbe. Salamat kayo sa greeting. Salamat po kayo niya. May buntag magdabibbe taga Kalawag, labi na sa Sabalya family. Oy, taga Kalawag Balingasag, may buntag yung tanan niya. Kape-kape na ta magdabibbe from Nazareth. Magdabibbe para masaan? Mayong pagaminaw diha, maagad. Ako, from Kurali, sa saan? Maagad, pamili, Arwin, maagad ni. Salamat kaya diha ninyo. May buntag watching Santa Ana, Taguluan. Salamat kayo. May buntag magdabibbe from Cyber State Subdivision. Salamat kayo. Magdabibbe, mayong buntag, kapinata, Sirina Doron. Magdabibbe, naay, naalagi, naay People's Day karon, si Tiol, na. Magdumibbe, mina ko karon sa imo, kusog kayo ang buntag na Pilipinas. May lang na sila magdumibbe, ang mga babae pag mangulata sa lalaki. Mapapriso nila ta, pero ang babae gani, ang mangulata sa lalaki, dili na to sila ma. Ana, mauna karon. May lalagi sila ba, sila sa ato, pero kita sa ila. Kita sa ila, uluoy ta. Sila sa ato, uluoy, yapon ta. Magdumibbe, ako'y mudagan. Akong imo, tag-singko na lang ang bugas. Kana mo'y suntok sa lupa. Ah, dili suntok sa buwan, suntok sa lupa. Wadwad ka, masata, magdumibbe. Salamat kayo sa always me listen sa imong program. Salamat kayo. Wadwad na sata, magdumibbe. Tata, guno, birata, kay butang rata. Waan ako'y igong oras, may gala. Pasensya kayo sa waan ako nabasa, ha? Pasensya kayo, waan ako nabasa, waan ako'y igong oras, mga higala.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat kayo sa tanang magandang minaw ka na to. Sa tanang padangat itong mga minsay. Salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat. Amping takanunay. Init kayong panahon. Amping takanunay. Labi na ka itong mga tagasog dugo diha. Ay mo palamig pabulad sa init. Kaya ang init mga gala, grabe ka pa. Maakin mga gala, makalabad gin sa ulo. Magiging soob. So, amping takanunay. Amputas ginoo sa itong mga lakaw. Labi na matag-adlaw mga suking tigbinaw. Magnum Persid Blanca, yung kaban sa gawas, tukatidim ang katawa, labing kamahanan, magulay, mambarugan ako sa katawa, matawan, salamat din lamang sa balita og serbisyo! Magnum Radio!
12: Magnum, buntag na Pilipinas! Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas!
15: hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Ang DTX Pabanit doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ka compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Pabanit bulimpyo usamba sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protectioni kadaadlaw ang ibuwis mong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Pimosli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor,
16: 925-501-5065. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
17: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulog. Lokan.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
20: CDOIIDOL Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
21: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIDOL cheese dog ever. Buy now.
22: Ito ang idol ko.
23: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
15: Lain kadaugan na usab ang naangkon sa Magnum Radio sa 2nd KBP Golden Friendship Awards. Kung diin nasakmit sa Magnum Radio ang mga musunod nga major awards: Best Public Affairs Program and Host, Magnum June Albino and Magnum Aileen Acurin for Magnum 45. Best and Fearless Commentator of the Year, Magnum Manny Agustero. Broadcaster of the Year, Magnum Joel Acobo. Outstanding Public Service Program and Host, Magnum Angel Sado for Magnum Reports and Magnum Operation Tabang. Outstanding Field Reporter, Magnum Angel Sado. And Best FM News and Music Station, Magnum Radio. Congratulations, Magnum Radio Family! Daghang salamat sa KBP CDO Mesor Chapter ug sa tanang tigpaminaw. To God be the glory! Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
24: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
25: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
26: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
9: Life Extension Vitamin D3.
27: Rhea Udi San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Niya ginakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya rin kong ginisitaan ng Life Extension D3 mga 2 months na wala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Itiktibo kayo ang Life Extension D3 longer life.
9: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
28: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali!
29: Mm. Ooh.
28: po! Winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: Oras alas 5.35.
1: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music.

0: Tong Magnum Lokal, Mayor Orlando Clarix Uy, may anunsyo nga dunay laing ugna sa fuel subsidy para sa motorila operator o driver. Magnum National, Batangas 6th District Congressman Ryan Recto o Batangas 1st District Congressman Leandro Levistre nagkainitay sa plenaryo kalabot sa isyu sa politika o korupsyon. Magnum National Russian Army gideklara ang unilateral ceasefire sa Ukraine. Magnum Business Epekto sa gubat sa Middle East, pagsaka sa 72% ng inflation sa bulan sa Abril, subay sa usa ka ekonomista. Magnum Entertainment GM Ibarra o Fiang Smith magpakilig sa ilang mga fan para sa ilang solo lead movie nga Almost You. Magnum Sports, Manny Pacquiao gibarugan nga magpadayon ang real fight nila undefeated world champion Floyd Mayweather Jr.
1: Magnum Morning News, Magnum Radio History.
0: Magayon, kumusta mayong buntag? Karong adlaw adlaw karon nga adlaw may galang nga Miyerkules sa isang petsa bulan Mayo 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca
2: og Magnum Jane Luna.
0: Og karon sa Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: Mayo 6, 1942, ning adlaw, gitahan ni US Lieutenant General Jonathan Wainwright ang tanan ilang tropa sa Pilipinas ngadto sa Japan. Giyon nagabili ng isla sa Corregidor ang katabusang Allied stronghold sa Pilipinas suban sa kadaugan sa mga Hapon. Sa bataan, si General Wainwright ang nahimusab Lieutenant General o Commander sa US Armed Forces sa Pilipinas ang mitanyag nga itahan ang iyang tropa ngadto kang Japanese General Homma.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: Og karon sa mga balita ta sa Magnum Lokal, gianunsyo ni City Mayor Orlando Clarix Uy ang laing hugna alang sa fuel subsidy para sa mga motorista driver nga apektado sa pagtaas sa produktong petrolyo. Apan giklaro sa mayor nga wala pa schedule kung kanusa ang payout nini. Samtang ipasalamatan usab ni Mayor Uy ang City Council sa pag-aproba sa pondo alang sa nasangpit nga katuyuan.
3: Ako pong pagpasalamat sa atong buhatan sa CSWD uban sa pagsuportar sa City Council, Vice Mayor Jocelyn Vivo Rodriguez, Majority Floor Leader Edgar Cabanlas sa paggahin sa pondo sa paghatag sa fuel subsidy sa atong mga motorila drivers o operators nga nagmalampuson kaayo. Gani ang ikaduha nga bat ato pang ipahibalo kay naa pay ikaduha nga batch nga atong pagtubag sa atong mga motorila operators o mga motorila drivers.
0: Pamahayag kadto ni Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarix Uy.
2: Gibusog ni Carmen Barangay Secretary Aaron Joshua at Manila kapadayon nga gimonitor ang panlawas sa mga biktima sa sunog grabe na sa mga bata sa sitio Bakhan Zone 1 na Villarin Street ang Carmen ng syudad matod ni Manila nga anaa ang ilang pwersa sa mga personay sa barangay aron na maatiman ang apektadong pamilya sa pagkakaroon maabot sa 117 ka mga pamilya nga naa sa City Central School.
4: Full force good ang personahe official sa maong barangay. Amandiri ato ang mga BNS, mga DHW, ato ang mga city personnel sa pag-check pod sa ilang panlawas and of course sa status pod sa mga bata nga nakadiri. Sa barangay no kanunay man gyud naa and sa pagkakaroon pagkaon no busy kaayo gyud og pangpanluto sa maong mga pagkaon and then instruction po ni Kapitan Kikang na maghatag yun of bugas, mga canned goods and everything para yun sa ilaa.
2: Ang pamahayag ni Carmen Barangay Secretary Aaron Joshua to Manila.
0: Alas 5:40 na kampo ni Governor Uy bukas sa Sugyot nga pagduso sa mining issue sa Misamis Oriental sa Kongreso. Yan ni Tali Dawato tayong report ni Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
5: Pag-sugyot nga pag-duso sa mining issues sa Misamis Oriental nga doon sa Kongreso, ang kampo ni Congressman ako ni ang kampo ni Governor Julius Uy, kini may kalabigita lagi po sa nauna nang gihimong investigasyon sa SP, din nilang gilaraw po magdumang first nung mapabot kini dito sa kauluhan ang nahisgitan nga kaninga issue tungkol lagi kay dinis ato sa Misamis Oriental sa samang naghitak lagi sa nilabay po mga panahon po magdumang first nga dunay mga nahimo ng mga accomplishment ng mga otoridad inubanan po sa task force kinaiyahan na pamatun at magdufersin nung andagang yun di ay nagahimo sa pagminamina nga wala yun po iigong panugod sa ato pa rin po mga hintundan nga ahensya. Mato di Sir Popoy Abuseho

0: special assistant to the governor nga welcome nila magduma personal due. Welcome nila ang nahisgutan po nga tinguha basta in aid of legislation lamang ang katuyuan po no kay labi na di man po di kalimuha sa ilaha matod pa nga pagpangutangdana ni Governor Julie Tuy o siya po mga kaubanan po magno mga first aid nga ang hutid po nila nagikampanya ang pagpakibatok ni ining nga illegal nga pagmina. Ano yung pamahayaga ni Sir Popoy Aboseho?
1: Kung asa nila dalhon ng investigation in aid of legislation, kay aron magawas ang Tinoon, dayon makakamp up o, I hope, personally sa ako, makakamp up o balaon, nga ma-simplify o ma-modify ka na, labi na ning proseso sa termin. Pero kung ang ila dito is, ilang dalhon dito para panubakon kung kinsa man ang angayan nila ituhan na malubak, dapat din lang nga na ang motive. Dapat ang motive, tanaw na nung na-illegal mining ang isa sa oriental. Unsa'y problema? Kana mo tanaw. Ginawin ka naman. Kung imbitaw mo yung tuwa ni admin dito as one of the resource persons, naman to me. Dili mi ma-hadlok. Dili po mi ma-kili. Kay base sa results sa investigation, limpyo man ang probinsya o ang pagkagamahan ng lokal sa Misamis Oriental sa Sultanan pag-ulo-ulo o pag-siyoga sa illegal mining gamit ang ikipo sa probinsya. So welcome na muna kung ang ilan ang ipaano dito kung asal nila na yan.
0: Wato magduma first seed ang pamahayag ni Sir Popoy Aboseho gikan sa lalawigan sa Misamis Oriental kalabot lagi din po nga mga kontrobersiya nga gipahit po kanto sa ilang administrasyon gani man na mamug po statement po no ang kampo po da, sa kaniing SP po da magduma first seed kalabot lagi din po nga mga issue po na niini po nga nauna po nga mga investigation sa nagkaniya mga komitiba nga nagahimo po no sa paghatag o pagtagad niini po nga mga illegal mining activities nga gisuki po da nila diri sa to sa lalawigan sa Misamis sa Oriental. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, kini si Magdum Hunter 20 Angel Sado sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
2: Alas 5.43 ang oras, ubo malipayo duman masuta nga sagad gakuhag building permit sa Gabayan aton sa ginhimong pag-inspeksyon. Sa Balita og Serbisyo na si Magdum Hunter Kia Avellanosa.
3: Kanun ay matutpang ginimong pag-inspeksyon sa mapresenay sa OBO kung Office of the Building Official sa tanang mga privado. Ingon man, pampubliko mga buhatan nga buot magtukod o mga gambalay din sa syudad aron nga masigurong angay sila nga hatagan o permit sa pagpatukod o pagmintinar niini. Matod ni OBO Department Head Ms. Maria Rosana Rodriguez, nga malipayon siya human nga masuta, nga sagad silang na-inspect o nasusi nga mga building din sa syudad, compliant sa tanang mga requisitos, o nagsubay sa balaod aron nga masigurong luwas o dili mabutang sa risgo. Ang mga maukupar o magamit niini panahon sa mga dili matag ng mga kalamidad, ingon man mga emerhensya.
4: Kaneng na ay mga nag-construct, wala pa'y permit, pero ato ka na siyang naaluhan. Because the issue tawag notice of violation, stoppage order, in order for them to process or get a permit, necessary permit, ang dili lang ka na siya nag-ingon nga para rin sa private, even ang atong mga government construction sa buildings, ato gihapong inutisan kung wala manggali sila permit. So malipayon sad kami, nga galukat sila, kaya nga no, ang atong mga permit sa government is free na siya. It doesn't mean na free ka sa payment, free po ka sa ano sa permit. So galukat gihapon sila para diha sa nato makita kung nagsubay bagi kita sa atong bala.
3: Ang tipik sa pamayag ni OBO Department Head, Ms. Maria Rosana Rodriguez. Balita gikan sa OBO. Kini sa Magdum Hunter 23 Kia Belenosa sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
5: Gipasabot ni Police Major Joan Navarro tigpamabas sa protest kalabot sa matag adlaw nga adunay masikop nga nalamigit sa ilegal nga droga. Mato ni Navarro nga gipahugtan lang nila ang police operation aron masumpo ang ilegal nga droga.
6: Di mo gusto kita makaingon po nga it's daghan kaibit nga supply. It's ang ato ang kapulisan kugi sa pag-operate no ilabi na sa ato ang kampanya batok illegal nga droga. That is also one of the marching orders at mismo sa atong regional director sa iyang paglingkod aside sa kampanya nato sa smuggling ug kining mining apil ang kining illegal drugs. But kawalo man kita it should not stop there no sa ato lang paghuli nato but kabalo kita nga ang pinaka best way to address this drug problems sa ato ang komunidad is sektor sa ato komunidad magtinabangay whole of nation approach kumbaga role sa ato ang local government unit dako kana nga butang sa ato ang DOH no sa ato ang mga badak dako kana dapat mag sugod sa grassroots no sa ato ang mga barangay anti-drug abuse council nga may power kana sila. So
5: ang pamahayag ni Police Major Joanna Navarro ang tigpamaba sa protest.
2: Pops plan sa kabitiban ni Kagawad Abaday ay pabaro na sa konseho. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 19 Mincho Kabaktulan.
7: Aprobado matupa sa konseho ning dakbayan sa Kagentiro ang pag-adapta sa pag-implementar sa Peace and Order and Public Safety kung POPS plana ning tuig 2026 hantod sa 2028 din sa atuang syudad na. Kaya mana, nga ginuso ni Kagawad Roger Abaday ang chairman sa Public Order and Safety nga komitiba sa konseho din sa maong proposed resolution number 2026-323 kalabot sa maong resolusyon aron na nga masumiter o maimplementar ang maong giandama nga mga programa o plano uban sa City Peace Development and Security Council sa maong kalambuan sa kahusay o kalinaw dinhi sa syudad.
8: For 2026 to 2028, the City of Cagayandioro has submitted by the City Peace Development and Security Council under resolution number 15 series of 2025. May request Councilor Roger Abaday be recognized, Madam Chair.
9: Councilor Roger Abaday from New York.
10: Thank you very much, Majority Floor, our presiding officers and my distinguished colleagues. I move that the proposed resolution number 2026-2023 be approved. The copies of this PAPS, the Peace and Order Public Safety Plan, is already sent by through email to each members of the City Council and the Parliament.
9: Okay, and the second objection? Hearing none, motion is hereby carried.
8: Move to approve on second and final reading.
9: Second objection? Hearing none, motion is hereby carried.
7: Ang nahitabong diskusyon na ubana ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez, Majority Floor Leader Kagawad Edgar Cabanlasa, ug ni Committee Chairman Roger Abaday sa gipaygayon nga regular session sa konseho. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Alas 5:48, orientation nagbalig-on sa liderato o koordinasyon sa agrarian reform communities. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Nika Fernandez.
5: Nagpahigayon ng orientation ang Program Beneficiaries Development Division kung PBDD sa Department of Agrarian Reform Misamis Oriental alang sa mga miyembro sa Barangay Agrarian Reform Committee kung BARC. Gitambungan kini sa mga representante sa BRC aron paligo ng koordinasyon o panag-iusa sulod sa mga agrarian reform communities. Tumong sa kalihukan nga palambo ang ilang kahibalo sa ilang papel sa pagpatuman sa mga programa sa agrarian reform sa level sa barangay. Gipangunahan ni Parpo First Paul J. Punin ang pag-able sa programa din iyang gipasiugda ang dakong papel sa BRC sa implementasyon sa mga serbisyo o program sa DARA. Gisundan kini ni Carpo Maria Gianelle Equation nga mihatag update sa mga kalihukan sa DAR o naghahatag og review sa project split nga nagpuntis sa pagligon seguridad sa yutang giokupar og mas epektibong implementasyon sa programa. Gipanalumpang diskusyon ni Arpo Seca Jeffrey Paasa nga miskot sa mga katungdanan og responsibilidad sa BRC iyang gipasugdang ila papel sa pagtabang sa pagsulbad sa mga agrarian disputes, pag-ila sa kwalipikado beneficiaryo o pag-validate sa paparag-iya sa yuta. Sa kinatibuk-an, napaligo na panag-iusa og responsibilidad sa mga partisipante o nadungagan ng ilang kahibalo o dedikasyon sa pagsuporta sa mga programa sa agrarian reform alas sa tagsa-tagsa kakomunidad. Balita na hipos gikan sa DAR Region 10. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Giaho ni Dr. Erica Joyce Alfonso ang CHO Medical Officer 3, ang health provider, nurses, midwives o doktor na palapdan ang pag-edukar sa mga katawan sa kabarangayan batok sa cervical cancer. Matod ni Alfonso nga usa lamang ang ilang katuyuan nga walay kinabuhi nga makala sa usa ka preventable disease sa cervical cancer. Samtang giaho usab niini ang mga kabayinan ang pagbabakuna batok sa papilloma virus aron malikayan ang cervical cancer.
11: Karong Cervical Cancer Awareness Month. So ako message lang, na ako message po sa mga healthcare providers, sa mga nurses, midwives, doctors, mga kapaminaw. We only have one goal and simple lagi kaya itong goal. Dapat walay mamatay nga pasyente sa isa ka preventable disease. And kaning cervical cancer, it is a highly preventable disease. So we need to raise awareness sa ito ang mga taga-barangay, sa ato ang family, and then sa ato ang kaugalingon, getting vaccinated against HPV is one of the best things that you can give to yourself, no? So ako ang experience, no? Like, itong kalipay ito na kumpleto na ko ang bakuna sa HPV vaccine. And then, dili dapat mahadlok, no? Kung naay, dili pa, ayaw ninyo hulati, nanana mo yung symptoms, ayaw mo magpa-check up sa inyohang doctor, no? So always remember nga, your health matters, your life matters, and you deserve to be protected. So deserve ni mo magka-peace of mind. So adto sa nearest nga health center or hospital, magpa-screening, magpa-vaccine, magpa-konsulta.
5: Ang pabahayag ni Dr. Erica Joyce Alfonso, CHO Medical Officer 3.
2: TWG gitaasan sa pagpadali sa implementasyon sa 20 pesos nga bugas. Sa balita og serbisyo na si Magda Hunter Angie Alsado.
0: Itahasin karoon ang TWG o Technical Working Group sa pag-aasikaso nining nga pag pamaligyan ng ipon pang dumapansin na sa 20 pesos sa matakilong nga bugas alang sa implementation na nini. Sa ka-Technical Working Group ng GUR ang gibod na sa tingwa nga mapadaling yun ang pagpatuman sa implementasyon sa 20 pesos Rise for All program din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro subay sa Ordinance Number 15327 2026 nga nag-aatag o katungod ni City Mayor Landog Lyles sa pagpirma kini sa Memorandum of Agreement kin MOA o bahan sa Food Terminal Incorporated kin FTI kini nga rekomendasyon o kini ang rekomendasyon sa komitiba sa Trade and Commerce o sa pagdumala ni Kagawad George Gooking kung dito kayo ang taho ni Kagawad Margo Tabak magtungod siya na sinatiyag karon na puno issues katawad sa buhay ng balit sa tagbang dipesos ng kilong bugas sa National Food Society Warehouse sa Barangay Tablon. So ang nahisip ng tida WG nga laguban sa tanang sakop sa City Price Coordinating Council sa paghuna ni Atty. Ezaya Uy ang nagitahasan yung pinag-aversin sa Committee ni Kagawad Gooking sa paghatag ng daling aksyon aron mapadali ang implementation sa nasangkot nga programa. Giklaro sa representante ng gupit sa FTI Manila na hanggang magkaroon wala pa na kompleto ang pag-submit sa mga requisitos kaysa pagkakaroon ang buktong dokumento nga ilang na dawat mo lamang ang kopya sa legal nga opinion alam sila pag-aripaso. So, sagihimo, no, nga tinguha aron nga maimplementar ang maong kasabutan gihinahanglan ang syudad mo submit ang letter of intent sa SBLB sa na wise resolution kopya sa mga purchase order o request first act, so mayroon na ang PWG maog ito yung sangunan karoon sa nagisitan ng tahas. Aron nga, ang ato po nito, mga katawahan po no, may ibang nga makapayulot, nini nga barato nga bugas. So, unang nini, nag-iwan po na si Kagawa John John Rodriguez, chairman sa Komitiba sa Consumer Protection, na si Agit po, apil po no, nga nagsuporta sa hangyo, lagi nga ang pag-simo no, sa pagdugang sa personahe po na karoon. Food Terminal Incorporated o sa kanina ito po rin pong National Food Authority ng NFA aron po na mapaspasan yun po ang kanina pag-servisyo nga ito sa katawan. Karoon din po sa mga posisyon po mag dumapasit sila pong tingwa na mga kapalit ang tag 90 pesos sa matagkilong nga bugas pero malangan manggit po tungod lagi kaya hindi manggit po dadaghan ang mga personahe po nila. So, gibutyag ni Kagawad John John Rodriguez nga mudagsa mo yun ang katawan taniwala sa kalisunod po taas sa linya sumangita yun silang pumagi aron lang makapalit ang tag 90 pesos sa matagkilong bugas tungod sa nasinagyan karoon na krisis ng panahon. So, kaning favorable na po mag-dumapasit no na hangyoon po na dapat kung agad ang personahe aron makatabang sa pag-ato na po sa baratong bugas nga doon sa residente sa Cagayan de Oro. Balita na nga hikwasikan sa City Council kini sa mag-dumapasit and she also sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: O karon sa itong Magnum Operation Tabang.
12: Magnum Operation Tabang.
5: Formal na ang natunol sa Magnum Radio pinaagi sa Magnum Operation Tabang ang 18,500 pesos gabalor sa hinabang ngadto sa 117 ka mga pamilya sa Sitio Bakahan, Villarine Street, Zone 1, Barangay Carmen ning siyudad sa Cagayan de Oro. Maogi pamalit sa mga kandidat ang 35 kasako sa 5 kakilo nga bukas, tag sa kakarton sa bath soap, laundry soap, Oga shampoo in 3-in-1 sachet, sanitary napkins, regular coffee 3-in-1 in 2-in sachet, instant noodles, milk in sachet, corned beef in canned beef loaf in can, oga 25 ka tayo sa toothpaste, oga kabutya ganapay 50 ka mga toothbrush, 60 pisas kon 66 pisas sa plato o tag size ka dosena sa kutsara o tinidor samtang 52 ka mga panties o 61 ka mga brief o aduna po 14 ka mga sako o box sa baga sa clothing. Ania ang pasalamat ni Carmen Barangay Secretary Aaron Joshua to Manilak.
13: Salamat kaayo sa tanan nga nag-extend sa ilang tabang no para sa ato ang naapektuhan sa mao nga sunog. On behalf ni Kapitan Kikang Uy o sa tibuok konseho sa Barangay Carmen ang among pagpaabot sa among dako kaayo nga salamat sa tabang nga gi-extend para sa amo ang mga kaigsuonan nga naapektuhan sa maong sunog.
5: Ang pamahayag ni Carmen Barangay Secretary Aaron Joshua to Manilak samtang nagpasalamat usab si Marifeng nga usas mga nasunugan sa ayuda ilabi na nga tapot lawas lang sila sa iyang pamilya dihang nahitabo ang sunog kirasing-kasing usab nga nagpasalamat ang Magnum Radyo sa tanang miabag sa among gilusad nga Magnum Operation Tabak pinagi ni Ohana Anonymous of Balonsuri Road Kamamanan Biltran Family Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan CDO Pawix Vulcanizing and TNP Parola Makabalan inabangan sa Magnum Radyo Magnum Express o graphic.
2: Karon sa atong Magnum Operation Tabang.
12: Magnum Operation Tabang.
2: Mapasalamaton sila Milyo Mansugal nga taga Sinura, Kitautang o Bukidnon, Manilin Sabal sa Buntong Kamamanan na Avalan na Ihar sa Purok 5 San Vicente ng Kagan Bukidnon, Felix Aguinaldo o sa Talisayan, Misamis Oriental o Jay Bature sa Ilocos Sur. Nakadawat sila tag 1,500 pesos nga cash assistance si Mansugal para pliti pauli sa Kitautang Bukidnon. Si Sabal usab lang sa iyang anak nga nag-uno sa kinabuhi. I-hire para sa anak na admit sa Northern Mindanao Medical Center. Si Aguinaldo para sa ilang konsumo sa anak na naa sa Northern Mindanao Medical Center o pliti pauli ni Baturi.
0: Salamat sa naloy sa mo din eh kay hurot kita mong butang sa namo nga gamit o mga kanan kadiro mga salina kanan. Salamat din naloy sila sa mo o mga tunugan. Wala gitmo yung nabitbit ma'am. Wala gitmo.
2: Mapasalamat nila Emilio Mansugal, Manilin Sabal, Abilin na Ihar, Pilis Aguinaldo o G. Baturi, Dr. Dini. Among pasalamat sa mga benefactor, Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous o Adila Subdivision, Kamamanan, Gilbert Coronol o Nilo Solarte.
5: O karon sa itong bayaning Magnum Update. 11 ka-adlaw na lang sa dili pa ang line edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood at Mission karong Mayo 17 ning tuiga Domingo sa limkit kayo atrium ning syudad busa atong andamon ang atong kaugalingon aron kita voluntaryong pagdonar og dugo gawas gada kong tabang imong iabunong dugo ilabi na ni atong dunay mga balatia makatabang kausab sa ilang panglawas tungod kay ang pagdonar og dugo makatabang makadugang sa blood cell production sa lawas, ingon man makapalambos imong kasing-kasing kung buot nimo magparehistro, text o tawag lamang sa numerong 0927-3811-999 o gihatag ang inyong ngalan, address, gender o type sa dugo aron ikaw malista. Busa ayaw kalimot sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission karong Mayo 17 ng tuiga, Domingo sa Limkit Kai Atrium. O karon sa itong barangay news update. Bukas na ang enrollment sa Child Development Center kun CDC sa Barangay 31 ning Dakbayan para sa school year 2026-2027. Kini para sa mga bata nga nag-edad sa 3 anyos hangtod sa 4 anyos. Lakip sa mga requisitos ang photocopy sa birth certificate, photocopy sa immunization card o 2 pieces 2x2 picture. Samtang gitanyag ang programa sa CDC ang supplementary feeding program, early learning program o play-based approach dugtong niini. Ang alang sa dugang kasayuran sa enrollment pwedeng mutawag kang Child Development Teacher Angela kung Angelo de Gombis sa numero nga 0993-6427-494.
2: Oras alas
12: 5:59. Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
2: Kanunay kabang hilantan, sip-unon o gubhon, sinyalis sa kana saluyang immune system. Tumarog by TC, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. May TC, your best body to fight infections. Mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa klinika, de alternatibo, medicina and wellness center. Domingo hangtod Biyernes, kalimutan sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan, murag brand new gihapon? Adto na sa Sign and Print. Si kalidad nga printing sa Sirio. Personalized shirts, team uniforms and bulk orders. Solid ang agi, vibrant ang colors sa Sign and Print sa Justo Ramonal. Kilid ra sa dalan. Dali ra kayo makitaan.
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Marie.
1: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corp. Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga unang sakit.
9: Birch Trip.

0: times na nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 750 tira ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, may healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering. Great food para sa matang selebrasyon.
4: Oras alas 6:05.
5: Oras, hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
6: Magnum Morning News.
4: Alas 6:05 karon sa tumag na weather alert sa pag-asa.
6: Magnum Weather Alert.
4: EJ Soniega, good morning.
7: Yes sir, may buntag sir. Ang may buntag sa ato mga siyeng tagpaminaw para sa ato ni Best Weather Update. Karoon lawa, sa pagkakaroon sir, nagibantayan na duwa ka weather system surod o gawa sa atong Philippine Air Force facility. Primero kining low pressure area so sa Asante Air na sa kalayo siya at 172 kilometers east of Kinatuan, Surita del Sur. At kining kaduha sa gawa sa atong Philippine Air Force facility, kining tropical low pressure sa gawa sa kalayo na 2,395 kilometers east of their east Mindanao. May kusog na hangin na maawit 35 kilometers per hour, paghuros na hangin na maawit 70 kilometers per hour. Ngaliyok siya pa west party direction at 10 kilometers per hour o ginaadaman siya musulod sa atong Philippine Air o responsibility. Atong next, atong sulod nga alam sa iya is Tikwan sa si Caloy. Tapang dili sa Dinadat Island sa Regal del Norte, makasinakit sa mga pakalunan ng kalagitan, inubanan sa katag-katag na pag-ulan, kilat of Mirodrug, tungod sa kining primero na LTA na nakasulod sa atong Philippine Air of Responsibility. So, kining low pressure area, posible kini magpaulan diri sa ato sa tibuok Mindanao in the next coming days, parang Miyerkules sa gabi hangtod sa Biyernes. Tapang diri sa for now, sa diri sa Northern Mindanao o labiling dapat sa Mindanao, makasinatitra sa mga lagsampong tag-um, ito sa mga pangalaman ng halangitan, ito ba sa mga patak-patak na pag-ulan, o kulurubog, tugod sa easterlies. Inihalag ganda sa sarangan ng hangin, gigat sa amihan ng silang, ganda sa amihan ng direksyon, o nakalagat ang hotfly, ganda sa kasarangan ang pagdalot, ang magpasulabi diri sa silangang bayan sa Mindanao, sa bandari sa Northern Mindanao, o nabiling dapit sa Mindanao. Hindi nga doon sa kasarangan ng hangin, gigat sa silangan, ganda sa amihan ng silangang direksyon, at ang kadagatan, hotfly, ganda sa kasarangan ang pagdalot. Atong temperature range karoon lang, posibleng maabot 36-31 degrees Celsius, so ngayon na kainitan pa, therefore, at ang paatong heat highest heat index karoon adlaw, posibleng maabot sa 39 degrees Celsius. Atong sunrise, ganiya alas 5:25 sa buntag, atong Philippine Standard Time, alas 8:07 sa buntag, o Manila Reserve Update, di ka na sa botan sa Diyos si Pag-asa, mulog na sa Salvador City, kini si EJ Soniega, dagang salamat.
4: Salamat EJ Soniega, Pag-asa Weather Forecaster.
6: Magnum Weather Alert.
4: Market sa Tas Gugon Market. Yan ang detalye sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
8: Servisyo na rin yung mga panahon na dinikaroon sa mga merkado sa Gugon. Ang baybay ng ito mga tao, ang mga nakasunod sa mga duwa first. Aron sa pagpaluyot o mga bugat o gaila kung panood ano ang inipong sinis kabuntang. O dinis ata sa mga presyo sa bugat sa Magnum First Seed. Taga 54 pasos at 53 pasos ang matagkilo sa alas sa Jasmine. Yang Chow Jasmine 53 pasos sa matagkilo. White Lion 53 pasos sa matagkilo. White Swan 53 pasos ang matagkilo. Mr. Chow Jasmine 53 pesos ang matagkilo. Glazed rice katabato, 54 pesos ang matagkilo. Tinandoming rice, 54 pesos ang matagkilo. Virgo rice, 56 pesos ang matagkilo. Mais puti, tag ang kaning numero 10, yung numero 12, magnumapresid, nasa 52 pesos ang matagkilo. Samtang kumingin po sa atin, sa to ang mga dalil magdumaforsin, walay nakita po po ng changes sa presyo sa karne ni mga panahon na nagpapilin niya po magdumaforsin niya. Katong nga presyo ka kapon, morga po po dan nining adlawa sa lokal nga kaninya presyo magdumaforsin, ananas sa 350 pesos na kilo. Samtang din po sa tuwa pong karne po na magdumaforsin sa imported, anaya po sa 220 pesos na matagkilo. Magdipindin lang po dahil kundi nga unsa nga parte ang mga pagpiliyon. Ang manok, anaya sa 160-180 pesos po na ang matagkilo. Samtang dito sa isda magdumaforsin, na tayo mapalit karoon nga tag 80 nga to sa 100 pesos nga tamban. Ang bangon, anaya sa 140 nga to 150 mga gagmay. Ang mga dagko, anaya sa 200 nga to sa 240 pesos po na ang matagkilo. Ang kanilin po nga burot magdumaforsin, anaya sa taga 120 ang pinakabarato niya. Ang pinakamahal po po na pasyon umabot sa 116 pesos po ang matagkilo. Ang kaming balikya po na yung po na bulisan na sa 116 pesos po ang matagkilo. Ang kaming tilapia ang 150 to 160 pesos po ang matagkilo. Ang mayamang ang taga 300 pesos ang matagkilo. Ang kaming lukos ang naasa taga 140 to 160 pesos po ang matagkilo. Tayo nang dinipod magdumaforsin sa ato po nga pagmonitor po no, sa palibot sa hayag na yun kayong adlaw karoon ay silaw yun kayo karoon po magdumaforsin no, kung itandi sa nilabay nga o sa gahapong adlaw mga inarong nga oras di man inanigid ka siga kayong adlaw magdumaforsin na mura naman po uga nalata sa mga alas 9 na po ng oras manapasin nung akaraging grabe na yun po no, ang kainit itong ma-experience sa maski pag sa iyo pag iska buntago din karoon sa merkado pagawas na itong magdumapasin dahil yung kayo pero daw ni ining mga panahuna maski gawag manapasin tapay po yung mga nahabilin yung mga vendors karoon mga vendor nini po nga grapes vendor nini po mga utanon o galamas nga nagahimo pa sa pag-display pero gagmay na lang display karoon tulad yung kayo naghimo naman po sa pag-abiso. Hato mga personagikan sabda nga distansya na sila dapat mo dumapersonal din sa mga kadalan niya, kapi nung usman niya na magigit po nilagay ang galigit po nga matraffic. Oo, so natin madugog na to may mga nag-abiso na nag-sabda nga nag-agimo na pagdala sila pong mga megaphone. Oo, din kaya naman good ka rin din po magdumaforsin na po yung mga nakaparada din sa dalang galing nga Osman niya. Yan, nag-aakot naman ka rin ang atuwa po nga kami nga sakilan nga shockman magdumaforsin sa standard system. Kaya nag-iidag sa mga basura po. So, karon nag-iimo sila sa pag-abito. Na ayun niyo.
9: Clear pa na kayo para mag-ipiwahan ng dalang niya. Sa sidewalk niya.
8: Kaya din yung nag-i... Gimo naman yun nga marag na-establish yun yung magbabasin nga dili ka pamarada ang mga motorsiklo. So, distansya sa kasi mga dili po di parkingan na bawal yun magbabasin nga magpag. Then, ang kanipo din po mga vendors na to, dapat nga nakahawa na sila. Dili po magbabasin sa Palania area o dili po din po paingon sa Majolmar area. Kaya dili mo gusto agad magbabasin nga mabukog, mabukog ang dagat traffic ko. Kung nga digit po sila mong bahawa at mga vendors nga gitugtan lamang nga makapamaligya hangto naman po sa alas 5 sa kanal mag- magdumaforsin. Dapat wala na sila pero ang uban, nag-aniyawat pag magdumaforsin ng mga taginot na makapamaligya din. Katugaling na din himo, tungtong magdumaforsin, ipadaplin yun po sila kaya ang sidewalk magdumaforsin, dapat magiang yun o dili mababagan sa kanipulin po mga vendors po daan na to ni hindi po nga naamo ka na ito nga pagmonitor sa presyos palaliton o gato pa rin po nga mga sitwasyon pag magdumaforsin na sa palibo din sa merkado din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro pa siya na sa Pugon. Atong sinat. Kinis mag 220 Angel
4: sa Desbalitaw Servisyo Magdum Radio. Salamat Magdum Radio, alas 6:12.
3: Oras hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
10: CDOIIIDOL Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
12: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
13: ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
14: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Onlilechon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries, Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
21: What if your phone could be your front row seat?
22: Playtime Entertainment launches PT Idol.
21: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
22: Where talent takes the spotlight.
21: Search PT Idol on TikTok and follow today.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Alas 6:16.
23: Time Check was brought to you by City O Idol Hot Dog. May panalo na with the meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
6: Magnum Morning News.
4: Para hinta may galas mga balita o karon sa atong Magnum National. Nagtinubagay sa plenaryo sila Batangas 6th District Congressman Ryan Rectog, Batangas 1st District Congressman Leandro Leveste kalabot sa isyu sa politika o korupsyon. Gipanghimakak ni Recto ang aligasyon ni Leveste kalabot sa koneksyon sa iyang amahan nga si Executive Secretary Ralph Recto o Congressman Edwin Garjola. Gipamugoo sa kongresista nga pulos fake news lamang ang maong aligasyon.
24: Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat na mga hakahaka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leveste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as Congressman and Senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatihan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that.
4: Ang pamahayag ni Batangas District Congressman Ryan Recto, ipamugos sa Amdilivesti ang panawagang investigasyon sa Kongreso. Magpagawas ang ebidensya may kalamigitan sa aligasyon.
0: Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumestigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Gargiola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Gargiola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko. Baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. Pero gusto ko lang tanungin kung ano man ang ginastos ni Congressman Gargiola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Gargiola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa? Don't take it from me, magpatawag tayo ng pagdinig at lahat ng mga Batanggenyo ay pwedeng sumagot sa mga testigong ito.
4: Pamahayag ato ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste.
1: Gikondinaan ni Executive Secretary Ralph Recto ang giingong pagpamakak ni Representative Leandro Leviste. Mato direkto nga dili na niya palabyon ang walay basihan nga balik-balik nga pagpangdaot ni gibato kaniya. Gibuot siya direkto nga sa ilang unang panagkita. Nagtanyag si Leviste o 400 milyones aron suhulan ang kaatbang sa politika nga gibalibaran. Gisundat sa dakong kandidat nga 1 billion pesos para masibok si Governor Vilma Santos Recto. Nagsubli na ang gibalibaran nga insulto o walay respeto. Gidugang pa ni Recto ang tinuod gatinguha ni Leveste mo ang pag-ilog sa libuan kay hektarya ang asyenda sa tubo sa Nasugbo. Buta nga wala niya mahatag. Gipang himakakusab ang pangapasangil. May itungod sa mga ghost projects of flood control mess. Og ni insister nga ang tanan niyang proyekto sa Batangas at dunay mga resibo og tinuod nga mapuslanon sa katawan. Gisaway usab direkto ang giingong vote buying operations, troll farms og factory of lies. Gagipadagan ni Leveste aron pagdaot sa mga membro sa gabinete og sa mga administrasyon. Siya miingon nga kiniusa ka desperado nga lakang aron makalingkawa sa responsibilidad alang sa mga Gold Solar nga proyekto nga hinungdan sa binilyon nga utang. Gitawagan ni Recto si Leveste isip bitter brat. Walay respeto sa kaugalingong inahan. Dugtong ini, gibot siya direkto nga dili angay usikan ang panahon sa mga psychotic sideshows nga tumong aron na mapalayo ang atensyon sa publiko gikan sa tinuod nga mga isyu.
4: Common sense na lang sa isa nating kasamahan. So sa mga dunay, gipadungog-dungog si Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson sa iyang privileged speech kalabot sa investigation sa Senate Blue Ribbon Committee sa gigong mga anomalya sa flood control project. Mato ni Lacson nga ang soft copy nga gipadala sa mga membro sa committee nga gikonsiderar isip usa sa opisyal nga kopya sa committee partial report samtang gikumpirma usab sa chairman sa committee nga nadugangan ang pirma sa naisgutang partial report kundi in pito na. Lakip ang mga mipirma sila Senador Rizal Tiveros Bamakino, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Senate President Vicente Tito Soto III og si Lacson.
2: Common sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed copy at ginawa pang dahilan sa hindi niya pagpirma. It should be understood that the digital version serves as the formal notification of the report's contents, Mr. President. To date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President, Chairperson, and the Senate President have affixed our signatures to this draft. I therefore thank our colleagues, Senator Erwin Tulfo, our Vice Chairman, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, and the latest Senator Rafi Tulfo, who have signed the partial report. And while I disagree with those who have not, let me state for the record, Mr. President, that I respect their decision, even as I understand whatever reasons they have for not signing. Bottom line, it is their right as senators of the Republic.
4: Pamahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson.
1: Samtang dismayado sa Senator Rodante Marcoleta sa mga padugdugog ni Senator Panfilo Lacson kalabot sa namalyaong flood control project na iskutan ni Marcoleta. Nga midayig siya ni ato kang Lacson o ikonsidira pa hanggang magkandidato pagka-presidente si Lacson sa 2028 elections.
3: Sayang wala na ako yung aking kaibigan, yung dating mayor ng Marikina, Bayani Fernando. Dahil kinausap ko po siya, sabi ko, Bayani, alam mo, yung ginagawa mo sa Marikina, gusto ko rin eh. At yung ginagawa ni Chief PNP, Ping Lacson, gusto ko din yun. Ayaw mo ba siyang kausapin na kayong dalawa tumakbo? Si Ping Lacson ang president, ikaw naman ang vice president. Kinuwento ko sa iyo yan, Sir President. Bakit ko po sinasabi ngayon ito, Ginoong Pangulo? Nung umpisa po talagang ganun na nakita ko po eh. Yung kanyang kagustuhan na maayos natin ang ating bansa. Yung sinasabi niyang track record, maring nung umpisa nandun po yun eh. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talagang hinangaan ko siya noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Pukot-pukot nangyari yun, Mr. President. Nagsabi ko pa nga eh, wala, hindi man tayo dapat maglaban-laban dito eh. Ang kapakanan ng mamamayan ng ating bansa ang importante rito po eh. Yung direksyon natin, palaging pinapasaringan. Hindi naman po ang aking kagustuhan eh. Kung sino yung dapat na sumikat o sino yung dapat magpasikat, hindi po yun eh. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan na pinagsisilbihan nating lahat.
1: Ang pabahayag ni Senator Dante Marcoleta.
4: Ikumpirma mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. nga tulog katuig na sila nga wala magkahinabi sa igsoong si Senator Amy Marcos matod sa Palace Press Officer and Secretary Claire Castro giyong dismayado ang presidente sa mga nadungog nga pulong gikan sa iyang igsoon.
5: Immediately after the ACLIF committee meeting then, and asked about this comment, statement of his sister, Senator Amy, and he said, yes, they haven't spoken for almost the years. She has not been attending family gatherings, family events. So yun po, sagot na po. Tanungin niyo po siguro si Senator Amy dyan, dahil sa Pangulo po ay wala po siyang damdamin sa kanyang nakakatandang kap. Paano ba i-describe yung kanyang... Bago siya kasi sumagot, ay pinag-isipan niya talaga kanyang body language, ay disappointed siya sa kanyang nadidinig ng mga salita mula sa kanya.
4: Pamahayag gato ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
1: Muabot na sa 9 milyones pesos ang kandidat sa tabang medical sa Department of Health kung DOH sa mga apektado sa ash fall gikan sa nag-alborotong bulkang Mayor. Giisa na sa DOH ang White Code Alert status sa tibuok probinsya sa Albay aron paspas ang pagtubag sa medical response. Ang matod ni DOH spokesperson Yusek Albert Domingo na importante ang insaktong paggamit sa face mask aron dili makasulod ang pinong abog ngadto sa baga.
7: Or kung wala pa rin medical mask at kailangan talagang takpan ng ilong at ng bibig, kahit po tela, t-shirt or any tela na malinis, pwede nating tiklopin at basahin ng konti, ilagay po sa ating bibig.
1: Ang pamahayag ni DOH spokesperson Yusek Albert Domingo o karon sa itong Magnum Health Alert.
8: Magnum Health Alert!
1: Nagatubang karon ang nasod sa nagkataas ng hihap sa mga batan-on nga nagkutlo sa ilang kinabuhi tungod sa emotional distress. Tungod din mas mikasog karon ang panawagan. Gapadalaptan ang pondo alang sa panglawas subay sa data na asa 12.5 milyon ka mga Pinoy ang nakasinuti sa mental health disorder o maoy nagunang hinungdan niini ang depression ingon man ang anxiety nga maoy matukmod aron makahuna-una sa pagtapos sa kinabuhi. Una niini giingon emotional distress issues relasyon, problema ang financial o personal loss ang sagad nga hinungdan sa mental health crisis sa Pilipinas nga common sa mga kabataan-unan.
4: Alas 6.28 na ugaran sa tumagda ng National sa Russia, gideklara sa Russian Army ang unilateral ceasefire sa Ukraine. Mato ni Russian Defense Ministry, epektibo kini sa Mayo 8 o 9 dungan sa World War II Victory Day. Usa ka pamahayag gibutyag sa ministry nga kinisubay sa desisyon sa Supreme Commander-in-Chief sa Russian Army con Armed Forces nga si Russian President Vladimir Putin. Hinoon gibutyag sa Russia nga kinimao ang humanitarian consideration o para mahatagan o sa prioridad ang mga pagsaulog sa Victory Day.
1: Og sa Africa, nagapahigayon evacuation ang mga medic para sa duha ka mga pasahero nga nagpakita sa sintomas sa hantavirus humanag ituhang outbreak sa usa ka luxury cruise ship nga kasamtangan nagpabilin sa baybayon sa West Africa. Gibanabana nga naa sa 150 ka mga tawo ang nagpabilin sa nasampit nga barko human namatay ang tulo ka pasahero usa ka magtiayon nga Dutch ug usa ka German national samtang ang pipila nagsakit pa. Lakit ni usa ka Briton nga gidala na sa South Africa para sa ospital samtang padayon sa gisuta sa operator sa barko nga Ocean Wind Expedition ang posibilidad nga mahikling ang ubang pasahero sa laing lugar. Lakip ang Las Palmas of Tenerife samtang giplano sab ang repatriation sa mga apektadong crew.
4: Karon sa dumagdong business gibutyag sa kalmistang si Professor Emmanuel Leyco nga layo ang kasagaran nga inflation rate sa nasod. Bulan Abril nga bisag kini 7.2% tadi sa 4.1% niadtong Marso. Matod pa niini nga tungod sa epekto sa nasod sa gubat sa Middle East kung itandi kini sa Russia-Ukraine war.
8: Ibang rehiyon, mas malaki pa. Sa rehiyon ni Presidente, ang Ilocos Region, 31% po ang transportation inflation. 29% sa Cagayan, Central Luzon, 21%. Hindi po normal. At hindi po ito yung bagay. Hindi po, malayong-malayo po sa karaniwan.
9: Yeah.
8: Kaya po, sana ito ay makagising na doon po sa mga policy makers natin. Not dealing with the normal crisis. Hindi po ako naglagay ng number. Ang pakiramdam ko po ay seryoso. Malaki ang itataas. At ang 7.2, eh pampagising po yan. Talaga naman po na, kaya nga po nung mga nakaraan, nag-i-interview sa akin, pagkatapos ng interview namin, eh sabi nila, wala ka bang magandang balita? Wala po talaga tayong makuhang magandang balita pagka ito ang pinag-uusapan.
4: Pamahayag sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco. Samtang sa to forex exchange rate, ang sekes dalang balo karon 61 pesos 45 centavos. Karadyan dalang 45 pesos 12 centavos, sugong dalang 7 pesos o 84 centavos. Trillion dollar 44 pesos 4 centavos, Taiwan dalang 1 peso 94 centavos, Korean won 4 centavos euro 71 pesos o 85 centavos. Samtang sa gira sa Iran, tungkol sa panayang kagubot sa tungatungan sidlakan, kasatawang presyo sa Dubai crude oil na sa 106.93 US dollar per barrel. Kinimisaka sa 6.2% kwitani sa daan ng presyo nga naa sa 108.86 dollar per barrel. Samtang sa itong monitoring sa presyo sa gasolinahan sa Cagayan de Oro City, Shell Punto, diesel 84.10 pesos per liter, regular gasoline 88.60 pesos per liter, Petron Gabukayan, diesel 82 pesos per liter, regular gasoline 81.20 pesos per liter, GT Osmeña Extension, diesel 81.20 pesos per liter, regular gasoline 85.60 pesos per liter, Blue Energy Osmeña Extension, diesel 82 pesos per liter, regular gasoline 86.50 pesos per liter, Velox Osmeña, diesel 84 pesos per liter, ang regular gasoline 85.45 pesos per liter, Caltex Kauswangan, diesel 84.16 pesos per liter, regular gasoline 88.61 pesos per liter.
1: O karon sa itong Magnum Entertainment. Magpakilig sa fans ang tandem nila Jaime Barra o Fiang Smith para silang solo lead movie nga Almost You. Wala kabot nga sa kalipay sa duruha human parehong gidayag ang ilang potensyal sa pag-arte sa mga veterano nga isang industriya. Makita usab sa pelikula ang 116 ka mga sinihan sa tibuok nasod.
9: Excited, oo. Mas nang ibabaw yung excitement kaysa kaba. Sobra, sobra. Isa na rin si Direk Dan sa mga nakapansin sa Sinimalaya. Pero kasi ibang pelikula yun eh. I mean, dito sa Almost Us, excited ako kasi alam mo, masusuklihan yung effort ng lahat, ng staff. And of course, may kilala yung pagka-actress ni Fiang dito. Doon ako excited.
10: Sobrang sobrang karangalan sa amin na mabigyan ng ganitong klaseng project. And sa mga compliment sa akin ng mga veteran artists, sobrang na-speechless talaga ako nun kaya wala ako nasabi. Kasi doon pa lang, parang nanalo na ako eh.
9: Yes.
10: I love you, Mom and Papa! Hi, everybody! I'm inviting you all to please watch Almost Us! Salamat!
1: Ang pabahayag, DJ Mbara o Fiang Smith.
4: Karon sa Tumagdo Sports, si Barugani Division World Champion Manny Pacman Pacquiao gamagparayon ang real fight nila ni undefeated champion Floyd Mayweather Jr. sa umaabot bulan Setyembre. Matod sa pambansang kamao nga layo orang puruhan nga dili mahinayon ang ilang panagtigi, gawas na lang kung musibog si Floyd. Giklaro ni Pacquiao nga pareho silang nakapirma sa kontrata para sa tinuod nga away.
11: Basta ang pirmahan namin kontrata, we both signed the contract, a real fight, tapos nakapag-advance na rin ng ano. So, anong there's no reason na hindi matuloy yung fight? Unless kung hindi talaga siya lalaban. Unless kung hindi siya lalaban. Pero nag-advance na siya, nagpirma ng kontrata.
4: Pamahayag ni Division World Champion Manny Pacman Pacquiao. Inyo na bati itong Magno Morning News, ugalan sa itong Headline Review. Magnum Local, Mayor Clarix Oy, may anunsyo nga dunay laing hugna sa fuel subsidy para sa motorila operator o driver. Magnum National, Batangas 6th District Congressman Ryan Rectog, Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste, nagkainitay sa plenaryo kalabot sa isyu sa politika o korupsyon. Magnum National Russian Army, gidiklara ang unilateral ceasefire sa Ukraine. Magnum Business, epekto sa gubat sa Middle East, ang pagsaka sa 7.2% ng inflation sa bulan sa Abril, subay sa usa ka ekonomista. Magnum Entertainment, GM Ibarra o Flying Confiance Man, magpakilig sa mga fan para sa ilang solo lead movie nga Almost You. Magnum Sports, Manny Pacman Pacquiao, gibarugan nga magparayon ang real fight nila undefeated world champion Floyd Mayweather Jr. Hantrog mahala sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca
1: o Magnum Jane Luna.
4: Sa usa ka gawas ng katilingman, katawa labing gabahanan, maglaban marugan o sa katawa ng matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Alas 6:35 sa buntag.
14: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
25: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
26: Magalingin pala ang imo nga ulo.
25: Masami nagkapangihi.
26: Masami ginauha.
25: Si may diabetes ka na.
26: DTX 500 na.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compound.
25: Nga nagapanubo.
26: Sang imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Garantisado.
25: DTX 500.
27: DTX Coffee Mix?
28: Gusto ko na.
27: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
28: Ina ang kape ko.
27: DTX Coffee Mix.
28: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
27: DTX Coffee Mix.
29: Mabahal sa mga butika.

0: cheese dog ever.
1: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
0: Ito ang idol ko.
2: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal naimutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, malay pong bakang vertigo. Moto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antong karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
0: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
3: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sa karon, dagan giapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naana dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa dugkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
2: Life Extension Vitamin D3.
6: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic o high blood. Akong mata, dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Para buyag, baskog na

0: lawas. Iauhag ko ka mo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag-inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni uguban nga ingredients, maguban ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
3: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Muling maghatid ang saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pangco sa pagbabalik ng inabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaroin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Gran Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng Pagcor na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiast. Para sa karagdagang detalye, maring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0907 0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa ibang updates.
5: Oras, alas 6:45.
6: Time check was brought to you by ChoQuick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-ChoQuick na araw-araw!
7: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
5: Aning uluhan sa ato Magnum 45, tinubdan sa tinud nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas Region 10 lakip sa gipatawag sa Malacanang kalabot sa ilang ginusong position paper batok sa taas kayo ug di kunradong presyo sa petrolyo. Duha ka ekonomista sa Kanduro na mahayag nga gilauman na nilang daan ang dakong pagsaka sa inflation rate sa Pilipinas ning parahuna. Unsi Carlo Dramang ipigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Ga Atrium karong Mayo 17 ni Tuiga. Among gidapit danghangyo ang mga kapitanis sa pagduyog sa maong proyekto, pinagi sa pagpada o mga blood donors. Sa ato Magnum National, Malacanang may bahad sa mga taong gapakatag o fake news batok sa gobyerno. sa Bagong International United Arab Emirates gipaluparan og mga missiles sa Iran sa ikadawang higayon. Sa Bagong Business, Malacanang mipasalig nga padayong nalingkabot ang gobyerno para mubos ang presyo sa mga paliton human sa dakong pagsaka sa inflation rate. Sa Magnum Sports, Pinoy with lifter Albert De Los Santos misakmit o gold medal sa IWF World Junior Championships sa Ehipto.
7: Magnum 45.
5: Sa atong Magnum Opinion, uban sa Balita Opinion, karong adlaw Lunes, giingong debatihan na ug pagabotohan na sa plenaryo sa Kamara ang impeachment complaint batok kang VP Sara Duterte. Daghan ang political analysts ang nagtuong ma-impeach gayon ang Vice Presidente sa reklamo nga ingatubang. Ang kolumnista o gabugadang si Attorney Lorna Capunan sa iyang panahumingon nga gibati naghadlok ang kampo ni VP Sara Duterte tuon kay misamot na kasara karon ang iyang troll army nga ang tuyo mao ang pagtuis sa kamaturan.
8: Huwag tayong makinig sa Marites, huwag tayong makinig sa mga trolls na yan. Kasi nagiging maingay na, no? Mm. Me, that is an indication of takot na sila. Na lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth. That to me is an indication of fright or flight. Kasi kung innocent ka, you will not miss any opportunity to prove your innocence. Eh, she missed her opportunity several times in the House. Huwag siya magre-reklamo or her defense team na sa Senate na lang sila pupunta. At saka parang nagkakagulo na yung messaging nila sa defense team, no? Because from what we've heard, sabi ni Attorney Poa, we are ready to go to the Senate. Kung narinig ko na naman, meron na siyang if we go to the Senate. Eh, dati, ready na kayo. Ngayon, parang hindi pa kayo ano.
5: Sa pikas pa'y nagpareyag sa iyang kasubo ang loyalista sa mga Duterte nga si Senator Robin Padilla kay ingon sa kumbinsino siyang ma-impeach gayon ang Vice Presidente.
9: Nalulungkot ako sa usapin na ang dami natin sanang dapat pag-usapan. Ito ba? Pangalawa na naman. Yun lang. Pero nandiyan na yan. Ang kami ay may oath. Okay? Ang oath namin ay sa bayan. Malinaw naman yan. Lahat naman ng senador dito nag-oath. Ang loyalty namin ay sa konstitusyon na lumpaka. So, siyempre, yun yun. Pero siyempre, iba yung political. Iba yung political, iba yung oath. Kailangan maintindihan natin. Siyempre naman, ako naman eh... Matagal na akong nangulungan na nga ako eh. Ibig sabihin, matagal na akong naniwala sa batas. Marami nga ang politiko dyan, di naniniwala sa batas eh. Ako naniwala sa batas. Nangulungan nga ako eh. Ibig sabihin, parehas ako.
5: Apan bisan pagdayag na kayong may impeach siya, VP Sara Duterte kalbado lang gyapon sa iyang pagpanulti na marag walay natabo o gumabot nga mahitabo kaniya.
10: Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
5: Si Caloocan Congressman Edgar Erese sa iyang bahin ng ingon sa wa magool pero asa malipay medyo nagpatunga og way gidapigan gawas sa pagingon nga ang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay imperno sa bansang Pilipinas.
11: Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos. Well, there will be a Senate trial. I'm sure that they will have numbers. So, actually, my vote is insignificant in this process. I know that there will be not votes. I prayed for wisdom, and my wisdom is not to participate. I will not attend even the plenary session. Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos dahil ang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay impyerno sa bansang Pilipinas.
5: Igsoon tingo o pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 5:50. Mga Igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
12: O Magnum Aileen Akurin.
5: Karong adlawa, adlawang Miyerkules, Mayo 5, Tignos Mugrante 5. Ang detalye sa atong mga balita o mga eskutanan karong buntaga, mabati ninyo man ang oras pa inumdum sa mong pagbalik.
13: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
14: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
15: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
14: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
15: Wise jud ka, Mari.
14: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
15: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
16: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
17: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes cheese na dito. Dali!
18: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese og crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
19: Sa kalamayon sa cheese og crunch, mula mi po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEM Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEM Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
24: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Ligayi ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Para sa matilo nga dugo,
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay,
1: happy kanunay,
0: DTX 500.
1: Masaligat,
0: epektibo,
1: DTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
25: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
7: Magnum 45.
5: Sa gilakbitan ko na Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas Region 10, lakip sa gibatawag sa Malacanang, karabot sa ilang ginusong position paper batok sa taas kayo ug dili kontroladong presyo sa petrolyo. Niya speakers linya, mga inabit mga igsuon, ang National President ng ILTAP, Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas, Mr. Orlando Marquez. Magandang umaga po, under po kayo sa Magnum Radio. Kasama mo po si Magnum June Albino at Magnum Aileen Aquirin. Magandang umaga po, Mr. Marquez.
26: Ay, good morning, Sir June. Good morning sa iyong lahat ng nanonood sa iyong programa.
5: Aha. Sir, ano po ba ang laman ng inyong position paper na isunumiti sa Malacanang?
26: Yung position letter namin, Sir June, ano, na unang-una, sinadmit na namin ito sa Kongreso at Senado dahil itong oil deregulation law ay dapat nang revisahin at dapat nang polish na po ito at ayusin na ang aming rekomendasyon ay ibalik yung OPSF, yung Oil Price Stabilization Fund, para sa tingin namin, pinag-aralan namin ng mabuti lahat ang aking mga kasamahan, magsimula po dyan sa Mindanao hanggang sa Luzon, ay talagang napakaganda ang buhay nung panahon na mayroon tayong OPSF, yung Oil Price Stabilization Fund, na yun po yung batas nung panahon ng ating nakaraang Marcos Sr. Kaya yan ho yung aming napag-aralan na maganda dahil nga sa tingin namin na, Sir June, ano, ay nilinlang tayo doon sa batas na oil deregulation law. Dahil ultimo ang pamasahe sa barko ay diniregulate na nila, pamasahe ng aeroplano at marami pang mga ibang mga produkto, ay maliwanag naman yung batas na oil deregulation law lang. At masakit dito kasi ay wala na hong check and balance dahil sila na lang ho ang nasusunod kung magkano ang gusto nilang ipresyo. Susunod na lang tayo sa gusto nila. Kaya yan ho ay talagang napakasakit dahil nga noong nagkaroon ng gera, Sir June, idiniklara ng ating DOE na marami tayong stockpile hanggang katapusan ng Abril. Sumayo na ngayon. 2 buwan na tayo na naghihirap ngayon sa problema nitong langis na to, na hindi naman tayo dapat masyadong apektado dahil tayo naman ay naglakbay. Tinignan natin ang presyo sa ibang bansa. Hindi naman ganun ho kahirap yung ginawa ng mga ibang bansa dahil inabsorb ng mga ibang bansa yung increase na pumatong. So ngayon ho, nag-normalize na sila ngayon. Eh bakit dito sa atin hanggang ngayon hindi pa normal? Abnormal pa rin hanggang ngayon. Kaya hindi naman natin masisi ang ating sekretary, Garin, at saka ang ating Pangulo dahil nga yung batas na ipinasa noong 1998, yan ho yung umiiral na talagang pag sinabi mong deregulation law, Sir John, walang pakialam ng gobyerno kung magkano ipapataw nila na presyo. Kaya yan ho tayo nagdudusa.
5: Mm-hmm. Sabi mo, niling lang tayo sa oil deregulation law. Paano tayo niling lang?
26: alilin lang tayo dahil ang sabi nila noon, pagka marami ng player na dumating dito sa ating bansang Pilipinas, maliwanag na sinabi nila na bababa lahat ang bilihin fuel, pati mga pagkain, dahil pag bumaba ng fuel, yung chain reaction, lahat po ng ating mga bibilhin ay bababa. Eh nagkaroon naman ho ng hindi naman totoo. Dahil nga po noong nadiregulate na po nila, nagkutsabahan na sila, nagkartel na sila, wala naman tayong magawa dahil nga ang nagdidikta ay ang ating presyo o yung batas na ipinasa na deregulation law. At ang masakit dito, nag-deregulate din pati yung buwis. Magkailan ang buwis ng isang produkto? Tatlong klase ang buwis ang produktong fuel. Mayroon tayong excise tax, mayroon tayong expanded value added tax, mayroon tayong build tax. So yung batas na yan ho, ay kung tutusin, bawal po yan. Kaya lang po ay naipasa sa Kongreso sa rekomendasyon dahil sila naman po ang gumagawa ng batas. Kaya ang aking tingin sa panahon ngayon po ay hindi na po batas yung umiiral dyan sa oil deregulation law na yan, kundi gatas na po, gatasan tayong lahat ng sambayan ng Pilipino.
5: Mm-hmm. Sir, noon pa ang panawagan, ugong ng panawagan na dapat ibalik yung OPSF, alisin o patayin itong oil deregulation law. But bakit po? Napakahirap makumbinsi ang ating kataas-taasan nitong panawagan na ito. Ano sa paningin mo?
26: Alam nyo, talagang totoo yun ang mahirap po na gawin dahil unang-una ay napakayaman ng mga oil company maglalabian sa Kongreso dahil alam nyo naman, mag-i-eleksyon na naman. Diba? Parang suntok sa buwantong aming ginagawa. Ang gusto namin ho, ipinapaliwanag natin sa taong bayan kung ano yung kabutihan ng Oil Price Stabilization Fund. Diba ho? So yan ho ay hindi ko nahahalukayin ho dahil nga baka sabi naman nila nagdudurong-durungan ako na hindi naman po tayo abogado, hindi naman tayo congressman, hindi naman tayo senador. Eh alam na ho nila sa Kongreso at Senado kung anong ibig sabihin namin dun sa Oil Price Stabilization Fund dahil may previous na po yan na siya na regulation ng batas na yan. Kaya tayo po, Sir Jun, ay nakikibaka tayo dito sa aming inirekomenda sa Kongreso, sa Office ni Senate President Tito Sen, dahil sila mismo ang nagsasabi na dapat ay revisahin na po itong batas na ito. Dahil unang-una, nung ipinasa po yung batas na yan, talagang totoo sa aking pananaw at aming pananaw sa lahat ng pumirma dyan na national leadership ng transportasyon, eh talagang nilinlang tayo. Kaya yung paglilinlang na yan, ay pinagkapirahan na tayo ng 28 na taon, 28 years na po na umiral po yan. Kaya sana ho, yung ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Kamindanaoan at nakikinig, ang ating mga kongresista na nandyan, mga mayor, mga governor, dahil sila naman po ay nakikipag-usap sa lahat ng kataas-taasan sa legislation, sa Kongreso at Senado, sana ho ay talagang maribisa na po yan, maamendahan na yan dahil hindi naman po ma-implement ang OPSF kung hindi po matanggal po yan oil deregulation law. Ganun po.
5: Mga ekso, ng kausap natin ay ang National President ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas na si Mr. Orlando Marquez. Mr. Marquez, nandito rin kasama natin sa linya ang Regional President ng LTAP Region 10 na si Mr. Donald Kuya Elyarina. Kuya, Donsal, magandang umaga po, Kuya.
26: Ay, good morning,
6: Donald. Good morning.
26: Opo.
5: Sa kabilang linya, Kuya, nandyan si ano, si National President Orlando Marquez. Hello, Kuya.
26: Hello.
5: Good morning. Marinig mo. Mabati.
26: Narinig ko.
5: Okay. Mabati sabi mo, Kuya Donsal, si Mr. Orlando Marquez, mabati ni mo.
6: Yes, Kuya Orlando. Kuya Orlando at saka Kuya John.
5: Oo. So,
6: atin ako. di interview galing nagmonitor ko karon ako
26: sa totoo lang yun ano kasama namin kasama diyan si Donald Ray na pumirma doon sa ating resolution dahil ang pumirma na national leader po yan ay mga mahigit 10 na national leader at sa mga regional
5: kadyot lang
26: yari na yun po yung aking regional president ng buong region yan ng LSAP.
5: Dito natin masukod magduwelin kung gaano karami ang Tagalog ni Mr. Don Charles. Kinig niyo. Kuya Don Charles, Kuya Dons, ano po ang vibration ng karamihan? Hindi lang siguro sa ILTAP dito sa region din, but what about yung ibang mga grupo? Sumang-ayon ba sa position ng ILTAP dito sa region din? Kuya Dons?
6: Yes, Kuya John, gusto ng karamihan sa mga grupo sa ELTAP Region 10 na sa ngayon sila ay
5: wala yung
6: panawakan na deregulation law na kung pwede, ibalik yung OPSF. Kasi yung OPSF yun ang original eh.
5: Uh-huh.
6: Ang meaning doon ng OPSF is Oil Price Stabilization Funds.
5: Tama.
6: Uh-huh. Kung ibalik yan, ang matutuwa lahat yung mga transport especially sa region din kasi kung may protection yung mga gasoline station or yung mga depo kung tataas or baba tayo na sa transport hindi tayo gaano maapektan sa pag-increase or pag-decrease ng mga fuels. So may protection tayo especially sa ating mga pasahero kasi kung tataas kailangan natin pupunta ng LTFRB kasi gusto natin mataas ng pamasahe.
5: Uh-huh.
6: Pamasahe, kawawa naman yung mga pasahero natin.
5: Uh-huh. Saan ba talaga kayo pupunta? Kasi sabi ni Mr. Orlando Marquez, doon sa Senado, doon sa Kamara, sinabit yung position paper, but pinatawag kayo sa Malacanang? Pupunta kayo sa Malacanang, Kuya Dons?
6: Yes, Kuya John, yung pinag-usapan natin, yung meeting last week or last 2 weeks, sumulat yung grupo ng ELTAP National to Senator Tito Soto.
5: Okay.
6: And pinasa din sa Malacanang. And yung communication ng Malacanang, binigay ko sa Magnum Radio kagabi para makita yung response nila.
5: Ano po ba ang sinabing purpose ng Malacanang? Para pagkausapan kayo, pagkausapan tama ba? Para pagkausapan kayo na ganito, ganon, Kuya Dons?
6: Well, ang nabasa lang namin doon sa communication namin, Kuya John, i-present lang yung mga dokumento namin, tapos yung mga pangalan ng mga president, tapos mag-advise sila kung kailan ang schedule papunta sa Malacanang. Siguro, within this week siguro.
5: Okay. Mr. Marquez, sa tingin mo, nag-take cognizance na ang Malacanang. Sa tingin mo, opportunity na kaya ito or may nangangahulugan po ba ito na posibleng marinig na ng katastaasan ang inyong hinanaing? Tama ba yung Tagalog hinanaing?
26: Alam mo, Sir John, tama yung sinasabi ni Don Sal dahil yung imbitasyon sa akin bilang national president sa Malacanang ay yan po ay maisama doon sa aming ipipresent na agenda. Kasama po yan. Marami kasi yung aming agenda na gustong talakayin na ipresent sa ating kagalang-galang na Pangulo dahil ang ating Pangulo naman ay ang gusto niya ay maitaas ang kalidad ng pamumuhay ng buong sambayan ng Pilipino. At yung oil deregulation law na yan, dahil yung OPSF na yan na ginawa ng kanyang ama ng ating Pangulong Bongbong Marcos, panahon ng kanyang ama, siya ho ang nag-utos noon sa Kongreso at Senado na naipasa po yung OPSF. Kaya sa tingin ko po, dahil ultimo ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay wala siyang magawa dito sa oil deregulation law dahil nga nakikiusap lang siya sa Kongreso at Senado. Kaya nagkataon naman itong ating crisis ng fuel ngayon sa buong Pilipinas dahil sa tingin ko, hindi ko kasi itinuturing na itong crisis na ito ay buong mundo. Dahil tayo ho, ay dahil sa batas na deregulation law, pinagsamantalahan tayo dahil nga, bakit tayo pinagsamantalahan, Sir Jun? Napakaliwanag ho na dalawang araw pa lang na nagdeklara ng gera sa Amerika at saka sa Israel. Eh bakit nang ano sa Iran? Eh bakit ginawa na nila kagad? Na itinaas kagad, so yung batas po, walang magawa ho ang DOE, walang magawa ng gobyerno dahil may batas na umiiral na kaya nilang itaas ang presyo kung magkano ang gusto nilang itaas dahil may batas silang sinasandalan. Kaya yan ho ay napakaliwanag na pinagsamantalahan tayo na nakadilat ng mata ng sambayan ng Pilipino dahil yung sinabi po na pinanghahawakan namin, sinabi ng ating Secretary Garim, ay mayroon tayong sapat na fuel stock hanggang katapusan at lalampas pa hanggang Mayo. Eh bakit ho itinaas nila kagad na walang magawa si Secretary Garin dahil nga po sa oil deregulation law. Kaya lang may nagawa lang sila nung nagdeklara na tayo ay nasa crisis na. Kaya yan ho mga kababayan na nakikinig po, hindi po nagdudunong-dunungan ang Lando Marquez. Dahil po yung crisis na yan, yan po yung nag-trigger na pwede na po natin ngayon ho i-recommenda sa Kongreso at Senado na yan po ay talagang marami kami, hindi lang kami sa sektor ng transportation, pati sektor ng mga manggagawa, pati sektor ng mga industrialization, gusto na rin nila ho na mamindahan yung batas na yan. Kaya lang ho, napakabigat ang kalaban natin dahil kung sa pera ang pag-uusapan na naman dahil mag-i-eleksyon, sana ho, wag naman magagalit ang ating mga kagalang-galang na kongresista na kung talaga ang misyon nila ay ayusin ang problema na ito, kaya nila pong ipasa yung batas na ayusin, na amindahan yung oil deregulation law na ang ipalit po ay yung oil price stabilization fund.
8: Okay.
26: Kaya po nila yan kung talagang gusto nila. Pero kung magkakaman lang ng salapi ang gusto nila, hindi nila gagawin yan.
8: Okay.
26: Dahil mag-i-eleksyon na naman.
8: Mga kaibigan, ang mga kausap natin ay sina Mr. Orlando Marquez, ang National President ng ILTAP, at Kuya Dons Ilirina, Regional President ng ILTAP. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Marquez, Kuya Dons. Maraming salamat.
26: Maraming salamat, Sir John, at lalong-lalo na ang aking napakabait na Pangulo dyan sa Region 10, kay Donsal. Sana ho, magkikita tayo ASAP dahil nga inaantay ko na lang ho yung schedule natin sa Malacañang. Maraming salamat, Sir John. Mabuhay po kayo lahat ng ating membro dyan sa buong Mindanao at buong Pilipinas. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat.
8: Salamat sa Mr. Marquez at Kuya Donsal Ellerina. Oras, alas 7:30, duha ka ekonomista sa Gandioro na mahayag nga ginauman na nilang daan ang dakong pagsaka sa inflation rate sa Pilipinas ning parauna. Atong gitak na may rabi mga igsuon. Una si Mr. Ray Talimio, kinsa usa ka iladong ekonomista o kolumnista sa Magnumailin. In fact, doon na siya mga artikul. Kagahapon nakabasa ko doon ka mga artikulo niya Magnumailin nga ginaposab na to, ginashare na to with his permission ha, sa atong FB page Magnumailin. Kaya nindot ng mga lugar, mga analysis, may kalabigitan sa atong ekonomiya karong parauna. Standby sa mo pagbalik, oras, alas 7:14.
9: Oras, hatod ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Ako si Cherry.
13: Usa ka full-time nga virtual assistant.
12: Halos 24/7 ko sa trabaho.
13: Mao nga walay tulog og stress
12: kada adlaw bisan sa balay.
13: Kahibaw-an ako nga tungod sa stress.
12: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
13: Mao nga
12: stress tabs akong giinom.
13: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
12: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-at. Busa, sulay usab ang stress tabs.
14: B vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. These tips persist consult doctor.
27: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
28: CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese together.
15: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
16: Ito ang idol ko.
17: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
18: Mga ka-TH shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus naa sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Tawag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebration stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na Isitiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
20: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
22: Mga eksoondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na may palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
28: What if your phone could be your front row seat?
29: Playtime Entertainment launches PT Idol.
28: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
29: Where talent takes the spotlight.
28: Search PT Idol on TikTok and follow today.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, may healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
27: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili ka mo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
32: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
0: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na idag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
1: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Oras, alas 7:20.
27: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Magnum 45.
3: Sa among FB page Magnum Live, babasa ninyo mga eksyon ang artikulo ni Mr. Ray Talimio nga naguluhag 7.2% inflation, 61 peso, Fitch downgrade, economy under pressure. Naspikas linya si Mr. Ray Talimio. Ito may rabi. Mr. Talimio, mabuntag sir.
5: Maying buntag, Magnum June. Magtumayin ito listeners sa Magnum Radio.
3: Sir, unsa mo nakita ang nag-unang hinungdan kung nga nung taas kayo ang inflation karong panahon na? 7.something%, 7.2.
5: Magnum June, ang for the month of March, na-feel na nato nga nisaka na siya nung gikan sa February nga 2.4%. Nahimog siya 4.1%. Partially, sa epekto gyapon atong sa pagsaka sa oil prices, no? But na-feel yun na to ang pinaka-epekto dito na yun sa bulan ng Abril, no? Mauna nga, despite yun siya from 4.1 to 7.2%, it's really very concerning Magnum June because dili mong good siya gradual ang increase.
3: Mm-hmm.
5: Kay kung dili, ang gitawag na to, accelerating, no? So, kanang kalit yun.
3: Bigla.
5: But obviously, mm-hmm. Bano naman ta kay nakita man nato in fact ang pagsaka sa mga presyo sa gasolina dili man gikan sa 60 na imo nag 160, no, it's really also accelerating. So in effect ni saka punta na, no, especially ang panaliton, food prices mo na gina siya ang pinaka problema kay everybody is affected. That's why nakita nato sa inflation alone na diha gyud ang epekto sa tanan ng atong mga epekto aning oil prices. So,
3: now, unsay mahimo ani sa gobyerno? Nagpasalig Malacanang nga naningkamot daw ang gobyerno karon aron maubos ang presyo sa mapaliton human sa dakong pagsaka sa inflation rate kining Mr. Talimio. May mahimo pa ang gobyerno?
5: Ang mahimo lang sa gobyerno Magnum June is ipadayon lang nila ang ilang mga paningkamot, no. Ang problema manggod kay maklaro man nato nga wala sila i-focus. Kaya ang kung naa sila i-focus, unta makita nato nga naa sila gihimo, for example, sa agrikultura, para mapaubos nato ang presyo sa mga pagkaon. Nangita o ayuda ang mga truckers, for example, nangita ang ayuda ang mga manufacturing sector sama sa pag tang-tang sa VAT, for example, or katong excise tax sa not only on kerosene and LPG, but unta apil unta to siya sa diesel and the fuel in general. And then, dadan pa kaayong mga ipangayo ang katawan na wala gidyatag sa gobyerno. So that means, ang epekto, diligid nila na pugan. That's really the reason na nagsulti ko pa ron na in the overall, because of the conglomeration of all these factors, even the Fitch and the S&P, no, Standards and Poor's, ang rating ng Pilipinas talagang nag-apektuhan. Kaya nakita yun nila that the effects or ang epekto ng kining worldwide effects mas paspas kaysa sa mga gibuhat sa gobyerno para mapugnan, makontrol, o matabangan ang katawan ng bang ekonomiya. That's why nahimo yun from stable to negative and sa Standards and Poor from positive to stable, no? Pero one level down. And it takes years, Magnum June, to recover that, no? Ikinanglan, maningkamot na po ng gobyerno. Kung sa may epekto, na foreign direct investors dili na na musulod Magnum June, no?
3: Mm.
5: And nakita nato nga nag-decline from over 9 billion in 2024 in 2025, 700 billion na lang from 900 billion. Takbo kayo, 200 billion Kapin dollars ang nawala. And to think, gamay na gani ang atong share sa ASEAN market, nakulangan pa gita, no? Sa January alone, we lost about 200 million foreign direct investments. So kung magpadayon pa gina siya, epekto yun na sa ekonomiya, padung na gini siya sa recession, no? But wala pa yun na siya, naklaro ka ron, no? Pero kung halimbawa magpadayon pa ning political instability nato sa natong nasod, na ang atong atong impeachment nga ibuso na nila sa Senado, kung naadya ang focus sa atong gobyerno, magpasagdan sa ng ekonomiya, samot yun nga muubos yun ang atong ekonomiya. O na ang very concerning na situation na ito karoon magmundo.
3: Sabton, sir, nga considering kulang focus ang gobyerno karong panahon na kamarang nakafocus sa politika atong gobyerno, nagpasabot pang mudrag paning maong nga kataas sa inflation sa atong nasod?
5: Musaka pa ni magmundo, no? Dili na siguro dako kayo kung 7.2, mga 8 kapin, 9 kapin, dili siguro maabot og 10, no? Pero if that will continue for the next few months, just imagine yung purchasing power nato niubos, no? Ang atong piso karon, grabe na gyud kaubos. Ang atong 1,000, dili na gyud makapal what we used to buy sa 1,000. Mao na siyang atong pasabot na with the rising and accelerating inflation, ang atong kwarta, ang atong purchasing power, samot yun mo ubos, no? Mauna nga, maglisod tao samot sa country.
3: Sir, unsa mo imong ma-advise sa mga yanong tao sa manamo ning maong sitwasyon karon, considering pag-uhis ko tag-inflation, direktang apektado, bisan ang mga yanong mga lugar, mga yanong mga konsumidor, yanong mga tao sa manamo, Mr. Tarimio.
5: Ang sa part sa atong mga konsumidor magnum dyan, ang may tabo yun ani normal na human reaction, hold on to our money, whatever money we have, no? Dili na ta ma-attract ang BSP, ang ilang strategy kani adto kung gikan sa 2 na imong 2.4 na imong 4.1, kung naara di ang level, ang ilang buhaton magnum dyan, ilang tapyasan ang interest rate sa borrowing para ang may tabo ang mga katawan ma-attract na maghulam sa bangko.
3: Uh-oh.
5: And then gamito nila sa pangnegosyo or whatever na mga expansion projects nila. But because it's already 7.2, bali na pud karon ang buhaton sa Bangko Sentral, ilan ang pasakaan kay aron nga dili na ta manghulam, no? Ang kay they want to control the money in circulation kay masamutan ang inflation to. That's why on our own, whatever savings we have, hold on to our money. And then, ato yung budgeton o insakto. Kung unsa gud lang ang basic nga pangkinahanglan, kay aron nga ang money in circulation mapugan, dili na gud magpadayon ang pagsaka sa inflation. And then, sa din, ang isang part sa government, tungod kay naay pronouncement, nga dili sila magpagula karon o funds para sa new infrastructure projects sa DPWH and all other projects, naanasan na epekto kay ang may tabo ka rin magdumdum, wala nasa tayo mga gitawag nga ito, pump-priming the economy, kay the biggest spender sa atong ekonomiya, ang atong manggong gobyerno. So kung ipugnan po nila, samot yun nga walay trabaho, kay ang construction, kung walay projects, kaya ang atong mga laborers, wala po sila'y daily minimum wage, no? Plus the fact nga ni Saka, yun ang second tranche sa atong minimum wage ni Saka. So kung tanaw ni mo, all factors are there. They are competing against each other para yun nga, musaka yun ang atong inflation. The government will have to show sincerity in all its action, no? Dili kay nag-ingon ang gobyerno nga naningkamot sila. Pero pag-abot dito sa PICAS side, makita nato nga murag wala man sila na apektuhan kay kanang para sa ila impeachment, for example, is the primordial concern nila sa pagkakaroon. And then the Senate, naguna-una pa sila, MWF ba or daily ang ilang hearing? Just imagine the lost time that we have. Kasi nag-i-address nila, for example, unsaon ka matabangan ang atong mga exporters kaysa pag-manufacture nila karon ang ilang raw materials, particularly na imported, dako na gukayo ang cost. Unsa ka ang intervention na mahimo nila? Unsa ka ang pwede mahimo ng DTI na aron nga magkaroon ng serious na price ceiling para sa mga presyo sa mga pagkaon, because ma-feel pa nato ang manufacturing effect sa karon pang Mayo, no? Kay gikan atong Marso, Abril, karon gyud ni SIPA ang epekto sa mga presyo sa panlilito. So that means we will expect higher inflation in the next months to come. So ang ako, Magnum Jun, in short, dapat ang focus ng gobyerno is na sa ekonomiya, dili sa politika, because ang tao o ang external na mga factors like ang atong mga creditors, galantaw sila how we behave as a nation. Mao na nga, morning atong situation karon, downgraded ka, plus the fact na in reality, grabe ang atong inflation, grabe ang atong kalisod karon. Not only because everybody is suffering, pero unusual yung kaayo sa ato, no? Unlike sa ASEAN nations na ay government interventions naghihimo nila, sa ato, tingi-tingi, no? Ang presyo karon sa sa per kilowatt hour ni Saka, ay di na-react ang gobyerno. Nanong wala man na nila di istudyuhan, di pugandaan. Karon kay ni Saka na by 1 or 2 pesos, dili naman guna mabawi just like that. No? Kay di-approve maguna sa Energy Regulatory Commission. So, taken together, we are in for even worse, Magandyan.
3: Mga eksyon natong kanabi mao si Mr. Rita Limio, ang isa ko ekonomista din sa Turak Bayan. Sir, salamat sir sa mong panahon. Thank you, sir.
5: Dagan salamat, Magnum Gil, Magnum Ayun, and to listeners ng Magnum Radio.
3: Oras, 7:32. Standby sa mong pagbalik, penom na muna.

0: panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalip niini. Magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalikan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: all in our Villa Street studio.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kay ko tanawin.
1: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
4: In 5 meters, turn around.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load!

0: Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Mga eksyon dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Oras, alas 7:38.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum 45.
1: May kalabigitan mga eksyon sa taas kayo karon nga inflation sa atong nasod, 7.2%. At umirabi sab si Engineer Al Brito, kinsa maoy presidente karon sa Oro Chamber. Engineer Brito, sir, may buntag o andarikas Magnum Radio?
2: Hello, Magnum Jom. Mayong buntag, no?
1: May buntag, sir.
2: Salamat po sa oportunidad nga at least ma-cashier po ta sa kaning murag dili maayo, no? Nakahitabo sa atong ekonomiya, which is the inflation rate for the month of April, no? Per pronouncement sa PSA.
1: Sir, unsa vibration ani sa
2: 7.2?
1: Unsa vibration ani sa sektor sa mga negosyante? Ning maunga taas kayo, no? 7.2% inflation.
2: Well, it's a mix, ano, no? Development, no? Medyo makuyawan ta, no? Kay meaning ang purchasing power, no, sa atong tao, yung 1 peso equivalent na lang sa 73 centavos, no? So matanawan na to na or ma-force na to nga murag mo gamay ang mamalitay, no? Tungod sa kadako, no, sa taas sa presyo, no. Pero maulagi na we have to help one another, no, ang consumer, ang negosyante, apil ang gobyerno para to tackle this inflation, no? Kay sa government ka side, atong hangyoon yun, no? Kay kani siyang ang rason nga no nag-spike ang inflation is this is a cost post inflation, no? Meaning ang mga supply nagtaas, no? Well, obviously ang atong fuel, no? Ang oil, no? Ang mahimo gid nato hangyo sa gobyerno is really to subsidize, no, some of the taxes, no, and then the tariff, no, para nga mag-provide sa support, no, sa atong mga farmers, kay para nga medyo ang presyo sa basic nga mga items ma-afford yapon sa atong mga consumers.
1: Ang problema, engineer, mao nga makaya pa sa gobyerno pag-subsidize, considering nga listen man sa mga gobyerno karon ayoda gani wa pagigikatag po.
2: Unya, kinsa may lain mo hatag ani nga mag-intervene.
1: Mausab.
2: Diba? Ang gobyerno

0: Ano naman yung dapat, di ba?
1: Okay. Makita nato nga sa atong neighboring Asian countries, no? Southeast Asia, apektado man tatanan aning fuel nga global ko, ano? Phenomena. Hmm. Pero nganong ang atong inflation rate taas man kayo, di ba? Hmm. While ang uban naaman lang sa 3-4%, no? So this is something kinanlang yun ang mga technocrats, economists sa atong gobyerno will have to find ano no ways nga ma-control ni siya or ma-lower down ang atong inflation rates.
0: Posible bang na stagnant na ang utok sa mga economic managers sa gobyerno?
1: Ikaw nagkuhana na.
0: Huwag man magkapangita. Lugar, huwag man ma-anticipate ni nga sitwasyon ba magdumay rin. Ganong ayap pata magkisi-kisi pagpangitag pamaagi maningkamot ko ng gobyerno nga nasinatian na nato. May tatong na-anticipate.
1: If you remember, mag-interview niyo baya ko, no? Way back, March, April. Amon, ano to na nang gina-anticipate yun? Hmm. If dili ma-put in place ang mga sakto nga measures, mo-spike it ang inflation, no? So, naa naman kita dire. We have to, ano, no. We will not give up. We will find ways nga ma-address ni siya. No?
0: Siguro, i-withdraw na ko itong gingan nga stagnant ang utok sa mga economic managers. Siguro, ang focus, naliwag ba ang focus? Wala magka-focus sa dapat pukusan.
1: Kana siguro, sir. No? Meaning, ang ilag itry sa unang mga measures did not work out kay nagpadayon man pag-increase. No? So, kung kato wala mag-unsa ni siya nga option, let's find other ano no, let's find other ways nga ma-manage ning inflation.
0: Pero napay pamaagi na pagyud sa mulan taw.
1: Well, ang una ang dependency nato gid sa fuel no. Kung pwede ma-reduce, oo. Tapos i-incentivize nila ang paggamit sa renewable energy, no? Oo. Para nga dili ta kayo dependent sa nya. Mangita taglain sourcing sa fuel. Dili ta masalig dito sa ano, sa Middle East kay kani karon hostage man ta, no? Mm. Hostage man ta, no? Atong mahibaw-an, atong ma kana sa mga news sa 20% man lang sa world consumption is passing through that ano, no? Ang problema lang sa ato kay sa una pa almost 100%, at least karon mga 97%. So meaning out of 100% nga ginakonsumo sa tibuok kalibutan sa fuel, only 20% gikan din na. So explore na to, no, ang pagpangita sa maong sources sa lain pod nga mga lugar, no, sa tibuok nasod, no. So kana ang usangid nga atong i unsa ni siya, no? Ang yun sa gobyerno, no? Unya kanina yon pag magpractice ta no kwan, no, carpooling, no? Parang ang konsumo sa fuel ma-reduce, no? And then siguro maulog yapon gid, no, kung musubra na sa $80 per barrel ang fuel, kinanla na gyud nga mag-action ang gobyerno nga i-subsidize or i-suspend gyud ang mga taxes, no, nga nga kwan din niya atong makita karon nga murag natanawan nimo imong electricity bill, no, murag nagtaas. So atong ang iyon pud nga staggered lang sa ni, no, we know also because of the fuel, ano, apektado po ng atong mga distribution utilities, no?
0: Unya, kamro ba kuno nga bulan mo gawas na di sa billing sa sipal kung magdumairin ang kanang increase nga ipatuman sa generation charge? Karon nga bulan, sa billing siya mo reflect na. Oo. Kinigin nga increase karon tungkol ni sa grabing gamit, aircon, grabing electric pan, uguban pa, no? Di pa niingin nga na ay

0: Krishna gipatuman. Wala pa. Pero sa May nga billings daw, hayan na anana ang increase nga i-charge sa generation. Meaning, makapadugang ba sa kalisod sa katawhan. Engineer, kinibang nga lugar sitwasyon karon daghanay kabutya nga nang layas na nga mga negosyante tuon kay dili pa may tuon ganis inflation. O sa epekto ani tuon sa atong paningkamot tuon tayo nga imbis nga manglayas, ato silang dasigon nga mumugpuhunan diri sa Pilipinas para job generation o guban pa nga positibong epekto kung mamumuno silang puhunan diri sa atong nasod. O sa epekto ani Mr. Engineer Brito, sir?
1: Well, magpadayon kita, no? Magpadayon kita sa siguro kung kanon diri ang unsa ni siya, no? Ang mga incentives, no? Para maka-attract, no? Ang usag yod is if you want sir, ang kaning problema dili man ni sa ato. Tibuo kalibutan man ni, no? So again, ang mga investors are looking for ways in spite of gakahitabo karon, no? In fact, siguro bago lang, no, nag-announce ang isa ka member sa atong chamber, no, isa ka developer, no, magpadayon sila sa ilang project din, no. In fact, ang World Trade Center and hopefully ang Silicon Valley type, no, padayon, no. So naaman, no, dili man ingon nga totally we are at a loss, no. Ang atong buhaton siguro, and we are also working closely with the local government, i-put in place, no, nga magiging a place of attraction for investment, no, ang atong siyudad and ang Northern Mindanao in general, no. Kay mga 2 weeks ago nagpagawas pud ang PSA, no, sa results sa 2025 nga census. Still, we were able to hit the 1 trillion economy, no, ang Region 10, no. And then dili gid nato ma deny ang fact nga kung ako, ha, as president ng chamber, sa mga meeting namo sa the whole of ano, no, PCCI, kung ibaro ang Fraser, no, in Region 10 we've got it all, no. Agriculture ang Bukidnon, no. Ang agri aqua, Miss Oak and Lanao del Norte, no. Tourism, Miss Oar and Camiguin, and of course ang manufacturing activity, naatay Pividec, no. Ang city nato is naa ang financial, no, ang medical, no, undi ang educational institution, no, packaging, no. So padayon mi, no, sa pag butyag, no, sa economic community nga the place to invest is still Cagayan de Oro, no. In fact, dili nato madinay nga ang mga big boys sa property development and are coming over, no, are coming over and taking down serious considerations, no, nga ano gyud dinhi ta mag invest, no. Pasalamat tagani karon dunay ang isa ginapos nato, sir, ang halal, no.
0: Halal.
1: Yeah, oo. So ani lang gyud, no, naana may problema unya mangita tag pamaagi, sir. We cannot just no,
0: tidita mo sure sa problema.
1: Adili ta at the end of the day, it's the option that you will take that will maubitaw na nga, if you want to predict future, do the necessary things today, no. Ana mo lang na, sir, kay kung in spite sa mga sa ingon nato nga sitwasyon o sama na nimo giingon unahan, magpadayon ta hatag og suggestion sa atong government nga mao ni ang angay natong buhaton.
0: O ginaw ponta paminawon pud sa gobyerno magdumailo.
1: Pamaagi sa inyong programa.
0: engineer,
1: magtinabangay kita, anday, magtinabangay kita,
0: yes,
1: no?
0: Tinabangay, yeah, unya think positive, dili kay think negative. But pasabot, positibo ang ato mismong paghuna-una, o dili ta magpakawas paglaom, then tinabangay ta. Kutom sa tumayo.

0: In fact, as we ano now talk now, dunay 3 days gud nga gadiscuss ta no sa roadmap for renewable energy sa atong siyudad. No? Okay,
1: okay.
0: That is one step at a time, no? Through sa inyong programa, ato po nga i-announce nga kam August 11 to 13, ang ato siyudad together with Oro Chamber will host the 35th Mindanao Business Conference.
1: Mm.
0: So, diha, doon na kita Investors Night, no? Hopefully, katong mga ipang invite nato no from Europe no kung inyo inumduman katong last March halos ang tanan nga ambassadors no from European countries nag-anhi dire no nag-anhi sa atong lugar no
1: doon na magani say coming food expo dire sa ato nagbayan magdumay
0: precisely
1: food expo.
0: So kami sa private sector gapaningkamot ngayon no kay at the end of the day, we cannot afford our business to go down the drain, no. Sayang ang panahon nga among gibuo-buo pag put up sa mga negosyo niya, mo surrender lang ta. Ayaw pod. Ayaw pod.
1: Mao na magdumay rin nga importante gid kayo nga di ta magpakawas paglaom, think positive. O niya, ang pagtinabangay, may importante karong panahon na pasalamat sa mga negosyante sa makang Engineer Brito Magdumailin nga naa sila kapaningkamot ba kay silang pagpaningkamot kita sa nga mga nagsaligpon nga mga trabahante mapiskansab sa benepisyo sila mga pagpaningkamot pinagi sa itong pagtrabaho. Engineer, sir, salamat kayo sa imong panahon. Thank you, sir.
0: Manugyom, at the same time, no, Magdumailin, salamat po sa oportunidad. Rest assured nga kung doon ay mga issues nga affect sa atong business community, tawag lang.
1: Salamat, sir.
0: Dagang salamat.
1: Inyo na ba ti mga eksyon ang presidente sa Oro Chamber nga si Engineer Almarco Al Brito. Oras, alas 6, kung alas 7:54, paminahon sa nato ni. Importante ni.
2: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
3: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyaan nato ang pag-ampo. To kay daghan sesyon, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapatid.

Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices, og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa pandinilang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming site na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Magnum 45.
5: 11 na lang kadlaw. Ipaygo na ang bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Lebkit Katsiom, Karumayo de Shati. Magsugod sa lasay sa buntag. Og among gidapit, in fact, dalang hangyo ang mga kapitanis nga magpadaw og mga blood donors kay kini pong mga lugar magkinalag dugo panahon nga sila magbalatian magdumailin magikanog gihaponis mga kabaranggayan eh mao nang niaspikasyon niya magani karon si Kapitan Alexis Dacer sa barangay Punto ning atong syudad. Ato may rabi kap, may buntag kap,
6: may buntag di mo magdumdul,
5: may buntag kap
6: pabinaw sa Magnum Radio sa nagbayad nga gyud diol labi na gyud sa atong barangay nga Minahal para kay
5: Kutson. Ang toyo na ako kap di kana ko gusto ni Stobog dugay kay kabalo ko ang imong I don't know ang imong mga baka mga residente na sunugan in town nakabalik na ba sila mga Pinoy anan kap or napagid gapon sa back center.
6: Actually Magnum Radio no nami mission ni mo nga palimpyuhan pa namo ang among Bitanag Creek katong
5: okay.
6: Bitanag Creek.
5: Hmm.
6: Aya sila mag-ugbog og balik para hapsay ang pagdagat sa baong tubig aron dili nami ma-amalaot kung ano may dakong ulan.
5: Mm-hmm. In the meantime, naapa sila sa evacuation center karon.
6: Naapa sila sa evacuation center.
5: Morang panagana kung hangyo niya magdumarin kay bago pa nasunugan niya ato maging hangyoon nga naapa siya mapadaan ng mga blood donors karong may disyat kay nangasunugan ito niya mga residente pero di man punta na noon. Napabay mapadala ni mo, Kap, karong May 17 sa atong bayaning well, Magnum?
6: Well, actually, dako kayo ng tabang bitaw, kanibitong blood donor. Actually, kaninggihin mo sa Magnum Radio, kuning bayaning Magnum, no? Dako ni siya tabang, dahil ako'y mahangyo nga usa ka sektor.
5: Hmm.
6: Kinanglan yun lagi may mapadala kay ura-ura na maya, sa di na tumataga ng panahon, kinanglan oh. Ka tabang at umagay sunan. Dami nagiging mga kabos na walay ka lang panlugar, ngita o dugo.
5: Mm.
6: So, ang ayan na lang po na ang isuportahan lang mga kiling programa, no? So, nasiguro ko'y mapadala ako pang gamitingon ang usaka sektor.
5: Ah, okay. Kap, basig doon na kay minsahe po sa imo mga residente, nga wapanin mo mapabot ba kayo mo mismo minsahe, nga kung galing sila silang kahimtang, himsog, kaya nila ang pagdunit o dugo, pwede lang mo diretso dito mismo sa Lemkit kay Atrium, Karumayo de Shetty, tibok at doon na, alas 6 buntang, ito pa na sa alas 7 sa gabi igani, para magkadunit o dugo, Kap.
6: Okay, magunod yun. Sa katawan sa barangay Puntod, no? Katong may ligon mo doon na ang dugo, huwag katubong sa tanaw nila nga makatabang sila sa isang katao, no? Aduna kita yung pagayimuon nga bloodletting sa Lemkit kay Atrium sa akong mga minara kabarangay o mga higala, no? dili ra balisod kung ang Magnum atong buhulan panahon sa kalistanan kung makita at tuko doon na lang tayo atuan lang nato ang Magnum Radio, no? Tako kayo sila tabang, so hilang niyo nako sa akong mga baskong padya o katong mga blood donor yun nga nagkinanglan po sila nga mutabang. Akong hangyuhon nga musupport kita ni ini ang programa kay dilingon nga para kini sa ato apan kini para sa mga katawhan na atong kaisunan nga nagkalisod. So kaninyo